0: ila nga opensa nga halos dili manood mga higala gawas lang ni Anthony Edwards, no, si Edwards o si Antman mo inango sa opensa sa naparot nga Wolves pinaagi sa iyang 20 puntos. Of course, no, si si Wimbinyama may reso kiniga double double pinaagi sa iyang 27 puntos, 15 ka rebounds o ga tulo ka mga blocks sa maong duwa. Ang kung kinsay mo daog tali sa Wolves o sa Spurs, ilang makontra ang nagpahuway na o nagpaabot na lang Oklahoma Thunder alang sa conference finals. Kiningat ang balita sa sports, giatod kayo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward De La Serna Ligas, DYHP, Patak, Amen.
1: Atong balita sa sports, malikompleto sa atong mga balita usab nini mga orasa. Standby lang sa pagbalik na unyang taw-taw ni Attorney Rufil. Human lang sa atong pipila ka mga pahinomdom. Oban po na ko diri sa control. Kasamang cases, many and names, Quiñones o Gerald Albius. Ako niyong Radio Man Ken Galilea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong nga buntag.
2: Radyo Mo Nationwide.
1: At oras karon alas 8:04 na.
3: This time check is brought to you by Kelly, Papa Kelly, para everybody, every bubbly. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o guban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda! Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan FR.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga tuang distribution center mga kasama nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan aw gyud sila. Tungod na kay akong skin na muingon, ngani ako kay IU Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis silka in as early as 7 days. Si Bianca de Verani, kit-an kaayo ang kutis silka nako with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
4: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami pud ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
5: Bre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
6: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
7: Sama ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao, na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang Vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo adto alang ang ato mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, Lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawag lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
8: That news was brought to you by Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
10: Atong takna makaigsunan ala sa 8:16 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon. Atong balikan mahigala kini mga nahitabo sa Senado kagabi. Gahapon nagmonitor ta mahigala medyo tensionado na daan tong ilang sesyon. Kaya ni speech mahigala to si Pia Cayetano labot mga higala sa post ni Ping Lacson. Apanangayo og pasaylos Ping Lacson pagkahuman kay sayop ang iyang info. Labot mahigala sa iyang post nga didto kuno mahigala si Pia Cayetano maoy nag pasakay sa iyang auto ni Bato Indekin sa moto nga murag na kwan. Ah, medyo na dunay kwan tong sesyon gapon na sundan mahigala ng Ruben Padilla o ni Kiko Pangilinan. Pagkahuman sa sesyon mahigala, bitahat lang itong dito sesyon kay may tungod ba itong debate. Pagkahuman doon na may mga physical yun niya mga panghitabo nga medyo kuya-kuya mahigala sa Senado. Ato nang tiwaso, gisgot, mga sukit di paminaw. Kini nga portion ito, gilat ang mga kagalan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligun sa itong immune

0: makafunction sa lugmayong atong mga cells, makaproduce o mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di pa nimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% na ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building o ingoman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting niya Jollibee.
1: Straight to the point.
0: Oga kinisad niya portion mahigala. Hatod ka na to sa Super Fiber sa dili pata mahigala mo discuss ato mga issues karon. Manginabuhi sa tandaan kay. Kaya daghan na itong mga discussions kalon mga higala. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntina e o kolon, kaya itong malikayan nga magpundo mga hugaw, nga mo'y makaingon ang mga colon polyps o na'y mutubo sud sa tuntina e o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso, masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flash out sa natigong mga hugaw sa atong colon, labing maayong imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat nga to sa 8 oras lang, human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagamtaman ang kahupay sa imong colon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number 1 nga colon cleansing plada karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuhala kag usa ka sachet sa Super Fiber, imong isagol sa kabasong tubig, imong isay kumayo, kutawon mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
1: Straight to the point.
0: Okay, atong balik-balikan mahigala mga panghitabo dito sa Senado mga sukit di Paminaw. Mana kong giingon nga kana na ang premature pagkaayo nganong lusubon man ang Senado nga naa pa man mahigalay petition si Bato de la Rosa ngadto sa Supreme Court, unya ang Supreme Court ni take action naman mga higala, gipatubag naman within 72 hours ang mga respondents. So muna nga ato na sa paabuto na duha ang mahitabo na ni unsay decision Supreme Court malagmit duha mahigala posibilidad nga mahitabo. Mingon Supreme Court nga under the Constitution kinahanglan sana muagi gyud og scrutiny kanang maong warrant. Dire mahigala sa atong regular courts. Pwede. Pero pwede sa moingon Supreme Court, okay, mo respekta sa ICC. Kana butan ta lang mga posibilidad mga sukit di Paminaw. So whatever decision Supreme Court, ato lang tahoron. Kana lang simple para wa mga higala dili magubot kay kauaw na basad mga higala sa mga panghitabo sa atong nasod. But wa pa gani mabuto si 72 hours. Medyo nya naa na mga panghitabo gabi eh. Murag way respetar mga kagalaan sa judiciary.
1: Straight to the point.
0: Ha? Ato lang si respetaran. Ato man yung kaugalingong balaod. Yan naman ni hatag na magkamanduan ang atong kaugalingong korte sa ato paday tuuhan panimog una tong korte sa ICC kung sa atong kaugalingong Supreme Court in Deakin.
1: Straight to the point. No?
0: So medyo kuana, kana na ang inahinay lang. Ha? Kaya ang atong country sa sovereign country. Muna'y ato ibutang sa tunguna-huna. Now, kung doon na mga higalay, ICC warrant, paminawon ta lang sa Supreme Court, naandaman na sa ikuan. Ni action naman ang Supreme Court, ana, para di magkagubot. Now, gabi eh, medyo, kuhan nyo to? Medyo foul ba? Daghan kay mga Marines, daghan kay mga police, kung sa may ilang tuyo, yung pagkakuan na, nanood na in full battle gear, kaniyo? Nanood in full battle gear, unsa may ilang katuyuan. Ilabang gigwardiyahan ang Senado or ilang gilusob ang Senado. Ngayon taod, buto-buto na rayon. Asa mo ito, balikan ito, buto-buto ka sa mga names kay Arton Susihon o ng mga agi, hindi ka human. Kato mas klaro-klaro. At ang reporter ng Kundi Batak, mahigala, pasinsan na magamay kay wato maanad niya. Ito, scene ito. Ikaw may pulis kayo, palikod lang ka kayo, likod lang ka kayo.

0: Okay. So, mo ni Mayga, ina ni ka, kwan, o gimpo minaw ng buto, dool ra ng mga polis, para na nga floor. Oh. Okay, ha? Gamay lang. Atong analisaron mga higala ng tabua. Nara, the same floor, naaralan ang mga pulisya na ang mga, masam na mga marines in full battle gear. Ah, kanaha, naaralan yan, pita. Unya, karon gipisigar mga higala, kinsay nagpabuto, mingon wa sila magkahibaw, kinsay ka to. Atong laruhon ni mga kagala, standby lang sa standby, human lamang, pipila ka mga pahinomdom. Alas 8.24 na.
1: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte. Rexidol Forte, kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog, nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
10: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
10: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na alas 8:28 na mga higala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Now, tagantag pagtagad mahigala itong dugang mga hisgutanan rong buntaga. No, kini nga portion sa mga kagilan atong grato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kapi-kapi sa tagamay ha, kay medyo mulutan nagtanaw sa lida sa sinet ining kalakihan. Sa lida, mahigala murag teleserye ni, ha? Atong Lunes, dinaganay, mahigalas bato, ginukdanay. Niya paghuman, doon ay sisyon. Niya paghuman, kagabiib. Doon na buto-buto. Sus, murag yun mahigalag ang probinsyano. Agi kita katawa pero mga pisa na gamay. Inaagi sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang rosehip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa barolibuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
3: Straight to the point.
4: Okay, atong balikan mga sukit di paminaw. Ang hitabo sa Senado. Grabing buto-buto eh. Unya tanaw ha, obserbahe ha. The same floor, ang buto-buto nga na ang mga pulis, na ang mga sakop sa Philippine Marines, naara na dool ra kayong buto ra eh. Nga karun maingon nga, kinsa man ginagpabuto itong may kibaw kinsa? Kumsa ng kalakiya, kanaghang pulis na palibot sa Senado nga, di na ginaka-eskapos bato, kib, gilibutan ko ni Marines, ni Police, ni NBI. Nga karun, doon ay nagpabuto, di magkana taga-gobyerno. Kinsa na siya, dakpo na. Ha? Pero pulos ingon niya, wak mi kahibaw, kinsa, abot, kinsa ba to? Ano mo kahibaw? Tanawa ha, tanawa ang buto-buto. Nara, anak nga floor. Nasa unahan lang gamay. Ang buto-buto. Tama, balik ka rin names. Balik ka rin names, gamay names. Kani-kani, oh, kana, oh. Oh. Naara na ka floor, ha? Oh, in full battle gear mga higala mga Marines nga daghan kay diha. Unya naa mahigala ang kuno imong paminaon rifle ang gigamit sa pagpabuto. Dili rapid fire pero daw semi-automatic ang nabuto-buto. The same floor naras unahan. Mabitan na nitago sa naras unahan. Karon pagpangutan na kinsa man ni nagpabuto. Maingon wa maghibaw. Oh. Thank you. O, nara ha, dool ba kayo? Okay. O, post dong. Alto paminaos, BBM. Gabi ini may higala. Watay tog, apilhin noon ng kalakiha-kiha kayo. Gamonitor, tas mga panghitabo sa Senado, ha? O, ya, talawa. Paminawa si BBM sa dong. BBM sa dong. Kani-kani. Beto paminaon.
0: Magandang gabi po, mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Nung dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya't masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme dun, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan, at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung...
4: Okay, posa lang, posa. In a way, nakabati naman mo anong statement ni BBM. At wala na yung mahigalang i-discuss. So, kinini ang iyang giingon, ang taga, ang tuwadi ha, NBI, ang Marines, o giumasad ang USA, ang Office of the Sergeant at Arms sa Senate. Kanya niingon sa wala instruction nga hulihin si Bato. So, kung wala instruction gikan ni BBM, kisa may naghatag og instruction. Ibutang talang, wala instruction gika na yung BBM. Nagbutbut, Australianis, ane? Kana kung tinood, ha? Kana kung tinood na yung isulti. Nga wala instruction. Nga naman, di man po maayo mo hatag ang instruction sa pagkakaroon. Watong taas ang Supreme Court. Kaya doon naman mga higalay, petisyon na nga tuan na Supreme Court. Ang Supreme Court ni hatag naman og 72 hours nga patubagon sila. At ulo sa paminawa na, umuhatag instruction mga kagilaan nga naapay pending kuan medyo sobra na pod gabinastos, no? Kay mura man mga higala gwa nato tahura hinoon ang atong judiciary anang kalakiha. So ang ato ana og ako mismo akong opinion na naman na Supreme Court whatever decisions that the Supreme Court will come out within karong semana ha. Kay of course gitagaan sa 72 hours after ana basahon Supreme Court na mahigala mahimo sag decision labot ana. Atong i-respect. Wala na. Para nga di na magubot. Moingon gani mga kagalaan nga kon kay. Moingon gani mahigala Supreme Court. We stand sa atong constitution nga mas supreme gid atong constitution. Di be it. Pero moingon Supreme Court atong tahuron ang ICC. Di okay. Para nga dili na magkagubot. But kagabi mahigala kon pa kayo kanang premature pa kayo. No? So kaning pamahayag ni BBM nga why instruction nga dakupon mahigala si Bato. Kaysa may nagbutbuot o dakop gahapon nga ingo man nga naamay dili kay na dakpon. Wa hinon ni detalye ko kisay dakpon. Puno na iadto man ang hitabo. Unsa man niya, tinuod ning kang BBM nga way instruction gikan niya? So kung tinuod ning nga way instruction gikan niya, kinsa may nagbutbuot anang mga instruction? Or, kini kang BBM, istorya lang niya nga, way instruction gikan niya, pero doon na instruction nga sekreto lang. Kana, klaruhon tani kay ang mga tao ba, labi na mayon, ato mga Senado ko ng Pilipinas, dili na war zone, munang doon na bitay uban nga, lain-lain lang comments, ang asa ato reporters kundi batak, mahigalangan assign sa Senate, na appeal po doon na po may comments, mahigalanga, labihan ko no kayo ka, hadlukan. Actually, ka naman ko mong reporter na, masayin kag Senate, masayin kag Malacanang, masayin ka sa lower house, na may mga reporters na na-assign. Pero yan na nato dili, natin reporter assign sa Capitol, natin assign sa City Hall. Dili sa mga police reporters. So, wala na maanad, may mga buto-buto, wala na maanad. Naputay mga reporters, ipadaan natin na yung mga gira, giyod, daka na, mga anad na sila. O katos kundi batag, tawin na yung mga pagkadungong buto ato na kaya nga naman, first time man sa Senate. Mabitay ngos kay tanong, first time nga nakaramdam ang Senado ng ganito. First time. So, muna giingon ni BBM, ha? Ato ipadayon, mahigalan iyang pamahayag. Okay, proceed names.
0: Yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang ating ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil dun ay nagkaputukan. Alamin po natin.
4: Posa, di natin alam. Tawag pa kayo ang Commander-in-Chief. Aalamin sa. Mahina o tama, ahibawan niya. Isa magkani Tagalog. Hindi pa natin alam. Aalamin natin na kay, ha? Hala, alamin diha. Bitaw kay, kaya na ang Commander-in-Chief ko ka, ang tanang intel, tanang niya mga info na ani mo. So, wa pa ni may bawa, kung kinsa ko no, wala mo ko na yung suod niya taga-gobyerno. So, kinsa man na yun nagpabuto-buto dito, kumauho na. O, dilita kahibaw, aning kalakihan, medyo dako insulto ni, kay, naago nito, the same floor, doon na mahigalang buto-buto sa mga police o sa mga marines. Ha? Naunsa man ang kalakihan. Sige, proceed, names.
0: Kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
4: Okay. Sige, mo na yung mahigala ang pamahayag ni BBM. Balikan ito gamay itong buto-buto dong. Tanawahan na ala, the same flora. Ano ni man maalam kanyo? Oh. Nara dia, ha? Oh, tama mga Marines, oh. Posadong. Kini mga Marines, usama ni, mga polis, usama ni. Ngano man ni, nga doon na may buto-buto, usama ni. Wasa kahibaw na alaman sa dool? Why na kahibaw ang ibig sa kinsa? Wala maklaro na ito ni, mura man ni kalakiha tag. Kinsa man na nagpabuto-buto niya? O wala ka mahibaw eh, hain man. Grabe ha. Kadaghan ng polis, kadaghan ng Marines, nga naa. Or, unsama to, sila-sila rin nagpasalba-salba at tukunuhay, unsama ni kalakiha. Kalma ra kini mga polis o mga Marines kay gumikan hibaw sila nga sila rin nagdrama-drama ani mo nang kalma ra sila or kalma po ni mga Marines kay anad po ni gira nga dinagko tan-aw to kay adi man gamay ra man ang buto ha depende mo na sa imong experience ba kay gran gabati kag butoy na na o ga taga Senado ka nga kuan reporter ka nga naagi ka sa Senado maka ikagala kuyawan ka kay pero katong reporter ipadana daan na to dito sa Marawi, adik na to kuyawan gin. Ate padayon ha, gamay lang kayo mahigal haman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8.45 na.
1: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
5: Same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
6: May triple advance power. Pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
7: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Mommy, makahilomdom ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most affiliate described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Bag!

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyo na akong mata sa pag-drive.
5: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
6: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ng silaw sa suga.
7: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
8: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pagatiman sa mga bata. Usahay dili malikayan nga makasinati og kakapoy ug magkasakit. Sagad sip unon ko tungod sa kakapoy ug sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig ug ipahuway ko lang una, pero karon mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko nga kung pasag lang, mas dugay o kung padugayan nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importanteng sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kinidayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon na ako kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ahoy! Kidney Care Time!
11: Ako si Terry Robles, 59 B sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care, nakatabang gyud sa akong kidney.
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
16: Atong attack na may gala alas sa 8:51 na sa banuban kanon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon. Kining sinit mahigala mao ni ang so far ha sa mga nanglabay nga mga administrations na ilan ni sa mahigala nga independente. In fact, mao ni mga kagalaan ang mas independent man sa House in Daikin. Kining House of Representatives, kining mga congressmen under the dictate ni sa Malacañang. Tungod lagi mahigala kay muuli kas distrito wa kay madang project na mao puna nga mo sakay-sakay lang pugka unsay gusto gyud sa Malacañang. Mao na tinuod, no? Ibsa mangutan na mo sa mga congressman. But kining Senate God, ang mga constituency nila ang tibok nasod. Sumona nga sagad ang Senate kung sa ganing issue mga kagalaan mo tan-aw gyud sa hain dapit mangigala ang unsay issue unsa simpatiya sa mga tao because otherwise og mo dili sa ka mahigala makarelate unsa ang tinuod nga sitwasyon sa katawhan delikado pud ang imong karer pagka senador. Basin og kutubra ka diha. Hindi ka sunod eleksyon, di na ka masinador kay wa ka ka-relate sa mga tao.
15: Straight to the point.
16: Muna ikaw, senador, maniigyo ka, unsa ning hintabu agyod. Muna nga, sa una pang mga administrations, kanang sinit mo, baro ginaday? In fairness, ha? Bisan sa una pang mga administrations. So, karon at least, ang sinit ba, makuha na ito, ang independence, hindi sa pwede diktahan lang sa Malacanang. Kung panalitan tarong ng ipatuman sa Malacanang, di okay. But naamahigala yung usay, di magkabangi ang ilang mga opinions, basta at least, na mo stand mga higala. O ka na mao ang sinit. Nga, so far, mga kagalaan, doon na sila'y kaugalingong stand mahigala sa mga issues. No? So, kining itabu aron, na magpinusilay sa Senado nga mauna mahigala ang usa sa mga bulwark of democracy, bati kay paminaon. Di ba na war zone? Mabita akong giingon, bisag ganit itong reporter nga na-assign sa Senate, wala maanad o buto-buto, manapiting kurata itong kundi batak. Kanang ma-assign kag Senate, ma-assign kag Congress, anag ka ng mga debate diha, muna imong coverage diha. Pero kanang aksyon nga buto-buto, wala na. Dili na mahigala itong mga reporter si Padan, itong Marawi, doon na yung mga gira. Mao po na ang institution sa Senate, dili na war zone. So muna nga, medyo, ang ubang naso nagtanaw na ito, murag maka, kuhan kayo ba? Ngano na inana man ang napita? Ngano na, unsa man ang hitabua diha? So diin man gika na yung maong attacker, kung maohon eh. Nga di same floor naman. Ang pagbuto-buto mga sukit di paminaw, niya wa mahibawin na karughain. Ha? Ibalik naman itong buto-buto dong. Pila ka buto, atong paminawon pila ka buto. Kuna ko no. Unya atong talaon itong buslot dito ron, ikaw man. Sige daw, be. Kuna. Kuna. Sige, sige. Okay, post dong. So atong iya, pinakabuto tanan. O banana type ni nga M4 ang ipabuto, nahurot ng usa ka magasin. Sobra pa day. Ang ihap ni Kwan, 37 ka bala ang napabuto. So kung panalitan og short na magasin, nahurot ng usa ka magasin. Bisa pag long mahiga lang 30 ka round, so hurot. Na sobra pa mga sukit ni paminaw, no? Kung yung paminaw ng number sa buto-buto. Naasa manigikan ka ni maong attacker. Muna itong gitanaw mahigala og attacker magalini. Ha? O na nga, nag-chat na to sa Attorney Gunggong Amadura, kaya nakatrabaho man dito sa Senate kaniadto, o din sa GSIS, mga sukit di paminaw. Kana na yung GSIS, na building GSIS, na rin nag-abang ang Senate. So, munang doon ay agianan po na dito mga kagalaan nga makalusot dito sa GSIS. O, so, medyo kuha na siya. Malagmit mga higala dito, gikan po GSIS, malagmit sad. Or, malagmit nga, kaya kinamagang maghimo ka ng senaryo, makadaot mo guni sa atong optics ba? Sa atong dungog sa Pilipinas, na unsa bang Senado, nga na naman, nga na under siege bang Senate. So, munang dilita na basta-basta nga inanaon, respetaran mahigala ang institusyon. But, dilit kapug nga nagyod nga, last resort na namugamit kag pusil. So, kanto kay nga nung nagamit man to, kinsa man yung nagamit, kinsa man yung nagpabuto. O ka na nagpabuto, mahigala, guway labot ang gobyerno na, kay dilit taga gobyerno na, nakupo na kung kinsa natawa na. Tanawa ha, atong tanawon doon ang katong mga agis bala kasama nga names. Aman to, kini-kini o. Nani sa'yo audio? Ito, oh, muna ang igo sa mga bala, oh. Sige, on audio ko, no. Okay. Oh, sa mga pictures na ni Dong. Oh, nangabot ang mga taga-suko, gitanaw nila mga kaigalaan. Kining maong lugar. Oh. Mawala, luol ang lugar. Diin man ni Agi rin pagkahumanto nagpabuto. Ngano nagkasood man ito nagpabuto diha? Nga itong armasa mga kaigalaan. Kuan man itong armas. Rifle man itong gigamit. Ito, oh. Munang Agi mga higala. O sa manang kuan na? Agi ha, pabuto-buto lang ito nga kuan lang. Warning lang to, o pakulat-kulat lang to, unsa man to. Munang mga agi, o. O, daghani mga agi, mga kagilaan. So, kung rifle to, ano nakasood man to din ha, wala dito maharang sa Senate Security. Nga, stricto man na kayo ng naa. O. O, munang hitabuan mga kagilaan. Nga, kinsa maginaghimo ato, dili mga higala, police, dili. Marines, hasta ang NBI gitawagan ko noon ni BBM, yung kunong wa, kay narasas lang opisina. Muna, so, in fairness, ano nila, bisag kinsa ano nila, Marines, Police, NBI, bisag kinsa nila, nasuguan na po na sila. Nagisugo na sagod. Follow na sa sugo, mga kagilaan. Kay si attorney, hamantong kang Peter Kitano nga, kuanday, dong, katong naas piya, bitaw nga, pating yaw-yaw pong piya Kitano, ato ko nung i-play kadali dong, napatali ha. Plito man yung mga videos, mahigalas ka sa mga names. Ato lang, hagpaton ka rin. Kaya na yung pagkagabi, iba names nga kuan. Kuan sila. Ga-live to si Alan Pitkani, kani. Nas Pia sa likod, mo ba ni? Sa ato paminawan ko no.
17: Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here, ha? They're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, huwag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaha mo naka-best na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help.
18: That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. So sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis nyo kami dyan. So, well, then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabi mo sa akin, huwag kitang sigawan.
17: So I'll give everyone context. Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So the emotions are high here because bakit kami paalisin? Eh, we're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols.
16: Okay. Pause dong. Mauna ang kasulti ni Kaitano. Tanaw ha, nga naman no ang itabuang? Doon ay upat ka mga senators na kadawat mag-tips daan day. Nga na ay mahitabo. Diya sa Senado. Ang uban ang hinahina na panguli. Ang sila nag-caucus. O niya, nagpaabot sila sa articles of impeachment kani abot sa kagabi batok ni Vice President Sara Duterte. Pero while dito mahiga lang majority ga-caucus sa opisina, ako bang mga senador na namulit na day? Eh, ina na ulit na mo, kaya na mahitabo. Nga nung nagkadawat mag-tapes ang uban? Nga nung uban, wakman? So, doon ay, kuwan eh. Doon ay plano. Nga naman eh. Plano ni nga, na plano niya, palpak nga plano, unsa man. Kaya mingon ka nga, dilit na gobyerno, dakpunta na kayong dilit na gobyerno, naglago ng pusil. Rifle pa'y gidaan na. Kinsa man ang tawhana. Unya, sayo-sayo pa ni anak mga kagalaan si Although, ni kwan ha, nahimakak ang taga-NBI, ana. O nahimakak taga-NBI, matod pa matibag, dili ko noong mga tao. Kisa man yung mga tao na ang na-videohan ni Attorney Torion. Tingali dili ni taga-NBI, nagsulot-sulot o t-shirt sa NBI. Kana, imbis siguro nung nagsamot, kaya nagdasa pangan. Kani ba, kani o, asa man to dong, sigiro ko dong. Audio dong, audio.
19: Ayan o, may mga flashlight pa o. Naka-uniform NBI pa o. Hindi lang masyado mo. Clear ba? Ayan.
16: Okay, muna si Attorney Torion, okay?
19: Ayan o, may mga flashlight pa o. Naka-uniform NBI pa o. Hindi lang masyado mo. Clear ba? Ayan.
16: Okay, standby ha, gamay lang. So mo ni, pagkakuan pa, wapang buto-buto na yung mga taga-NBI nga naaadi ha. Pero in fairness mga higala, sa ako nang giingon kung taga-NBI nang tinuod, gisugo, rasa na sila. Ang problema, nagdili ni taga-NBI, yung sama ni, nag-uniform o taga-NBI? Sulot o NBI uniform? Kay doon na ba yung nakuha nga info po, si Senator Amy Marcos nga lahi, san? Ato paminawan si Amy Marcos, so taon-taon naman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Standby. Alas 9:04 na.
20: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
9: Nag-init na po. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
24: Protect Chan.
25: Yako.
24: With 8 billion live LCS.
25: Yako.
24: That may reach the intestines alive.
25: Yako.
24: Helps improve digestion and boost immunity.
25: Yako.
24: With proper diet and exercise.
25: Yako.
24: Kaya panalo ka Chan.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawang
5: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kadyot
8: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo, kaldereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act. This newscast is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
13: Atong atak na may galasan 9-10 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
13: Kini nga portion makagilaan atong ganato mga sugid ng Pimenao sa Seed Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon. Apan dunay maimbalita gikan sa pait kana ang Seed Panyawan Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitul-kitul sa panit, bilibiri, hubag-hubag, buni, pinakas gagmay mananap o mga insekto, bisa na lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ringgi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil ginama sa Seed Pharma o gyapon-apon sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
14: Straight to the point.
13: Okay, ato balikan mga kagalaan. Lalim ka mga higala. Kinsa man ning maong attacker, kung attacker magaling nga nato ani. Kay pagbuto-buto kagabi ikaigol yan, doon naman kayo namatay ato. Kay last resort ko na mo gamit kag pusil. Nga nung nigamit magpusil? Last resort mga higala na, labi ba rifle ang gigamit? Unya, ang place ba imong i-preserve kay institusyon ng Senate, bad optics na sa atong nasod. Nga gigamit ang pusil, so kinsa ning tawhan na di ay? Limang kao, ang sa gawas na good nga bahin, tanawagod ng gawas ka bahin sa Senate dong, tanawag itong mga pictures dong, na ay mga ralista dito, wa makasod. Ah, inani o? Oh. Inani mahigala ang ilang pag-lockdown sa Senate. No? Naidaghan mga tao diya, nga na lang mukutob. Gabi ina, garali, anak na mukutob. Doon ay mga sympathizers mahigala sa dito ni Bato, nga nagrali mga kaigalaan. Dito sa Senate, nagvigil. Dito mahigala gawa sa Senado. Pero kutob na mo diha. Di basta-basta. Kanang Senate, makigala, anak mo sa ko ng Senate. Grabing inspection, anak. Parihan na Malacanang ba? Ang inspection, nga tumig Malacanang sa una gani, nga ipadaan na daan mga nga ninyo daan. Muragi, gitanaw na yung background daan. O sa pag-abot dito mahigala, grabe pag yun ang mga x-ray machines yung umagian. So di kayo kadag, pusil. Nga kinsa man na nagdag pusil, nga nagpabuto dito, rifle pag yun ang gigamit mga sukid di paminaw. Ah, kinsa din ang tawhana. Di man ang niagi ng tawhana. Sa kadaghang pulis, nga nung nakalusot man na. Natalawa, si Senator Aimee doon na siya mahigalay pamahayag labot ani, kay doon na kunoy na dakpan ba to mga kaigalaan? Asa man to Senator Aimee dong, akali-kani. Sige, paminawin ako ng audio.
15: Nakagulo pa rin kami rito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya, siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato, anuman ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amen dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado.
13: Mone si Senator Amy Marcos, mga kagalaan ha. Di rin dapat nga mahitabo, mahigala sa institusyon sa Senado. Taga-NBI ko no to, confidential agent sa NBI. So, himakak na ni Attorney Matibag, kinsa man si Attorney Bomediano. O gili po na kang Attorney Bomediano, kinsa to mga tawhana. Labi na nga pangitaon ta to kay mga nakasuo dito niya. Ha? Dahil nag-chat na ko dito ka itong grupo ni Trillanes. Trillanes may gala active kaya na mga kagalaan sa mga kaso sa ICC. Of course, kato mga nasuko sa mga Duterte, lipay ng Trillanes, oy. Ha, di ba dahi? Kato mga pro-Duterte, suko ng Trillanes, apil-apil ang kambisa, kuhan man ka diha, civilian naman ka. Pero kato mahigalang uban, kwanto. Pero nga to alam ba, i-coordinate lang ang tarong authority. Coordinate lang tarong authority. Unya, kini mga higala na, anaman na mga kagalaan ang warrant. In fact, confirm naman na sa ICC mahigala nga, secret untan ang warrant. Karon ilang man ang i-confirm, dili na ditso-ditso nga ma-implement sa Pilipinas. Ako nang gika-explain mga kagalaan. Kini ako ma-explain ko no, base sa balaod niya, akong tagaan mo o kanang klarong example ba? Para nga, way lipod-lipod ning ato, real talk ba? Andil sa atong nasod, ato ning jurisdiction. Ato ning jurisdiction, bisag unsa mga higalay na ilaing interes ang mga nasod palitan na kriminal nga ilang dakupon dili. Mukoordinate yun na sa atong authority. Simple as that. Wala kong giingon, kining ICC, wala sila ilang kaugalingong pulis. O dakpo nila sa bato dili, di na pwede nga ilang pulis dili, musuo dili niya, dakop ni bato dili. Pila rama po kabok ilang pulis, butanta lang. Wala. O mudakop ang pulis Pilipinas, mo nang necessarily, maagiyo ka og proper authority. Nga kanang pulis, di po na ditso-ditso mulihok mga higala, dapat lang, kung ang kamanduan gikan sa foreign country. Imo sa nang iparecognize diri sa atong Philippine courts. Doon na ba'y coordination ba? Kaya kung i-example ha, kini, ICC, na i-warrant of arrest, mo-arrest na di, man, pwede mo-arrest na di, manakop sa tao diri. Masa na akong example ninyo, ang atong korte diri, mapagawas o warrant of arrest sa Osaka National Mahigala sa Malaysia, nga dito nagkasak sa Malaysia, pwede din na. Mapadatag pulis na to dito, pwede din na. Di ka naharangon atong pulis ito, sa airport pa lang, di nakasood, eh. Di ka pwede kadag armas dito, di na imong nasood. Wala tayo jurisdiction ba? Bisag unsa kakahawad nga ranger team, di ba? Police, special forces ng imong kwan, di na. Asa ka nga unit, SWAT ka. Ipada ka dito, Singapore, day. Di na ato nasood dito, mga chikwati ta dito. Doon nagunan sila ilang kagalingon. Inana ba, no? Simple kayo na pag-explain para makasabot ang tanan. Ha? Kaya malibog kagod niya, liga-liga na, iahay ang mga iyahay mahigalag opinion. Kamu tagaan tamo klaro nga husay.

0: Chit Usman. Numdum mo? Dirito Pilipino, mga Malaysian today, numdum ka day, maruan na si Chit Usman. Mga teroristo nga maghimog bomba nga gipangita to sa US. Sige pinangita sa US at to nahibaw anila nga ni as Pilipinas dito sa mamasapano sa Mindanao. Pwede ba tato unta nga? Kaya ba itang mamatyan tag sa 44? May patogin ng itong US. Kamon na igukod na nabi. Total, so kompleto mamog police, kompleto mamog army. Kamon na ikon na, pa, tagaan mo na mag authority lang. Kamon isuod sa mamasapano sa Mindanao. Kamon na ibahala ang dako pa ng Marwan o Basit Usman. Kaya total, di man po na Pilipino, Malaysian mo na. Pero nga nung man mahitabo na, nga ang Amerika na may capacity. May kagsundalo sa Amerika na ah. Because mo respect sila nato. Ilang i-coordinate nilang naadiha si Basit Usman, naadiha si Marwan. A1 information na mo, CIA. So sa gibuhat na to, kita mo ini operate. Muto ni tabo may galang sa 44 mo ina, disgust siya hinoon pag operate na kuha si Basit Usman o si Marwan. Ngano ilana mo na? Because ni-respect sila ato ng jurisdiction. Dili pwede mo, suod lang sila, dariya sila mo, himo o kwanda yun. Dili pwede mo na, inana ka simple ha, at least mga, ayaw mo kalibog, kaya lain daghan kayong mga, lain-laing mga opinion ro, malibog mo yan, na authority, pwede dakpon, awan, dili pwede dakpon, at tagaanta mo husay, that's the way it's being a real talk yun. Inana ka simple. O mo arin na mahiga lang mga taga, dahig, nga as, tourist, way problema. Pareha sa US ba? Muari na sila dari isip turista, masuri-suri sa Dumaguete, magsuri-suri din sa kinini ang Kamutis, aw kana, maay pa hinoon kay magkakwarta sa mga turista. Pero magsuri-suri na magdag pusil, niya moingon nga kuan may dili pwede. Dili pwede. Mao bitaw nga kita mo supak mga nita, visiting forces agreement, kinahanglan daghan pang mga sabutan ana nga pwede ba na makasuod na dinhi kanang mga sundalong Amerikano, nagdarabag pusil. Ngano ina naman, because na I respect sa matag country, kay sovereign country ta, ano na ka simple kay na to i-explain. Kay malibog ang mga tao, mga, ngano ba ni Dunag yung ICC na anay warrant, my goodness. Mo-coordinate sila klaro, mo na i-plangka-plangka ang pag-istorya. So doon na sila ilang kamanduan sa korte, di na ditsuhon ng diriyaw. Implemento eh. Mana kong ingon ha, example ko nang dako, kanang US na naasalay capacity. Kay bawa palang tamamatiyan na itag sa 44, may pa sila na itong ipadako, patong itagang authority, okay, amo ng jurisdiction nila, but, mu-wave lang mi, mupirma mi waiver, kamo iso dito sa mga masapano, ala, kuhaan niyo sa si Usman o si Marwan, kamo bahala ato. Oh. Pero wa na buhata sa Amerika, ang Amerika ay nag-tape na to, ana, during the time of Pinoy, because sa respect nga ilang ihatag na to, bisa gamay tang nasod, murespetar sila tungod kay sovereign country ta. We have our own constitution.
1: Straight to the point.
0: So kinay na itabo ulong ba to? Bisa katong kang Presidente Duterte, pag naiwarant na kailan, mismo gani ang Rome Statute under Article 59, nitahod ba gani? If you read the Article 59, if you read the whole Rome Statute, you read it in harmony with our constitution. Di ba klaro kayo nga ni-respect man gani ang Rome Statute? Ingo mo ni Rome Statute dahil nga i-anha sa inyong korte. So, kisa may nagbinuang mga kaigalaan aning kalakiya, tungod sa political interest, gibali-bali na to ang atong kaugalingong balaod. Tarong baguna, mga sungkintig paminaw.
1: Straight to the point.
0: So, kining kang bato, naan naman na, o ako may ingon ko, okay, naan naman Supreme Court, sige, paminawon tala Supreme Court. Unsay decision Supreme Court, ana, palawan ay gubot. Whatever decision sa Supreme Court nga ipagawas, atong tuuhan. Otherwise, resolve sa kayo. Pulos mo na, umuwi ka mga abogado, pulos ang mga ngilngig. May na mo argyo. Pulosan ay mga basis. Mana ako di ko mo, kwan, iyahay tao ganang opinion. But once mo tingog na gani ang Supreme Court, ato paminaon. Ay mo panundog ni Tito Soto, ha? Basi ikaw, tingog Supreme Court, suko sa mo Supreme Court. Kanang nagitay, kwan ba, natay final arbiter ba? Ato paminaon. Palihargya po na sa, kwan ba, karon, itingog na mahigala ang CBCP, labot ini mga kagalang impeachment ni Sara. Ah, sige, okay, ito lang respetaran ang CBCP. Discuss na ning CBCP nga statement, ha? O, na, nga, padali, gyod, eh, kuha ng impeachment ni Sara. Okay. But once, panalitag makalusot si Sara, ano, niya mag-election, gyod. Election pa

pagpalitan o mudaog yapon sara, di atong tuuhan nga, the voice of the people is the voice of God. Atong tuuhan. E di sob na kayo, nagkaw man, paningkamutan nga sara, di makadagan, anak. Unya kung makalusot yun sa aning impeachment niya makadagan, o mudaog, bugubot na po, kaya ayaw, atong respetaran nga, mawag ni kabubuton, nga nung naadi ha. Kay destiny man ang pagka-presidente. Pero di sa kalusot ani, di okay. Ibutantag mudagan si Basti.

But once panalitag makalusot si Sara ani nya mag-eleksyon gyud. Ini eleksyon panalitan og mudaog gyapon Sara, di ato tuuhan nga the voice of the people is the voice of God. Ato tuuhan. Eh di sud ba kay nga man paningkamutan nga Sara di makadagan ana. Unya kung makalusot gyud sa aning impeachment nya makadagan. Og mudaog bugubot ta pod kay ayaw atong respetaran nga mao gyud kabubuton nganong naa diha. Kay destiny man ang pagka-presidente. Pero di sa kalusot ani di okay. Ibutantag mudagan si Basti.

0: But once panalitag makalusot si Sara ani nya mag-eleksyon gyud. Ini eleksyon panalitan og mudaog gyapon Sara, di ato tuuhan nga the voice of the people is the voice of God. Ato tuuhan. Eh di sud ba kay nga man paningkamutan nga Sara di makadagan ana. Unya kung makalusot gyud sa aning impeachment nya makadagan. Og mudaog bugubot ta pod kay ayaw atong respetaran nga mao gyud kabubuton nganong naa diha. Kay destiny man ang pagka-presidente. Pero di sa kalusot ani di okay. Ibutantag mo dagan si Basti.
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
1: Jun, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa. Bisag pang sharon pa. Naa-eleksyon, humba, adobo ka direkta.
1: Extra maayo. Aron extra pod ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo. Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
7: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinaka-bonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026. Puno-puno ng bituin at world-class entertainment. Kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo, at marami pang iba. Step into the next plus this May 19 live. Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
9: Vitamin B-complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
11: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
12: Kargado!
13: MaxVit Kargado!
4: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: Sa gunso ng OT, ay buhi.
15: Kaya pa na ako.
14: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
16: Kaya pa na ako.
14: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
17: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
18: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
19: Kaninyo ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
18: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
19: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
20: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
18: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
21: Ahoy! Kidney care time!
22: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
23: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
24: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
26: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
27: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagit sa screen.
28: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikig computer.
29: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
27: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
28: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
30: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagad.

0: Available na sa Mercury o mga suking butika.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galasan 9.29 na sa atong pabanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon. Kini nga portion na kailantod ka na to sa DTX 500, taas mga presyon sa mundugo, ikaw ba doon ay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, o niya wara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang napagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imundugo. O sa nakarason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imundugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Busa iyon ako natapa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 doon ay tsalang tinigikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapanindot sa imong tulog, magkapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
1: Straight to the point.
2: Okay, unsa na yung breaking news dai? Southern Police District pinangalanan na ang suspect sa shooting incident sa Senado kagabi. Okay. Mas maya na. Kisingan, ayon sa SPD, ang suspect ay si Mel Oragon, 44 years old, na employed driver ng NBI. Kisingan, Mel Oragon. Abad ako guwagon. Mel Oragon, ikuan ko na itong breaking news. Butang ko na rin dong. Pwede na ma-screenshot? Dwayo ito yung butang rin. DZXL na among sister station mahigala dito sa Manila. May mag-dispin sa gamay na putol niya itong internet dito sa itong CBN. Handa? Niya human amo nang gibalik itong Facebook hasta nga itong YouTube. Murag daghay na paong mga higala. Ni comments dito yung mga kagalaan nga. Kalit nagkapaong. Ang itong internet nila mahigala itong gikwansa. Kay, okay naman itong internet kay? Okay na ba kay? No. Nabalik na ta itong kwan? Nabalik na itong YouTube o nga itong kwan? Facebook? Sige. Okay, sumunay mga sukintig paminaw, ha? Okay, asa man itong ato ipakita sa itong breaking news na ito, be? At least na, ha, na niya nga naman og suspect si Mel Oragon, 44 years old, employed driver ng NBI. Money. Ato ng DZXL News, Manila. Okay. Southern Police District, SPD, pinangalanan na ang suspect sa shooting incident sa Senado kagabi. Okay. So, money ang breaking news. Unya money ang iyang pangan, si Mel Oragon. Okay. Sige. So, at least na kuan ang pangan, ha? Unya, nganong driver siya sa NBI? Employed driver ng NBI. Nganong nadaman siya og infor nga taga-driver mo ka na sa NBI? At ang agi katawa-katawa, ha? Only in the Philippines yung kalakiha, ha? Employed driver sa NBI, unya, pagkuman, nagpabuto-buto dito, may gala, gamit ang rifle, unya, human, ang mga marines, way na himo. At ang agi katawa-katawa, may gala. Sa ito pa, ha? Ngingiga rin, isuga ko driver sa NBI, day. Huwag maohon. Kung tinuod niya, kay gitawagan naging si Matibag, ingon niya, di man kuno iyan tao. Kung sa maning driver sa NBI, NBI siya dahil eh. Huwag maaho na. Kadako mga higalas, atraso ang Senate of the Philippines, unang higayon, nga nahitabo na sa Senado. Rabiharong si Manaha, mura og sakon pa ni Megalab, now showing, labihan gab, daghang kayong nanaw na sa sinihan pa ni kasamangki. Gikan pas Lunes o dagans bato may gala aron makabot sa session hall, aron makabuto mga kagilaan. Ma-change ang leadership sa Senate. Ginukdan na yung mga kagilaan. NBI sige po yung involved. Karon may gala, NBI involved, pero kadako atong kasuha mga higalang ang Senate good institution. Pakauaw lang tas libog kalibutan ng kalakiya. Pero ang hinungdan na yung driver lang na ikon sa NBI nagpabuto. Ang sama ning kalakiya, itugaan ko nung klaro, ang driver sa NBI o doon nagyay lahi, nagpabuto niya, gipaangko na sa driver. sa may naghatag authority na ipabuto-buto na lima kang mapabuto ka na ay mga marines na ay mga pulis. Nyawa kapalag sila ng kalagiya indekin. Medyo matingala man tindagana mga higala. Ah, dako tag katingala ini maohon ay. Ah? Lima ka daghanang buto nga naman ng Cyber NBI na dahil pusil ng Cyber NBI nga kwan, rifle. Ila din ang tagaan o isyuhan din na nila. Kinalan tubagon po nini matibag po. Ah, kasi ako nangingon, kanang taga NBI, may gala, in fairness anak nila, ah, mayan ang taga NBI po rebuyag, pero og suguo na sila, nga doon ay sugo sa Malacanang, mutuman na po na sila. Ah, labi na kalas matibag, may na daw tuman si matibag. Eh. Lalim ka rin, paminaw na ito balik doon. Driver na rin sa NBI, nagpabuto de ani. Tiyaw mo na, na nakurat ang tibok sinit mahigala ni Buto Tibok Pilipinas as tibok kalibutan na balita ta nga duna mahigalay pangitabo sa sinit sa Pilipinas. Niya kining tinuod din driver o gipaangkon sa driver lang eh. Kalohon, kalohon tanay be. Be sige, paminaw ta ko no balik tong buto-buto dong be. Asa man to dong? Driver na hinungdan ko no ani. Asa man to dong names? Balik ko no tong video names. Dahil ka na. Sige daw. Oh. Kiyawas drivers NBI maohon. Kani ho, nga driver na rin ko na hinunggan. Buta sa Senate. Senate of the Philippines Institution. Asa, okay, post dong, post dong. O driver ni Mahigala, asa to pa wak makakuha ng mga polis, sagdan lang ng driver sa NBI, nagpabuto-buto. Atong live sa Radio TV Malacanang. Wala pa, palihog ko na kung andam nim sa Radio TV Malacanang kay doon ay statement ang presidente ron taon-taon. Unsa kaniyang statement mga kagilaan. Iya bakang klarohon talan eh. Kay muhatag og statement may gala si Presidente BBM labot ani mga sukit di paminaw. Sige, atong tagagpagtagad mga higala ni Kalon. Kining maong statement. So, ingon nga 9:30 magka, pero pa magsugod. Sige. Standby mo kalot tawad ha. Itong paminawan ni Mahigala ang pamahayag sa presidente. Karong adlawa. Lahit ito niyang pamahayag kagabi eh. So, karon ni mga kagalaan. So, muna o. O niya, matod pa sa itong DZXL, gipanganla na sa Southern Police District nga ang nagpabuto kagabi eh. Kiningingan lang Mel Oragon, driver de kuno, employee driver sa NBI. Mao ba? Tiaw mo na mga kagilaan na kurat ang tibok Pilipinas og ni buntaog sa tibok kalibutan ng balitaang ang institusyon sa Senado nga usa ka bulwark of democracy nagubot mga higala tungod ng driver sa NBI? Nga wa makabadlong ang mga pulis aning kalakiha indekin? Ang mga marins, sagdan na to? Nga pagkahuman na to? Nga unsa ba? Lakaw na to pagkahuman? Walay kwan? Kalma lang ito, naglakaw-lakaw na dag-import. Na unsa ning kalakihag mauhon mga sugid ning paminaw? Ha? Adto ganis gawa sa Senado perte ganing istriktuhag ang makasod nya kini nakasod ni mga higala kuan lang. Okay, atong tagag pagtagad ni karon. Ah, kini maong mga panghitabo mga higala, gamay lang kayo. Ay pabot-abot na to gad dali si Presidente BBM. So man akong giingon nga para maklaro lang nato atong explanation ba nga kay malibog mga tao daghan kay kuan. Kanunay gyud na kung dunay mando sa laing nasod. Naa sila dakpon diri sa atong nasod, mag-coordinate sila sa atong authorities. Ha? Akong example, gibalik na kong example nga, kada na ang katong pagkadakop ni Basit Usman o ni Marwan dito sa Maguindanao, ang interest to sa US to nga interest, ila to mahigalang interest nga dakupon to kay mga terorista to, kunta to sa Amerika yun. Unya, mga Malaysian to dilito Pilipino. Pero dili man sa Pilipinas, sa to ba diya sa atong jurisdiction ba? Diya sa atong balay. Diya sa atong balay. So kanang Amerika, bisan man mga higala og kompleto na sila og sundalo, kompleto na sila mahigala og mga pulis, nirespect sila na to. Kay police matter man eh. Police matter man. Nirespect sila, coordinate sila na to, nga naadiha si Basit Usman og si Marwan, nga madakop na kay wanted na mga tawhana. Naanay warrant. So, gi-operate na to. Kinsa may nag-operate ato, inumdumos, Purisima may PNP chief ato. Gigamit niya ang SAF, Special Action Force, ngadto mahigalas Mindanao, aron dakupon si Marwan o si Basit Usman. Pagkahuman og dakop ato indakin, gikuha ang to kumagko. Kanang napitawa na malitalya, gikuha ang kumagko to mga kagilaan, gidaog ice bucket niya kuhan, gipreserve to, gida sa US. Confirm. Pag-confirm, nga kana mao si Basit Usman o si Marwan, nakuha yun. Giyon sa man to, ngano nakuha man to nila dayon? Ngano na abot man ang kinini ang iyang kumagko ni Marwan o ni Basit Usman? Ngano abot man sa Amerika dahin day? Na-confirm man nila. Ngano nga man kagawas? Ngano na kagawas ang kumagko? Ngano kagawas ang sa 44? Na-disgasya sila dito, sod?
1: Straight to the point.
2: Kana may akong example nga bisan unsa nga interes sa laing nasod nya ni as atong jurisdiction ni as atong nasod coordinate gid ka sa authority. So coordinate sila nato wa na to damhang ang atong sa 44 mao mga higalay na disgrasya pagdakop mga kagalan atong Basit Usman og ni Marwan. Kay kana mga kagalan kahibaw pa lang tapoy di man tag moingon oy mura bag muhatag tag authority babe kamo. Pero ganun di man nato na buhaton because that's a mockery of our constitution. Musood sila diri ang mga kagalaan, mag-uniforme, niya sila may mudakop dito. On police matter. Ato na. Manawa sila musood. Giingan talanta to dahil nga, kamulay suod sa mama sa pano, may tagaan lang muna mo kon, mu-wave me sa mong rights. Daghan po mga higalay musupak at tumingo pa, wa, kay na-militarization, maana po. Kanilitong visiting forces agreement? Kapila man dibatihi, mahigalag, aprubahan ba na o dili? Kaya di ka musugot nga naay lain nga dili taga-ato nga mag-uniform-uniform dili madag mga pusil kay madaot ang atong sovereignty. Muna nga dunay mga visiting forces mag joint military exercises kuno ay tolas lagyo kaya dili na ipaari sa makita sa mga syudad-syudad at tumos lagyo. Hilit-hilit. Pero lang hanggang pwede supa ka na ha kay militarization nga nung nga naaning mga American soldiers. Nagdama ng mga pusil. Masi maghahaw-haw na diri sa tumbalay. Manang dili pwede kay sovereign country ta. O manganhi ng mga foreigners, kana mga Americans, manganhi, as tourist, a welcome kay mo diri, kay mo gastusan mo, mahalinan may ang mga hotels, di ay daghan niya mga restaurants, mahalinan, welcome ang mga tourists. Nga naman, tourist, magka civilian man, di man ka maglabot diri day, mufollow, magka sa mabalao diri. Bisa pag sundalo ka, nasayan kag Iraq, nasayan kag Iran, unya, maari ka sa Pilipinas kay tourist o sunod ka sa umbalao sa Pilipinas. Di pwede maari ka magdakag pusil, maghawd-hawd ka, dakpon ka. Ha? O, inanala na mga kaigalaan. Inanala ka simple mo, kita po, kung atong balihon, doon na tayo warrant of arrest, issue sa atong korte, hindi na pwede nga atong dakpon itong tuwa sa Malaysia, tuwa sa Indonesia. Labi di na to nasyonal na tuwa dito, dakupo ni mo. Kisa may mo dakup. So, coordinate ka dito, alam nga ilang pulis maoy mo Dakop, ba't imo nang iparecognize ang imong order dito ang higala sa ilang korte? Kaya di man na maminaw ilang pulis kung mando sa lain. Ang agang mando-madoan mi ninyong sovereign country man mi. O, manang baliho na to, sama ng ICC. Ano'y padayon sa mahigala? Standby lang sa umalamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.44 na.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Seth, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kinas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagagian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.

0: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga, o duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ahoy! Kidney Care time!
2: Perhesyon ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
8: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
7: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
8: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School, kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
9: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
7: Oh, ani mo pretty? Ay kalimti.
10: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
11: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
12: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
13: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
11: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
13: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
11: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
13: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
0: Mga kasama, pabag-ubag-o na usab ang panahon. Apan dili na ka na bag-o. Naanad na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atsing. Apan pasagdan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya, ug pwede tayong makatakod sa uban. Maang importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayanan na ako ang NewZep Z Plus Forte. Mag NewZep Z Plus Forte na with zinc. versus previous formulation. Gipanluga ng immunity para tabang mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrin HCL Corphenamine Malgate Paracetamol and Zinc ang generic name na Nuzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog. Sa Straight to the Point.
10: Atong attack na may gilala sa 9:51 na sa atong babanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon. Kini nga portion atong gilala may gilala sa Sugar Troll. Daghan na karon ang mga dunay gipamati, dunay mga balatian, sama ining insomnia, constipation, high blood, ingon man diabetes. Kung ikaw na ani ini, dunay herbal food supplement nga para nimo, kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Din kining gikan gyud sa ilang mga dahon magigamit isip herbal medicine. Mo na nga epektibo nga makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog sa maining insomnia, constipation ug ingon man higala makapugong pagsaka sa blood sugar level nga may mahimong hinungdan ining diabetes. Manang sama kanato matag adlaw nag Sugar Troll.
14: Straight to the point.
10: Alas sa 9:52 na mga kaigalaan sa tubad-uban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
10: Kanya, gabi isad ni abot sad mga higala dito. Grabe yung panghitabo ka gabi. Eh. Di apa mga higalay kaguliang sa Senado. Ni abot po dito ang articles of impeachment batok ni Vice President Log sa maining insomnia, constipation, o gingman mga higala makapugong pagsaka sa blood sugar level nga may mahimong hinungdan ining diabetes. Manang sama ka na to, matag-adlaw nag-Sugar Troll.
14: Straight to the point.
10: Alas sa 9:52 na mga kaigalaan sa tubad-uban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
10: Kanya, gabi isad ni abot sad mga higala dito. Grabe yung panghitabo ka gabi. Eh. Di apa mga higalay kaguliang sa Senado. Ni abot po dito ang articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Kanya, mo ito nagkaukos mo ito mga senador at nabalikan noong itong taon mga higala. Pero sabili pa, murag makastress man itong panghitabo sa Senate. Maminaw sa tamay gala ni tatay, katong sa tatay bitaw nga napriso, gipapriso, may gidakop sa taga-probe. Ato sa paminawang kadali ni iyang silindron, mora ba na hinundan nga gidakop taon siya? No? Kana pagdakop niya, kana mga batanon nga, labi na mawidraw kang ITM ba? Mawidraw ka sa ITM. Unya, widraw kang kwarta no? Na yung mga batanon niya kasamang kay nga, murag makikililimos nga mangayo o murag mga tulisan sad, magduda kag mangayo ba ni o manulis? Gapuwar bang mata dagog lawas? Kana siguro daikin mo na maindak po nay. Kana mga batanon ba dagog lawas niya gapuwang mata nga mura og unsa man ni mangayo ni or mga manulis ni.

0: Ya kana na sa mga jeep mahigala nga mga tulisan. May siguro ka na may pandakpon. Ang gidakop mahigala nga nagduwa nagplay og silindron nga pindi lang kisay muhatag makakwarta si tatay. Moy gidakop og moy gipriso. Ato ni mahigala gi follow up dito sa Carbon Police Station mga sukin ti paminaw. Ato sa paminawon kadali bay kini pagplay sa silindron kada names sa to names. Ah, money.
1: Yes, ana sa lipan.
0: Okay, so mani may gala ang sample ni tatay. Okay, names. Dito sa prisuhan may gala ang gipa play siya sa iyang silindron kay mauman ni iyang pangwarta mga kagalaan. Sa 68 anyos na ni si tatay mga sukin ti paminaw, o niya doon na siya anak, katong babae niyang anak may gala ang iyang gimension kagahapon. In fact, naasa magpuyo sa iyang anak. Pero mula gina, medyo di po lali mang kahimtang sumuna nga siya mga kaigsunan na nakaisikay po siya dag silindron ali sa may colon area, mag music siya, butag panyo, mga kagalaan, doon ay muhatag po nandekin. No? Okay niya, abdance na ka-probe, gidakop. Nato po ng May 70 ay, mga sukintig paminaw, umunang natanggong sprisuhan. City ordinance na iyang kalapasan, so gamay lang eh. Mabitaw ko ipasusi dito, pila may piyansa, itong ipasusi mga sukintig paminaw. Kay city ordinance naman iyang lalapas. Pero nakatilaw sa kapriso, may gala, dugay-dugay na ito, may 7, pilakat, kuha na siya diyang naa. Iyang anak, wala yung makaibaw mo na nga atong i-broadcast kahanginan. So, kalang itong gicheck, mga kagilaan, si kasamang Jane Gallardo, nga ito akaroon sa police station, atong susihon, ang update, mga higala, kay ato man itong itawgan ito kagahapon itong taga-probe. O in fact, mga kagilaan, si Mayor Archibald, mihatag na po, mga higala, o matod pa, pang-imbisigaron sa ni, naunsan ni kalakiha. Okay, ano yung tiguang good mga sukid di paminaw? Tingali doon ay laing alternative ang gobyerno. Tagaan siguro sa laing niya pamaagi na yung akuan. Kay nga tungkod sa US mga higala o sa mga nasod, kiniminan yung mga tiguang ibutan sa Home for the Aged. Ang ato, ang magutan na inana, so ang mahitabo, ang mga anak, maoy mo buhi rapod. Usahay siguro, kanagong manaha ka na maginikanan na bitaw kayo, hindi kinagay na sulti ba yung anak, maginikanan ka, matiguang ka, panikamot og imo, kay ang imong anak panalitan kung maka siyempre anak obligasyon man na makalihok sila mulihok sila mutabang sila nimo pero doon na po sila nakalisod na po sila labi na ngaminyo na niya naglisod po sila mga finances di po lalim ang usa katiguan nga mangipon ka di po lalim pero sa untaman kining kakabos may galag maugyo madangatan lagi mo nang di po malalim so siya kinis tatay ipon sa siyang anak pero napod lagi iyang anak may galan na po ikaugalingong pamilya. So, malagmit nga, kuanday. Nanikaisikay lang po siya, pero nadakpan siya mga sukit, di paminaw. Muna na bilanggo in taon ni tatay mga kahigalaan. Muna atong ipasusi karon ni kasama Jane Galeado. Unsa update, nining usa katiguang atong report kagahapon kasama Jane. Yes, Jane?
2: D-D-D-Y-H-P. Aha! RMM Report.
3: Yung sa radyo man natin ni Rufil, ang humana ito nga nasibya kagahapon at sa imuhang programa ito ni Rufil pagkagahapon na daghan ang nakapaminaw sa istorya po din ining tatay Ireneo Vidal at ni Rufil na hingan lang naman din siya sa 68 anyos. Mauni siya katong nga, balik ko na ito nga gidakop sa taga-probe, mga sakop sa probe at ni Rufil. Tungod kay matod pa, nakiga or nang limos ni siya sa maya kolon na ni Rufil. Karon, gisundan din na ito. Human na ito siya maka-istorya kagahapon o naibawaan ng iyahang istorya. Nanawagan po siya sa iyahang anak kay Wapamanday Kahibaw at ni Rufil nga na priso siya. Hinungdan na wala pa dyan in town siya doawa. So, kaganiyang bunta, atong gibalik at ni Rufil aron po makahatag sa update kung kumusta na po ni si Tatay Ireneo na abda na to siya kaganiha sa may Carbon Police Station na ito ni Rufil na utana po tag-update sa itong mga kapulisan o karon aniyata karon diri sa luyong bahin sa building sa Hall of Justice at ito ni Rufil diri sa may barangay kumagan tungod kay gidala siya diri na siya sa kahiring niya itong nahibawan at ito ni Rufil na makagawas di ay ni siya karon. So gitagaan sa kanina release on recognition sa Tony Rufil nga wa na nakinahanglan og piyansa para makagawas. So ang ihalangan niya Tony Rufil nga mutambo siya sa mga hearing niya. So ang ato ang nakuha nga bagong update nga kita pagid ang nakasunod at Tony Rufil sa pagkakaron gani gisundan gini nato kaganiha. Kaya matod sa pulis, mga alas 7:30 kaganyang buntag at Tony Rufil mao man ang iyahang schedule. So karon naabot na ta din niya. Wa pa man so far nakagawas og balik si Tatay at Tony Rufil, pero gipasiguro sa ato ang mga kapulisan nga karong adlaw gid siya nga makagawas. So atong gipamutana pod si Tatay at Tony Rufil no og kung ugang ato ang kapulisan pod mismo nga nakaduaw na ba ang iyahang anak at Tony Rufil, kay lano bayag gid kayo nga atong sigya labi na gid mong programa at Tony Rufil
0: sa tabuan.
3: Sa tabuan at Tony Rufil kay iya ni Tatay di na manggid siya magkulian kay di na man nagtuyo ang iyahang anak. So matod pa Tony Rufil wala pa takakuha og update kung dunay ni duaw niya, apan matod sa atong kapulis at hinuoy ni contact nila at Tony Rufil. So karon kaya wala pa may ni duol diri pod ni Tatay ang iwat or maski kaila ni Tony Rufil. Ang atong sibianan pod at Tony Rufil na ningkamot pod gidon tano kung unsa ang ato ang matabang pod. So atong gitaabot karon diri kaya basin kita na lang koy makahatod at Tony Rufil ani sa ilaha. Kaya basin sa pod ni siya in taon na mga ato kahuman ani at Tony Rufil may na nga makasiguro ta kay nasundan manggid ni nato at Tony Rufil gani gibuhat din nato pod ang ato ang kutob sa makaya na makatabang pod sa ni Tatay. So at least mahatod nato siya kahuman ani ang hearing karon din ni Tony Rufil kay diretso naman gani siya sila ha atong paning kamo
0: ato lang kanon nga kasama din og magkapabot-pabot tag gamay lang diha kahuman og hearing panalitan makasakay si Tatay sa atong patrol niya ihatod ta lang sa ila.
3: Yes, Tony Rufil, atong isiguro nga safe pod nga makauli si Tatay kay medyo mag-isod na ramagin ni siya og pandungog at Tony Rufil. So at least man lang makahatag po ta og update nga nag-abot. So na siya sa iyahang anak, ay gawin na iniyang hearing niya panikamutan na to at Tony Rufil nga magkita na po sila balik sa iyahang anak. But so far, kay nagpaabot naman kita karon nga makagawas, naaraman ta din siya gawas at Tony Rufil. Pero gitugutan ta gaganihan nga mukonvoy gita ani nila, kita ramanggid ang nakasunod ani at Tony Rufil. Muna karon nagpaabot ta, pero muhatag dagdugang update ani, ila binagyod o makagawas na po ni si Tatay. Pero ang update na to at Tony Rufil, makagawas siya karong adlawa.
0: Malay good news, so, napita ka sa manjin.
3: My goodness, Atty. Rufil. So, mapasalamaton po gidun ta, mapasalamaton gidda, Atty. Rufil, ni ining maong update, kabahin ni ining at Tatay sa Ireneo, gidyal, Atty. Rufil. Muhatag tagdugang update, karong taod-taod, Atty. Rufil, kung makagawas na po balik din sa maong building si Tatay. Nagika na lang din sa barangay Kasambagan, Atty. Rufil, kauban niya po nako sa tong RMN Patrol, atong speed pilot, idol, double D sa IFM 93.9. Ako sa bagay niyo, Radyo Man J. Galliardo, DYHP, Tata, Oraman.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy, Nationwide!
0: Okay, salamat, Jane Galliardo, sa imong report. Kamusta itong Facebook? Day, okay pa maghihapon, day? Mura maghihinay ni atong internet dili mga kagalaan. Ang atong YouTube sa daghan ang ita mga higala. Apan okay na balik-balik na ta mga sugit di paminaw. Ato sa itong ikuha itong report ni kasaman Jane Galliardo. Palahi sa ta mga higala kaya itong itabangan itong tiguang in town. At least karong adlawa mga higala makagawas to. Katos Tatay mga sugit di paminaw. Okay. Nya atong balikan mga higala ng atong dugang hisgutanan kay ang mga articles of impeachment na kaabot na sa Senate gabi eh. Standby, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinungdom. Alas 10:02 na.
4: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong May 10 to 15, 2026.
7: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
8: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
9: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
10: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
12: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
13: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
0: Atong attack na alas sa J-Size na mahigalas naman uban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the kini nga portion atong kalato may gala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga temailhan nga kaduna na mga toksin sa mong lawas, mong nilik karegular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. O makasinati sa mong insumya, kanunay nga magsakit ang ulo, panakit sa kalawasan o talutahan, gilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibuok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas o maangkon ang maing panlawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule, ang pinakakusog.
14: Straight to the point.
0: Now, gahapon mga kagilaan o kagabi, samtang nagkaguliang dito sa Senado, niabot na. Pwede naghana ni mga papila, Ang articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Mauna ni mga higala. Nani sa audio dong? Okay. Sige daw ko, no? Huwag doon ay audio. Ito na yung pabating audio. Kana, kana. Articles of Impeachment, dito gikan sa kuan. Muna ni dong, dito gipakanaog sa ilang sakinan dong, naghana, muna ni siya. Okay, so muna ni may gala ang articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte kani-kani o. Ubay-ubay ni mga sukin ti paminaw, daghan ni mga papel, daghan pon mga higala ang mga attachments nga naa. Niabot na dito sa Senate o gireceive ni mga alas 7:22, nagreceive ang Senate Secretary si Mark Leandro Mendoza o si Deputy Secretary for Legislation Attorney Marivic Garcia. Gikan ni mahigala ni House Secretary General Chiloy Garafil. Gikan ni sa ilang opisina, gipada dito sa opisina sa Senado o gireceive na sa Senado mga kahigalaan. Okay, so ang Senate, ano yung mga sukit di paminaw, mag-convene sila isip impeachment court o magsugod mahigala ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Unya, appeal po mahigala ani, mahitabo ani sa Senate, mag-impeachment mahigala, ilalang yung schedule on day. Kay mabalan sino unay panalitan kung mag-impeachment, bisag ilaktaw-laktaw o bisag og dakong trabaho unay noon po sa Senate, ibutang impeachment mahigala, tungaon ng adlaw, o doon na sila legislative works, panalitan, o niya, ikahapon, impeachment. Pwede po may galang ilatang-latang nikabuntag legislative work, nikahapon, impeachment, nikabuntag legislative work, nikahapon, investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Ato ni Agi Katokatawa kay nailog man liderato may gala sa Senate, so dili lang mafocus makigalaan sa kang Sara Duterte ang investigation. Ma-appeal pong imbisigar mga kagalaan ang katong sa flood control. So ilat-ang-lat-ang baka ni Dave, butang ta, okay. Lunes, impeachment. Martes, flood control. Senate Blue Ribbon Committee. Merkulis, impeachment na pod. Inigkahuybis. Butang talag, TTHS. At TTH, ang flood control anomaly. Imbisigaron saan may gala, kaya labi pag si Markulita may makada sa Senate Blue Ribbon Committee. Or kinsa makailang mahimong chairman din ha. O baka ha, mga kaigalaan, kay aron nga mabalance. So gituki mahigalang impeachment batok ni Sara, pero tuki onsan mahigalang flood control. Martes, flood control. Blue Ribbon Committee. Merkulis, impeachment na po. Huibis, butang talag titis. At ang control anomaly. Bisigaron saan may kay labi pag si Marco may makada sa Senate Blue Ribbon Committee. Or kinsa maka mahimong o baka ha, mga kaigalaan, aron nga mabalance, tuki mahigalang impeachment batok ni Sara pero tuki unsan mapad control. Kay mamaguan og wala to ma-leadership mga kagala. Impeachment na tanan. Ang ato ani og gukulon gala dunay anomaly. So og si Marco may mabutang, I don't know kung si Markulita ba ilang ibalik sa may huhong sa Senate o pay huhongi. Kay si Markulita man chairman anang Senate Committee, gipulihan ni Lacson. Tapos nagsaway ni Markulita ni Pulis Lacson. Okay, tapos Lacson magpirmi ni Likoy man sa... Di na maipatawag mahigala taga Malacanya nga kinini in mahigala sa anomalya nga siya pa mga nitong primero day nga kana sibir sa amin sila ginindekin pangandaman wako nung abot sa BBM yaman to sa BBM umdomo gigamit ang nga imining bersamin nilang pangandaman. So ang nana at the door sa kanyang nana di ang anomalya nga patawag ni Lacson
15: straight to the point
0: pag-abot ni Gut one pag-abot din Marines pag-ihapoy taga si Lacson. So kung imong tanawon ang ship ni Marta, ang chairmanship ni Lacson, kumparar medyo ayaw yung pagka-chairman ni Labi. So karon na ang leadership, mabalik ni Ron nga Tarkulita or kipakahatagan, ani? Kana isog sa mahatagan, iliso ba kayo ng mukurog sa kadiha? O ikaw ay chairman sa Senate Blue Committee, kay seryo committee ba? Kay ikaw kung imbisigal sa mga kurog. So malag nga, maimbisigal, kikadlukan po sa nga nailog ang leadership may Senado. Nga kung mahimo, ilon mahigala si Bato, nga, Magnis Bato, kay kinig Magnis Bato, mga higala, magmanig chilling effect, nga Dimitors. Ilon mani mahigala, kisi Lord Haron nga mukulong ng kalaki Haron, kaya may tinuod mga gila, isa gila nga, gilo pa ang Senado, daghang gadlok nga, tinuod mga gila sila, no? O maoho na mahigala, kwa na lang, kay mga matay, mga matay, bahalag man sa andungog mahigala sa Pilipinas. Okay naman sila, ha? So mo ni mga kaigsunan nga doktor ng kabatogod, pagkuha leadership mga kaigsinit, kinahalan o si Bato ni Katrisis siya, muna nakuha ang leadership sa Senado. Panalitang si Bato, hindi. O mawagtang si Bato, ay tabo niya na, mawagto ba sultano daw? Natay kitong sulti kitano nga naanami namin. I-play ko na names. Tapos kitano si Bato naing, yan na din hiron. Nawato asa, na, tanawa ko no, i-review gamay. Atong pagsiyang mga sukin, tigpaminaw. Pag pirmiro bitaw, hindi matay katong activities ba si kay Tito Manifest nga na

0: koneksyon dito may gala sports lang. Bakit ni wak pay bawa ni Peter? Nga nang wak pay bawa ni Alan Peter kita no sa wala kumuad to dito for security reason. Nga naman, grabe man ka importante kayong ikatuloy sigur si Bato mga kagalaan. Kaya mo pay bawa to daan si Soto day. Wa namin Soto nga o na adas building. Siguro, ang NBI nga gipakao na lamadahay man to sila. So isig is outsmart tayo gina sila. Sir Kaitano, tanong Kaitano, kung iyan pa ba undaan? Unsa mang ula sa tong ilang hearing sa Senate day, katong pagkuana, mga launa to, alas dos. Iyan pa ba una mo daan, mga buntag pa lang, alas unsi na. Alas dos na nga. Senator, kanang naan namin number, niya naas bato na, naan na karon. Dito, kabots bato sa session hall. Muna nga, kung matanaw ni mo si Soto in taon, mahigalan mo sa siya nakalitan ba? No? Kabantay mo, bisag pagtawag siya nga, mahigalan, lisod siya tubag na yun nga, i-vacate mahigala, i-declare all positions vacant, wala siya katubag na yun. Marag nawa sa siya kagulingon sa ba? Kalit-kalit sa tungkang at alan. Katungkang alan nga kay Tano mahigala, kalit-kalit nga, sagol po ito strategy niya. Kayo, imong ipahibaw daan to si Kuan Indaykin, alas 12 pa lang daan, ipahibaw na mo daan, nga mag-change leadership, awa, oy. Dakop na tos bato daan, mahigala. Ipahibaw si Tito Soto nga mag-change leadership, kaya naan namin ang berdihan na sa hawanan sa Senate, which is dili na mo'y tradisyon. Tara, balikir ko dong. Nga explain niya, nga nganong kumusakan ni mo dito, kay tungod sa security reason. Sige dong, balik ka dong. Kanakakita nung lang dong. Oh, manifest siya mga higala. Kana. Sige, okay. Play ko no.
1: To serve with all of you, and it's a distinct privilege to serve with the Senate President. You've always been a statesman, at least to me. And I believe even in the bills that we disagree. And when I was majority leader, you were minority leader. When you were the majority leader, I was the minority leader. I had the privilege to work with you when you were Senate President and I was Speaker. We disagreed, but we found a way to disagree in private and then work together for the country. So I really admire your statement yesterday saying that you serve at the pleasure of the body. So may I manifest and that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change, and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute. So may I kindly inform and apologize to the Senate President that for security reasons, I could not go up to you earlier to ask you and tell you this, but had to inform you this way. But I give you all my respect and ask for an orderly transition in accordance with our rule, Mr. President. Thank you.
2: What does the majority leader say?
3: Mr. President, I move to suspend for 1 minute.
0: Okay, pause. Sessions. Suspend for 1 minute, mahigala. So doon na. Kisa may naka among ining tanan. Si Ronald Bato de la Rosa.
4: Straight to the point.
0: Muna, ni Anang Adlong Lunes, kadtong mga DDS, dumadapig sa mga Duterte, hero ni Las Bato. Change of leadership, magyan. Unya, maukay ni mahigalang flood control projects, kini mga anomalia, si Bato, gawin mahinungdan anang tanan. Muna, daghay nalipay ni Bato. Kadtong pag-uban, nag-uol, nasuko kong Bato. Kaya nga naman, di man mapulihan si Tito Soto, guwapanis Bato.
4: Straight to the point.
0: Labi na itong na-involve sa flood control project. Gurbaan po ito sa laron. Suko po na sa batong ikaw. Bato ikaw yung nakahinungdan ang tanan. Muna kini si Bato, daghay na lipay ani, daghay na suko. Unya, kining dagana mga kagalaan, ang kuyaw-kuyaw inigod, kining Blue Ribbon Committee Chairmanship. Kay wa man na mahuman ni Lacson. Kabantay mo, partial naman to iyang report. Di man mamirma ang mga senador. Kaya nga mo pirma man may nga partial naman. Wama human. Kaya wama na ipatawag to mga marines. Wala niya ipatawag sa si Amina Pangandaman, sila si Bersamin. Wala niya ipatawag. Bisag may ingon sa ngaway labot ang presidente. Gigamit.

0: lang angan sa presidente ining birsamin nila ni pangandaman. Besan pa, imbis na gano'n na sila. Laliman ka ng kalakihan nga ilang gigamit si BBM nga ni BBM. Ibutan ka lang way labot si BBM ha. Can afford mo yung gamito na nga ni BBM. Pero sa may gihimong lakson, wak na yun. Nalikoy mga higalas lakson. Ang kuyaw inex Marcolita mo ay mapatawag na. Mo puli as Blue Ribbon Chairman. Mabalik si Marcolita. O wak patakasabot kung kinsa. Ibutan ta may galag si Pia Caetano baka na diha, may butang. O di gani, si Lorin Ligarda baka. Depende. Medyo kayo kuyaw na. Ha? Muna nga, kinikaroon, o mapada si bato mga higala nga dos dahig. Daliun pagpada, makahatag ni chilling effect sa mga senators. Ang uban mga hadlok sa dana. Kuyaw man dahin eh. Labi pa dunay ng gawas mga higala nga inighuman ni bato, padasa si Bunggog humanday. Kinikwa na gani. So, unsa may mahitabo? Dili ka mailog pagbalik ang liderato? Tangiton nyo na nga. Tangtangon tanis bato, tangtangon tanis bunggo, ipadata na dito sa dahig. So pila na yung mahabilin nga mga senador, bisa pag muingon tagkinahan lang niya pong trisi, kailali sunon pa man ang mahigala ng napita ron, kung wa na sa Philippine jurisdiction na umaong mga senador. Because ang atong konstitusyon, na butiag bagod nga, ang kwintada ang number of seats sa Senate. Pero wa na sa Pilipinas, kito na sa dahig, unsa may mahitabo ana, dako nang debatihunon. Og doon ay chilling effect ni mga hadlok ang mga senador nga ipadaas bato rito, ipadaas bunggo. May yung manang sa kamo diya, gusto mo ipadaapon mo na mag-apil? Pamina na ko unang mga hadlok inilay kini mga bilyas day. Balik mo din kay mag-change sa leadership. Di mo mabalik, basing ka mo isunod. Manang ha, importante ka rin. Muna inana ka mahinungdanon ang presence si Bato. Muna naay mga nalipay ni Bato nga siya mo'y na hero. Pero doon ay daghan na suko sa niya, mga kaigalaan. Pero kining atong lugang diskusyon, umaan lang tayo magtiwas. Kaya sinyasan ako din nga, kuha na, kanini ang naapay, kuha na, magdrama na tayo mga sukintig paminaw. Aras na tasunod niya itong mga tulumanon. Standby lang una, alas sa sunod ni tulumanon kung ako pasunti o manay kasamang Alan Gulyat na Kurda o Ate Priscilla Raganas. At ang isa po niyang gabi ang Sincerely Ate Arlene. Matag alas 9 ngayon sa 10 ang takna sa kagabihon. O alas 10 ngayon sa 12 ang tulumanon mahigalang Street Point Evening Edition o manay kasamang Benji Tanghiya. Pero unya si kasamang attorney Buen Alguno ang mudala. Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP, RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyuk, manamilit kaninyo pinagis pagingon. Sa tanang panahon, usta ng higayon, dalaygon ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas, tata, RMN.
1: Not just number one, simply dominant.
2: Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
4: Tata RMN!
5: All the time, RMN kami!
4: Tata RMN!
3: One radio is favored by all.
4: Tata RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tata RMN!
3: One radio network conquers all.
6: Number one!
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one.
7: Number one.
3: Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming maraming salamat po.
8: Makakarating pa rin sa'yo.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun Ako'y Pasultihon, ako maingon.
6: Ngakun adunay aso, adunay kay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mosiga.
7: Kun ako sa magpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
10: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, kaligalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya, moto.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, kaligalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto,

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, kaligalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, disuway ko, ananya. Moto, ma...
2: Testimonya ni Nanay Solidad, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy, kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. May sulay ko, anong Paragis lagi. Uy sa Diyos, may angay man ko. O ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Isulay mo, diba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, man yun ni ka kapoy ma.
2: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: Welcome to our reunion.
4: Uy, Dai, ni-doubt lagi ka. Dili ka na bloated ug dili na constipated imong naon.
5: Tungod na sa Super Fiber.
6: Unsa?
5: Super Fiber.
7: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics ug alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement ug immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa hapsayang ang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese and crunch. Mulami po ng break nimo.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat.
7: Approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese and crunch. Mulami po ng break nimo.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
13: Biotrof Herbal Capsules.
14: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
15: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
13: Biotrof Herbal Capsules.
14: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
15: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
16: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
17: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
18: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
4: Hi! Hello mga kasama. Kinigay po ng inyo kuya Joel Benzi, kaubansong kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka rin yung tanan. O sa tarang mga kaisunan mga kasama, awhagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga duris. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Duris.

0: Kini akong problema bahinis akong anak nga na problema in town tungod sa kalaki ang akong bana nga sobra kahimabay. Ukon nga noong na problema ang akong anak, ingon magun ini ang mga panghitapo.
1: Oh!

0: Panginoon. Ay. Day! Saan mo yung jail? Ako jail, Reyes, oy!
1: Ha?
0: Ako jail ba? Asan mo to?
1: Ulang oy, ano ako ipangitaan ni mo? Mag-jail day ko?
0: Ay, pao. Siya, mauna pang bato na to, bida. Para mailan mo rin kita. Tang cute, mata magka-jail ta.
2: Hilam na tali, oy. Cute imong mata. Ang samang ko na jailan ni mo. Naay, buhok ni mo murag. Kuan man na? Naigo naman na sa El Nino?
0: Huh? Nagiwaan ako ni mong upaw, da? Pura, padol na kong higingan lang ni mong upaw, da?
2: Huh? Ayaw, sa nadili ako, ha?
0: Dila sa demo, eh.
2: Ayaw na lang tataliyo. Ikaw pa, buutan-buutan, na inaong maghangol.
0: Sige, sige, sige. Amaya lang yun ko na yun. Amaya. Dog-dog-ga, gining! Mapausanon mong bana nga sa hilom nagbako, nagdagoynoy sa kasakit gumikan sa mga pag-BBI o pagtamay sa usa ka binuhat nga mo'y gihandom alang kaniya.
2: Hilam niya ay labayon tanong kanin takore.
0: Pangas kasakita sa dal. Ikaw ba't sakit?
2: Naong ba't di mo talio?
0: Takore, pag yun yung labay?
2: Naong ni mo ay, nagtuo kang blind kay kus mga racket ni mo, ha? Naibidin siya ay, nahurot na nagkalarot imong buhok sa mga babae tungod sa kamaayo ni mong muungad.
0: Ay, so...
2: Nahurot na nagkalarot imong buhok kay mao na gisigihag biras imong mga babae.
0: Imbento na sa...
2: Imbento, saba ka niya ay.
0: Imbento,
2: imbento, good town. O, timan ituloy, ha? Modisisize ng edad sa tong anak, hapit na namuulitaw, di ko gusto nga maliwat na ni muhang gawa ka nga hangulos mga babay.
0: Huh? Hindi pataka ang lagay.
2: Yadi tinood, ha? Nay, kada nag-short.
0: Ha? Ayem lang.
2: Awara, awarang hangul.
0: Hindi siya mo, tanda na tag-asa.
2: Hilom, hilom. Hawada, hawada. Nagbaho kang angso.
0: Huh? Nabiha sa nanak angso.
2: Pahawa ba?
0: Walang yay!
2: Nahibaw kung unsa kahimabay ng akong bana, mao nga ako nalang gipasagdan. Bastang importante, di lang may mapasmo og ang iyang pamilya. Pero, huwat na kong gabaan ng tauhan na anak ko. O niya.
3: Tay! Tay!
0: Muka! Muka! Diba? Muka! Uy! Unsa man toy?
3: Tay, tol!
0: Tay, tol!
3: Ito de, diba? Tol yung may mga hindi, tay, tol!
0: Tay, tol! Unsa man, tay, tol ah! Unsa man kay?
3: Tay, pwede na kumanguyab tayo, no?
0: So, ano daw nili ulit tao ka na? Ano ba na? Nanakayab ba?
3: O, patay, ngita ko.
0: Ah, na yun, ngita yun. Kaya, pili agi ng mga gwapa doon, ha? Ayaw, pangita, batig na akong
3: pinag. Pero nanay, tay?
0: Nyakul! No? Siguro na. Nyakultahan mo, di gusto na ko. Gwapa nga kwartahan. Si nanay mo, gwapa na, pero nalaring gamay kwarta. Katong yung mga kwartahan, ha?
3: Basta, tay, ha? Ay, sabang nanay tayo, kay busig mo suko.
0: Suko ko tao nungon sa. Ano suko ba? Ingna ko mo suko.
3: Ay, ingna ko mo suko. Basig, masuko niya eh. Bunalan kong nanay.
0: Ingna ko, bunalan kang nanay ni mo, ha?
3: Utay.

0: Pre. Den wonang ander kas mau sawa.
1: Oh, tol kyo. Ander ku ton. Aku ander. Ni bermi tebu. In my life, ni bermi tebu na.
0: Ya wansra.
1: Oh, pero ano kisulti ka na, pre? Bro,
0: tungod kami bago manggong ni pagawas na survey result ni sa ato.
1: Nga,
0: 80% ang mga under sa asawa.
1: 20%
0: na lang nahibilin sa daily under sa asawa.
1: Pero na biro ata. Apil ko na 20%, bro. Bintasan na iba.
0: Mau, pre.
1: Apil.
0: Huwag na ibaw ka po yung ang naapil sa 20%.
1: Kisama na apil ko?
0: Ganun dili under sa asawa, kay doon na dahil sila yung mga pag-ampo nga may pirmi nilang gamiton sa pag-ampo para dili sila ma-under sa asawa.
1: Mau ba?
0: Mau na, pre. Before na sila magkikatubang sa ilang asawa, mag-ampo sila. Mau na nga, di yun sila ma-under. Nahibaw ka kung sila pag-ampo, pre?
1: Huwag ko ba sa iyo, nanada?
0: Huwag ka hibaw?
1: Huwag lagay!
0: Aw, bilong ni kas 80% nga under sa asawa.
1: Abong mo, chitoy!

0: said, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan na kasi natin o kidney problems. Ni Sandy sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Sakit lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one night kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagbindin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bista.
2: Beaver Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
3: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bitaw pre, unsa man gyud sekreto nimo pre nga di man gyud ka ma-under sa imong asawa?
9: Sultian niya pre, di mahitabo nga ma-under ko. Kay ako, bida, ilista na ako siya, o darandero ko niya, darabay daghan tao mga kit-kyot niya.
8: Mau ba, pre?
9: O, daghakit siya pa kit-kyot eh. O, mau nga hadlo kayo na siya, siya mander ako, bida, o sakaw.
8: Dagalik ang babae, pre?
9: Jesus! Di nila sa ato, pre? Puro kong natilawan mo nga babae din eh.
8: Diyosan mo pa kay baho nga, mo silang natilawan, pre?
9: Pinagi lang sa baho, pre. Kailan ko sa ilang mga baho. O di na ako sila makita, mailan ilan ako ilang baho. Naita ng tindira, squatty ng skina, at tilawuan ko na tanan. Kanang tigkuha niyang lamaw niya sa tindira na to. Kanang maglakaw-lakaw, tigkuha ng lamaw, at tilawuan na na ako.
8: O, sa may lamay, pre?
9: Mura sa lamaw.
8: Ha? Huh? Itong tindira ang paan, pre, sa may lamay ato, pre?
9: Pedro, yung kabirado. Brasang bau-bau. Kena eh. Kena doang kan eh. Tilaun kau dah. Ha, murag buat tebegak na.
8: Ha?
9: Oh, tindira murag buat sikit na.
8: Aku menang asawa, pre.
9: Ha? Asawa rin mo yung mama.
8: Wata yun ay, pre.

0: Tay, nanak ni Ibgan, tay.
1: Ha?
0: Ako si Pungyabgan, tay.
1: Kinsa siya?
0: Si Jubil, tay. Anak ni Nang Sidra ba?
1: Uy, anak si Sidra?
0: O, tay.
1: Ayaw na, anak.
0: Hmm? Ano mo, tay?
1: Eh, sabang nanay ni Ma.
0: Ano sa mo, tay?
1: Kada Jubil. Iyon mo na yung suod.
2: Ha?
0: Bungot siya.
1: Bungo na mo? Ayaw na pagkasawa tao doon kay. Iksuon tao na mo. Ako na ka nagsigawas.
2: Ha?

0: O, Intor, dali na, mga on na ta.
1: Ano lang muna eh, busog pa ko.
2: Kasi busog, oy, diin magkadikaon.
1: Basta, busog pa ko. Ano lang kong kwarto na eh, pauwi ko.
2: Uy. Milagro da, wa mo kaon. Mag-una-una mag-iunta ni Duol Slamesa, bisagwa pa agdaha. Milagro uroy. Nakabantay gid ko nga murag terme lang yung magluya ang akong anak, naghuwat ra sad kong musulti siya, pero ako lang gid siyang gibantayan. Unya. Hoy Tulyo.
3: Day.
2: Ati manan ang anak nimo ay murag naanay problema da. Kay murag nakabantay ko nga murag lahi na magmangalinihukan.
3: Jesus, naunsang tao. Anyway, so, no, no. Disisayas na yung anak. Kapit na muli tao. Siyempre. May kausaban yun, di ba? Di ba, may kausaban. Kay sindi madugay, nguyaw na na.
2: Ay, o, lagi. Pero lahi, gyud. Murag dun ay problema nga, dili lang niya ikasulti nato.
3: Ay, sus. Ano problema, ay? Ako rin bahala na ito kung

0: Uy,
1: yawards. Murag malipayon man ang akong anak. Ngano ka haay? Unsa kay nakaon ani? Ana, murag do nagid ni kahibulungan da. Akong adtuon.
2: Toy, toy,
0: toy, toy.
2: Nanay, kung guwapa. Ikaw na nanay.
0: Tatay, para good murag. Nahibong kay kunin mo da. At itong usang adlaw, murag kag napus as itlog.
2: Huh?
0: Pwerte gindi mong luyaha. Karon, pwerte na sa di mong lagsika. Murag power ka, ayo karon.
2: Ayaw na nanay. Ay, kay buong nanay, kay inlubi na karon.
0: Mao ba? Uy, kanindot. Wow, ha?
2: Sige, nay. Kay manglaba pa ko.
0: Oy, oy, intoy, panghugas unas mga plato dong.
3: Mala, nanay. Nanghugas na ako.
0: Yeah, words. Kugihan ka ayo da.

0: Patay!
1: Kuya Juan, ako ni mo, ginukto ko ni Remy na.
2: Sorry, tay. Anak ko yung nakitaan yun, ay gano'n.
1: Very good! Very good!
2: Gwapa kayo, tatay. Nya, buutan. Pag yun, unya, mura siksa na gagusto na ko, tay.
1: Liwasin nanay ni mo, gwapa, ha? Burbida. Yung magpangyapan?
2: Paano on?
1: Bida ng istorya, bro, kagihas. Sabi na, gwapa ka.
2: Gwapa kayo, tay. O gusto kina ko siya. Siya ang naka... Ako ang pangasawon, tay.
1: Masawasak?
2: Siya nakaangong pangasawon.
1: Siya nakahaang imong pangasawon. Mura mo ka ng utana. Kinsa mo ka ng bayhana o tagadiin.
2: Tagadiin nila siya sa ato, tay.
1: Ayay.
2: Masaya, tay.
1: Kisa mo na, anak?
2: Anak sa tusilingan, ba? Kanang naiparlo sa unahan, tay, ba? Si Gina, ang iyang mama, si Fiska.
1: Oh! Si Fiska? Karating yas parlo sa bus.
2: O, tay, yung anak, Gina, ba?
1: Tiski.
2: Kita na tiski, tay.
1: Chik, babay na, sabi mo. Di na pwede na.
2: Ha? Di pwede, tay.
1: Di na pwede na. Imo ka na ang ikson.
3: Ha?
1: Ha? Abis na yung pita, yun ang tingin mo.
2: Mapun!
1: Oh, pasinsya ka na, anak. Utsaon nga. Sus.
2: Grabe yata, tay. Pila ni kabukit log mo, tay.
1: Walo ni.
2: Pila na mga bukis sa usgawas
1: doon. Daga na sila, anak. Wako kaihap. Kaya naglibo ko.
3: Ha?
2: Noo ko. Sunshine, di pwede. Si Jubel, di hapon pwede. Gina, di hapon pwede. Kinsam na ako minyuhan ni Day.
1: Katundi sa isang Diyos ko yan, Pedro. Pwede na to. Magkita ato dito. Ayaw nilis ato.
2: Aso ko mangita, tay. Atong Middle East, ha? Mangita kong Arabiana ni?

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya. Kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ng paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ko ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Dahil palingki. Oo, maligya ko liha.
2: Ano ang maligya naman ay?
1: Mais.
2: Yung mga wala mo sa kanay sa naminaw karon ay sa yung testimonya sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas rin sa itong doktor.
1: Katong wapang makasulayan eh, sulay mo, diba? Mawala yung kapoy. Ako bitong bata, naapo nang umah. Hindi po niyang ginom. Mo'y gamit niya, kanang gika sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, madyuni kakapoy ma. Mungkin yung pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaom Dagom.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Protection?
5: Yaku!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yaku!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yaku!
4: Helps improve digestion and boost immunity!
5: Yaku!
4: With proper diet and exercise?
5: Yaku!
4: Kaya panalo ka dyan!

0: ka sa di mo tayo. Mo ikaw gusto na mo may tabutay. Hato kong mga sawas gawas. Hato kong mga sawas dito list.
1: Ayaw dito dong. Kay, kuyo kay dito. Wakwa karaba niya to. Abaton pa ito ni Rupil Banyok. Watay ka sa gubang dito. Sigur magubat ito. Ayaw dito. Magisunta dito. Watay ka pliti dito.
0: Ha? Di sa di mo tayo.
1: Ay ka blaka. Ako'y mangitag mapangasawa ni mo. Naidagan!
0: Oo no, na niya. Giga na sa nani mo.
1: Giga na ako. Dili na giga na ako. Kaya wabag ko kasudya.
0: Saan ko ang ngita, be?
1: Tus ka magayan mo. Kasudya. Naidagan dito.
0: Karuta tayin, ha?
1: Naitag doha, bitsi ko.
0: Ha? Ito, bitsi ko sa pagdoro. Bay, matikwan.
1: Wala ko, mali ko.
0: Biyasan mo tayo. Bihan mo, juro dutin mo tanang babae din sa atong dapit, ay. Nabigit, ay. Napakalisuri mong itlog, ha?
1: Kapaw.

0: Ay nga do, maning akong anak. Kamalipayon ani ganina, karon mura naman sag na pusoy. Bida, pagkadili masabot. Ako duulon be, klaruhon ko ni kung unsa yung problema aning mata. Ah. Murag ako'y mabuang aning kalakihan. Ha? Nak.
1: Nay.
0: Unsa naman sad ha? Unsa naman sa'y dahitabo ni mo? Ngano ka man?
1: Murag ko nila mening kinabuyan ay. Imbis malipayo na utat ko kay may nakita na ko mo'y makalipay na ko. Di siya nun pwede.
0: Ha? Ngano god? Unsa man ay problema gyud ni mo nak?
1: Ay tatay. Sige lang ingon, di pwede, di pwede. Pulos lang, di pwede.
0: Time pa, ha? Nga naman, pasabta ko nung ko, tarong akong istorya.
1: Ikaw mo ginas, tatay. Nahinga may naibgan ako, unya, may ingon siya, dahil nga, di lagi pwede.
0: Nga naman ko nga di man pwede. May landay siya, bisag kinsal ay tirahan niya, unya, ikaw, iya kang bawalan.
1: Ambos na naman niya, nay.
0: Kaya nga naman ko doon, sabay rason nga di ka man pwede. Tungod kay bata ka pa?
1: Di man, siya man sa higing nga, sige dong, pamuyo na dong.
0: Kunya lagi, nga nung mang kang bawalan mang kaniya ron.
1: Ingo mo siya nga, di ko na pwede kay ako siyang...
0: Imo siyang unsa?
1: Ako siya iyon. Isultin lang yun ako ni Munay, balag masuko ka siya.
0: Ay sus, nahibaw na ko ano eh.
1: Ay bo, sari ka nay, nadagang ko iksus ka was.
0: Ayaw, to ana, pwede kang mga asawa.
1: Kaya nga nung Munay?
0: Ay, sa isang sabang tatay ni mo, ha?
1: Ano man?
0: Ang tinuod na. Dili siya ang tinuod ni mong amahan.
2: Ha?
0: Saba, oy! Sa hinayan ng tingog mo! Nakpasensya na. Dili siya ang tinuod ni mong amahan.
1: Ha? Kumiklaro niyo, eh! May pagmulayas ko ni mo! Ninyo! Masinisa ko ni tinuod ni anak! Ha? Mulayas ko na, eh!
0: Ginoo ko. Intoy! Doon, balik sa gari! Intoy! Hoy, Intoy! Anak! Mao ni akong problema kay nilayas gyud ang akong anak ug wa na muuli. Na problema ko kun unsa on ako pagbawi? Unsa akong buhaton? Mutuo pa ka namong among anak? Unsa man ug kamo ang pasultihon? Doris.

0: Salamat sa tanan, Lord Mama Mary. Salamat sa mga pangampo, Ate Pres. Good morning, mo, Ate Pres.
1: Oy, good morning sa Lutupan.
0: Oy, good morning.
1: Good morning sa Lutupan. Presidente. Atong Presidente, Senior Citizen. Boy, prahinog. Og ni Udo, taguktok. Mayo, pre. Mayong good morning, Ate. Iba pong na radyo, pati kusugan. Mayroon sa pin.
0: Gahapon, ang hatag na rabag, Senior, gahapon, diri sa Cebu City. Kamu dito, Dongdro, ang hatag na.
2: Wala na, pagkapiang na, kung ang hatag na daan.
0: Ayoyo.
2: Naguna dito.
0: Ay, Ate Jejen, good morning, Ate
3: Jejen. Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Salamat kay mga mama sa inyong pirming pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taasang energy. Happy, happy, pirmi ang mga bata. O niya gawas anak para sa mga dagko. Palit sad mo, Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa Dayamon Yema o BML Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, salamat siya, Ate Jejen. Ma'am!
4: Hello, may adlaw sa tanawan, Gulyat. Uy, may kareges good kalan sa katong... paghatag bitaw sa mga senior,
0: senior.
4: No? Unya ako rin ikrit ang among buutan o abogado ng barangay kapitan sa inayawan si Kapitan Kirk Bryan Repulio
0: nga
4: maminaw ko nung siya permitir sa ato nga.
0: Why problema na si Kirk at ipres? Pwede rin magalihat to doon na imo.
4: Then ako nung magsakay sa sakyanan. Yaw, silingaw, maminaw ko kung siya.
0: Okay. Attorney Craig Bryan, kumusta ka niya, Attorney?
4: Buutan nga barangay kapitan sa inayawan.
0: Ay mo, ay hato dira.
4: Dili, oy, ato ko.
2: Manto ka?
4: Manto, chiko.
2: Ipato din ang tanong mo, ha?
4: May mo, mangkuno tingali.
0: Oo, ipato din ang Kirk. Ipato siya ang mga tao. Pwede rin mo na, Ate Pres, ihato dira. Oo, hasta sila slapay, gali, Ate Pres.
4: Mauba?
0: O, abot sila slapay, o atos bukid ka ng, ang dili mga senior na girba ka ng kuwan.
4: Hindi na kayo ka
0: o, na kayo. O, kaparehanin mo nga, kapuya ng kamula ka. Pwede rin, ito, Ate Pres. May problema na, may problema na. Ingan niya ko, kaya ako ipatod ng lapay ni mo.
4: Okay.
0: O, ako rin ipatod ni mo, ha. So, salamat kayo sa tanan nga mga senior. O, first, nako nga nakadawat sa ako ang senior, Ate Pres. O,
4: nakadawat ka?
0: Nakadawat ako. Gitagaan ako.
4: Dooy?
0: Tagaan ako. Automatic.
4: Wani mo i-wave?
0: Well, ako na i-wave, pero... pwede ha? Ka, pwede ko ka na i-wave. Ayaw, so, Ate Pres. Kaya first time to na akong dawat, Ate Pres.
4: Oh. Imo tayo picturean.
0: Tawang thank you kayo sa tanan.
4: May susunod mo, regtulo na kabuhan tingali, no?
0: O, tingob, mayo na pohon, Ate Pres, tingob na, salamat kayo. Thank you so much sa tanan na itong mga kaigsunan. Labi na yun ang mga senior citizen, mga president, salamat ninyong tanan. O niya, salamat kayo po sa tanang mga bata ang aminom sa ito ang Don Pepe Tablia. Thank you kayo ninyong tanan, ha? Salamat kayo niya, ugob-ugob sa mag OBMA Special, o Demon Yema Special, Tasty Fish Cracker, o Paulitos Macaroni and Crunch, mo na itong usap-usapon. Mga bata, inom yun mo Don Pepe Tablia. O niya, sa tanan po na itong mga dako, labi na yun sa mga tao ni Kuya ni Pipito, Dug GR Pipito, o Giday, Shin sa Brumits, may it's, Inday Shin sa mga trabaho-trabaho, diya nga, nindot kayo ang pagtrabaho, tungod kayo ilang giinom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko, Pepe. Salamat kayo. Diha, labi na yun sa nag-birthday sa ato ang pag-record karoon natin, press birthday ni Vice Mayor Choi Asdar.
4: Ika
0: 45 na.
4: Happy birthday.
0: Happy birthday, Vice. Salamat kayo niya. Sa tanong mga tao ni Vice Mayor Chuy Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araraw. Thank you, si Ryan, sa pagpaybaon ni mo. Ma'am Casmer, salamat kayo. Thank you ninyong so much kaninyong tanan. Nga inyong mga tao, gipainom og kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Salamat kayo. Ate Pres!
4: Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Ug said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katotas ug sugar. Ingon man kanang bukol-bukol nato sa ato kalawasan, ato nang imnan ug said panyawan herbal capsule kada adlaw, katulos sa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan ang gusto ka kapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Hindi pa di utuni mo maugihapon, usagihapon ka kapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Imong imunon, unay kamukaon sa imong paniuto. Mausap gihapon, sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na po daan ang gusto ka kapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Ug alay na ito na problema aning kidney o UTI. Ayaw na magkahadlok. Tugod kayo doon na magkatambal, ana. kana mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: Salamat kayo, Tipre. Salamat po din yung mga bag-on ba ng mga sudlanan ro ng atuang mga produkto sa said marketing, Tipre. Mm-hmm. Gipahibaw ni Sir Jerry nga mga bag-on. Alam mo kayo ba nga kuan, bag-on na sudlanan, bag-on na pakite o bag-on na mga kato ng atuang produkto sa said marketing. Thank you kayo. Sa tanang mga taon-taon na minum sa atuang kaping matapang, nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan, Coffee Mix. Salamat kayo ninyong tanan. Ang kalambian ng atuang said ka panyawan Coffee Mix kaya ang kadang iyang kapait nila duna na siya ingredient nga makapaayo sa atuang sukusud sa tiyan kaning sa atuang immune system dindot kay na ato immune ang kapaitan na nindot gyud kayo magtabang sa atong diabetes tanan ang atuang said panyawan Coffee Mix unya sa tanan po natong mga kaigsunan nga migamit sa atong number 1 ha plus ang said Lenamit oil nga tinuod buwagtang sa atong mga panuhot pamaol panak sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kutong sa kabataan, ilikay pagyuta sa dinggi, unya, kung manghaplas ta sa ato ang sirlinment oil, mawag tanga nga ato ang panakit yun sa kalawasan, pero tabo ta, anhar yun ta palit sa butika, di ba, Dwayne?
5: Tinuod na, sa butika rin kita makapalit, pero nagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated. Ang panyawan herbal. Ilalangit tayo pang panyawan herbal. Yun niya, makita lang tanan produkto dito sa Seed Marketing. Ang panyawan herbal capsule, Kugon herbal capsule, Seed Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi ng panyawan coffee mix. Kita kung layo-layo sa tas butika, kay natas kabukiran at puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Ha, mag-Shopee lang ta para idritsurag hatod sa inyong panimay. Bam!
6: Good morning! Di ako sa Bantigi, Ilongos Leyte. Ilika ni mo Pablo Lumapas, Andring Lumapas, Jujo, Jenjin, M. Ingo man sa sabla ni Marifi Buñuel, Dudong Lumapas, Badet Lumapas, Alma Beck, Martin Beck, nga to sa Colorado, USA. Nga na monitor, salamat kayo sa inyong pagsunod. O ayaw ka makalimot nga sa itong pagpangaligo. Ilabi na sa itong mga kabataan at itong mga apo. Said Celebrity Kojic Beauty Soap. Alang kini sa ito ang mga doon na ba kamoy pugis-pugis, up-up, whiteheads or blackheads? At doon na ba kayo mga wrinkles? Said Celebrity Kojic Beauty Soap para magpabili kitang batanon. Younger looking, cuties artista, cuties porcelana. Manguta na naman sa butika para original yun ang inyong mapalit. Ha? Mas maayong magkita sa dinyo nga doon ay tatakli sa sudlanan inipalit ninyo. Said Marketing, S-C-A-D. Said Celebrity Kojic Beauty Soap. Salamat.
0: Okay, salamat kayo nyo mga kaigsunan. Ang toxin, maugyun ni mo daot sa blood cell sa lawas sa tao. Ang atong blood cells importante, tigatod sa oxygen, nutrients, ng tubig sa atong kalawasan. Inagkadaot sa cover o puto sa atong blood cells, mga hinungdan nga dagatag mga sakit. Major nga masakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, artritis, cyst, uban pa na itong malatian, iuman constipated ka, o gingon man atong kidney problem, o na nga, i-flush out na to. Ang ato ang mga toxin nga nipundo sa atong kalawasan. Kalawasan pinaagi sa pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule kay usa kini ka natural nga detoxifier. Usa ka natural nga remedy. Tigwag tang sa baltian. Puno sa nutrients kung may makapaligoon sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA Registration Number FR80715. Musa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga mahinungdan sa imong baltian. O garoligon kanuna yung atong vital organs. Inom kita matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number one kining mutagtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Bres?
4: Okay, ang sender na ito karong adlaw.
2: Doris.
0: Si Inday Doris. Ate
4: Doris.
0: Bres. Oh, si Inday Doris mo itong sender. Ang problema ni Inday Doris, Ate Bres, kay hangot lang tinuon.
2: Ang yang anak ba? Mga sawa na unta?
0: Oo.
2: Ang aman, may man, ayaw na, hindi na pwede.
0: Oh, mao na yung problema, Ate Bres.
2: Naghanag anak sa gawas.
0: Pwedeng purting naghanag anak ni Doris. Aw ni... Sa timpangan niyang bana, Dok?
2: Ha?
0: Talyo?
2: Talyo.
0: Dili, ay. Dili, talyo. Talyo.
2: Talyo, ay, talyo.
0: Talyo. Daghan kay anak, at ipresapit ilang mga silingan, ilang anak.
4: Oh?
0: Oh, Dagan kay ganak.
4: O ba?
0: O ba, o ba, sad niya ningon sad kada panguyab siya ang anak ati presidente no, siya ayaw na di pwede ako ng anak. Ano sumbog siya kang mama mo? Ang tanan nga babae din ni anak ni papa. Sa ano problema do? Di pwede ka mga asawa na nila kay tinuod lang di makaanak si mong papa.
4: Sa
0: nilayas taong bata, inyo kong binuangan.
4: Mara kanta, shame and scandal.
0: Shame and scandal in the family. O nilayas ang bata taong na tipres. Si Intoy, nilayas sa tipres. Kay basin ko nung di niya, basin ko nung pinunitan lang siya. Mm. O di siya anak. Mao nila problema
2: ron. Anak sa seleksyon ko.
0: Ah, seleksyon. Mao niya yung problema ron sa yung Ninday Doris. Nga, unsao niya pagbawi, nagbinuangan raman taong niya yung anak taon. No, para na ko ati pres, mura mo naging duwa-duwa.
2: Para ko ni G.C. Baril, pito ko buk amahan.
0: G.C. Baril? Pito ko buk.
2: Antay na siya, anong pito
4: ko buk? Para itong nakukaila nga, huwag sa kibaw nga, yamba na na'y anak-anan, diri sa sa iladapit. Karong pag nagduwa-duwa ang mga bata, ibang susa, para yung magnaos sa kong anak. Sige, ano pareha mo nagnaong sa kong anak? Pareha gukulutanan. Nagkatawa lang ako ba silingan? Kaya ang mga silingan na hibao man.
0: Nga iya nga dang sa?
4: Oo. Sa iyang bana.
0: Pastila, no?
2: Mag-awagin.
0: Nga, kadang yun na ating presyon. Di, maglisod man siya ang pag-asawa. Nga namin siya isuon siya. Pwede rin yung pag-asawa na kung inuisuon doon. Kaya di man anak siya ng papa.
2: Total, di man anak ni papa ni mo.
0: Pwede na yun ating
4: presyon. Putang nila, magsabot sila.
2: Hindi man siya anak.
4: Pero padalitan katong dapita naghibaw anay na.
0: Oh, mao na.
4: Yung sama ninyo pagsulti.
2: Pero kung nagpareha og apelyido di na pwede dong.
0: Ari siguro. Apelyido. Pwede ra. Pero boto na naon kitang tanan igsuon ra magita ati pres, di ba?
4: Oo, oh, noon.
0: No? Di ba no?
4: Pero mana
0: pero pag-abot ni Jesus Christ, yung sab ni gyud tanan. Oh, sab ni gyud ang tanan. Anya. Ba mari ra gud ba mo ra dripo man.
4: Kato di magkakuha na
0: ba. Ani bambina kay duna ni
2: sa. Sahir ko na bam.
0: Ari basahir bam. Unsaon man ana bam be?
2: Butali pagsanay mo. Nya usare sa ligan di mo sanay oi.
0: Mama,
2: pagsanay mo.
6: Unsa di pangutana ni mong gulat nga mga sawa kay lang apelyido unsa to?
0: Dili. Ah, mga sawa pero og lain-lain na apelyido pero iyang anak si gawas pero lain lang apelyido pwede ra.
2: Pwede ra ba?
6: Ang yung aming punta na nga, katong may Hana, anak siya ang papa.
0: Oh.
6: Apan siya, anak aning laing mama. Dili, oh. Dili ka pang pwede, kay dugo man na siya ang papa.
0: O oh, ba?
6: O, igsoon man sa gawas. Dili ka na pwede.
0: Siglay ka, pilido ba?
6: Oo. Oh.
0: Wakay bao nga pagka, katong, ang bana atong babae niya, nga dili ito niyang anak, ang babae.
6: Pagka nga, ang pareha silang amahan, magsoon yun sila.
4: Dili ay.
6: Ha?
4: Man? Dili man kay.
2: Kailain manupuan.
4: Ningon man nga asawa nga pangasawa na dog kay dili man magsuon dili man na anak sa iyang bana di o lain na
0: man ang istorya ni bam ningon yang asawa nga sige dong pangasawa lang dog kay di man ka anak sa imong papa
4: oh
6: pwede
0: ha
4: pwede
0: lagi no
6: pwede ko dili tinuod nga dili anak sa papa o anak sa laing laki
2: si si baril pwede din siya magminyo
6: ano man
4: pero ang problema Goliat. Saan man mo pag-explicar sa iyong mga silingan? Di ba nga, ang katong nagdako ang bata, nagtuo bigay mga silingan anak.

0: Nya ikaw nga sawa ka na. Ngano man kay sadi man ko anak sa papa.
1: Skandalo, skandalo.
0: Skandalo, gubot kay bam.
2: Matribukar. Matribukar, oo. Oh. Oh. Ano na diha magkita og madungog og mabati ang kanang ingon nga walay asong makumkum. Oo. Oh. Kadiyot sa. Hama tong script. Pwede ang satoy kuan pa. Siyang pangutana niha. No?
0: Oh. Bilayas yun akong anak. Ang iya, ang sawa niya pagbawi ko, no ba?
2: Milayas gyud ang akong anak ugwa na muli na problema ko kung saon ako pagbawi unsa may akong buhaton mo tuo baka na sa to pa dili to binuang ra tong iya ha binuang ra gani ni mo ma'am munay dako gyud ni mong bawion imong bawion pwede magingnon ni mo nga dong dili to tinuod akong gingodong oy komedya ra to ako ni mo undergo na pud ka og kanang DNA test para pag matuod gyud niya anak sa imong bana. Oh, imo na ang problema kay imo mang gikumiga. Kanang tama problema ko na mga laglom kay do, dili di mo i-appel, ma'am. Apa na niya tayo paambit sa iyang bana? Dingon diri. Ang kuari ka diri sa panultihon 5 verse 3. Ang mga ngabel, paminaw Pedro. Ang mga ngabil, ano man yung mga at, kuan, kanang gulyat nga, ang mga ngan, kanang panganag Pedro, panganag Jose, kanang nga, ano, mga santos mo, may mga himabay? Paminaw, ang ngabil, panulti, problems.
0: Santos ka na, Santos Bernardino, Santos ta na sa ano ba? Santos mo na si Bernardino.
2: Usa?
0: Si Bernardino, Saint Bernardino ba, Santos mo na.
2: Di man mabati. Balik ta. Panultihon 5, versikulo 3. Ang mga ngabel sa daotang babae, tamis sama sa dugos. Ug ang iyang mga halok, haot sama sa lana sa olibo. Apan ang inikahuman sa tanan, ang ibilin lamang niya, mao ang kapait sama sa panyawan, ug ang kasakit sama sa samad sa espada. Mao ni karon. Ana itabo sa imong bana. Apan dili lang nato natukion kang imong kana problemahan kadto man gyung imong komedyas imong anak. Sa ako nang ingon dili ta nimo i-appel kana mga laom ka igdot ng mga komedya may tungod sa relasyon sa imong anak. Imong ginang bawion, imong nang buhaton og paagi. Pangita nimo paagi eh. Magda ka bag barangay kapitan, magda ka ba og kanang lay minister, kana naa sa mga religious community, kami kay istorya sa imong anak, aron mo to siya, nakatong imong komedyara. Unya, o parte sa imong bana, nga nagamit sa anak sa guwas, pasagdahin lang na. Ang imo lang mong buhaton, binay nakarota si Mana Santa, ngayon siyang may mayan. At least, mag-umpisa baka siya, kaya hindi karong si Mana Santa na kinanglan ang paghinulsol. Na may panultihon sa Biblia, sa Joel 2 man siguro to, nga, kanang gisia ang imong kasing-kasing, inay ang imong biste, balik sa Ginoo.
0: Joel na. Joel.
2: No, nasa Joel 2,
0: versikulo. Ay, mabay ka po na Joel. Mabay.
3: Maba? Joel ako.
2: Balik ta. Usa to kong libasa gulat. Tamis ang mga ngabel sa daotang babae. Huwag man gingon diri gulat. Tamis ang ngabel sa daotang lalaki. Kay laki may amo. Pero kayo mo kung punta nung tinood ba? Sige.
0: Tinood.
2: Unsa to yung tamis ang ngabel sa tingin gulat?
0: Tamis ba ang ngabel sa babae?
2: Di ko mo to.
0: Ano man?
2: Ako man dila ang gipaak. Kaman mo ka nagkatituloman noon?
1: Kunako ang Puzzle Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero ang ganin ni mo timan eh.

0: kaniki, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kon magkontrabida gid ka. Pagdahom na lang adaw daog kon gud ka.
1: Hay, salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy. Makaugtas. Mao nga naka-decide ko nga mo pahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
2: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
1: Hmm? Unsa di ay mong iampo?
2: Nga, ihatag na niya ang higayon para na tong duha.
1: Unsa?
2: Angel, duki na kay kung na-inlove ni mo.
1: Hmm?
2: Will you?
1: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn, ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tao! Dili laing tao!

0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang durakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
1: DTX 500 mapalit sa mga butika.
0: DTX 500!
2: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500
2: ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag
3: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month kape
3: na ayon na
0: ako. DTX 500
1: mabalik sa mga butika.
4: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
5: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
6: Problema ba ni mo pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
7: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
8: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasal. Makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
9: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang bila-bila kape, masig-maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Prostate cancer, ang delikado og mamatay nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
13: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
14: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney. Kidney ug sa imong panglawas.
15: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
18: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
19: Og karon mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. May of Fortune.
18: Right now it's just the two of us. Let's look at what's...
20: So kanya may abot ka sa mungkin na buhi ni Irene. Nagkalitsi-litsi nami. Mao nga bantay ka. Bantay ka lang, babayhana ka! Gugamot!
21: Kung sa tayo mo gisulti, ha? Nagkalitsi-litsi ang imong kinabuhi. So kanya naabot ko sa inyong kinabuhi ni Irene. Ha? Kuya, awas imong pagkalitsi-litsi, no? Nga nakapuyo mong kaganig mansyon tungod ako nga libre. Wana sila. Arin! Hoy, Arin! Wala na ako sa tumubayan na. Nagdagandagan man samtang nisigig-singgit. Natililing na ka to sa Arin!
2: Salamat. Sukad man sukad. Suod sa pila na katuig. Karoon pa ko nakafilo balik nga. Ngaluag kayo nga kong dugan.
21: Ay, amin ako na unsa ka. Si? Sa katapusan, nagka-realize na gid ka nga kadtong imong bana mo'y punoks imong dugan nga ikaw mismo ang dili gusto mo tangtang. Silok sa lugi ko. Bumbong pa niyo.
2: Luha ni Scalipay, Angel. Luha ni Scalipay.
21: Congrats. Wabi agyo ko magdahong ini. Kay, so, pata mo abot ini. Ingon ba agyo ka nga, willing pa ka makigisurya ni Ryan. Willing pa ka mohatag og higayo niya.
2: Maugid o tanay akong plano. Pero sa dihang ako na silang nakita. O labi na dihang imong giplay ang video footage sa CCTV. Nisuro kang akong dugo eh. Sobra na giday sila. Sobra na sila.
21: Pero, tingali ba yaguman sa pila kaadlaw, mausab na sa dangin mong barganan ha? Labi na yun kung mag-aluoy-luoy ni mutong kagwang.

0: Ha? Bisan gilaglag ko ni mos imong asawa, gipakuyog ra gihapon ti kadinhi.
1: Salamat, Luna.
0: Pero sabo ta ha, deposit ra tong ako. Ika na mo bayad sa monthly nga abangan din ni.
1: Okay.
0: Okay na lang mangita na kag trabaho. Kay unsaon naman lang atong panggasto kada adlaw?
1: Okay.
0: Okay, wa pa matay mga gamit. Magpa-deliver lang una tang pagkaon karon.
1: Sige.
0: Mag-order na ko ha.

0: So ganun ang trabaho ni Glonis?
1: Kulbaan man ko, Angel. Taod-taod naman ko nga wala ko magtrabaho. Magkadimao ka ako.
0: Ay, usaman ka, eh. Kaya ra kain na ni mo, eh.
1: Magmingaw na ka din, eh. Ikaw na lang usa din, eh, sa mansyon, di Bukadlaw.
0: Okay ra, eh. Pwede ra masagukumulaag.
1: Tuod, eh. Wa pala kimo palik si attorney din, eh.
0: Tuaw na siya sa iyang condo mo stay. Mas dool man sa iyang opisina.
1: Oh, kana akong trabahoan ba? Si attorney kiyapon may tag-iyaana?
0: Oh.
1: Dato, giday kayo ni si attorney, no? Pero, anugon lang yung kadato.
0: Nga naman?
1: Wa man siya asawa. Wa siya anak. Para kang kinsama din ang iyong mga hinaguan. Para kang kinsaman din ang iyong mga hinaguan.
0: Naunsamin ko. Ako may naigo sa gisulti ni Irene. Para kang Mervyn man to iyang ipasabot. Pero, ako kayo naigo.
1: Para kang kinsaman din ang iyong mga hinaguan.
0: Hinoon, dili tingali mo apply na ako. Kayo amang kumagako. Dawat raman ko glimpyo. Pero, just the same, ang ipasabot ni Irene, mao ang mga milyonis nga iyang gituhuan, nga kang Mervyn, nga actually, ako. Maong naiko ko. Bitaw, no? Pero asa man tuod ang mga milyonis nga padayon ako madawat? Kinahanglan ba yun nga magminyo ko? Pero kinsa masaya ako minyuan? Si Mervyn?
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas firmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud, mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
8: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
9: When you love, you caress.
10: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
11: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
12: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
13: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
11: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
13: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
14: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suka.

0: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Good morning, my dear plants.
2: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
1: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
3: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
4: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unsa ang ambisyon nimo?
7: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.
6: Ipa-

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Nayapag. Yapag ka ginako eh. Huwag ikaw lang nauna-unaan. Ay, noon. Pumasag ko'y laing close nga lalaki. Si Mervyn Roman. O si Ryan. Ha? Lain sa kag si Ryan ako minyukan. Ay, skangipag kagin ako eh. Tanaw lang ko sa lead tab eh. Ang tudukaon ko. Human ako sa mga trapaon. Taas ang kayo kong oras. Ipagkuan si Kuda nga ako nalang usa. Kay trapaho naman si Irene. Nya, unasad ko'y kalingawan. Kay wa naman din niya ang duha ka mga kanahan. Laaya, uy. Ah, tanaw na sa kong salita. Unya, kaon-kaon o chichiria.

ako mata sa gigtan og salida. Mamat-an katulga naman ang nako. Pero lang tayong gihapon, oy. Ay. Ah. Gusto. Mulaag ko.

0: 这位古幽鬼，我带给斯多利亚。
1: 啊，你快松绑，把你松绑！哦，把你松。
2: 喂，那啊，在松绑的啷哈？Ini dawat na lang ni Lola sa senior citizen allowance, ah!
1: Ay!
2: Ah. O, balik lang ta din, he! Paliton ko na to!
0: Unsa di kayang ganahan paliton? Te! Unsa ganahan niya paliton, te?
2: Ako an, day!
0: Luoy, magkukaayo, nagilakman.
2: Ay, dahasi nila!
0: Oh, mauba! Inday! Ano man sininahin mong ganahan, ha?
1: Kanay! Kanon ko ano!
2: Ay, paliton lagi na ni Lola sa sunod buwan. Promise.
0: Sige. Paliton na nato karon Inday. Hmm?
2: Uy!
0: Miss, nag-aayon na good me, ana. Kanang sakto ining bata.
3: Almost 2,000 ra ba ni ma'am?
0: Onya?
2: Miss, ay, ayaw na lang. Inday, tanatanan, mamaulit na ta. Mabalik ka na lang.
0: Ayaw gilag, Inday. Ato ng paliton. Miss, basta man nagtuwa ka, di ko ka-afford?
3: Ay, sorry, ma'am. Kaniyan, ma'am, ha?
2: Ma'am, ayaw, uy. Mahal na kain na, ma'am, uy.
0: Ay, okay, rate. Para malipay sa nang imong apo. Dali, Inday, ha? Dali, isukuday ng dress, ha? Kay sunod shoes na sa dinga tong paliton.
2: Hala, ma'am. Kadaghan naman ining imo gipamalit sa akong apo, ma'am. Uy.
0: Ay, way problema ti uy. Tingob na na birthdayhan og pinaskuhan. Lipay na kain day.
2: Pag-thank you, Inday.
0: Thank you.
2: Uh-huh.
0: You're welcome, Inday. te, dawata di ay ni o.
2: Unsay. Uy, ayaw na ba?
0: Ay, dawata. Dawata na, te. Dawata. Basi na apakay gusto ba nga laing paliton? Babay ninyo.

Uy, doon ako'y napalipay rong adlawa. Hala, uy, hapit naman di alas 5. Ah, atuon ako si Irene. Sa kawas na lang ni Manihapon.

0: timing. Tingkawas na kita. Uy, tuwa sa Irene! Irene! Irene! Nakakita na siya na ako.
1: Naalagi ka!
0: Oh, laki ka is mansion, uy! Nisoray ko. Unya, nakahuna-huna na lang sa kugapit ni mo.
2: Kay Bao ka? Derebis attorney ganina.
0: Oh, mau ba?
2: Nauwaw gani ko kay giagtugi ko niya si akong pisto.
0: Ah, iya gida ikang gicheck kung okay ra ni mo first day.
2: Oh, naupamanday siya, oh.
0: Asa ba?
2: Taray, uyog sa among department head.
0: Oh.
2: Oh, uy hala. Ni angkla lagi na ni attorney si ma'am.
0: Oh.
2: Angel? Uy, ni aso lagi na imong ilong, Angel. Angel?

0: Primitibo o barato!
1: Maglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kitas kayo akong tiyan nga grabe at tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: Kidney care time.
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog bungog ko naa nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action man sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag agwanta pa.
6: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
7: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
8: Tonight we're younger.
9: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, writer, Baby Omega Flores, director, Ricky Bangis Garing, soundman, Jomel Arizo, recording editor, Lloyd Gabiana, spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
11: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
12: Lugway mo siyagin! Tama! Lahat ka na ang kwarta sa bangko! Patali! Ang kwarta! Kilip!
11: Nidagsang ang tulisan.
13: Mami! Ayaw! Ayaw! Ilang piyag ako ka lang! Ayaw!
11: Kidnapping. Kahilayan.
14: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan. Kana! Sige pa! Pakitani sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipawag ng musika? Kinsay!
15: Down! Down!
11: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
16: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
17: Dok, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana nga wako kanibang.
18: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada kuman og kaon.
0: fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
7: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
0: Super Fiber.
7: Super Fiber.
0: Mapalit sa mga butika.
15: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Bubbly apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sobritero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good set up.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako, ayaw na ko uy, sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.
3: Iba

0: kuldesyon sa naay ambisyon na 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldesyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy fiesta!
9: Kinahanglan, extra nganda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Kadyot
10: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jod! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
15: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
16: When you love, you caress.
17: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
18: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
17: Ay, malabo.
18: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
17: Para malinaw.
19: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
20: EO, love your eyes.
21: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Guapa, nagas Miss Marga, ay!
2: Shit, ni mo, Ola!
1: Oh, Miss Marga, nga no ko, ay!
2: Wako ba ko yun si magisulti? Nagguapa na ka, Miss Marga!
1: Ano di, ay!
2: Nasa ato pa? Kunwa ko ni mo make-up, eh, dali ko guapa?
1: Dali, ay, guapa, guapa!
2: Malagi, ha? Laruhan na! Kamusta naman ang anak ni Rafael?
1: Da! Grabe, kabadlungon! Ha? Natos bar, ay! Nagamit ang mga iba, eh! Ya, way kwarta, wag ka ba yan?
2: Kana si Federico. Mone mo unay o patay siyang amahan.
1: Marika?
2: Nga no? Sa tanaw ni mo, di ba ko hosto? Ha? Ola?
1: Murag, dool sa tinuod, Marika.
2: Kundili pala na ako mahal si Rafael. Di ko mahilabot. Pero mahal ko siya.
1: Ate, lukulog mo niya. Lukulogan po niya.
2: May giyaw-yaw ba ka?
1: Wow, wow, Marika.
2: Eto, unan na ako si darling Rafael. Kay patumaron unan ako siya sa iyang maintenance. Makatugra ba itong nagsandig sa iyang rocking chair?
1: Sige, padayon lang, Marga.
2: Darling, Rafael. Darling, naano ko?
1: Darling, Rafael.
2: Kaya tumarating kasi ang
1: maintenance. Lungkod sa tigwang tao na yun. Ulog-ulogan ng tao ni Marga.
3: Okay, yun.
1: What na? Kuotay sa bulsa. Ha? Ay, kwartahan, manggod. Hinungdan ang batanong babae. Mupilit lang kihapon. Ay, talaga. Iba na talaga may pera.

0: سلامت دارلینگ، سلامت.
1: گود، نحمل اخو میک آب.
0: اوکی، مگ شاپنگ کتا.
1: دارلینگ، کنو سا تو مگا مکیتا مو تو مستر تی پرا بایران ang imong yuta sa isla. Huh?
0: Once nga maabot na siya, mutawag ka to dayon ako. Sa higayon nga maabot na siya.
1: Okay, sige. Anya, okay ka na?
0: Oo, ato na kita.
1: Ay, unya na. Magkuhaan ako pads.
0: Usa? Bads?
1: Kanayot lang. Magkuha ko pads, ha? Limpiyohan ako ang imong tungkan. Naida kang atulikon.
0: Usay ngaan.

0: Estoy, hola. Payung es el darling marca.
1: Oño, ser niña.
0: Buhat que dayon ang imong kimbuhaton, hola. Lilikay, mumando pa ko. Automatic na kana. Basta manglakaw gani kita. Payungan dayon imo si darling marga kay init. Okay?
1: Oño, sir.
2: Ay! Hola! Trapuhin akong sandal. Napiskan sila ako.
1: Okay.
2: Sige na.
1: Kadiyat sa akin, magkuha pa ko ka ng wet na tisyo.
2: Pagdali. Initrapa.
1: Yes, mamarka.

0: Okei. Asa on kustuni mua, niin, darling, Marka.
1: Gusto ko kanang kinang dunay payong.
0: Maulay imong gusto?
1: Yes, darling.
2: Naku, parte, mahal na naman may payong.
1: Hola, okay ka ba, Ani? Ha, kini may payong?
2: Ah?
1: Kini pa, kining dunay umbrella.
2: Kini umbrella? Di ka tong magpayong og nigo? Ah, what's up? Barang kontraktor!
1: Unsa?

0: Si Daddy Rafael na kaya. Kabantay ko na. Baya, nagsiyapi na sa tingali ni sila.
1: Ula, ang payong. Payong si Marga, darling. Ang payong.
2: Yes, yan, yan.
0: Baya, pinayungan pa ang inampak na Marga. Uy, kanindot ko na ang mga sakyanan, Niriabot. Rolls Royce.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RNN Drama presents.
2: Nganong daghan pa man itong pills sa medicine cabinet?
3: Wala ko mag-pills kay gusto na ko pamilya.
2: Di na mahimo!
3: O sa dili mahimo?
2: Di pa ko anda mo atubang og responsibilidad.
3: Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Wa ko magkinahanglan og tao nga mahadlok og responsibilidad. Get lost!
4: Taas ang ako respeto nimo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko makamaumukulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing.
3: Gusto ko mang angkonon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggundi sa akong kasing-kasing.
4: Andam kong magpaabot nga ako na imando sa imong kasing-kasing, Nikki.
2: I'm sorry. Dede ko mabuhi kung wa ka.
3: Nagkinahanglan ko kauban sa kinabuhi. Nga kanang tinud-anay nga nahigugma nako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya.
2: Mahal pa ba ko nimo?
3: Ikaw. Mahal ko nimo.

Ikaw, mahal ko nimo. Pangutana sa usa ka binuhat nga nahikugma apan gitiawan sa kapalaran. Ikaw, mahal ko nimo. Laing sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado, Musical Director Ariel Arriba Mangkaw, Sound Engineer Jumel Arizo, Audio Editor Lloyd Gabiana. Speak softly, so no one hears us but the sky. Dalit kaninyo sa RMN.

0: oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: Kining oras hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ka kwa Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule.
5: Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayo ko.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: Mahiubos na, Sneaky.
1: Mahiubos na ako. Nanimo, dili.
0: Balang mahiubos sila na ako. Total, wala naman ko, ugma.
1: Oh, usay, pwede mo pasabot mo ba, Juren? Unsa?
0: Mularkan ko, ugma, sa lahing nasa dulpo.
1: Unsa?

0: Hala, naana ang mga dagkong truck nga gikargahan alang sa Kittering. Kadaghan ba day ana ilang gikarga? Na ay dagkong lamisa, mga chairs.
1: Ila naman ang i-ready daan gang kay ugma na baya ang kasal?
0: Ingon ana pud unya ta sa atong kasal tiray kabuhi ko ha. Nindot kaayo nang magpakitiring na lang.
1: Sabi ay, nagkalisod ka ba yung tabi? Unsa na kag magpakitiring ka? Nya, nakilagang kwarta.
0: Doon ay daghan.
1: Manulis ka.
0: Magtulisit, kutiray kabuhi ko.
1: Yoks. Ano lang patugatugag pakasal na ako, gab. Maapil ko kauwaw.

Bisi na kayo siya lang, Nike. Di pa yung mautang na mga lamis sa huling kuranan. Para ugma, alang sa iyong kasal ni Reince. Nindot ka yung decorations. Goodbye, Nike. Mulari ka kusuring nasod aron. Aron dili na ko makakita ni mo. Huwag mawag tangan kini kasakit sa samad sa akong kasing-kasing. Mamaayo man ang samad. Apan magpabilin ang uwat ni ini.

0: Ingon si Tiray kay natug ka na anak.
1: Wa pa man ko ba tiag duka, ma?
0: Excited.
1: Sagol.
0: Katug na anak. Kay ugma sa buntag raba ang inyong kasal ni Renz.
1: Oh. Si Renz na nawagan.
0: Ah, tuba ka.
1: Hello, Renz.
2: Hello, love. Di na misa Osaka Hotel Resort. Nagstay para ugma.
1: Mao ba? Mayo hinoon.
2: Ikan din mga 30 minutes lang paingon na sa inyong simbahan.
1: Katawag na, Renz.
2: Ikaw? Anong wabaw ka matawag?
1: Wapak ko doon ka agod.
2: Parehas dahi ta?
0: Dong, Renz. Pangatawag na mong duhan inike. Kay ugma magdukka agad mo simbahan. Magsige niya mo panghuyab. Nakasabaan mo, pare.
1: Sige na, mga to.
2: Ladies first.
1: Sige na, mga toog na ta, Renz. Good night.
2: Good night lang? I love you, Nikki.
1: I love you too, Renz.
2: Good night. Good night. Oh.

0: Dato ka liwat si Renz, kay bungga ka ilang kasal sa akong wapangan, Nis. Oh.
1: O, tiray kabuhi ko.
0: Ay, habi ni mo nun, kasagaran ba'y asa bungga nga kasal? Ang kaslun ba kay magkabuwag?
1: Simbah ko ka niya, tiray, oy.
0: Ngano na nimbah ko kaman, Gab?
1: Bad ka na, tiray, ha? Dipindi ra na sa kaslun kung magbuwag ba sila.
0: Ay, naglainag sa butag akong gisulti, Gab, oy.
1: Abi kay bungga, magbuwag na di ay.
0: Ay, just saying, ramangguning ako agab. Just saying. Ana ba? Kay kasagaran manggod sa bungga nga kasal ba, magbuwag ang gikasal. Sample ha, kana mga artista no. Kanindot ana ilang wedding. Doon na pa'y wedding planner. Niya na pa'y program nga paghahimuon. O niya mga bisita no, na good man na kidugay kay magsugod ang kaon kay umanon pang program.
1: Husto na tiray ha? Na judgmental naman hinuon ka?
0: Just saying, gani.
1: Tiray. Misakit ako.
0: Hala!
2: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: Ito na po yung hiniram kong pera. Tulad ng pechang na pagkasunduan.
5: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo. Tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino may isang salita.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, dito ako, bilib.
10: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
13: Kanindot ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
12: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
13: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa!

0: gagag ay pinuang diha, ha? Usi sakit ni mo ba?
1: Tiray ka buhi ko. Sakit ako.
0: Usa lagi sakit, so tiray yun gab. Usi sakit ni mo.
1: Ang binaim mong kamot, bi. Ha? Tiray, pagdali.
0: Oo, oh, dira. Tira akong kamot ka. Dira. Ano di ay? Ha? Ano ka?
1: Ipatong.
0: Ha? Ipatong. Gab, gay patong ay. Nagkapiliyo na jug ka, ha?
1: Kanya, di ka ganahan. Oh, tiray kabuhi ko.
0: Oh, God.

0: Maoratonga?
1: Utiray kabuhi ko.
0: Ha?
1: Kanto lang sa... Unya na ta magkumbati ug maayo kanang kaslo na ta.
2: Tudeng ni data data. Stolben. Ay, kadugay ba anto? Sunod tuig, ha? Mamabdus ka ko inigam.

0: Buntag na. May abot na gid ang adlaw nga among gikahinaman. Ang kasal nila ni Renz og sa pinangga kong anak nga si Mickey. Mabangon ako. Daghan na baka ang naluto ang sudan sa. Magsusi ko. Magawas ko.
1: Pero baywa pa niya abot na
2: yun. Oh, pasensya siya kay di ko ganahan magdalig-dalig makeup niya.
1: Ay, sige, sugo na lang mabayit, oy. Unahan na lang na naadin, he.
2: Okay, at it to Rye. Let's go.
3: Oh, my leg.
2: Oh, Dulpina? Ikaw ni? Ariella? Oh, my.
1: Hala no! Hoy, kaila ni Aymo!
3: Oh, Tiray, oy! Naspag pa rin ako siya sa elementary!
2: Hala, oy! Kumusta naman ka, Tulpina, oy?
3: Nia, nakalad-ladagyod ko!
2: Mayo! Naablinig yun ang imong kapayots!
3: Mog yun! Daga!
1: Magchika .com lang mo din, ha? Di pa tapos sugod ang make-up?
2: Ay, sorry, ate. Sorry, Jug kaayo. Guys, magsugod na make-up ninyo, ha? Nako'y lima ka-assistant. Dali, Rene.
1: Oy, Ariella. Oy, bayot. Ako yung nag-make-up, bayot. Pagpapahan siya kung mayo, bayot.
2: Oy, shoot, ikaw na, Hondiray. Kay dili may kay Kaslo nun.
1: Abi, ato o day, no? Kalimut ko, ay, abin ako, ako'y Kaslo. Ay, ako may wapang anis, ang Kaslo. Si Mickey!

0: Rồi ơi, hồi lâu con quá sợ con nhỉ.
1: Thank you Tete Rai.
0: Hồi lâu xin mời nông sơn ơi. Uy, nè lúc tao con quá phá con make up ni Ariella.
2: Quá phá mang dịch của Tete Rai bis ka gawa yung make up.
1: Oh, hino aman na.
2: Ikaw sad, quá phá man sad ka Tete Rai. Nahalin good ka.
1: Ay, dugay lang nahalin.
2: Dahil dugay, kapilian mang ka.
3: Ready na ang imong bridal car nga, imong sakyan, Nikki. Ganina ra nagpaabot nimo. Tana, kimanakay na ta.
0: Ay. Sige mo yung pasabot gab nga, musakay bugas wedding car sa apa kong niece?
3: Dili oy.
0: Aw.
3: Ako siyang ihato dito. Ug ako siyang pasakyon.
1: Okay. Habi na po sa kay pong kam.
3: Dali na, Nikki.
0: Okay, Gab. Ate Naray, gwapo kaayos Gab na nagtuksido, oh.
1: Mm. He's mine only. Mine.
3: Imura mo sa tutiray kabuhi ko.
1: Hey! Yeah.

0: ma. Na na sila si Gabay. Oh, nasa si Mama Miding o si Ate Tiray. Kauban ang mga iksuo ni Nikki. Nanang bedil ka, ma. Nga, gisakyan sa kong asawa.
1: Kining nga oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.

0: kinahanglan, extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Tas bang ibu blood sugar?
7: Ato na kapay diabetes?
6: Mag DTX 500 ka!
7: Ang DTX 500.
6: Ato na kini anti-diabetic properties.
7: Sama sa
6: Charantine.
7: Gagapang mo buo sa glucose.
6: Visine.
7: Controls blood sugar.
6: O polypeptide.
7: Gapareong epekto sa insulin.
6: DTX 500.
7: Highly recommended.
6: Sa mga eksperto.
7: Babalik sa pinatulog ang pagkikis sa lugar.
6: DTX 500.
8: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
9: Dua ka capsule, buntag sa gabi.
8: After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
6: DTX 500!
7: Pabali sa mga butika.
10: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka, unya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapanindot usab sa tug, ug magkapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.

0: Mga kasama at angi ang naginapusta nga sugilanon. Ikaw, mahal ko nimo. Gisuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado o gisumpayan ni Cecil Danyosos Cabrera. Spinner, Ariel Mangkaw. Audio Editor, Lloyd Cabiana. Soundman, Jumel Arizo. Dalit kaninyo sa RNN Drama. So no one hears us.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: At oras karon, alas 12:40 na.
3: Ani na ang inyong bagong partner sa maayong panglawas, kasayuran sa PhilHealth. Paminaw o pakisayod kabahin sa mga benepisyo o serbisyong PhilHealth. Uban ang tigpamaba sa reg-unang health insurance sa gobyerno, kasayuran sa PhilHealth.
2: Galamang hapon, adlaw ta karon nga Webes, Mayo 14, ito 2026. Si Adya punta sa pipila ka episodes na nato nga naandar nga arita sa adlaw nga Webes, no, kay ang PhilHealth. Labi na gid ang ato nga opisina, nag-adapt sila ni ining 4-day work week, ha, gi-continue pa ni hangtod karon. Mo na ang atong naandan nga episodes nga ari sa Friday, momentarily ato nang gibalhin diri sa atong adlaw nga Webes. So karong hapon na, ato na ning na-mention sa last episode na to, no, nga si Ma'am Dina Sanchez, ang iyang dalhon din karon nga uban na to sa programa, ang atong HEPI, o ang atong pango sa Legal Division sa PhilHealth, kay para mapasabot ta, nga nung naamay mga facilities nga usahay, masuspenso ang ilang accreditation. O ato sa, kung sa'y mga circumstansya, nga nung maabutan ni Ana nga punto nga, dili o na sila'y accredits PhilHealth, no? So, ang ato pag-avail sa services, Ana nga facility, mahunong. Kung sa'y may epekto ni ini nga to sa ato mga miyembro o sa. So, maunay atong tukion karong hapuna ang pagsuspenso sa accreditation o safeguard measures usab nga gipatuman sa PhilHealth. Karong hapuna sa naanda na to atong ikaubar ang atong public relations officer si Ma'am Dina Sanchez. Ma'am Dina, maayong hapon, ma'am.
4: Maayong hapon at ikan, og maayong hapon sa atong mga suking tigpaminaw nga nag-tune in karon.
2: Unya ang atong head, no, sa legal office sa PhilHealth Region 7, Attorney Ligaya Barcenas. Attorney Ligaya, welcome back sa DYHP.
5: Thank you, Miss Ken. May hapon o may hapon sad, Miss Dina.
2: Mm-hmm. So sa ato ng gihisgutan, no, mahinong danon nga atong masabtan, kita nga mga miyembro, labi na gin ang mga partner nga mga provider sa PhilHealth. O so may mga balaod, no, o gano'n saan din nato gamiton mga palisiya nga atong gi-apply para sa nagdumala or kining mga facility or mga provider nato sa mga services sa paghatag og mga benepisyo nga to sa kita, no, nga mga miyembro. So karong adlaw atong isgutan, unsa ni mga common nga mga hinungdan or mga rasones kung nganong ma-suspenso ang ilang accreditation, no, or mahunong sila pag-provide sa mga services nga covered sa PhilHealth.
5: Right.
2: Mo ni atong i-discuss karon, pero sa dili pa kay kining atong programa gud ang second portion ani nining atong programang Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Mo atiman puta sa inyong mga pangutana. May kalabutan man sa atong i-discuss karon nga topic or uban ninyo nga mga concern nga gusto ni padangat dinhi sa atong programa. So ato nang ihatag ang atong hotline, Ms. Dean, sa PhilHealth Region 7.
4: Yes, mahimo kamong mo-text sa inyong questions sa 0915-842-6048. Akong usbon, 0915-842-6048. Nya amo lang ihangyo nga apilan ninyo og pangalan or bisan lokasyon lang, no, ang inyong mensahe aron na maka-suggest me unsay pinakaduol nga PhilHealth office sa inyong area.
2: Nga ubar ba masaag diri sa atong Facebook Live o kira gihapon, no, kay ato maning puli-pulihon og tanaw or text line o say ari pod sa atong Facebook page. Okay, so dita maglanga, no, kay labi na din sa Cebu City, murag mga weeks ago na natay na dunggan nga usa ka pasilidad, no, ato nang gi-suspend ang accreditation, no. So og ato ta dito magpa hospital or ato ta dito ma-avail unta sa service di na ma-covers PhilHealth, no. So correct. Kana moy atong hisgutan, no, unsa may mga common grounds or hinungdan, ano talang mga kalapasan nga nahimo sa atong usa ka PhilHealth provider, Attorney Ligaya, no, nganong ma-suspend man ni ilang accreditation.
5: Okay, di magyud anak kadaghan ang atong mga na-suspend, no? But sa ato ang mga cases nga na pinalay sila og suspension, ang common good is gitawag natog misrepresentation by furnishing false or incorrect information. Mo na unsa may misrepresentation, murag pagpanlimbong, dili sakto ang ilahang gi-claim nga sakit. So panalitan ingnon ta nga ang tinud-anay nga sakit sa pasyente is UTI, yet ang ilahang gi-file nga claim is for heart failure. So layo ra jud siya kaayo.
2: Dako
5: ang makuha, dako ang diferensya sa case rate. So that's one example. Or the second common nato is kaning claims for non-admitted patient. Lahi na siya sa ghost patient. So ang claims for non-admitted patient is ang usa ka pasyente was admitted somewhere else nga dili accredited sa PhilHealth, pero gi-claim siya sa usa ka facility nga accredited. Common ni siya miscan sa mga birthing center or lying in. Kay di ba naaman tay mga birthing center nga naa siya branch sa Cebu City, na siya branch Lapu-Lapu, na siya branch sa Mandaue. Now for example, ang accredited nga facility DI is ang branch sa Cebu City, pero ang iyahang branch sa Lapu-Lapu City dili accredited. Ang ang babae nanganak sa Lapu-Lapu pero ilahang gipagawas nga nanganak sa Cebu City aron mabayaran sa PhilHealth.
2: Oh, di ay na din.
5: So, but pareho ra ang lying in or birthing center. Branch lang ang location ra. So, mo na siya example sa claims of non-admitted patient. Ninaasad tay, the third most common is breach of warranties of accreditation. One of the provision in the performance commitment manggod sa itong mga facilities, kaya nang muhatag yun sila sa benepisyo. No, mo provide yun sila, mo extend yun sila sa case rate payment, but naay mga facilities nga kuwang dili kaigo ang case rate under computation ba atong tawagon ana. So usa na siya sa kalapasan.
2: Lagi no kay di ba una ni sila maaprobahan aron matagag accreditation, kinahanglan naman ni sila assurance nga katong atong supposedly mga benefits or mga coverages, no, or serbisyo nga atong ma-provide dito, kuan gyud mo commit sila nga na ami ana.
5: Yes. And ang pinaka-importante is the right amount. So kung ang case rate nimo is worth 16,000 ang imong sakit, 16,000 pesos gyud ang i-deduct sa imong total bill, dili 10,000. Because kung mo-deduct kag lower, wa man yung mudidak og higher, no? Ang ididak yun na usually mas lower kaysa unsa dapat ang amount, then that becomes a problem.
2: So kita na atay, pero unya na lang na ko, iko ano nga ipangutana. Kining, naabay, unsa may epekto ani nga to sa atong mga miyembro kung ang usa ka pasilidad or atong provider masuspenso ang ilang accreditation.
5: Okay, kung ang pasyente, ang member, pasyente siya diha nga facility anang a provider, unfortunately dili niya magamit ang iyahang PhilHealth. Walay deduction sa PhilHealth. So which is why kung makakita na ang ato ang members, ang publiko makakita na og notices, no, kay mo paskil man gyud na ang PhilHealth, na gyud nay notice nga this hospital is suspended sa PhilHealth, ayaw na lagsudin ha, pangita na lang og laing facility nga accredited.
2: Kana siya sa wa pa mahinayak, pero pananglitan attorney og kana bitang labi nagpasyente nga taud-taud gyud ang iyang pagka-confine, no? Unya in the middle sa iyang confinement, mo ipagawas pud sa order sa PhilHealth nga suspendido pa ni sa accreditation ng hospital. Unsa mahitabo attorney?
5: Dili ma-avail.
2: Katong mga time, no? Bisan katong mga time nga dili para suspendido ang accreditation?
5: Yes.
2: Maamong to?
5: Maamong siya. Kay wa man siya na-discharge. However, what we know, na amantay usa ka facility karon nga suspended, no? Ni hatag silag assurance sa PhilHealth and also sa mga members nga katong mga na-ospital na,
2: naana din ha.
5: Ilaras ang ihatag ang PhilHealth. That's what they are saying.
2: Unsa man ni, sila'y mo tapal na lang?
5: In a way, yes.
2: Murag inana na ilan na lang abunuhan.
5: Murag goodwill na lang ba?
2: Murag i-wave na lang nila itong part sa bayranan nga dili na covered PhilHealth.
5: Goodwill na lang.
2: Dini sa ato sa Central Visayas, kining kuan, upat pa man ika provinces gihapon, napamanggihapon sa ato, under pa man na ito, no?
5: Sikihor, Negros Oriental.
2: Kining kuan, daghan ni sila nga inani, nakasinati na nga nasuspended ang ilang accreditation?
5: No, dili raman po. Dinhi sa Cebu na atay mga tulo pa lang ka facilities, Cebu, no? Cebu sa Bohol, around also that tulo upat. Sa Negros Oriental, wala. Sa Siquijor, wala.
2: In effect pa niyang ilhang suspension?
5: No. This was in the past.
2: Ani-agi na. Except aning ato din sa Cebu City.
5: Karon, ate, usa. Nga, murag mahuman ni iyang suspension May 31, if I'm not mistaken.
2: Pero attorney, basta gali, natay i-impose nga sanction, penalty, silot, kana bang naman gitay gitawag og due process pod no
5: of course
2: may buhaton's PhilHealth ani so may mga proseso nga atong subayon pod right. So una ta finally mo implement sa atong suspension
5: sakto na Miss Ken no dili man dire diretso ang PhilHealth good muhatag og silot or penalty especially nga mo deprive ka sa ilang accreditation so moagi jud nag due process as what you said so first na usually ang ato ang mga sources is complaints from members or naatay arising from post-medical audit. Makita na sa ato ang mga adjudicator sa BAS na naay problema ang claims. Ilahan ang i-report sa legal office. Now, what we do is we conduct fact-finding. Now, kung naanami makita nga prima facie evidence on its face sa papel nga among makitaan or maamong ma-validate or ma-assess, mangayo mi og mura gitawag na to og notice to comment.
2: Patubagon sila.
5: Among pahibawon ang facility nga they are under investigation and then amo silang pa-explain on, pangayuan og explanation nga nung maumani inyuhang nabuhat. Kaya for all we know na sila'y justification nga nung kato akong giingon, UTI man unta ang sakit, nga nung mang heart failure heart ang giklaim. There could be some explanation. So ato silang tagaan og higayon to explain. Now, if the explanation is not acceptable to PhilHealth, then that's the time we file a complaint before the prosecution department. Mura ni siyag fiscal wa, na National Prosecution Service, naapod may ana sa PhilHealth, na the prosecution department. We file the complaint dito, and then sila will also conduct their preliminary investigation. And then if they find probable cause, then they will file formal charge against the provider dito na sa among arbitration department. Arbitration department, mura na po na siya korte sa PhilHealth. So, ang kinahanglan sabtan sa publiko is ang PhilHealth na siya quasi-judicial functions. We can hear cases and we can decide cases and we can implement decisions. So, usa sa mga decision would be suspension of accreditation.
2: So, dili na mistel mo agi pagkatong regular nga court.
5: Na no, not in that sense, but pananglitan kung maabot sa arbitration department og ang decision is isuspend sila, actually they can go to the board. Pwede sila mo apilar sa board
2: sa PhilHealth.
5: Yes. And if the board gihapon mo deny sa ilahang appeal, makasaka sila sa Court of Appeals. Kung i-deny sa Court of Appeals, makasaka pag yun sa Supreme Court. So, na-adjud na siyang itawag na itong process. Ang importante lang masabtan is na-adjud sila yung opportunity nga madungog, ma-hear ang ilahang case.
2: Sana nga legal nga remedies pwede nilang mapahimuslan, no?
5: So, kung ganang na-suspend na ang usa ka facility, in other words, exhausted na yun ang means, ana. It's possible ni saka na sila sa Court of Appeals, gi-deny sila sa Court of Appeals, and maybe they've gone up to the Supreme Court, gi-deny gihapon sila sa Supreme Court.
2: Pero kana sa option lang na attorney, no? O naman say time nga, di na lang gid sad sila musukol or mag-question, no? Labi nagtanaw nila, wang gumindag-anan,
5: correct. Naapoy uban, dili na lang sila mukuan sa atong courts.
2: Kining ma-suspend bitaw nga accreditation na sa saka facility, o sa may need nilang buhaton para kuan kanang matang malift no ang suspension
5: kung suspended gani kita ato gyud nang i-serve is ipa-serve gyud na si ilaha there is no way that ma-shorten ang maong suspension period of suspension in fact adto ganing pag-pandemic Miss Ken, na agyud mi na suspend which is very unfortunate no kay pag-pandemic baya
2: ito.
5: Importante kay itong mga ospital no pero naigo man gyud sa suspension period na suspend pud to sila now what happens is ilaha lang yung i-serve kung moingon ang decision nga 3 months ang suspension ila gyud nang i-serve 3 months but and then kung naay penalty of fine kay usually ikuyog man na Miss Ken ay multa
2: suspension of multa
5: multa and suspension ilaha pong bayran ang multa 10,000 pesos baron or 50,000 depende na unsay gibutang sa decision
2: ang PhilHealth ba attorney kanang kita dinhi sa Region 7 pwede mo impose anang kuan pag-suspend sa accreditation?
5: Dito gina sa central office. Ah. I-hear ang kaso. Mm-hmm. Kami diri sa regional office, ang legal office, mahimo ra gyud ming complainant.
2: Complainant. Pero mo report lang ta dito, no? Mo submita sa mga evidences.
5: Yes, correct.
2: Sila may mo decide.
5: Sila mo ay mo hear, ang mga prosecutor na angad to, ang ato ang murag judges or arbiters, na angad to central office.
2: Kining ilahang mga violations or kining bitaw ang katas-on sa ilang suspension, unsa man isla kanang tugbang pod ni sa gibog aton sa ilahang violations?
5: Yes, Miss Ken. So ang katong so far, mga bugat-bugat maabot og 6 months.
2: Adi ay?
5: Yes, mas taas pod ang multa.
2: Wa po ingon nga kana bang silot nato nga kanang lifetime nga suspension wala
5: pod. No. Dili sad yun nato ma-revoke nga inunta mo rag i-ban na bitaw gid sila because ang sa PhilHealth is kinahanglan ay access as many tinahal. Hospitals nga accredited sa PhilHealth mas maayo para atong mga members daghan sila kapilian daghag kasudlan ng mga hospitals.
2: So far din ni sato sa Region 7 unsay so far pinakataas na to nga suspension nga atong na-impose
5: 3 months. Yes, 3 months.
2: Susod anang 3 months pwede na silang makakoreher sa ilahang nakita na to nga violations.
5: Ani lang siya, Miss Ken, no? Pananglitan ang suspension is kutob siya karong adlawa. Automatic na ugma, balik na ila accreditation. Automatic na wa na sila ilaing buhaton, it will automatically be given to them the accreditation. No need to reapply.
2: Unsa man pud ta ka istrikto nila attorney no sa ato mga providers. One strike policy ba ta nga makakita tag usa ka violation largo dayon?
5: Oh no. Ato sa nang iway, Miss Ken, no, labi na sa pampubliko nga ospital. Di man sa gyud ta magstrinik to kay kung naatay government hospital nga atong isuspend, dako kay na siya impact sa labi na sa mga indigents. No, so ato apod is warningan sila. First instance, we give you stern warning. A repeat of such offense will now give rise to a legal action.
2: Pero so warning. Far, dinis Region 7, wapatay na suspend nga government facility?
5: Wala pa, Miss
2: Wala pa, no?
5: Sa Bohol. Sorry, naadiay, no? Sa Bohol. But not in Cebu. Naa sa Bohol. O sa Shaka government facility in Bohol. But what happened was, ning apilar sila sa board and they were given the reprieve. But the initial decision was suspension.
2: So pila man to kabuan nila na
5: 3 months.
2: 3 months sa taas pod, no? Muna, no? So kana bang okay, kung namay mga questions regarding ni ini, no? Kay kas ang uban ba ni attorney tungod ni sa mga complaints pod sa mga pasyente, no? Mo nang nalilian.
5: Yes. Sa pagkatinuod ang PhilHealth na atay gitawag nga claims validation. Kung unsa natong amo ang gibayran, balikan na siya, no? Tan-awon gyud na siya himas-himason. But dili na ito mabalikan tanan. So a few lang na nga mga claims. Natay mga makita ang problema diha. But ang mga complaints gyud sa members ang mas daghan
2: bitaw,
5: so diha
2: no?
5: Diha magsugod ang atong fact finding ba and diha mas mo ripen into a complaint complaint in the sense nga ang PhilHealth na mudaga na ang kaso.
2: So mapud na yung advantage no kung ang atong patients magpakabana bitaw no ang atong mga claimants no magpakabana tan-aw nila ba murag man ni magkadimao no so muna nga makapadangat sila complaint dito sa PhilHealth na dito na manukad kung angayan ba ni siyang susihon or dili.
5: Yes, correct.
2: Okay, attorney last no sumay ang timan-an nato nga sa mga miyembro labot sa paggamit sa mga beneficios PhilHealth.
5: Okay, firstly is to find out lang kung accredited ang facility. May bawaan man na ninyo nga dili accredited kay naamang yutay notice ana. Magpaskil yun mi sa gawa sa ospital, sa entrance hospital, unya sa sulod sa hospital, sa billing section, at ibutang din ha. And then there's another one sa may cashier manguro to. Basta at least tulo yun na ka notices. So just to make sure accredited ang facility. And then yes, Miss Ken.
2: Last ko ako na lang bitan. Parang litan ako sa ka facility na suspended ang lang accreditation. Usab to tang tangon pud to nilang kuan.
5: Ayaw.
2: Signage.
5: Nahitabo na naami gi suspend.
2: Diba, sigma una ni nontoy makuan ba nga. Ingon mo na aman ni accredited man.
5: No. Ang signage sa PhilHealth na aragyud na siya. PhilHealth.
2: So dili necessarily tang tangon sa ka facility.
5: Naa lang tay another tarbulin diha nga notice. But, dili na nato yun ipatangtang sa facility ang notice. Kaya naaman po'y facility nga maglagot sila nga gisuspend. So, ila pong langkaton ang amo ang notice na suspended ba? And it had happened before. So, laing kaso na po ito. Laing kaso na po ito. So, dili lang na. So far man, no, katura man sa yung usa kabuok nga. Iyahang gilangkat.
2: Nasuko
5: siya. Nga suspense na uwaw siguro siya ba. So, mauto siya.
2: Kaya total, inigtuol nila dito sa ospital. No? Like, kanabitang, kinanglan na sila mag-fill up dito. Muno, mingon man po na. Mupasidaan man po tingali na ang taga-ospital. No, nga, hala, dili para ba mi, di para ba ni makovers PhilHealth?
5: Yes. Part na sa ilang obligation to inform, ipahibalog yun. Now, in kasong emergency, emergency, no, vehicular accident, suspended ang facility at tagidala ang pasyente, actually, mabayaran na nas PhilHealth kay emergency man siya.
2: Ah,
5: it's, exception siya, no? Generally, dili tamo bayad. Pero if it's to save the life or limbs, pananglitan, nanganak in town, gidala o kadlaon, ang pinakaduol nga ospital is suspended di ay. Pero kinahanglan na yun siya mga anak, di man pwede i-turn away.
2: Tinood.
5: But ang hospital ang mo-facilitate ana sa claim, ilagi hapong ipadala ang clinical chart. Tanaw na sa mga doctors if it was really an emergency
2: so,
5: case.
2: So, justified din nila dito correct. Emergency maninga case. So, correct. Actually, naagi dahil exemption pod.
5: Exemption.
2: Okay. So, salamat kay Attorney Ligayas pagpasabot, no, kung nga nung naay provider or health facility nga masuspended ang ilang accreditation, unsa katas-on ang kinahanglan or ang mga buwan nga implement nato ang suspension tungod ato mga rason nga imuhang na site.
5: Yeah, so many others.
2: Okay, so karon taon-taon mobalik ta no kay ni ay mga pagutana usab nga gipadangat dinhi. Ang inyong atong balikon to Miss Dean before ta mo break no ang atong hotline para makapadayon sila didtog sa sila pangutana kay balik ra ba nato mo na nay atong tagdon.
4: Yeah, so sa mga questions kabayan sa atong gisgutan karon or any concern may labot sa PhilHealth, ipadala ang inyong mga pangutana, apili palihog og pangalan or bisan lokasyon lang, i-send sa 0915-842-6048. Pag-usab, 0915-842-6048.
2: Alright. Ato ni balikan sa taon ha, ang inyong mga questions. Mupadangat lang una tagpipila ka mga mahinong danon sa kaayong apahinondom. Standby.
6: Huwag tayo may sakit. Gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap.

0: Naku, ang mahal naman magpa-check up.
1: Baka sa bahay na lang ako magpapagaling. Hindi naman ako member ng PhilHealth.
2: Sa ilalim ng Universal Healthcare, may paaabot ang kalinga at kalusugan sa bawat Filipino. Sa UHC, sama-sama tayong lahat. Kaya alamin, makialam at mag-contribute. Sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph.
0: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
2: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records. Gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.

0: Atong nga oras karon alauna 4 na unya ay kalimutan naguban ta sa atong programa Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Uban gyapo nato si Ms. Dina Sincha sa Attorney Ligaya Barcenas. Unya ari na ta sa atong mga pangutana nga atong entertainon kay narba sa uban gipaagi diri sa atong Facebook Live. Unya natong text line nato, Ma'am Dean.
1: Yes, natay question din gika ni Jones. Ang iyang concern is pila makover sa PhilHealth for cataract surgery, no? Ang I think natubag na sad ni siya nato. Similar nga concern sa una. So, based on circular 2025-0001, no, katong last year ni increase man to atong coverage for cataract surgery. So, mosugod na siya og 20,200, mukabat nga to sa 66,900 sa kada mata, no? Depende sa intraocular lens nga gamiton. So from 16,000 na siya kani adto per eye mo nang ni expand pa siya nga benefit, no? So depende na siya sir on sa lens nga gamiton. But ato lang i-remind ato mga members labi na katong ubang pod, no, nga mo manginahanglan og cataract surgery nga coordinate gid mo sa inyong doctor o sa hospital kay sila man ay mo request, no, for cataract pre-cataract surgery or cataract pre-surgery authorization. So, nana sila i-file sa PhilHealth before na i-perform ang inyuhang surgery. So, kaya monitor na nato ang number of surgeries performed sa atong mga healthcare physicians, no, o hospitals. Unya na po ipangutan na din si Gretchen. Ang iya is member siya, an active contributor. Iyang gitry o declare kuno iyang anak online, no? Unya, ni-decline kuno. So, until now, nagpaabot ni siya sa reply daw. So, ato ang buhaton na Ma'am Gretchen, no, is ato lang ni i-verify with the office. Mura, dili man na madawat po din ang email address, no, sa kaning mobile number. Mura, i-block ni siya sa mga telco ka na muhatag-tag email address through text. So, among suggestion, you email, i-directa og email ang local health insurance office, no, lhio.cebu.pro7@philhealth.gov.ph or pwede kang mutawag diri sa mobile number namo sa public affairs human sa program aron amo kang ma kanahatagan pa sa dugang detalye later on. So human sa program pwede kang manawag, no, para sa kaning instructions further sa imong pag follow up sa imong giprocess nga data amendment. Unya, naay nangutana po din hi, ni-register siya sa yakap. Unya, pag-adto niya sa clinic, giingnan man kuno siya nga walay IT nga mo process. So, wa siya makagamit. Nag-out of pocket kuno siya. Ubo, dala, hubak. So, naniguro siya pa-check up before mo worsen ang iyang pneumonia. Si Jay sa Karkar. Ang ato ang paagi sa yakap, no, is sa mupili matas atong yakap clinic. So, dili mahimong excuse sa facility nga wa sila'y IT. No? Kay kung nipili na kadaan sa imong yakap clinic, pagbisita nimo dito sa facility, igo ra man kanila i-check, no? Although naa sila'y gamiton kaning ato ang PhilHealth Check Utility to verify nga ikaw yun yung rehistrado nga miyembro, dapat dili ka balibaran, no, sa imuhang pag-avail dito sa mga basic services. So kung mahimo Sir Jay, i-text ang pangalan ug location sa facility nga imuhang giadtuan, no, aron ato ning ma-verify pod. Unya, na siya pangutana sumpay, pila ang coverage unta, ma'am? Saon pag-avail katong naitambal. Actually, dili ta magkunahuna as member, no, pilay bayron nun dito sa atong yakap clinic. Kasi si PhilHealth may mubayad nila sa services nga ato ang gi-avail. Ang ato alang angay sayran, unsay mga benefit nga ato mapahimuslan through sa PhilHealth yakap. So, naatay consultations din ha, katong 13 ka diagnostic tests, no, basic diagnostic tests as needed as kanang assess sa ato ang yakap physician. Yeah, naatay 21 essential medicines ana sa yakap nga dapat i-provide sa yakap clinic mismo. Now naapoy additional 54 katambal ilawom sa PhilHealth gamot nga atong ma-avail kung naka-prescribe atong yakap physician, no, nakapakonsulta ta, unya ni prescribe siya ani nga mga tambal, unya naato siya sa gamot list nga covered ni PhilHealth, pwede ta mo adto sa kagamot provider. Ipakita nato atong ang reseta nga naay kaning unique prescription security code, no, naa na siya QR code sa dito kay mo na siya'y magpa mamatuod, no, nga legitimate ang or legit tong imuhang prescription gikan sa yakap clinic. So dili na nga nangayo ra tag reseta sa bisan asa nga doktor niya budagan tagamot provider dili ing anang ato ang paagi sa pag-avail, no? So moagi gid ta sa atong yakap clinic, i-check ta sa atong yakap physician niya. Kung na makita niya nga mo ni atong gikinahanglan nga mga maintenance meds or tambal, mo prescribe gid siya.
0: So, naa din ay security feature yes, ang atong siya. Mga resita, Ms. Dean?
1: Yes, Ate Ken. Para kanang ma-insure na to, no, nga sakto pod yun ang source na-check yun niya sa usa ka yakap physician niya. Dili na, bisan kinsa lang dito sa yakap clinic ang maka-prescribe. No, naagin na yung doctor nga, naagin siya yung access sa app. Nga maka-generate siya atong prescription with UPSC. Unya, katong gamot provider, pwede po ito niya ma-verify nga ito ang katong prescription nga iyahang nadawan.
0: Oh, sakto po, no? Kay og kuan lang, wala lang po, basig, dala-dala, magdala lang ka dito, busita, mag-imuhimu ra ka ba, no? Nya, kay para maka-claim ka or maka-paymos ka atong libre nga mga medicines. Miss Dean, ako diri, kanang basahon lang po na. Mayong udtom na ako'y problema sa PhilHealth. Kaya wako maka-avail, ma'am, kay ang pasyente na ko wala kaabot og 24 oras.
1: Kaya no, natay mga cases nga ni-expire baka ang patient or kung ni-expire siya dito niya, gi-try pa siya og resuscitate, no? Naaman tayo resuscitation nga benefit package, no? But minimal na siya, no? Kung wala kaabot og 24 hours, pero kana dili dead on arrival ang patient. Now, kung wala ra namatay ang pasyente, no? Gidala siya sa emergency room, naa siya yung mga kanang tests nga gi-undergo, naa naman tayo outpatient nga emergency care benefit package. So better siguro mahatag ni sir ang detalye, no? Unsa na nga hospital kanus ani na hitabo unsa kanang sitwasyon sa pasyente. Unya atong i-verify kinaman nay list po, no, sa mga OEC sa ato ang OECB or ang katong outpatient emergency care benefit package nga mo ni atong ma-cover nga mga diagnostic test, no, og unsay mga medisina, no, og uban pa nga mga cases nga gi-considered as emergency unya na dadala jud ka dito sa emergency department sa hospital.
0: Bitaw, no, so atong hangyoon tong atong kuan diri ni comment nga ihatag ang name bisag ikuha lang tingali.
1: Pwede niya i-message o i-PM niya dito sa Facebook page sa PhilHealth Region 7.
0: Okay.
1: Alright. Unya, naay pangutana sa dinhi si Ma'am Rose nga taga Lapu-Lapu nga naa siya PhilHealth unya last payment niya 2022 pa karon wa na siya kabayad. No, kay wala na siya trabaho niya mag 59 niyang edad next year puhon. Iyang bana di ani. So, ani ni siya ma'am, no, kung ingon magutaw walay trabaho, dili na automatic nga dili na ta i-require mo bayad, no, kay sa balaod. Ang dili i-require mo bayad katong mga na-assess gyud as financially incapable. Na may uban, wala na sila employment pero naa pa sila negosyo, naa sila mga panginabuhian. So, ang ato gyud is mupadayon sa taog contribute samtang dili ba kita sa isintaan news. No, required ta sa balaod sa law sa under Universal Healthcare Act na mag-contribute paghihapon ta. So, ato ang reminder po na sa ubang mga members samtang dili pa ta senior citizen, i-update na to atong record unya magpadayon gyud ta og contribute sa PhilHealth.
0: Okay.
1: Unya na din pangutana din hi unsay requirement kung mukuha og ID sa PhilHealth na MDR kuno yang missis unya beneficiary siya mangayo siyag ID. Right. For dependents atong tawag ani sa PhilHealth, no, katong atong legal spouse og children, dili ta mo issue og ID sa mga dependents. Ang mismong member ra gyud ang ato ang isuhan og ID card, no, but ang mga dependents na sila tagsa-tagsa ka PhilHealth identification number. So kana unfortunately dili walay ID atong mga dependents sa PhilHealth, so dili ta maka-request ni ana og kopya, no, or any magpa-print or anything. Unya na apoy question din higikan sa Aluginsan. Makapamember ba sa PhilHealth ang minor unya preggy, no? Iyadong pag-umangkon 17 years old pregnant niya, both parents walay PhilHealth. So, makapamember ba siya sa PhilHealth? Actually, pwede man ang minor, no? Pwede man ang parent mo, ay since wa pa man ni 18 ang bata, mo ay mo ka ng sign on behalf sa member, or pwede naman siya mo sign, but naalay supporting dito mo sign, mo countersign lang po ang parent, usa sa iyong mga ginikanan, unya mag-attach og ID sa ginikanan, no, niya birth sa bata, no, ta-establish nga minor pa ni siya, but naay ka ng kaning support sa iyang parent, no? Iparehistro siya individually. So since supposedly manggod kung dependent nga anak no, pwede pa man hantod 20 anyos. Uh-huh. But since siya mabdos man, eventually naa naman siya anak, so encourage na to nga siya mismo ang ma-register kay aside niya nga maka-avail as member iyang baby. O maka-avail pod sa ato ang newborn care package. Sa maabot po ng mga tuig no kung naanay mga health needs ang bata, so covered na niya as ginikanan. So ang atoa lang no kato mo fill out lang ang member ang katong minor sa PMRF, Health Member Registration Form, ilakip tong photocopy sa iyahang birth certificate o ID sa iyang ginikanan. So maghulog nga self-paying member siya. No, so bisita lang siya sa nearest PhilHealth office ni Hisgot Bato siya, no. Pasensya sa nagtawag, no, dili na mo ma-accommodate inyong call diri while on air ta. I-text lang palihog inyohang pangutana. So kato no si Ma'am sa Aluginsan, so medyo layo. Oo, so sa Karkar siguro ang pinakaduol, no.
0: Murag Karkar kay inigawas ana.
1: So pwede silang mo bisita sa PhilHealth Karkar nato nga office na diya sa City Hall sa ground level. Unya napabatay pangutana, libre kuno ang iyang PhilHealth nga 4Ps. Actually ang atong mga 4Ps nga beneficiaries, no, kung naapil sila sa listahanan or naa sila 4Ps nga ID, parte man sila sa atong indigent nga membership sa PhilHealth. So money sila ang appeal sa atong mga gitawag indirect contributors katong subsidized sa national government. So maka-avail sa ni sila sa tanang benefits nga ma-avail sa ubang members. Appeal na tong yakap, no. So ang ato lang gyud basta valid pa imong pagka 4Ps nga beneficiary. Make sure lang po nga naa na kay record sa PhilHealth. So kung wa pa kay gikuptan nga member data record no or PhilHealth ID, bisita sa nearest PhilHealth office unya magpa-register ka dito. Kay anyway, consider man na nila imuhang 4Ps nga ID.
0: Dire po sa atong Facebook, Miss Din, murag ubay-ubay gini nga nangutana bahin sa yakap sa PhilHealth. Ato tingali ning kuag usa no. Parang lita na ami resita, Ma'am, laboratory sa among cardio. Pwede ra ba mo adto mi sa yakap clinic kay mangayo migtambal?
1: Dili ta mo nga dos sa yakap lang para mga ayog tambal, no. Mupili gyud ta sa atong yakap clinic. So okay ra man naa gyud tay cardio, no, naa tay specialista kay naa tay existing condition. Pero sa pag-avail sa mga services sa yakap, mupili gyud ta ato ang preferred nga yakap clinic, no. Unya dito ta magpa-check up pod ta, pahibawa lang pod imong yakap physician or doctor nga naa na kay condition sa kasing-kasing naan. So pwede na siyang mo reseta pod nimo unsay imong gikinahanglan nga tambal. Pero na lang, no, dili ta mag-expect nga tanang tambal nga gireseta sa ato atong ma-avail kay naara may 21 ka essential medicines nga covered under sa yakap. Unya 54 additional nga 54 under sa gamot. So kung naa kay mga tambal outside ni ana nga gamot list nato og sa 21 essential medicines, dili ginato na ma-expect nga libre nato nang ma-avail. So makabayad ta ana eventually. No, pero kung within lang siya sa 21 essential medicines sa yakap og sa gamot, then maka avail ta ni ana, no, maximum of 20,000 nga coverage a year per member.
0: Dako na kayo nagmagtabang. Labi na bitaw katong nag-require na og maintenance nga mga medicines.
1: Yes.
0: Miss Dino, attorney, no, kana bang dagha kay tubag ay tubaguno nato dinhi. Okay, na lang tingali ni, no. Pero lastly lang, kening unsay update nato sa mga providers nga makahatag na nato atong mga cancer screening under sa yakap, Miss Din.
1: So, sa cancer screening, may kina-mention ni Motiken, no, naaman tayo list na pwede nilang bisitahon ang atong website or ma-inquire sila sa atong page. Kaya dili po tanang facilities, let's say, maingon ta kaninga pa ang cancer screening provider, tanang katong different cancer screening tests available sa iyaha. Kaya naiuban nga, few lang ang ilahang na-commit, no, og ilahang available sa ilahang facility. So pwede nato na makita sa PhilHealth website at tuta sa partners unya accredited no facilities. Narito yung cancer screening ng mga providers. Nagyo na yung naka-check dito kung katong breast ultrasound or unsa pa din na, mammogram, unsa ilang ma-avail, ilang ma-provide ng mga cancer screening test. Pero muagi gigihapon taana sa atong yakap physician, no, sa yakap clinic. I-screen man kita dito, magpakonsulta kita. Dili man na nga, muduo lang ka dito sa cancer screening direct. So, nagyo'y ka ng referral, no, from your cancer, from your yakap nakab-physician mm-hmm. na-assess kaniya nga, uy, naade kay medical history, ma'am, or mm-hmm. kanang naade sa imong family, mm-hmm. no, nga both sides, naagyo day history of cancer. So, basing kinahanglan na kamo undergo ani nga test, sa imong mm-hmm. edad pud karon basig prone mm-hmm. to colon cancer, so money mm-hmm. mo suggest ang imong yakab-physician.
0: Mm-hmm. So, lakton pagkasulti, mag-need yapon tag-referral, mm-hmm. ikan sa itong yakab-physician. Yes. Mas mayo na naklaro kay nabitay ni Ari kausa Miss Dean, o niya, nangutana ba nga, dito ko na siya dito sa ospital kay katulaging cancer screening, mm. no niya, nangay ko ng referral. Mm. O niya, ito na ibawaan nga, wala pag yun ay isad siya makapili.
1: Kapili sa iyang yakap din. Moagi yung tatanan niya ng yakap.
0: So at least atong naklaro dihang bahinan, no, kay para, you know, nato naman ito siya natambagan, according sa pinakaduol nga yakap clinic nga, pwede siya pwede niyag mapili dito. Mm-hmm. Okay, so kani inyong mga tuba, ay pangutana, matubag rin ni pero off-air na lang ha, kay nahot na napuntag oras, paspasa sa atong oras. Unsa may atong dugang reminders, Miss Dean, o natamuen?
1: Yes, sa atong mga listeners o viewers, no, atangin ninyo ang mga mobile desks sa PhilHealth. So, gawas nga, naana sila opisina, gyud, no, nga dito sila mo serve, mubiyahin na sila og different areas para pa i-serve, no, dadun ang mga basic na frontline services nato. So, sa Siki Hor, diha sa Maria, na sila actually karong adlawa din ha sa Maria Rural Health Unit.

0: LDC, Kabkabon, Barangay Banga, Bayawan City. Nya sa mga taga Bohol, ang mga taga Mabini, no, moalaga din ha ang ato ang PhilHealth LHIO Talibon ug mang adlawa May 15 sa Mabini RHU gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 12 sa hapon. Sa mga taga Tubigon, second and fourth Wednesday moalagad ang LHIO Talibon sa dinha, but since nilapas naman ang May 13 sa May 27 mobalik sila diha sa Tubigon Municipal Hall lobby. So alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa hapon. Sa mga tagahagna at ang ipon ninyo, no, naaga nina ang taga LHIO Talibon po dinha sa Old Municipal Hall, pero mobalik po sila ini ka May 28. Mm-hmm. 9 a.m. to 12 p.m. ang ilang service ngan ha. Unya, sa Cebu, sa mga taga Dalagete, third Friday of the month, so ugmang adlawa na ay mga taga LHIO Car-Car, no, nga moalagad sa Dalagete RHU 1 from 10 a.m. to 2 p.m. Unya, lastly, sa mga taga Pinamungahan, first and third Monday of the month, moalagad atong LHIO Cebu diha sa inyohang RHU sa Pinamungahan. Na last May 4 na sila niya, karong May 18 mobalik sila 9 a.m. to 3 p.m.
1: Okay, so okay. Naman taigo nga oras kana sa sunod natong episode is din.
0: So magadungog na sad ta sa ika-upat nga Huwebes, adang Huwebes ning bulan sa Mayo. Oh, so May 28.
1: Okay. So salamat kay Attorney Barcenas nga nauban sa ato nga programa karong hapuna. Unya, atangi mininyo ha, Mayo 28. Sus, igbalik na to ba, mahuma na pud ang Mayo paspasas adlaw.
0: Lagi.
1: Okay, so naman taigo nga oras. Salamat kay gatong pasalamatan ang PhilHealth din sa Central Visayas. Paghatag og usa ka nindot kay nga programa diri sa DYHP, nagking partner nato para mapaabot nato ngadto sa tanan nga mga miyembro ang mga kasayuran labot sa mga programa o mga benepisyo nga gitagana para nato gikan sa PhilHealth. Oban pod nako diri sa control kasamang Nestor Homicilio o Gerald Albius. Ako sab inyong Radio Man kay Galinea unya atangi karong taud-taod ang aton drama kini ang akong suliran mosunod na usab. At oras karon alauna, 22 na.
2: Inyong nabati ang kasayuran sa PhilHealth o Barang Public Relations Officers sa PhilHealth Region 7 o ang inyong alagad sa kahanginan, Ken Galinea. Kasayuran sa PhilHealth, ang inyong partner sa maayong panglawas, matag Biyernes, alas 12:30 hangtod alauna sa hapon, dinhi lang sa DYHP 612 sa inyong mga dial.
3: Newsbreak.
4: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga pa pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gi-confine sa mga French authorities ang sobra sa 1,700 ka mga pasahero o tripulante sa usa ka Briton nga cruise ship nga nidunggo sa Bordeaux, human usa ka senior citizen ang nakalas. Kini taliwas paglikay sa Pransya sa bisan unsang koneksyon sa Hanta virus case. Niklaro ang health official sa mga nasod nga why bisan unsang koneksyon sa Hanta virus outbreak nga mikalas og tulo ka pasahero sa Dutch MV Hondius cruise ship nga gitakdang mulawi gikan sa Argentina. Sa nasayran usa ka 90 anyos nga senior citizen ang nakalas sa nidunggo nga barko sa Pransya samtang adunay bana 50 ka tawo ang nakasinati og panakit sa ilang tiyan. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Kanto mo ang balita ang hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamauti nga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kani adto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga tsikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Ito ang DYHP 612.

0: Sasebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents. Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
2: Dr.
1: ni
2: Elaine Bathan nga muntabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
3: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
4: Kini ang akong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Sa atong pagkaimugson ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad niini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulandag si mong unahuna. Ug tungod niini, nataw kining atong pulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
1: Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga gumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
4: Kini ang akong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
1: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
7: Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
8: Kaninto di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
7: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
8: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
7: Oh, ani mo, Plenty? Ay, kalimti!
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. TTX 500.
12: Ako si Jay. Saging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
11: DTX 500. Mapali sa mga butika.
13: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
14: Said Health Report.
15: Nagpa-laboratory ko. akong sugar, 304. So, kaya nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabutagos kabulan. Ba, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
0: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
16: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ah, ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magud gibati nya kaantog karon nag minuto na ko. Antog karon na ayo na ko unikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin.
17: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
18: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamit panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
20: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenya, Iloilo.
21: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
20: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
22: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
23: Mm-hmm.
22: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
23: Mm-hmm.
22: Mura dark spots siya, ana.
23: Mm-hmm.
22: Tapos ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti siya.
0: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
24: Dr. Limuel Espedal, 2 days, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako, naimbitahan ko mga medical mission sa mga LGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So, wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So, akong itry. Diyan nito lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuha ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya makakagkaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
0: May buhay sa makabuhay!
25: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
26: So, sa gina kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita, agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kay pertig yung ninduta.
25: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
27: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctor. Mapalit sa mga butika.
28: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
29: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: MX3, tunay, natural at original. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Biodraw Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
1: Biodraw Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Biodraw Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Butika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
1: Biodraw Herbal Capsule.
3: Dayandak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
3: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugay panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
3: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
6: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
5: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
6: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad.
7: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
5: Oh, ani mo, pretty?

Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabina kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat soliran. Ako si Gemma Lu, hinggod ang pangidaron, taga-Agusan del Sur. Punto legal kining akong soliran, pero dili gyud ni akong soliran. Sa ako ning ati nga si Gemma Lynn, nga minyo na apan nagkabuwag sila sa iyang bana. May tulo sila ka mga anak, aron inyong hinsabtan, ingon ini ang mga panghita

0: kain sa rong nanoktok o kusog kayo, Jimalo.
1: Mabligo niyo, ma.
2: Oh, si Ate Manon, ma?
0: Nausa naman sa brong babayhana. Sada ba sa bong remark, Jimalen?
1: Nagselos na po si anak ko. Iyanasan ko kay Monoog, ma.
2: Kapuol ba ng sitwasyon ng nating, uy? Selos, away, kulata. Pag-uwag na lang mo, klaro, uy.
0: Stoy, Jimalo. Usap ko ng tambang ni Mos imong mag-uwag.
2: Ang angli, ipaunsa pa mo din ni Mos ate ano iyang banabi nga. Ingulat tamang kay na, ipapatay na imo.
0: Ay, dili na ingon anak ka sa'yo, uy. Kasado na sila. Kung may tulog ka buok, anak. Tuo kang sayon rin na silang mga anak kung magbuwag sila.
2: Unsa pa man lagi kapuslanan anang nagtipon sila sa pagpuyo. Kung inunana na lang permi, ma. Di naman na healthy, uy. Ilabi na sa mga bata nga perming makakita nila nga magsigin na lang away. O, hello, ma. Wa ka ba makakita? Dagan kay bunok si ate, oh. Di kulata siyang bana. Pasagdan ba din na nimong maingon ana na permis ate?
0: Huwag po kumuingon nga, maayo nang iyang gidangatan. Pero basin ba o madapan ni
1: nila nakadesisyon na kuma. Magbuhag mi sa akong bana.
0: Unsak!

0: Isay imong gitawgan.
1: Si Ate Ma, kung pangumustahon.
0: Naunsa naman kuno siya sa syudad.
1: Oh, okay naman kuno siya sa iyang trabaho dito, Ma. Maayo man kuno ang iyang amo dito sa syudad. May samusweldo. Mong nakapadapada na siya alang sa iyong mga anak.
2: Hello, Day. Jimalo.
1: Ay. Hello, Te. Kumusta naman ka diha?
2: Nia, happy. Og, may bago di ay kong imarites ni mo, Day.
1: Sa man, Te?
2: May nanguyab na ako. Oh. Unya, akong kisugot.
1: Huh? May uyab na ka, Te?
3: Sa PRC, ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
3: Oh, ani mo, Plity? Ay, galimti!
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako, Bilib.
6: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX500. Mabalit sa mga butika. PTX500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX500. Halos tanan na akong silingan ga PTX500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag-check up na ako, nag-100 na lang.
6: TTX 500. Mabali ang mga butika.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
11: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
10: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangalan.
12: Zed Health Report. Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
10: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
8: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
14: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
8: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
15: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
16: Pot na ming mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
15: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
18: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
19: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
17: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
18: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
19: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
17: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
20: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
21: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
22: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate An. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate An.
23: May buhay sa makabuhay!
24: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
26: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay. Bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay,
27: pwede
26: na yung hali. Pwede na, mga
25: sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
28: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
11: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
28: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
29: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
30: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
31: Tunay Natural at Original.
30: May seal of quality excellence pa sa MX3 Capsule. Dito ako bilib.
32: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
34: Mensahe alang sa maayong panglawas.
35: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
36: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
37: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa Tibuok, Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
38: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
37: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
38: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa! Hindi na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
37: Oh! Ani mo, pretty?

0: Wak mahibawog ang iba ko malipay sa gibalita sa kong ati na ako, nga nakakita na siya og uyab sa iyang gitrabahoan. Kay minyo baya siya og may mga anak. Pero happy na lang sab ko, kay malipayon masab siya. Nga sa katapusan, nakakita na gyud siya lalaki nga mibawi kun unsa may kapait nga iyang hayaguman sa kamot siyang bana. Apan, wa kini magustuhi sa among inahan. Unya.
1: Grabe mo mga batan-on karon. Wa na mo'y mga delikadisa. Gipaliwa na lang ninyo ang kasagrados kami niyoon.
0: Pasaylo ako, maha. Pero, praktika na malangot na rin, ma. Musugot di Eka nga mapatay si ate siyang bana tungod lang kay kasado sila. Sorry lang yun, ma. Nga, usakos na lipays na hitabo karon ni ate. Nga sa katapusan, nakalingkawas na siya. Nakalingkawas na taon siya singulatan niyang bana ug nakakita na siya laing laki nga tinuod nga nagpangga niya.
1: Pero unsaon naman lang kung mahibaw ini ang iyang bana. Maprisong imong maguwang.
0: Kaniya no? Mas una pa na akong ipaprisos kuya Raymart, ma. Kay mas una ba siyang nakakita ang laing babay?
1: Unsa? Ay, pastilan, Ginoo ko. Ay, nabungkag na gyud ay ang pamilya ni ate nimo.

0: Jimalo, ano mo na si ate ni mo? Ispasag na naman niyang yung mga anak.
1: Huh? Humungod pa? May gisuhulan mong kus atis pagbantay sa yung mga anak sa ilang Kuya Raymart?
0: Pagbantay ba'y? Nga sugarol malin ang bayana. Piskatir malang kuno ang gipadang ate ni mo.
1: Unsa?
0: Kuhao na to mga bata sa ila.
2: Di na ko ihatag ninyo kong mga anak ko'y.
1: Kuya, ang amo lang bang maatiman na mong inyong mga anak? Eh, napasagta naman ninyo din, he.
2: Hoy, amahan ko ha. Angay lang aray na ako mga bata.

0: ikaw ba? Sige lang, dahi dimalo. Makuha ko rin gihapon ng ako mga anak. Mawad-an ra ubisa ang among kasal.
1: Unsaon man imot eh. Magpaanol ka nga mahal man kay na.
0: Nainumdum ko dahi, nga sa among kasal, dili niya tinuod nga pangan ang iyang gida sa among marriage contract.
1: Unsa? Okay ko magkasabot sa pagpasabot ni ate nako bahin sa ilang kasal si Ambana. Basta, may sayop ko no sa panghan si Ambana sa ilang kasal. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, kasado sila si ate Gemaline nako o si Kuya Raymart. Nakauya bang akong ate o lain? Magkiha ba siya na may laing babae man sa bang iambana? Ikaduhang pangutana, ang bata, tuan ni Kuya Raymart, o nagsuho lang si ate o mabantay. Apan, dili kayo mabantayan sa tigbantay kay siging sugal ang nagduwa ng scatter. Pwede pa nga among kuhaon ang mga bata o kaminay mo atiman? Ikatulong pangutana, napasagdan ang mga bata sa bana sa akong maguwang o gisigurog atiman ang iyang babay. Pwede ba namo siyang ikiha? Di manggod niya ihatag ang mga bata namo nga napasagdan o guansad niya maatiman? Ikaupat o katapusan, matod sa akong ate, nga sa ilang kasal si Ambana, sayop ang pangan na gigamit ni ini. Mavoid o mapawabay bili ang ilang kasal? O pwede ba silang maminyo o lain? Palihog, tabangi o tambagi ko, kini ang akong suliran, Gemalu.
2: Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, behavioral og mga pangutanang emotional. Ay guys, kinsa may mga na gisin zone ra din hawa tubaga gibyaan gipasakit giilad, aguy, naagyod ni diriba, ipadana be, ang inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sa atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Amo lang yung hangyo nga sa ako ang Facebook account, akong official page, Attorney Elaine Tantengco Bathan, o Elaine Tantengco Bathan sa Facebook. Adto lang gid sa kini ang akong suliran. No, I'd like to see your greetings. Malipay ko, magpasalamat ko. Please message me para ma-shout out ta mo. But ang inyohang mga pangutana, guys, adto lang sa kini ang akong suliran official writer's page ipadala. Okay? And taga-agusan, Del Sur ang ato ang letter sender. Agoy kita dugo siya ang Facebook page. Kaseksi ba ni mo, Gemalo? Muningan sa ato ang letter sender. Wow! Minyo ni si Gemalo. Murudyo ka, gili minyo. Kay seksi kay ka. Nagabuwag sila siya ang bana. Tulo, nasa'y tulo ka. Anak, no? Sumunan ni ilahang mga pangutana karon, no? Kasado, kabahin man ni sa iyang ate, no? Nga, si Gemaline, katong sa atong drama, ug si Raymart, no? Karon niyang ate, nakauyab naman tuglain, sumunay ang pangutana, makiha ba kuno siya nga may laing babae naman po diyang bana? Aw, kanimanggong magminyo ta, forever lagi ni, inigpirma na to. Unya, nakatangag din ha, no? Kambal tuko ana din ha, ang mga responsibilities na to sulod sa kaminyoon. One of which is that, dili ta pwede mangita uglain or muduwa uglain team or makigrelasyon uglain mintras minyo pata. Wag yun na ingon ang balaod nga kung pananglitan ng imong bana na anay lain, okay na pug kang makigminyo og lain or makigrelasyon og lain nga di ni mo bana. Dili ra ba equal, no? Adultery ang tawag ana. Kung babay kang minyo nya makigrelasyon kag lain. Why bangun nag-ingon ang balaod nga pwede makasa ka or makiha ka kung minyo pa mo okay pa mo. Pero kung dili na mo okay, okay na lang pud ka na ay lain. Di man inala ang giingon sa balaod. Ang giingon sa balaod, mintras minyo ka, di ka pwede na ikarelasyon relasyon og lain, period. Therefore, even if naanay lain ang imong bana, makihagi hapon ka for adultery, even if naasay lain. However, lahi man pud ang pagdatat sa lalaki nga minyo, posible sad na makihapon na to ang imong ang iyahang bana katos Raymart for having having an affair with another girl nga dili niya asawa, provided nga ang elements po sa concubinage kay lahi man ang babae, adultery. Kung minyo ka, adultery. Kung lalaki kang minyo, concubinage. Ambot nga nung hangtod karong wa, pag yun nausbah ka ng balaura, kay lain-lain baya pagprobar. Mas dali mo probar adultery kaysa concubinage. No? Anyway, ikaduhang pangutana, ang mga bata tuan ni Kuya Raymark. Ug nagsuho lang si ate ug mubantay. Apan dili kaayo mabantayan sa tigbantay, kay sigig sugal anang duwa na scatter. Pastilan! Guding scatter. Pero, pwede ba kuno nilang kuhaon ang mga bata o kami na kuno sila na kuno'y muatiman? Dapat kuhaon si imong ate. Kay imong ate o ang imong Kuya Raymart, sila may naay ka ng gitawag na parental authority. Sila mo'y naay authority sa custody sa mga bata. So, dapat adto na nila dito. Kay kung wa ang mama, kay minyo man sila, then adto sa papa. Pero, dili yun pwede. Ilisin ang tigbantay scatter na unsa. No? Mom ka na inyong ibayra niya. Kung man magsirag duwag scatter, kana ba yung scatter, guys ba? Na, kadaghan na biyang nadaot, ana. Di ba na, ikatong vlogger nga prinsesa-prinsesa tawag nga nadaot o scatter. Na nga, inalag mga stars din has mga kuan, mga followers niya. Kay naputlag kurente, wanay pang bayad, no? Kay nadaot, anang mga ingon, ana. You have to learn to control yourself. Or better yet, avoid playing. Game of chance, manggod na. Unsa may ads nga makadaog ka o mapildi ka. O ang imuhang pildi, mauni niya imong daog kanira na nabawi ni mo tanan. Kung imuhang sumadahon, ang imuhang nagasto, sukad sugod, nga puro pildi, niya pila imuhang daog, nabawi to ni mo tanan. Kay gwa, undang taoy. Dili, pwede. No? Sunod, iyang ikaupat o katapusan nga pangut, ikatulong pangutana, napasagdan ang mga bata sa bana sa akong maguwa. O gisigurog atiman, no? Kaya ang gisigurog atiman, ang girl, ang babae. Pwede ba namo siyang ikiha? Di man yun niya ihatag ang mga bata namo nga napasagdan o wala man miniya, wala sa diniyan na atiman. Pwede rag yun pod, no? Kaya kung di pod maayos ang pagbantay pod sa imuhang maguwang, it's always going to be the welfare of the child nga magibabaw. So pwede tamo, ato sa siguro sa DSWD or sa Children and Women's Health Desk sa pulis para atong ma-check o mapasusi kung tinuod baga wag yun na maatiman ang mga bata. But it has to be na imuhang maguwang, imuhang ate, mo'y mo initiate sa pagguha, sa kustudiya, sa mga bata this time around kay siya man ang naay primary custody being the mother of the children. Ikaw pa at katapusang pangutana matod sa akong ate nga sa ilang kasal sa iyahang bana sayop ang pangalan nga gigamit ni ini. Ma-void ba? O mapawalang visa ba ang ilahang kasal? O pwede sila maminyo og lahil? Yes, that can be grounds for annulment. You'll have to go through the process nga gitawag na tug annulment of marriage. Kay di mao ang tao, wrong ang identity nga iyahang gigamit dito. Maybe there are grounds to annul because mo ginay makapa free sa imuhang igsuon nga dili na siya nga magsigig panguyawan ba nga makigrelasyon or makigpuyo og lain tungod kay minyo pa siya. That's the best way to do it gyud. No? Nga magpaanal ka para ma-legalize niya, ma-free po ka sa bond of marriage. Dili ka magsigig, you know, ka-attached ba sa imong bana nga na naman ka deadpod na ilain. Pagpaanal yun. And that's always my advice to many, no, of our listeners. Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhigyapon sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tata RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkod ang maayong panglawas. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, duha ka mga US-based satellite internet service providers ang anaana sa final stages sa application na inipaglusad sa ilang servisyo din sa Pilipinas. Gipaybaw ni DICT Secretary Henry Aguda nga anduha ka mga American telecommunications firms ang ubo sa application sa National Telecommunications Commission kon NTC. Niyatong September sa miaging tuig ang DICT ni paibaw nga ang langyaw nga mga telco si padayag na og interes sa pagsud sa data transmission industry sa nasod human nilapson na ang konektadong Pinoy bill ngadto sa usa ka balaod. Katong mao balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan? Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awin. Ano pa daw sa iyong taagi karun? Maukaneng sa kababae nga taga kinasang an Pardo, Cebu City. Ang at matatampo nagdasingan nga Sylvia

0: Sirve ka pangihi,
1: hanap ka pananaw,
0: ug pagpaminod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
2: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung
0: ka. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit.
3: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
4: tulo pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumalit sa mga butika.
5: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
6: Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors.
9: Advanced formulated. Ginawa based on true science.
8: Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Mabibili sa mga butika.
5: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: Igala, nakakape na ka?
11: Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract?
10: Kini, ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo.
11: Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
5: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
13: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
14: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
15: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
14: Super Fiber.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sir Kogon Herbal Capsule ug Sir Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney gid ayo akong kilid nga naka hilig gid ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dayon ko awan ah, ni kalisa Dios nga wala. Wala na ko nakapatik up wa na magud gibati nya ka antok karon nagmintin ako. Antok karon ayo na ko gunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amon isa sinta nakapin sabay na bisita.
0: This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.

0: kagwap pagit sa akong crush. Ay, mabuang tsiko nga magsiyog tanaw si mong naong. Ay, kabayo!
1: Ah. Nagkis-kis lang ikain ang picture sa yung notebook.
0: Ayaw ko'y pagbuot-guot.
1: La, sumpong ka ni Papa Do. Pa!
0: Hoy, Star!
2: May uyab na ka, Sylvia?
1: Wa pa, uy.
2: Unang isamdan ang picture ngayon mong gihagkan matulpas si mong manghon.
0: Kuhan pa, sa artista pa, uy. Ikaw ba't tapian ni kagpa, uy?
2: Uy, kamong duha ba? Gusto na ko nga makahuman una mong eskwila. Una mong musunan ang uyab-uyab. Asar mong gudun niya na ba? Kung magtrabaho na mo? Nakasabot?
1: Opa.
2: Sylvia.
1: Opa.

0: paspasa sa panahon sa. Mura ganos alang tong nag-eskwela pa ta, karon nagtrabaho na ta. Uy, naminaw ka na ako.
1: Ha? Ansa ti?
0: Busy kay kada sa imong cellphone ay. Kisa man imong ka-text ba?
1: Na, akong uyab.
0: Ha? Na nagkay uyab? Wa pa magani ko.
1: Hinay makikagod.
0: Ang bagira ah, gini mo eh. Oy, ipaila-ila ko ana ah.
1: Hmm? Di ko eh, bahala ka.
0: Hmm, kaarte. Ay, sura ba yung isa kayo ng urasa, uy. Nakagig pa sa hero nga nag-atang. Puno-puno pa gid ang jeep. Ay, salamat. Kani ay kay gamay ng pasahero. Musok-suk ko para magkasakay ko kuna.
2: Hindi lang, hindi na eh. Ano na mo, senyor?
0: Na, bahala na natin, uy. Basta makasakay lang ko. Abre! Ay! Ang akong bag! Tabang! Tabang akong bag! Ano ba dagal ang stretcher? Tabang!
3: Hello! Salamat! Thank you! Ako na! Yes, sir. Sir, salamat ka. Ayos, sir, ha?
2: Oh. Ay, di ko mudawat ako salamat, miss. Kinahanglan nga, bayaran yung kunin mo.
3: Ha? Pila mo siya akong ibayad, imo?
2: Imong cellphone number, ibayad. Okay na ako.
3: Oh, ha?

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Ginta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
2: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
8: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang

0: Ang moment ni Geraldine.
1: Ayay! Marik, ikaw naman sa lagi mo yung nagsikignisi, di ha? Nakauyab na ka, no?
0: Secret!
1: Arti, sultihi ko ba? Kinasag ko isulti ni mo, sige na.
0: Ay, ka-text na. Uy, di na ko uyab.
1: Ay, lupi, gaday ka na ako.
0: Nakauyab na day ka. Ikaw ba ang bugira kay kastanan?
1: O, di ka uyab lang din, no? Magminiyo na mi.
0: Ha? Uy, nahibaw na sa papaana.

0: Uy, mau ba? Luuyas si mong mangmudgod.
1: Lucky?
0: Sylvia. Lain man kung anira ko sa cellphone musulti yan eh. Pero, di namgod ko magkapahabot ng magkita ta.
1: Aha. Unsa man ay na, Gerald?
0: I love you.
1: Nabukad
0: chance, di mo?
1: Sa tinuot lang, ganahan man sa kunin mo, Gerald. Sige, sawayan na to.
0: Yes!

Daystar, dahil mata sa. Ayos sa sigit ka po, huwag diya pa. Nakuinsi ka ni mo. Huy. Huy. Star. Star? Day? Day! Pa! Pa, si Star, padili mo mata! Pa!

0: Ay, salamat. Salamat kay nagmatanak ka, Day.
1: Te, si Papa.
0: Tuas sa kawas, nagpalit ang pagkaon niya. Day, star nga nung itumar, magkatundaghan kayong pills.
1: Dili na ko, te. Gikapuin ako. Love kayo na ko si Bernie. Huwag kong palipanan ako siya. Mahal ko nga biyaan ko niya.
0: Kung love git ka niya, musabot siya.
1: Huwag kong love git ko niya. Tabangan ko niya.
0: Daystar.

0: Ano na magminyo? O bago pasad ka ayaw mi ni Gerald. Nahibaw sagit ko nga upa siya plano na mo. Saan man nina ko?
1: Pagpakasal ta.
0: Onsa?
1: Kumusugot ka. Malipay ang mumangod. Malipay sa ko.
0: Basig ipuhat lang ni mo para na ako, ha?
1: Usasad na. Kaya di ko gusto nga mag-uol ka. Ugusa pa. Di mo sa dadihado. Kana pa nga makasal hinunda.
0: Pero bago pa mangod ka ayaw ta.
1: Ano man day? Sukdadan bagyuday na ang gidugayon?
0: Gerald.
1: Sylvia, seryoso ako ni mo. Mahal ka. O gusto na ako nga, ikaw nang akong makauban ang tutsantot.
0: Gerald.
1: Onya, onsa man?
0: Yes.
1: Yes?
0: Yes.
1: Yes. Yes!

0: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Ang balita hatod kaninyo sa Di kalidad og barato ra nga tambal? Ipugos og pangayua. Basta Right Med. Kay gusto namong maulian kamo. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. Ang balita hatod kaninyo sa Di kalidad og barato ra nga tambal? Ipugos og pangayua. Basta Right Med. Kay gusto namong maulian kamo. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
1: Mokito mga higala ang kaagi ni Sylvia nga taga kinasang Anpardo, Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit ni Raglan, Everlasting Love.
2: Did you know that something happened to us right before the future and right after?
1: Ang mong kaagi, kibata na doa sa radyo ni Carol Marie Hikain, kubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusab mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nagkalain-lain kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakap. Idris lang nining tunumanun, handumanan sa Sagawit Care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpanginya.
3: Kining a portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
4: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakuso.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1 Tatak RMN.
6: Subay sa nakusog na dagan sa modernong panahon, diin padayon na pagsulbong sa kaalam sa natan sa siyensya o teknolohiya. Namugna kining pinalahi ng sugilan. Si Andre o si Ethan.
7: Yes! Nilampus ko! Nagmalampuson ko!
8: Ana, mibling na ang iyong mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
9: Salamat, Andre Martin. Yahangop ko ang pagmugna mo kanako.
8: Ikaw ang buhing kamaturan sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi. Nga ikaw, mau ako. Ug ako, mau ikaw.
7: Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan! Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang na gunobong ka sa himpit aron mahalaw sa layon!
10: Iko na, Andre! Gusto na! Nagpakiluhi ko ni mo! Ayaw akong kignali ini. Hatagi akong higayon nga magpabilin. Buot ko magpakabuhi nga normal sa susama ka ninyong mga tao. Buot ko mahigugma. Ug mahal ako si Fiona.
11: Ayaw! Ayaw, Edgar! Ayaw!
10: Ako ka lang, Fiona! Ako ka lang! Ug walay Andre Martin nga makakuha kanimo gikan kanako! Wala!
12: Si Andre ug si Ethan. Si Andre ug si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kun dili kapugngan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matod pa sa mga batid sa NATA sa siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kung mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andre ug si Ethan. Namugna ug gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sound engineer, Ricky the Savage Garing. Media production specialist, Lloyd Cabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong May 10 to 15, 2026.
15: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao kanang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kinimo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: Set Health Report.
19: Health Report.
20: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
21: Kalamin na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang mo ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
22: May buhay sa makabuhay!
17: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
0: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti, kumadunlan, may nagkaon. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule. Kaya karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
17: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
22: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
23: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
24: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
23: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
25: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
26: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Yes, ayaw akong tiyan nga grabe ka pagtuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabi. Kaya pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, naapon ng umah. Karang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: o karon, ano yung aling sumpay sa atong sugilanon, si Andre o si Ethan.
1: Mau ba siya?
2: Oh, bilihog na karoon ang tanan ang units na to sa kapulisan aron masikop sila. Aron matubag ang tanang kadao itong krimen nga nahimo ni Ethan. Diin sila ang mastermind o responsable.

0: Oh, ay naman ay mong higala nga ex-general, Colonel Bidje. Wa, paman lagi. Tingalig, mauwahi sila o maabdan hinoon kita sa mga kapulisan nga nagpangitakaram ka na to.
1: Relax lang, Professor Charles. Niyanatro sila. Oh, tara ba? Tara usurahan.
0: Hmm.
1: May hayag sa sakinar nga nagsigibot. Awalihain, sila na ka na.
0: Kinahalang maniguro kita, Colonel. Kitingalig, lain kanang nagsingabot. Kitingalig, ang mga pulis na kanang nagpangita o buot mudakop ka na to.
1: Gusto ka, Profesor. Huwag kumukul maniguro. Kaliot, tawagan ko si Buddy aron kumpirmahon kung hain na sila.
0: Oh.
1: Wapalibag si Buddy. Siya na kining mitawag. Akong i-loudspeaker, ha? Aroon mo mabati ang among pragsulti, Profesor. Hello, Buddy. Manawag unta ko ni mo, apan naunhan man ko ni mo. Hayra ka mo.
2: Hello, Colonel Bidje. Buddy, doon na kami niya sa inyo, lamatangan. Bisumay na kami sa ngamang daan, ayokon niya.
1: Kung mao, ang hayag sa sakyanan nga among nakita nga nagsingabot, ng among himutangan, o na ka na ang headlight sa inyong isakyan?
2: Roger, buddy. Kami na kini.
1: Salamat, buddy. Nagpabati si Professor Charles sa atong pragsulti.
2: Doon na kami, buddy. Professor Charles, wala ka mo yung kabalaga.

0: Tuh di mga rasakan dis. Wa pagid mo balik og tawag ang inyong labaw nga si Major Suarez. Di ba matod niya nga mag-update siya sa ilang lakaw matag karunog unya? Labi na bahay ni Andre?
1: Bitaw?
0: Kana, basa na iyo na kanang labaw ang mitawag kanis.
1: Si Major Suarez sa good few na. Kanin ha. Hello? Sa makausap pa, good evening, Major Suarez, sir.
2: 12:15 midnight na kumis. Morning na.
1: Ay, tood. Sorry, sir.
2: How's Fiona?
1: She's still awake, sir. Nagpaabot siya sa imong giingon nga mag-update ka. Updatean mini mo, bahin kang Andre. Nagpamati karon siya sa ito pa nagsulti, sir, kay akong loudspeaker ang akong phone.
2: Okay. Ma'am Fiona, good morning, ma'am. Pastilan. Naikukuli mo nga past midnight na waka pa din matuog.
0: Okay lang, sir. How's Andre, sir?
2: Yes, ma'am. Don't worry. Wag ka na ang ikabalakan. Andre is safe and secured. Nagpengon ka ron siya diha sa ospital ng imong limutangan. Huwag may police kong di-assign nga may uban ka niya for security. And I think a few minutes from now, maybe 15 to 20 minutes, maabot na siya diha. So, relax lang. It's okay.
0: Thank you, Major Suarez. Thank you. Good kaayo, sir.

0: Salamat sa mong concern, Kanis. Nga bisan tuod may gipamati ka tungod sa nahitaburi mo. But still, may offer ka sa iyo mong serbisyo para ni Fiona.
1: Ay, ka na gano'n na, Andre. Basta naalang ko ikatabang, malipay ko.
0: I'm sorry. Nakinalang ka na gano'n pahuway. Kay dilipo sab ka ayodo kay nga miabot ang mga relibo ninyo sa pag-secure kang Fiona din eh.
1: Huwag ay angay kabalakaan ako, Andre. Andad ako na ini.
0: Nakasabot ko. But ina yung mong sitwasyon sa mong hiyagyan. You also need a precious time to rest.
1: Thank you.
0: Dili ka nga magpasalamat na ako. Ako mo ay angay nga magpasalamat din mo.
1: Unya, mabakit itong lalisan kung kinsa ang angay magpasalamat na ito. By the way, nagkasulti na ba ka mo ni Fiona?
0: No. Kay nakatuog siya sa kong pagsuot sa iyong kwarto na iyong ospital. Huwag nahinano kay siya. Maila nga nagkinahalang yun siya sa igong pahuway.
1: Naluoy ko niya. Kay kaganiharag yun tayo na siya sa iyong panggabi nga nagpaabot sa iyong pagbalik. O kay wada yung kamuabot, nakatuog siya. Niya, nahigmata na usab o nangita ni mo. Huwag mihilak. Naguwal siya nagunang-una sa buot mong buhaton kang itan.
0: Mahu ka na ibuot kong pakiksultihan niya. Umagin sa buntang ginigbata niya. Sa pagkakaroon, di ko lang una siya tugawon. Tol day, kining dilita na lang ka langayo, no? Kay muli para baka siya mong gipuyan.
1: Sige. Sa ako nang gikaingon, anad ako ni ini. Used na ko ni ini. Dod, wak ka ba maka-update sa manhunt operation karon nila ni Major Suarez sa ilang pagpangita ni Professor Charles o Colonel BJ? O saan ka karon yung resulta sa ilang lakaw?
0: Saan mo pa nagsulti ni Major Suarez? Sa tunos yung sinultihan. Confidensya. Nga ilan ang madakpan si Professor Charles o Colonel BJ?
2: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
3: This newscast is brought to you by Semeticone, rest time to the rescue. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako dai Senyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no kanias.
9: Wala pa kanino magpuhay ang herbal capsule man, kasi may gibamat yun.
8: Daghan, high blood, sisakit akong lipong-lipong ko.
9: Karoon ka na kanino magpuhay ma'am, kasi may masama yan itong gibamat yun na
8: dili na kayo kapoy akong lawas. Muna nga, kinalan dyan ko mo inom o koy para nga ma-relieve ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
7: The original Koi Herbal Capsule.
3: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
10: Kargado!
11: Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
12: Kargado!
13: MaxFit Kargado! Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
14: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Bang!

0: Matod sa akong sakop nga naniidit to sa pribadong pantalan nga inyong gipunduhan kaganina. Kaya nagpabuto ta sa yari, Professor Charles Badi, maga 10 to 15 minutes lang ang nakalabay. Miabot ang reading team nga muna kupunta kaninyo nga pinanguluhan ni Major Catalino Suarez.
1: Mau ba, sir?
2: Kung mau, dako kay may utang habuton kayo ba di, si Professor Charles. Kay kunwa ka pa, hayan, nasikop na kami nila.
0: Mau kitang tagalain inyong dangatan, buddy.
2: Professor, utang kabubuto nato ni buddy ang atong kaluwasan. Dili ka ba lang magpasalamat ka niya?
3: Nga mong dili. Dako yun kayo ang akong pasalamat ni mo, sir. Nga gitabangan mo kami. Pero tingali, dili pa kami makabaos na niyong kaayo ka namo. But, laumi. Nga dili yun namo kalimtan kining imong pagtabang.
2: Correct. Maugyo ka na, buddy.
0: Actually, kung magbabot ang malanggani ang usang tao sa bugti sa iyang nahimo, matawag mo pa ba ka na o pagtabang? Dili. Dili ba? Kaya nag-apter man siya sa bugti sa iyang nahimo. Pero para nako, ang matuod niya pagtabang, wa magpabot ang baos o bugti sa iyang nahimo. Kaya ka na pagtabang. So, kinasing-kasing kini. Simbel kwinsa.
3: Mau yun, sir. Mau yun.
2: Mau yun ka na akong gibiliban ka rin mo, buddy. Higala ka yung tunay. Maong wag yung paglubad akong pagdahi ka rin mo. Sukat pag yun ka rin to.
0: Well. Ikaw yun, buddy. Tuod, feel at home lamunin nga kong gamay nga rest house. Kung ganahan mo nga bukaon, hala, dahil na kang pagkaon niya sa ref. Nasa'y mga dilata niya. And as long as nga ganahan pa mo nga bustay din he, samtang wapan na ito maaarin sa inyong pagbiya din sa Cebu, huwa mo yung nga kabalagan. Kay, safe tragin mo. Okay.
2: Thank you, buddy.
3: Salamat, sir. Dakan yung kayong salamat.

0: Nakaraig ako sa inyong kasood, Colonel BJ. Ni buddy. Talagsaor kayo. Ang sama kaniya nga, higalang wa magpaabot og bugti sa kaayo ngayang nahimo.
1: Sa Tagalog pa, Profesor, iba ang aming pinagsamahan. Sa pagkatinood, estudyante pa lang kami sa college. Nagkasuod na kami. O magtinabangay sa bisan unsang butang. Sa maayo man o sa bisan illegal o binuang. Dorsa ka ba, Profesor? Isa ka mo lang kilay ni mo.
0: Colonel.
1: Nagkasabot ko ka rin mo, Profesor. May pagduha-duha ka ni Buddy. But sa ako lang gikaingon ka rin mo, kasaligan siya. Makasalig yun kita kaniya.

0: Kumusta na ka muna ni sa ospital, Andre? Wabag ka mo'y namatikdan nga katingad Andre ni sa nga matur pa magkahataguhul ka sa inyong siguridad? Hmm?
1: So far, Major Suarez, sir. Wa, sir. Okay, regular ang tanan. Nakailasan ko sa mga police personnel nga gi-assign din sa paghatagog siguridad ng munifiona.
0: Okay, naniguro lang ko, Andre. But anyway, may update ko nga isulti ka ni mabahin ni Professor Charles o Colonel Vipje.
1: Maba, sir. Uunsa ka?
0: Since nga nakuko o pagsalik ka ni mo, sultihan ko kundi ka bahin ni. Nga pipilag ka oras gikan karon. Mahuklas na kamot sa kapulisan ang duha ka mga wanted sa manood.
1: Unsa?
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, nirimit ang Philippine Amusement and Gaming Corporation kung pagkor o dulaan sa 6 bilyones pesos nga dividends ngayon sa Bureau of the Treasury nga mahimo makapalambo sa pagpondo sa mga program drama sa gobyerno pagpadangat sa tensyon sa Middle East na mahayag ang pagkoy nga ni turnover kini og 5.67 bilyones pesos ngadto sa treasury isip kabahin sa ilang mandated dividends alang sa tuig 2025 bisan mas ubos kini sa 12.67 bilyones pesos nga na-remit niadtong 2024 ang maong dividends nagrepresentar og 50% sa limpyo nga kita sa pagkoy niadtong miaging tuig subay sa dividend law. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic So, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap makasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient alang sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging jing kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult, this time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
6: Sa tanang butang, importante di ay nga sigurado ta sa quality sa ato mga gipangpalit. Labi na sab sa ato mga gikaon, ginainom, labi na sa matambal o vitamina. Dilibot pasabot nga ingon nila nga tanan kaya, mutuo na dayon ta. Kinalan nga atong sutaon ang pagpili sa matambal o vitamins, labi na sab nga papangguapa. Dililang basta musalig ni bisan kinsa. Pero naakoy itudlo ninyo nga sekreto. Aron dili na ninyo ipangutana ang tanan, kini ang pinakadali nga hinumduman. Kun naay irekomendang nga tambal sa butika ang panguntana ni ini Unilab Kulitibana. Ngano? ang akong nibawaan nga tanan nga matambal, vitamins o pampagwapa sa Unilab miagi. Sa upat ka marka sa quality alaga, subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab ang masiguro nila nga quality good aya pamabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sa storage. Mao nga ayaw mo og tuo sa mga matod nila, pangutana o saan ako, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tungod dapat dito sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo may bawaan ang uban pa mga produkto sa Unilab, bisitaha ang www.unilab.com.ph/products-to-know-more.
7: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
9: Same nutrition, half the price.
8: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
10: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
9: Same nutrition, half the price.
8: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

Nga kasama at ang iyang sunod nga sumpay ning atur sa ginanon, si Andre O. C. Ethan, writer, Glenn Pino, director, Inday Bambina, musical scoring, engineer Ariel Mancao, recording editor, John Lloyd Cabiana, sound man, Ricky Bangis Gari, dalit ka na sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
2: Ano man lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlok. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag bubuan pagugtango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo. Pabring dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring dato!
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
8: Karong May 10 to 15, 2026.
9: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
7: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
10: Samok nga ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang. Undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tusiran.
11: Tusiran Forte.
12: Unilab quality yan.
13: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubong makulit? Just stop it.
15: Said. Health Report.
16: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Life Extension Vitamin D3, Kagsubog. Atong babatian si Ma'am Emma Ermac.
2: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
3: Karon, minus na.
2: So, wala na ngayon?
3: Ubus na. Ang akong samad kay naayo na ba, naalim na?
2: Meron po kayong sugat sa paa.
3: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko life extension vitre. Mubi sa to, yad ko sa hospital. Pakuliyon ko sa doktor kay putlon magiga kunti il. Dili, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung anang life extension vitre kay mubi nakakuha na ko. Pag December, good December. Stick naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko dirig mga makaon. Kay dili na ko nakuka New Year ba? Dili na ko nakakaabo sa 24. Okay kayo bang life extension, sir? Sumpayan na itong ginabuhi.
1: Life extension vitamin D3 for longer life.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika na ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
6: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
7: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
8: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Ngano mo ka nga gibilin man ni lulupilun ako, no?
2: Pagsay...
1: Abay, Mikmik. Mauna ang giwarawara ni Lulu nga iyang ipadawat nako.
2: Huh? Unsa? Kun mauna, ikaw ginapinlans pagkaungo sa imong apuhan. Abay, Johnny?
1: Ah, Mikmik, abay. Mausab na akong pagtuo. Pero, bisan usang ako na akong tanaw, ah. Ha? Si Minto, magyod nga, gilingin lang niyo?
2: Tuod, no?
1: Mauna nakapahibuon ako.
2: Pero, tayong pagrasan ko. Tayong pagkuloy. Nga nung binlamasag ka sa imong apuhan o ingon anak ka ng gilingin nga bato.
1: Ambot. Pero, abay, katong akong apuhan, no? Daghan to siya gimmick sa kinabuhi niya. Liman nga, bisan na na siya'y dakong bay, na siya yuta. Di, igid siya magpaila nga, na siya'y kwarta.
2: Mau ba?
1: Nainumdum ako nga, naglalis sila si Tia Alicia. Kay ipabaligyan na yun ni Tia Alicia ang ilang kayutaan din. Pero di gud mo sugot si Lulu. Gipalayas na nun niya si Tia Alicia.
2: Kawild sa si mong apuhan, no?
1: Og labaw ng gikahibod na nila. Kay di gud siya mubiya sa pagka supulturero. Bisang tiguang na kayo.
2: Mao ba?
1: Oo. Ganahan gud siya nga manglubong og tao.
2: Oh, makakwarta man ka siya.
1: Oo, kakwarta gud siya, eh. Kaya na, may mga dato nga mong patiman niya sa ilang mga lubnganan. O magdawat siya suhol.
2: Oh, kuyawa sa tripping sa mong lolo, eh.
1: Pero abay, kalit lang siyang nausab. O iya kong gipaadto sa syudad. Nga wadjoy kwarta.
2: O mauna to nga nagkita ta?
1: Oo. Imong kong gihatagagpahan.
2: Ah.
1: Aho, nipilit ako nimo.
2: Palayas di kasi mong lolo ato. Mo di ito nga nagkalisod ka sa syudad?
1: Awa magiguniya palaya sa abay. Ang bay nga akong gipuy-an, mo ang gipuy-an niya sa syudad sa una. Mao nga nakatulto si Gaupoldo dito. Pero, wag yung guniya tagi kwarta. Kay gusto siya nga makakat-on ko sa pagbarug sa kalisod.
2: Kuyawang lulo ni mo eh.
1: Siya ang nagtudlo na ako nga bisan unsa nga trabaho, basta limpyo lang, dawaton. Bisan pag manglabada ako.
2: Mauno?
1: Oo. Kunya karon. Ay, karon. Kitagan ko niya glabad sa o. Kinahanglang matubag yun ako pangutan na rin. Kung nga nung lagi tao, nga iya makong gibinlan o inumol nga siminto.
2: O giputos pa yung maayo?
1: Dili kay ko na lang. Nanukon pag yun siya nga, dili na ako ipanabi. O isulti labinas akong igagaw.
2: Si Poldo?
3: Ah, Tia Alicia.
4: Unsa naman, Poldo?
3: Wala yun ako makiti ang bata.

0: mo.
1: Oh, di ba? Nahadlok to ni Johnny.
0: Kung dili na mo balik ang bata nga imong gisughulan, panuhol og lain, kanang dili na bata.
1: Pero tiya, ikaw man gid ang anak ni Lolo Pilo. Doon na kay katungod nga mogukod ni Johnny kung unsa may tinaguan nila ni Lolo Pilo. Tiya, bisan usaw na kong review ang akong nakita sa pagkamatay bang Lolo. Klaro gid kaayo nga, may gitunol si Lolo o gipakumkum kang Johnny. Puti ang kulor.
0: Sigurado ka, ana, ha?
1: O lagi. Pero nagtuo ko nga mao na to ang pagkaungo ni Lolo. Pero mamakak pingin si Johnny. Hangin ko no ang gibili ni Lolo nga to niya.
0: Kung tinuod man nga doon nagigipakumkum si Papa kang Johnny, kinahanglang ako ming makitaan.
2: Sigurado kasing mo nakitang Johnny?
3: O lagi. Nakita na ako doon na siya giisa. Nakuhaan lagi din ako sa kong cellphone.
2: Kinahanglan nga makita na yung cellphone. Dali! Sige na! Ato din pagkita akong sige na!
3: Sige.
4: Ay. Di una ako mag-una-una sa bato eh.
5: May pa. Narbay pistas pikas barangay, bay. Disko to.
4: Ah, sige, bay. So, ayan na itong pang cheeks.
5: Ayaw pagdasi mong apil gito. Aron dili mahadlok ang tao ni mo.
4: Ah, oo. Oh. O, niya, kinsa masang apilido nga kung dadun.
5: Ako apilido? Puligar.
4: Ako lang mabli.
0: Mahimo bang magsultita, Johnny?

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dag anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with Biogenic.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
8: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
9: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagagian.
8: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
12: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-life extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
13: Long have we waited.
14: Anduway First Five.
13: Zach Tabudlo.
14: Moji.
13: December Avenue.
14: Parokya ni Edgar.
13: And Kami

0: Jazzy on May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
1: Tanduay First Five.
0: Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
2: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
3: Kung moingon si mama nga, sige ka gaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas ta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Oh, tiya.
9: Dili lang ko ni mo pasudlon.
8: Oh, sud sa payag ni Lulu, tiya.
10: Oops. Ayaw na yung sila kini. Apakulums.
8: Oh, napaday tao?
10: Gaw. Ayaw yung kong binal dito, hingaw, ha?
8: Ha? Gaw, huwag mo kong magminal dito.
10: Biday.
9: Inyo na din yung gilimpiyuhan ang payag ni Papa.
8: O tiya, mauram niyang gibili na ko.
9: Nahibaw ka ba kung nganong kinilang payaga ang gipili ni Papa Piloni mo?
8: O tiya, kwan, mudawa ito mag-gilimpiyo.
11: Madam, gusto ka juice?
9: Uy, kauban din ni mo kining tumboy?
11: Best friend na madam, tigil niyo magbuwag.
9: Johnny.
8: Yeah.
9: Dili na lang ko magdaghan pagliko-liko. Hain ang gipakumkom ni Papa ni mo.
8: Oh, gipakumkom?
10: Di ba nangutana naman ko ni mo, ana? Pero may ingon ka nga hangin lang. Pero ang tinood, nakita na ako nga doon ay yung gigidawat. Anap to na puti.
8: Imura tong huna-huna.
9: Aron dili ta magkagobot na pamilya. Bakit ako sa panakton nga gipakumkom ni Papa ni mo?
8: Ako na ba yung gilabay?
9: Unsay gilabay?
8: Gilabay na ko dito sa lungsod, tiya.
9: O ganong imo mang gilabay, ha?
8: Ha, kuan, gikumidyahan na ko ni Lolo Pilo sa iyang gibuhat. Munang gilabay na nako.
9: Unsay komedya? Ayaw ko patuho ang nga nagkomedya pa ang himat yun, Johnny. Nahibawgit ka nga ikaw na lang ang ipaabot ni Papa. O sa dihang nadawat na ni mo ang iyang giwarawara, namatay na siya.
8: Sige. Musulti ko sa tinood. Aron, di na ito magkagubot. Kay, kita na lang ba yung nabilin ining kalibutan na? Lain so kayo nga mag-away ta tungod sa batong siminto.
10: Unsay batong siminto?
8: Mauna, batong nga siminto ang giputos ni Lolo Pilo sa panapton nga puti.
10: Sigurado ka?
8: Kulagi. Mautang iyang gipasunod na ko. Aron ma...
9: Johnny.
10: Johnny?
11: Abay. Abay, Johnny. Pansang ka, bay.
9: Johnny?
8: Tiya, ang piso. Gusto mo gawas ang piso sa kong baba.
9: Unsa, bay? Ay, naunsa ka.
8: Tiya, dawata ang piso, tiya. O, dawata, mas gusto siya nga anak siya sa imong lawas.
9: Dito ko na!
8: Uy! Tiya, balik! Gawin ko lang! Katino, di mo siya ginahala ko.
10: Hindi ko magungo lagi. Di ko magungo. Ay, ano ko lagi magungo? Ikaw na lang pagungo. Ito na nagbalik ng imang piso. Bahala ka niya.
8: Balik mo, oy! Gaw! Iya! Balik mo doon, eh! Wak! Tabang! Tabang! Abay, abay, tabang! Wak! Wak! Wak!
11: Bay! Bay! Hanggawa buangan ni mo, bay. Ay, apit kumutuo ni mo, ha? Nga naungo na ka?
8: Nga, maungo. Gigo sa... Di ba dugay, abay? Tumudin nga akong mga paraginti. Ay!
11: Oh. Oh. Abay? Nga nung misiga man ang imong mga mata, abay, Johnny!

0: akin na ang lan, extra ang anda.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
0: Naana ang mga bisita?
1: Kajud lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
7: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon magkuko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nakatindog na ako. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, ana, malipong ko. Inom na ako, ani, sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
7: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee o Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo. O suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
10: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
11: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rumang uri ng sakit.
16: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: 10 years kay kan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot pagyapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi si Inday di mo. Balik na na mo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nakong ipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa akong mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan tanaka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni akagihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero ikaw o kag-atong kagahapon. Sama sa usag ka ninyo nga dili mo biya ka na ko. Maunia. Gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
1: at the door. Anino sa kagahapon. Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon. Tagsulat Martis Parba Albores. Director John Caracapuhanis. Spinner Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon.

0: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: Ganyan ang Pinoy!
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: Be MX-traordinary with MX3.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Lady's Choice.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Rosal Dita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Mora to, ang akong ginom, hantod na, wala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
6: Wala na ibukol na?
5: Wala na yun. Wala na ko ipamati. Daghan kaing salamat sa koi nga. Salamat.
4: The original Koi Herbal Capsule. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
9: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
10: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.

0: Believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, di nagbaglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: CBO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
7: Versus previous formulation, our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now.
6: Ito ang idol ko.
8: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: gikuharan ako ning gi-order nako nga cake o naghapit na lang sa kog ice cream. Nasay apa.
1: Daghan akong pagkaon. Unsa day okasyon?
0: Birthday maron ni Amy.
1: Ha? Og og imo gihapon siyang gi-birthday han?
0: Wa ko makahikay niya og ingon ini sa una. Kumuna yang gusto gyud unta. Hikayan siya og daghan. Unya may ice cream og cake. Okay, wa man ko makahatag ininya kanadto. Mao karon na lang.
1: Ah, mawa ba?
0: Donica flavor. Parehas ng paborito. Agraki road kay may marshmallow ug ang fruit salad nga flavor.
1: Mawa ba?
0: Ginahan mo sa kanining flavora, no? Di ba?
1: Sa una na to. Di na ko ganahan anak karon.
0: Aw, oh, kinailan lang Rocky Road imo?
1: Di sa ko ganahan og chocolate.
0: Hmm? Di ba hilig mga ice cream?
1: Sa una.
0: Sa una? Hmm? Pag ulagali mo na nga ako ice cream ni Inday Elin sa Miyaging Adlaw?
1: Miyaging Adlaw man to. Undang na ko, sugod ka ron.
0: Oh, o ba? Ano man, diet ka? Kadaot ni mo niya mag-diet-diet pa ka? Sunod na lang pag-diet kung way okasyon. Li na. Pero magkakaon na ta. Kina, mahilis yun yan eh. Li na ba?
2: Jane!
1: Gusto na tingali ni Jane. Undangon ko na gitingali ning pagbati ah. Oras na nga itakli ko ning akong pagbati nga sa uban. Hatagan ko na lang higayon nga makadayon si Josh sa akong kinabuhi. Kay bisag kung sa patingali akong buhaton aron makita ko nimo. Si Amy paghihapon ang tanan para nimo. Tingali ka. Tingali kinahanglan ang mapalayo ko pag-usap sa imong kinabuhi.
3: Nanay, halik na. Punitit po.
1: Makapalayo pa ka ko ini. Magkining bata ka palang daan. Murag ikamatay naman tingali na ako kundi na ako siya makita. Sama na sa matuod kong anak si Elaine. Unsaon ko man sa pagpalayo.

0: kakusog ni mo mugagan. Le nami makagukod ni mo oy. Mga ligo na lang katagtarong inday.
1: Gino.
2: Oon sa mani.
1: Pagkaon.
2: Nga nang ginatan man ko ni mo anya.
1: Kay, huwag ka halos makaon kanina. Nagsigil kag timi-timi. Ora, duha ka hungit ni kanon raman to ako nakita. Ngayon mong gihungit. E, gamay rasap kayo. Igura ka nga may pudyot. Mga kanana.
2: Busog ko.
1: Sa may nabusgan ni mo?
2: Nagtanaw ninyo nga nangaon. Nabusog na ko.
1: Karaan.
2: Bahalang karaan, basta kay busog ko.
1: Wala ka mukha o tarong lagi. Bibi, ako nalang hungit ni mo, bibi. Sa mukha, eh. Pabibi. Ha?
2: Di lagi ko.
1: Nang hunaw ko sa una, ha? Limpyo akong kamot. Ay, si Ginartiria. Nga na ba?
2: Busog lagi ko bak sa mukha, sadwi.
1: Tingal, gusto ka? Ha? Ha?
2: Daghan kay na.
1: Ah, uno. Dos.
2: Ah.
1: Suko kang giyungit ka?
2: Mabot ni mo.
1: Ay pagtubag, kay puno ang iyong baba. Nalang takang pataa ka. Uy, gisipon day ka?
2: Waman.
1: Mihila ka?
2: Wag gani, awa pa.
1: Hila ka nga gipugos kag pakaon? Ikaw ba suburbiyo, gikang bataa ka, no? Uy, uy. Jenny, sumangay mo. Tinudan na yung hilak ni mo? Balakan na ko, ana, ha? Ano nga, may problema ka? Ngano, makunin mo sultihi. Awa. Ipugos na yung tagagpakaon. May problema ni mo.
2: Ikaw!
1: Ako? Nga naman ko?
2: Ipugos na rin ko ni mong pakaon. Bisa ka diet ko. Makalagot ka. Mapuna na sa rin akong timbang.
1: Lo, kaluoy sa bata. Libby?
2: Ayaw pa! Ipagkakos pa!
1: Ipagluhag pa, ipagluhag. Kaya buong nasa sa tato na akong bibit-bit. Saan mo ka? Hila kami ng kapatayo. Uy!
2: Pansaon din ako, Ron. Dinagin ko makahimo iniog sabon sa kong plano.
1: Plano? Nga? Mangka!
2: Aral, makapahos ka ni mo bisag gamay, ra.
1: Ay, Jin! Gipunan pag hindi mo... Kay! Karoon ka! Karoon ka!
2: Hindi mo paus ka! Pahala ka!
3: Nay! Nay, hawas si Nay! Nay, oh!
1: Huh? Uy, asa ka, uy! Uy, pagsipat! Palabad ka nalay, ha? Huh? Unya ka lang! Ay, kasakit sa kumbukto ngayon ni Paak. Parang ding malimbayhan, ha? Murugig bata!

0: sa lang ura asa. Pero pag-iapong ko balikan ni George, hindi sa presento. Shit, uy. Ibati na kong kagutom. Tubli-tubli na ni akong gibati. Alimuot pa, gutom pa. Pilit na kain ni akong lawas. Pwisit, uy.
1: Iniiyas. Magaluwas ka na. Ay, uy, kaso nga, ipasaw ka nimo.
0: Oh, salamat. Salamat. Oh, kasikit sa kong liyong kong abaga. Nga nagsigira kong tiko ko din sa kilid. Dili ko makahigta kay hugaw kay saog. Ay, salamat kay makagawas na ko. Si Josh, naba siya sa tubangan?
1: Oh, abogado ra, mian ni ma'am. Taray, taray.
0: Oh, wa siya mo anhi, aram makita ko.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Ang tigit ang mga Eli gusto ganyan tumulat sa kapo. Jato o sa General Cash. Yan ko ni Jose Ernesto Archival. Ngayon ito bang karoon ng problema sa tubig o kuryente ang dakwayan. Tukod nini, ang mayroon na ngayon sa pangasuguanon ng maragilot pagamit sa tubig o kuryente. Kinitilawas na palayang kainit sa panahon. Mato ng Archival, nga ngayon masayod din ang mga grupyo sa syudad. Araw na minusan ang epekto sa maong mga problema. Mga kasama, anak itong kanunay, kung may atbang sa kanilaw, itong kawasan ng inflammatory abuse ng kapatiya. Sa mga heart pressure, heart failure, arthritis, diabetes, rheuma, kwerte, insomnia, migraine, ulcer, alvanas, tuberculosis, diarrhea, urination, infection, ba, kanilaw, kapuli, erma, sa kanilaw, kapatiya. Liha, insane, go. Ang original kuwi herbal capsule is kapalos of organic vitamins or minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, kahit pa. Original kuwi. So, ito po sa di pa kao.
4: Ambisyon nimo.
5: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang linuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: ikaw ang abogado nga gisugot ni George?
1: Yes, ma'am. Humana man lang akong obligasyon din, ma'am. Gipaabot talaga kamay ipakuha pa si Sir Nako nga naani mo. I need to bring it back to him.
0: Unsa ka na?
1: Ang yawi sa unit. Since dili ka naman, pabalik kong dito, kuwao na nako ang yawi nga naa sa imong posisyon, ma'am.
0: Ako na lang mauli ini niya, attorney. Mulahos na lang ko sa opisina.
1: I'm afraid nga dili mo kana mahimong buhaton, ma'am. Kay apil sa inyong kasabutan ang permanente na nga mupalayo kaniya. Which means dili ka na mahimong muadto sa iyang opisina, ma'am.
0: Unsa?
1: Ang yawi.
0: Pero attorney, unsa na ko sa pag-ilis? Asa na ko kuha ang akong mga butang?
1: I'm sorry, ma'am, but wa na mapil sa akong concern. Itunon ako palihog ang yawi, ma'am. Salamat. Buhiin na, ma'am.
0: Dili ko na bagyo siya mahimong mahangyo, attorney.
1: I don't think it's negotiable. Pasalamat ka na lang kuno kay dili na naiapil pagbawi ang sakinan kayang gihatag nimo. Aron may kasakyan ka kuno pauli sa inyong probinsya.
0: Unsa?
1: Excuse me, ma'am. May lain pang kliyente nga nagpaabot ako.
0: Dili ko mo itong gipalabay na niya ang akong mga butang. Pagamahalan ka ito. Pulos ka itong mga branded. Plano tingalan niyang ihatag kini sa bago niyang babae? Kuhaon ako ang akong sakinan na nahibilin ito sa kondominium sa iyang iyaan. Nalabao pang buset. O pagkauman, soyan ako sa pag-ato si George sa iyang opisina. Hangyoon ko siya. I need to get all my stuff. Dili mahimong ipanghatag ka ito niya sa iyang babae.

0: ibabagas sa kwarto ng hotel ang ako sa kinin. Ipaubos ako ang bitana. Hi, guard!
1: Sorry, ma'am. Pero di ba yung musod?
0: Guard, nalimot ka na ba kung sikinsa ko?
1: Kaya lagi ko na mo, ma'am. Mga bitong gibabagan ako yung musikinan. Kaya may mando ni Sir Duvan nga di mahimong pasuglon ka.
0: Kadiyotra kayo ko, guard. May kuhaon lang kugi kaniya. Dili ko magtugay. Please.
1: Sorry kay ma'am. Ako may madiskwido kung musupa ko, ma'am. Paliw lang kong atrasin mo sa kinan, ma'am.
0: Pwisat. Kadiyotra lagi ko.
1: Isang usap pa ka na kasigundo, ma'am. Di yun mahimo.
0: Kalagot ba, uy? Mura magkagwa makailan ako? Kuha lang imong ibabagya sa kong agianan, ba yung pasudla ko?
1: Di yun mahimo, ma'am. Balik lang si mong agi, ma'am, kung gusto kang makita ni sir. Palihog na lang kong tawag niya, ma'am, sa gawas. Ay lang din eh, kaya nakababag ka sa agianan, ma'am.
0: Pwisit! Pwisit! Alagot! Kapilit na rabas akong panit. Kina na makaligo na kung makailis. Mahapit una ko sa department store. Magpalit kong mga bagong sinina o mga personal na kong gamit. Sadali pa kong mulaw sa usaka pension house. Pusit! Nagtuga makapugong ka na ako sa ako niyang pagsamok-samok ni mo, Josh. O sa bago ni mong babae. Dili! Kagisamok naman ni mo ako kinabuhi. Pwes, samukon ko usab ang imo!

0: bitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wala si Mom!
5: Don't worry, Dad's got this.
4: Wow, fries with dip, egg sandwich, and mac salad.
6: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
8: RMN Newsbreak. Newsbreak.
9: Mayong hapon ako si Radyo Banda, Josephus, J.Q. Garo sa Tuna Newsbreak. Pero na pura, harun dito sa Dubai sa Farland Green. Pili lang mamatanon ang nanayinan mag-detex fiber ka. Ang detex sa fiber na mas superior, ang distance na maoy graputik na sa mga sinula. Ato naman sa sa batok sa nalabas ka free or nalikawin sa gipagabi sa version, yung meris mabisyo sa mas pinong sa alkohol o ang pagpanwako. Sa itong balita na isa ka senior citizens, gidunggab kini, ito sa may sitsula bangon barangay tulit lungsod sa Argao, ang biktima nila sa balag Raul Sabio Hermosa, 71 anyos sa Gapurigun, o lumupyo sa naskutad na lugar. Samtang itong mga suspect nilahag si John J. Bahinting Largo, 32 anyos sa Gapurigun, biktima, o sihing nasab sa maugat biktima. Sa nasalang ba sa subdivision sa kumisan sa Raga Position, nagrabot sila og report, nagrabot sa maog pagtanong gabi ito sa skutad ga lugar sila ga pag-responde, gimo og ilag pasunog inisyon nga gingong ang kalit nga midol kini suspect sa biktima og gidunggab kini, og dihan ni ma samdi sa iyag tungbahin siya ga bagag to, gabahin siya ga naong ang bigilagin doon na ay dalaga arnis na tuwi yun ang mga iyang yapak ang suspect tungkol sa mao kita mo na likinig nga bidagan o bisibat ang suspect sa gibog ang post officials kapisan na daktan ng kini suspect kung kisi di panggung na karong ibalo dito sa Argao Police Station. Batong news, big karunga-bura ang hulga sa Detex Fireman Reed. Ang Detex Fireman Reed campaign nga to siya na 1.3 million orat units sa antioxidant sa bitibog na mapontra sa mga free radical sa oxidation sa Detex Fireman Reed. Alam kong panit pumataon, internal organ ayahon, ang Detex Fireman Reed, digit balance ng Detex, family medical source, glaucoma, gapara, cardiovascular disease, family medical source, kidney disease, calcium formation of PCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang Detex Fireman Reed, ang sekreto sa pagagwapo.
8: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
10: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
11: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
12: Lady's Choice Ham Spread.
11: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
12: Patikim!
10: Mmm!
11: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
13: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
7: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
14: At first I was afraid if to-

Manghigala na pitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon nga sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubos sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenner Jewel Betse. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ine. Pero imo nang giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ayisa, kinahala mo para yung kasa kong maguwang.
2: Dili, Sir Ken. Kinahala bayan kong akong saan niya.
3: Wapis saan ni Kuya Hans.
2: Kipatay ko yung pakasamunon. Busa, angay kong silutan.
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw.
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimtan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayako ka doon kakit! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
7: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
11: Para sa malipyong at dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500.
12: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
11: TTX 500.
13: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
11: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
14: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. IMET MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3. Dito ako, believe.
17: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
19: Rexido Forte!
20: Mas paspas, banat sa upat!
21: Sa
8: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Sa gunso ng OT, ay buhi.
5: Kaya pa na ako.
4: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
6: Kaya pa na ako.
4: Patong-patong ang projects, sige lang.
6: Kaya pa na ako.
4: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
7: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
8: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
9: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na

0: Asa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
4: Ahoy! Kidney Care Time!
5: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
11: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister kag mamangkot.
12: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na kag masaligan ko. Kaya basta Right Med.
13: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
16: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
17: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani ihakong pa inom sa kapsula. Pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
18: Wow.
17: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
16: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag aguanta pa.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
0: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future

Ato nga tuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: O karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Kinala parihas kagwapo ni Kent, ingon man kalimpyo.
3: Anong daonoy?
2: Kay gusto man ako nga panguyaban mo si Ayasa.
3: Sa? Jagaw? Katagkang yun, ganahan ko nga Ayasa na.
2: Ha? Ganahan ka ni Ayasa, Sag?
3: Uy, gwapa we siya. Bisan kunway make-up, di ba?
2: Nga na di ay? Ako? Gwapa lang ikog na ako'y make-up?
3: Gwapa ni mo! Pero lain-lain mo ka gwapa. Si Ayasa, natural nga beauty ba?
2: Saba, oy! Ilom diya.
3: Oh, nagugasukumos. Ang sam ni siya, eh. Ang sam kay? Buutan na biyaga og mga lawa, ha? Kinanay, di mo gahi mo tingog.
2: Ano manik buutan di ay? Hinay gyud og sinultihan? Puro tag masakiton, ana?
3: Huwag ko maingong nga puro tag masakiton, gaw. Huwag ko masultihan, ha? Di lang ka maningka ba? Di ka mainit na yun, ana ba?
2: Ano di ay? Kanang mga buutan, di na masuko di ay?
3: Oh, masuko sa mga ay, pero di maglago tayo.
2: Ay, sige, sige. Di na lang ko masuko.
3: Ano ba? Ano ba? Ba't na magkikagnaong?
2: Diya! Papusil ka, ha?
3: Ito na, masuko ka na yun. Unsam ni siya, eh. Practice na di ka. Unsaon nga, di ka masuko na yun.
2: Adi ay, mangunay mo sa kagpanaway.
3: Gitisting nga lang gani. Sting lang gani, no? Unsam ni siya, eh. Ayaw isuko na yun. Kung dili ka na yun, kanang dili mo ulboy mong utog ba?
2: Maglagot ko ba sa saway yun ko? Maglagot ko, ana?
3: Di lagi ka maayo mangisog na yun gaw. Kalma na lagi.
2: Di ay maglagot kid ko.
3: Na, unsam ni ka. Pagbuutan na na. Kung masigyan na yung kasong ko, siga ka isog.
2: Nya, ipaunsa man ni mo nga makasingka man dayon ko. Kung saan ko man ibe.
3: Ayun ini ha. Kalma lang. Kung doon naisulti ni mo ang uban, ay lindupag. Muya po nagag kalima. 1, 2, 3, 4, 5. Unya, magunahon na dayon ka kung unsay mo itubag. Ana?
2: Sabi ako hunahunaon.
3: Ini. Ganina, bingon ko ni mga batik ikagnaong. Iapunin mo kalima yung mong utang na si mong utok na yun na una ba? Una ka mo tubag nga, pinakalma.
2: Shit, bayan ay. Lisura sa daan na, oy.
3: Puya, saan mo tuluan ka, oy. Nailang bagay, anong day na yung kamasuko?
2: Ano sa man?
3: Kwan, kung doon na kay kasukan, nga feeling mo nga, misakay mo dugo sa mong kasuko, mangutan na din kasi muna o na, kung tinuod bang bati ka ngang, lagi.
2: Meaning, muhilom lang ko?
3: Ana! Quiet! Silence lang! Imong mata, itanaw sa laing lugar. Unya, na, kwan, naapagyoy laing pagi ka. Kani gaway?
2: Ansa naman, sad?
3: Kung padagan ni kasi mong kasuko, ing na din mo silb, di kumasako, kimabati akong naong. Kung masuko ko, ana!
2: Okay. Di na lang kung masuko kay makawa sa kagwapa.
3: Ano? Very good, guys.
2: Sige na. Pag-ready, ugma. May time pa. Ato sa parlor, patupi dito. Tangtangan ang bungot ni mo. Kaya muna nakawas imong kagwapo. Muna kaghudlom.

0: Sa'yo, gulibong nalilig din si Gawas.
1: Ay, naman kayo mga bisita ka ron. Mag-shooting man ka ka.
0: Oo, pero dili na kinanglan nga manglimpyo ka din, he. Adoro, Miss Kakahoyan.
1: Oo niya. Basi mo, anihin na sila din sa bahay. Naaman nila mga butan sa kwarto sa mga bisita. Oo, ano, gina sila mag-makeup diha.
0: Kaya ba ulit ka sa posibleng mahitabo karong adlawa?
1: Nakakita na mga gugoog nag-shooting dito sa among dapit.
0: Mo ba?
1: Uy, niya na din sila ay. Mo man lang kisakin atong Frank.
0: Ah, sige, sige. Marayo lang diha. Habuao na nang uban ninyong gida.
1: Okay. Andam na mga painit sa lamisa. Gipagawas na ako ang kape, gatas, asukar, unya, may tubig init na sa termos. Nga natutukong ka?
0: Nahiyamot lang ko naman. Ano ba sige ka muna na?
1: Maninda magkukugpainit sa amo sa una. Mga nahibaw ko kung unsay gusto sa mga tao sa buntag.
0: Swerte day ko kay... nakailat ka.
1: Ako ang swerte ni mo kay... ang healthy ka.
0: Oh, may lahing may abot. Sakiran ka na ni Claire. Ganong ni ama ng bayana din eh.
1: Kent! Kent, ayaw lang kasuko!

0: ganyan ang Pinoy.
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: MaxFit Kargado!
7: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
11: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalasapod ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
12: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
13: Pag may acid, Supra-Sid.
12: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
14: United Home.
15: Unilab yan.
16: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Rise to the summit. Drink up. Rise to the summit. Fuel up. Rise to the summit. Rise up.
18: The right hydration matters.
19: To perform.
20: To win.
18: To rise above challenges.
21: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
18: Fuel your peak.
20: With the right hydration.
18: With the right minerals.
17: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
18: Summit Natural Drinking Water.
22: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
23: CDOI Idol. Cheesiest. Our best idol cheese ever.
24: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
23: Ito ang idol ko.
25: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
5: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta right med.
6: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
14: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami ipod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
15: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
16: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
17: Ganun niya, mga player.
18: Kent, awa ko man yung tungod ni mo. Nianhi ko tungod kay trabaho ni. Walang personalan.
17: Dili ko gusto gubot, Claire.
18: Wala di ko mo anhi aron maggitag gubot. Ni ako kay trabaho ang akong gianhi.
17: Ayaw na lang kong patuhuag niya, anak.
18: Lucky!
19: Ma'am Claire!
18: Ay, hi, Miga! Blooming lagi ka karong buntaga.
19: Gising ko tuman ko, ma'am. Ma'am, to di ay nai kapiyugata sa suot.
18: Ay, mao pa, thank you. Muna akong gikinahanglan karong buntaga, Miga. Dali, pi, uban ko sa kusina. Dali. Kent, excuse ha.
19: Gupahanin mo si Mugisan. Oh, ma'am, oy, thank you.
17: Inuuding akong nakita.
20: Boss! Boss Kent! Asa na yung butang ang pagkaon na akong gidaanin mo?
17: Kadagan ko ng pagkauna.
20: Ay, namod eh.
17: Iyato na sa kusina.
20: Ah, sige! Diyan ka, boss!
17: Tinuuding ako nakita. Nausab man ang batasan ni Claire. Wa ka na mag-drugs? Plambot eh. Magpahibuong kayo ang kalit na kausaban siyang pagtagad. Si Ayisa, sab? May hangup na niya. Mura man sila close na kayo.

0: Alam mo, nagdasubraan ni mong asukar ang kape.
1: Ako, wala lang na, ma'am, uy. Ganahan akong tamis ka kape.
0: Uy, ayaw, ana, ayasa, ha? Sa'yo kang masakit, ana, nga sobrang asukar. Kinahanglan nga mukal makag-asukar.
1: Ah, mao ba?
2: Hello. Kumusta na mo diya?
1: Ay, hello. Ikaw man to si...
2: James. Tawa lang ko, James.
1: Oh, hi, James.
2: O, paano mo ka nung buntaga, uy? Miss Ayesa?
1: Ay, dili, uy. Mas gwapa agad si Ma'am Claire.
0: Claire na lang, uy, Ayesa. Ayun na pag ma'am na ako. Miga naman ka, di ba? O niya, ang akong mga miga, Claire naman lang itawag na ako.
1: Muna mo kung bakikaw kaayong alitukon ang Claire lang. Dili, ma'am.
0: Sige, karon sagpita ko, Claire. Ingna, hello, Claire.
1: Hello, Claire.
2: Perfect.
1: Mayo na ko pagkalitok yung pangan?
2: Mayo kayo.
0: Sige ha. Balik ka og litok ang ako ngan, be.
1: Claire.
0: Okay. Okay kayo. Nice.
2: Nice,
3: hello,
2: nice.
3: Hello,
0: ni Ana. Niyan ang mga bruha ay, Ayasa, sige ha, biyaan sa kanako ha. James, tabangin si Ayasa sa pag-andang sa pagkaon, okay?
2: Oh, okay.
4: Nangimang?
5: Dogans, bukaon na ka.
4: Wala ba mo anhi si Ayasa nang?
5: Ay, wala man.
4: Tabangi kong makabangon mo nang, be.
5: Ah!
4: Tawag ang akong doktor.
5: Ay, nga naman, doon na kagibate.
4: Gusto ko magawas na din sa ospital. Ikapoy naman ko kinigda.
5: Mahimo man nga mulingkod ka diris imong wheelchair.
4: Magawas ko nang, imang. Mapauli ko sa bahay sa pangpang.
5: Ha? Unsa?

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
2: same nutrition, half the price,
1: versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
3: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
2: Same nutrition, half the price,
1: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238 for Series of 2026.

0: Can't stop scratching because of dandruff? Try all-new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
1: Sway it with SunSilk.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaroon. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Wala si Mom!
4: Don't worry. Dad's got this.
3: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
5: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
1: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
6: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
7: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
8: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
9: Lady's Choice Ham Spread.
8: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
9: Patikim!
7: Mmm!
9: Wow!
7: Omega siglang sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
8: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
1: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
10: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe. All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Armor up for adventure with Biogenic.
12: Kung moingon si mama nga,
13: sige ka, Gawp. Inanani mong tambal.
14: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha?
13: Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
12: Ang iyang buot ipasabot.
13: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
15: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
16: Ginhawa ang Generica.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Long have we waited.
19: Ang Dubai First Five.
18: Zach Tabudlo.
19: Woj.
18: December Avenue.
19: Parokya ni Edgar.
18: And Kamikaze.
19: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
18: Ang Dubai First Five.
19: Brought to you by Tanduay,
18: the world's number one rum.
19: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
18: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
19: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
18: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
20: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
21: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
22: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
21: Wow! Mas maayo pa?
22: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
22: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
19: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
21: Extra. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
22: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
21: Wow! Mas maayo pa?
22: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
22: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
19: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailhan
0: naila nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex, generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
24: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
25: Kargado!
26: Maxvit Kargado!
27: Unilab quality yan.
24: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
28: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
29: Sa gunso ng OT, ay buhi.
30: Kaya pa na ako.
29: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
30: Kaya pa na ako.
29: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
31: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
32: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
33: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta RightMed.
34: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
35: If symptoms persist, consult your doctor.
36: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
24: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
25: Kargato!
26: Maxvit Kargato!
27: Unilab quality yan.
24: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
36: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
37: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
27: Unilab quality yan.
37: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
27: Pang

0: oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
4: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o GTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mabalit sa mga butika. GTX 500.
5: Ako si Annabelle. As tayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o GTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpatulay. Check up na ako, nag 100 na lang.
4: GTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Halagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
12: Biotrof Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
14: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
12: Biotrof Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
14: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
15: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
16: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
17: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
18: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
19: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
19: Oras sa DYHP, alas 5:12 sa kahaponon. Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival ni angkon nga nagatubang karon og problema sa tubig ug kuryente ang dagbayan. Cebu Governor Pamela Baricuato ni pasabot nganong wa dalha ang imahe ni Sir Santorino atol sa presentation sa ASEAN Summit. Duran 50 ka mga pulis sa personnel sa Cebu Provincial Police Office sa pagpangulo sa hepe ni ini nga si Police Colonel Abubakar Mangelen Jr. may undergo sa kinalit nga drug test. Samtang Senador Bato de la Rosa gikumpirmar ni Senate President Alan Peter Cayetano nga wa na sa Senado. Mga kata mga headlines. Sugbo kabisayan og Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita. News updates, ano karong Huwebes mga kasama, Mayo 14, 2026. Uy, kamusta man yung kahaponon karon? Labi na gikan sa naglagiting nga kainit. Apan karong orasa, bubintaha na lang. Kunya, busy na po sa panikaisikay, labi na paingon ng panihapon. Andam sa, kung sa may mahimong sudanon ka ha. Karong gabihon mga kasama, naminaw sila mga Radio 612. Ingon man sa ato ang digital platform, DYHP Element Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app, nagnagdanog-ganunay ang DYHP. O karon sa detalye na sa ato mga balita mga kasama, adunay pahigayon nga rotational brownout ang Bisayan Electric Company lumikan sa pagmenos sa supply sa kuryente sa NGCP. Gabi igali kalit ang rotational brownout diri sa norte nga bahin sa Dakbayan sa Sugbo, ingon man sa southern part sa Cebu City. Muna nga karon pa lang, adunay mga gipatuman ng mga rotational brownouts. Naka red alert level gihapon ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP busa mupatuman og 1-hour rotational brownout aron pagbalanse sa power supply og sa demand niini. Ang mga lugar ha, atensyon. Mga kasama, mga idol. Rotational brownout portion sa Cebu City. Carreta, Sacugon, Ramos, Dayas, Lorega, Mabolo, North Cremation Area, San Roque, Barangay Santa Cruz, Tipadelia, Tejero, Tinago, Zapatera, inuman portion sa Mandawi, sa Supangdako, and Reclamation Area. Diya sa Mingganilya, maing hapon ninyong tanan. O sa Talisay City, diya sa Kadulawan, Kalahuan, Campo 7, Campo 8, Maduang. Diya sa Tunghaan, Vito, Tubod, Ward 1, Ward 3, and Ward 4. Karong rasa, biya ni. Estimated restoration time, alas 6, karong gabi, mga kasama. One hour ng mga rotational brownouts. Samtang lain pagyod ng rotational brownout, atensyon diya sa upland barangays. 1 hour rotational brownout, portion diya sa Agsungot, Babag, Binaliw, Bunbun, Buot, Busay, Guba, Lahug, Malubog, Pulang Bato, Pungol, Sibugay, Siraw, sa Tabunan, Tagbao, og sa Taptap, mga area, upland area sa Dakbayan sa Sugbo. Latest update bahin sa estado sa Visayas Grid nunot sa pag-issue sa NGCP o Red Alert o Yellow Alert alang sa maong grid. Karong adlawa, din yung panglantawan ng epekto ni inim o kini mga pagpatuman sa rotational brownout. Nagkasinati o yellow alert ang NGCP. Gumikan kay ang 12 ka mga plantan ini. Nihimo og forced outage gikan sa May 2026. Nagikan pa ni ayan niya ito nga Marso sa 2026 inuman sa year 2025-2024 o duha ka mga higayon sa 2023. Doon ay mga pagpahigayon o mga force, mga outages. Ang red alert status nga gi-issue gamikan kini sa insufficient dili gud igo kuwang gyud nga supply sa kuryente o di na makamit, di na makatakdo sa demand sa mga consumer o transmission grid regulating requirement. O nang katong mga apektado sa rotational brownout, bisan pagali o giingon nga karong adlawa, wa mo maapektuhi pero mas maayong dunay i-charge na lang daan. O doon na mo yung mga, of course, kung dunay mga solar lights, mas maayong. Baka ha, dunay mga chargeable nga mga flashlights o baka itong mga radio nga dunay flashlights, sabing maayong nga i-charge na daan. Kaya magkapaminaw ka mga balita, mga updates at the same time, magamit mo kung doon na kay brown, doon ay mga brownouts or rotational brownout na mas maayong preparado ta ka doon ay mga kasama na katong mga gistore ng mga karne o doon ay mga refrigerators kung noon di ba na dayon diha dali-dali mawagtang ang kabugnaw kung galing frozen diha sa mga freezer. Okay, nahanglan lang tang from time to time mag-monitor sa mga broadcast sa DYHP o sa IFM. Of course, mutan-aw sad sa ito ang digital platform at mga postings. Diri sa DYHP Facebook page o ikaman sa Facebook page sa IFM kasama para guided mo. Dili na lang mo mahibong ba nga, uy, nanay brownout? Mutan na pa mo kay karon pa lang daan na ito nang ipahibaw ang mga rotational brownouts. Kabahin gihapon sa serbisyo publiko sa DYHP mga pahibaw. Gikan sa Visayan Electric Company o of course sa National Grid Corporation of the Philippines NGCP. Salamat kayo sa pag matagkaroon ng unyang pag-update si Sir Michael Ligalig, Ma'am Beth Martinez sa NGCP. Maayong adlaw niyong tanan diha, Ma'am. Padayon lang sa pag dangat sa mga updates. At oras sa 5:19 samtang mapatuman ang National Grid Corporation of the Philippines called NGCP o rotational brownout sa Visayas. Kinisubay sa ilang pag-isa na sa red alert o yellow alert sa power grid sa Kabisayan. Kaya muna sa Visayas gini ha, taliwa sa pagnipis sa mga reserve. Basis advisory ni ini ni Pahibaw, ang NGCP nga adunay manual load grouping kon MLD or manual load dropping o rotating power interruption sa mga areas so good alas 3 sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabi ubos sa red alert status na apektado gitong mga lugar nga ato na nabasa samtang alas 10 sa gabi nga ato na sa alas 11 sa gabi alang sa yellow alert status aron mamintinar ang integridad sa power system. Sabihan biya ka init igang braba kaayo kini naglakip sa mga areas ubos sa VECO

0: Lain pa nga apektado ba kini sa Beko 1, sa Beko 2, sa Beko 3. So lapad-lapad gud ini nga mga affected nga mga areas. NEPSI, NOSECO, NORECO 1, NORECO 2, NONECO, SAMORE, AKELCO, ANTECO, CAPELCO, ELECO 1, ELECO 2, ELECO 3, GEMELCO, LEYECO 2, SOLECO, DORELCO, LEYECO 3, LEYECO 4, LEYECO 5, ESAMELCO, BELICO, NORSAMELCO, SAMELCO 1, SAMELCO 2, BLCI, BOHICO 1, OG BOHICO 2. May mga areas nga nakasinati og manual load dropping sa NGCP. Lukop gud ini. Kabisayan makasama mo nang og duna manggali mga rechargeable nga katong mga fan. Katong mga handy nga mga fan mas maayo nga i-charge daan. Sag 1 hour tuod pero limuot sad kayo na oi. At ora sa 5:21 sa kahaponon, kaning portion dalit kanato sa DTX 500. Ikaw ang gamit bag mga sakit karong panahuna, mag DTX 500 na matag adlaw. Duna ka ni quarantine gikan sa Palia nga nagsuit sa insulin function. Kun imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Apainom sa DTX 500 matag adlaw makatabang, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity. GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. At ang oras, 5:23 na, samtang may kalamigitan sa mga balita, din sa dakbayan sa Sugbo, sa Cebu City Mayor Nestor Archival ni Angkon, na nagatubang karon ng problema sa tubig, problema sa kuryente, ang dakbayan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bulunos.
1: YHP Tapak RMN Report.
2: Iangkon ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga nakatubang nakaroon og problema sa tubig ug kuryente ang dakbayan. Ang mayor nangayo sa kooperasyon sa mga Cebuanon nga magdanginot pagamit sa tubig ug kuryente. Kini dalawa sa barangay kainit sa panahon. Ang syudad una na nagproblema sa supply sa tubig apan kini nadugangan tungod sa nagkuwang na nga supply sa kuryente. Matuloy Archival nga ngayang masayod din ni ang mga mulupyo sa kabarangayan sa dakbayan.
3: We need to bring this down to the grassroots kay aron makabantay din sila. We have problems of electricity and we have a problem of water. To reduce or meaning to say efficiently use water, you need to use energy efficiently.
2: Si Mayor Nestor Archival, kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radio man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras sila 5:24 na sa kahapon. Kumusta mang mga areas ninyo diha karon? O diha sa northern part, sa dakbayan sa Sugbo, o diha sa south nga bahin? Mayong pag-aminaw, Imelda Calvin Quinto, solid listener sa DYHP. Mayong hapon, nila ni Vicky Monteverde o Sherry Permaso, Mercy Villacario from Imelda o Nieto. Mayong pag-aminaw ninyo. Nieto Calvin Quinto, diri sa Barangay Bay, Bay Cebu nga Cebu. At oras sila 5:25 na. Cebu Governor Pamela Baricuatro ni pasabot nga nung wala dada ang imahe ni Sr. Santo Niño atol sa presentation. Dance presentation. Gikan sa contingent sa Cebu atol sa ASEAN Summit. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso.

0: Development Field Office 7 kundi SWD F07 sa cash relief assistance alang sa public utility jeepney kon PUG driver sa dakbayan sa Sugbo. Dulano sa kalibo ka mga PUG driver sa karon nga batch ang nakabenepisyo sa gihatag nga financial assistance gikan sa gobyerno. Ang matag benepisyaryo nakadawat og 5,000 pesos nga ayuda. Kini nga inisyatiba subay sa paningkamot sa DSWD nga matabangan ang mga sektor nga naapektuhan sa nagpadayong krisis karon. Kasama mo sa DSWD Field Office 7, Radjuman Ramart Pugoy DYHP. Tatak, Arimen. Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 ubang kaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama na ay lain usab nga mid-month sale. Karong Mayo 18, adlong Lunes, 10% discount sa tanan nga Life Extension product. O doon na po'y libreng ECG alang sa unang 30 ka mga pasyente sa Cebu City Branch o sugar monitoring alang sa unang 20 ka pasyente diya sa Consolacion Branch sa ADM Building. Na-contact sa mga numero 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 mga kasama, dito magpawahan inilabi na sa ato ang resistensya. Ito ang lahutay, labi na magdepensa, gikan sa init, uwan. Dali na kayo mo drop ang atong ang immune system, a Life Extension Vitamin D3. Isang galig ako, di ko magbawa ni ini. 2 times a day. 3 times a day, depende sa imuhang condition sa imuhang lawas, labi na god. Doon na kagibat yan. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
1: At na kong i-check atong kadalanan sa dakbayan sa Sugbo o sa Metro Cebu area. Ining kahapon sa adlang Huwebes, Radyoman Joseph Osquijano, JQ.
2: TYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Yan, salamat ka sa mga Radyoman Aida sa mga pagganina doon sa gawas kabahid na kong rasa sa kahapon o ning adlang Biyerkules sa Huwebes at unahon ka rin sa may downtown area, no? Ang magandang risama sa Colon Street, Panganiban, Pilais, Hakosalim, Oray Kabalak, Angkar, wala sa kayo mo dito, andagan sa mga sekarang karon, padong risama ay Basilica, Mayroon ni Santo Niño, padong risama ay Mabini, o risama ay Cebu Metropolitan Cathedral. Samtang risama ay Sumia Boulevard, gika risama ay Colon area, padong risama ay Fintos, Benya, mo dito, andagan sa mga sekarang karon, kapag orasa, samtang ang John Savinio Walika Black ang mag-resab o ang Fintos Minya para sa may Cebu Provincial Capital medyo lago medyo hototing the pitas lumoving ang mga sakinan talagang sa may Iscario labi na gabot sa may intersection kabahin sa may Iscario sa Iframos Extension o sa may One House Minya lumoving ang mga sakinan talagang sa may Parangay Kaputaw o habig na sa may Iskina Gorodo Avenue ang Iscario Extension na karawara sa medyo lago ang mga abot sa may tilagabahin sa flyover Pag-ibig, palungo sa may flyover BIR, nakasiyate sa mga sa daga sa mga kanan, palungo sa may Governor Quinco sa may Panta Road, karumbaga orasa, natitrasap ni ang John Paul de Sican Street, ang Kani de la Montaña, palungo sa may GW, palungo sa may IT Park. Samtang ang palagdahil, karumbaga orasa, palungo sa may Hernan Cortez, moderate heavy traffic sa karumbaga orasa, apan ang Pikas lagi na sa may panagdaya pa doon sa may Ayala Business Park wala ka balakan mo rin ang dagat sa mga sakyang kagabaga rasa samtang ang sa gabay ng invakasyon ay ang iligid ang ilgar mo rasa kay inay ang dagat sa mga sakyanan nigabot rin sa may itiwang yapan sa flyover Mambaling o glasa sa may fly doon sa may flyover sa magbasak Tardo Highway sa Bulacan si Busti Bulacan Talisay ang is RP ay pinaw kay mo rin ang mataga both side no matag lane ang right lane ang left lane padong sa may Talisay o padong sa may subway sa may plaza independensya samtang ang Hirama Garmorasa mudrita ang Gabi Rodriguez ito sa Fuente mudrita yung traffic sa Garmorasa padong sa may Hirama Avenue ang Dan Rehabig sa may Igor Lope o labang ang right to Dan Garmorasa kay mudrita ang dagas sa mga secondan karong Garmorasa sa kahapunon mayroon pala kasi ito sa Karos kadanan ining Adlo Dami Hugas ikalis kawa sa lang sa traffic update ni Rajuman Joseph Osiano DYHP Tapak RMN
4: Radyo Mo Nationwide.
1: At ora sila 5:35 sa kahaponon. Sila si Master Hitman. Good afternoon watching and listening here sa Leyte. Chacha Boyles. Palihog ko gagreet na Eri Boyles o Vanessa Peralta Buslon at Marie Van Nicolette Boyles o Ola Boyles. Minik Boyles de sa Ubay Bohol. Musta mo diha? Unay nabay piyesta. Karong adlaw o karong weekend. O diha de sa mga nagpiesta o San Isidro, happy fiesta kaninyong tanan. O Santa Cruz, di sa lungsod sa Ronda. Kaya magaminaw ninyo din ha. Labi nagin sa Sumampong family, De La Cruz family. Pamela ni Ponte Lapus, ngayong hapon kasi mga watching live dito sa Tubod, San Fernando, Cebu. At oras sa 5:37 na sa kahaponon mga kasama. Isip usa ka nanay sa iyong magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay dili malikayan nga makasnati kakapoy o magkasakit. Sagad sip unon tungod sa kakapoy o sa pagbago nga panahon. Sa una, imnan lang ni Oktubig o ipahuway lang una. Pero karon mainam na dayon galiko o Newsip Z plus 40. Sa unang simptomas pa lang sa sipon, nakabantay man gud kong akong pasagdan lang, mas dugay ang pag-ayon ini, padugayon pa, mas madagan ang virus sa sipon. Sa atong kalawasan, muhinay ang resistensya o pwede pang makatakod sa uban. Mga importante sa sinugdanan pa lang sa sipon, virus tambalan kini nato dayon, aron maubos ang tsansa nga makatakod. Maong, ako, tambalan dayon ako ni with Newsip Z plus 40. Mag Newsip Z plus 40 na with zinc versus previous formulation, gipaligo na immunity para tabang mas bilis galing sa sipon, symptoms by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Para sa paspas, nga pag-ayo, himso nga pag-inom every 6 hours Newsip Z plus 40 na mga kasama Penilefrin HCL Clorphenamine Malate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newsip Z plus 40 If symptoms persist consult your doctor At oras sa 5:38 na sa kahaponon Rinaldo Canada, good afternoon. O niya, Rosalie Putot, ping hapon ma'am. Salamat sa maong pahibalo. Kato siguro ning sa rotational brownout. Wa isa pa yan, updated kanunay ang ato mga balita at dinis ni YHP Labina. Kabahin ni ining mga rotational brownout, water interruption. Isip kasi bisyo publiko, kay sayon biyata diya sa inyong mga sityo, sa inyong kabaranggayan, inyong mga baryo. Naglanog-lanog kanunay ang DYHP. Salamat kaayong no, sa inyong pagpaminaw. Hindi mo ang mga serbisyo publiko at ipaabot ninyo. Gikan din sa DYHP o sa IFM. Jess Borja, paki-shoutout lang ko sa kong mga ginikanan. Paulino Paling Borja, Prensi Borja, di sa Pilar Camotes. Sa Muabog Pilar Camotes. At ang oras, 5:39 na dugang pa mga balita sa itong pagbalik kuman sa mga pahinomdong.
4: Radyo Mo, DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo Mo, nationwide.
1: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoba nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
6: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imugikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
1: Mga kasama, isip usa ka anchor sa istasyon. Tingog ang puhunan. Lisod kong mabalda. Dili pwedeng mohunong tungod sa nagkaranlaing sakit sa masasipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung doon ay sipon, dunay uban nga tubig lang ang gigamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptoma sa sip-on, tambalang dayon nako og Neusep Z Plus Forte. Nahibawaan magod nako nga kung padugayon nato, mas mudaghan ang virus sa sip-on, muhini ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang Neusep Z Plus Forte. Mag Neusep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligar ang immunity para tabang mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Penilephrine HCL Corphenamine Maleate Paracetamol and Zinc, ang generic name na Neusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pirmi ka pangihi,
12: hanap ka pananaw,
11: ug pagpaminod sa mga tiil.
12: Basin aduna kay diabetes.
11: Mag-DTX 500.
12: Epektibo sa pagpamubo
11: sa blood sugar levels.
12: Di kaya ang diabetes.
11: Mag-DTX 500.
12: Karun dayon.
11: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
12: DTX 500.
11: DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI dun ko.
14: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
13: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
14: Kung tulog po ka kapsos sa gabi.
13: Simana lang nawala dun ang sakit.
14: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
13: Epektibo dun kayo ang DTX 500.
11: DTX 500.
12: Pabali sa mga butika.
15: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permin ako sa balay. Na ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon og pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto og vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di nako pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
16: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diri ko sa Hinimo sa Unilove, ang Herba Strong. Maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
17: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay kinahanglan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasama sa intestinal lining o makaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang super fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o makaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa super fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang colon, tiyan og lawas. Ang super fiber mao ang number 1 nga colon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang super fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa super fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
1: Atong oras, alas 5:48 na sa kahaponon, samtang ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi mohatag og pahalipay ngadto sa mga top notchers sa teachers licensure examination nga taga Dakbayan. Kasama mo sa balita Radio Man Ken Galenea.
18: YHP RMN Report.
19: Gipa si Dunggan sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi ang tulo ka mga Mandawihanon nga appeal sa mga top notchers sa 2026 licensure examination for professional teachers sa elementary level. Na appeal sa top 1 si Linhart Masamayor nga lumad nga taga Barangay Kanduman nga nakakuwag 95% sa pasulit nga gipaygayon nitong Marso karong tuiga. Samtang sila si Angel Lee Siaton Hortilano nga taga Barangay Upaw, Isabel Gabuya taga Barangay Umapan pareho nga naa sa top 8 nga nakakuwag 93.20%. Ang tulog ka mga top notchers na taga Mandawi pulos nagtungha sa elementary high school sa lain-lain nga mga eskwalahan sa maong syudad. Ang tulog ka mga top notchers na kahuman sa kurso nga Bachelor of Elementary Education sa Cebu Technological University kon CTU. Subay nini gidayg sa lokal nga kagamhanan sa maong syudad ang maong nga mga tinun-an nga nakalampo sa ilahang pagtuon sa ilang kaugalingon nga mga paningkamot uban usab sa suporta sa ilang mga ginikanan. Subay nini ang lokal nga kagamhanan sa syudad ni pasirungog sa tulog ka mga uwahi nga mga top notchers nga gikan sa maong Dakbayan alang sa ling eksaminasyon nga gipaygayon sa Professional Regulations Commission kon PRC. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galenea tatak Arimen.
18: Radyo mo Nationwide HP RMN Cebu, the official number 1.
1: At oras alas 5:51 sa kahaponon. Mga balita, kalambuan, gikan sa kauluhan, mga kasama mo, convena ang Senado, isip impeachment court, karong Lunes, Mayo 18. Kiniyang ipaniguro ni Senate President Alan Peter Cayetano, humaniabot kagabi sa Senado, ang articles of impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Samtang himakag-usab sa National Bureau of Investigation kon NBI, ang mamahayag ni Senadora Amy Marcos nga ni Mando umatod pa si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga dakpon si Senador Ronald Bato de la Rosa sa bisan unsang paagi bisan pa man og dunay masakitan.

0: TYHP, una sa lahat. Weather update.
1: Ato ang pag-isayra nila kaon sa panahon sa musulong bang taknagikan karon kumusta man itong na-monitor nga low pressure area. Itong heat index ka karong adlaw, pila man ugma, pila man i-expect na itong kainiton. Weather specialist Evertinio sa pag-asa mag-cancer. Evertinio, maayong hapon.
2: Mayong hapon, ma'am. Magbayang hapon sa atong tanang tigpaminaw. Kini ang pinaka-latest weather update para karong orasa. Ang atong ginamonitor na low pressure area na kaniadtong si Kaloy ana mahimutang sa 995 kilometers silangan sa southeastern Luzon kaganiang alas 3 sa hapon. Ang layong low pressure area na pabilin gyapong ang tsansa na mahimutang usa ka bagyo sa musunod na 24 oras o wala pa kini unsang direktang epekto sa bisan asang bahin sa nasud. May tungod na ang tibok nasud na kasinati sa mayong tempo sa panahon panagsang panganurong ito sa mga panganurong kalangitan inubanan lamang sa mga higayon sa mga patak-patak na pag-uwan tunog-dugog kila tungod ka na sa mga localized thunderstorms. Ang kahintang sa tong hangin o kadagatan para sa tibok Visayas makasinati gihapunta sa hinay ito sa kasalangan na paguro sa hangin na nagagikan sa amihanan ito sa amihanan kasadpan din ang atong kadagatan at napuhinay ito sa kasarangan ang mga pagbalod. Wala kita'y nakataas na gale warning signal sa bisan asang bahin sa mga baybayon din sa Visayas. Para sa atong temperatura, ang tibuok probinsya sa Sugbo posibleng makasinati sa 27 hangtod 33 degrees Celsius na temperature sa musunod na 24 oras samtang ang atong gibanabana na maximum heat index forecast para sa ugmang adlaw posibleng mabot og 41 degrees Celsius samtang ang atong na record karong adlaw ni abot og 42 degrees Celsius.
1: So init-init gyud ay kagani, mas init ay kaganina Sir Evert.
2: Yes ma'am, so kaning 42 ni sa kanan or sa sulod na ni siya sa danger category nato. So posible gihapon ang atong forecast pa to 41 pero ato lamang tagaan og chance or na possibility na mula paspat ang aning 41 mo sa katag 42 sa ugmang adlaw. So ang motong ang ayan gihapon nato mag-amping or mabantayan ni nato ni ang atong kainit. So, kung mahimo uli kaya nato ang paggawas-gawas sa alas 10 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon ug maginom og tubig from time to time ug magsuot mga presyong sinina para maibsan or malikaya nato ang risko sa kainit. Para sa atong dagat karong adlaw, ang atong dagat ni umutaog karong alas 9:48 sa gabi ug muhunas ugma sa alas 3:19 sa kadlawon. Philippine Standard Time na kita sa 5:53 PM ug 5:58 PM musap na ang atong haring adlaw. Bukan ang latest, you can dinhi sa DOST Pag-asa Visayas, kinis Evergen Tenyong nagpabilin na sa pagbago-bagong panahon na dunay pag-asa sa saktong impormasyon. Ang salamat o mayong hapon.
1: Mga salamat mayong hapon, Evergen Tenyo sa Pag-asa Magtan, Weather Specialist.
0: TYHP, una sa lahat, Weather Update.
1: Kabing kainiton, mga kasama, ugma, gipaabot nga mas muinit pa. Pag-di na grupay alas 9 sa buntag, 40 degrees na dayon ang heat index sa niya ugma mas muinit pa. Una nga from time to time magiingon nga pasilong grabe nagmas nati na ang grabing kainit. Nga stay hydrated idom gyud og igong daghanon sa tubig. 8 to 10 glasses of water mga kasama aron pagtagbaw sa imong kauhaw. Nga sulob ta og mga sinina nga medyo diin ana kaalimuot or kaigang. Ang kagamina, Grace Armodia Aison, mayang huwa hapon and watching from Danau City. May Ma'am Elmi Monterde Sarangani, mayang pagpaminaw. Sa mga kanya, naglumag na kaparapan ni hapon. Murag na-deliver na siguro itong tanang summons, ma'am, no? Shout out, ang mayong gabi na sa kumakawan ng lupon diya sa Barangay Hipodromo. Binibeso ka ng adlawa. Lagang mga gipanghusay. Pabing de Romol Aguirre, mayang hapon. Kasamang Aida, watching from Argao. Ni Antoinette Ibali, mayang hapon po. Mayang hapon, sab. Ni Atos Tumimbang, mayang hapon. Kasamang Aida. Ni Markney sa Claf, PNP Toledo. Si McCoy Sanchez. Idol na ko, taga DYHP. Salamat kayo sa Ronio Premaso Emilita. Humana di aglungan kamu diha busa manu inyuhang panihapon busa magi andam ninyo diha sa panihapon karon. Mayang hapon yung si Lito Bintoy pagigreet lang ko Papa Rick Rick Mama Alice Dong Mike Manicar Family Immoral Family o Gasuran Family Alvin Rose Kugay Family always ginaminaw sa Basaka Mandawi City from Michael Bintoy diasan sa Baksan, barangay sa Pangdako, mayang pagpaminaw o sana po sa barangay sa Pangdako. Eda Obrador and Fanny Obrador and family always nga naminaw while nanahi karong oras sa mga school uniforms. Okay, hapit naman ang bukas sa klase. No, diya sa Pangdako area, sa mga Eda Obrador, daghan na kayong stock diha sa mga tela para tahiunan pang school uniforms. Ayang pagpaminaw. Salamat!

At oras, 3 minutos sa di pa mag-alasais ang kagabhion. Sa panahon karon mga kasama, alang sa proteksyon sa atong tibuok pamilya, mga sakop sa pamilya, pagpanalipod, batok sa lamok, kaniya na EXL All-in-One Skincare Oil. Gumikan kay All-in-One Skincare Oil man mga kasama, nagkatag kanina to. O gamaayo nga skincare, massage oil, ginamakinis sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot, na mga natural and secretariant property, ito mga proteksyon sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ni ini magkasiguro kaluwas o epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kaoban ni mo, kaoban nato, kontra dengue. Samtang sa atong pagpangape, pwede na to ang kape nga lamian na o ang kape nga maghatag ka natong energy, ang kape nga maghatag ka natong sustansya o nutrients sa atong kalawasan. EXL Coffee Mix 17-in-1. Stilan lamian na nga kape, affordable pa kayo sa bulsa o naghatag po natong nutrients. Kumuingon tag balancing nga lasa, anaanagid ani EXL Coffee Mix 17-in-1. Kaya na katong mahiligon sa dili kayo sobra ka pait o disan kayo ingunan akatamis. Balansi kaayo, EXL Coffee Mix 17-in-1. Doon na kini ginseng, doon na kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Gluten, vegan, o gluten-free mo ang recommended kaayo sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit na sa inyong mga lugar, mga butika di sa inyong barangay, o sa Evercare Pharmacy, Alfar Pharmacy, Liluan Pharmacy, 360 Pharmacy, unya sa mga butika kung asa mo muanto ang pangitaon ninyo EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa maihilig mag-online, sa maghilig nga mag-online shopping, i-appeal ni sa inyong add to cart ha. Available na ang EXL Coffee Mix 17-in-1 sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, o niyang inyong i-add to cart na inyong i-type ang pangitaon EXL Coffee Mix 17-in-1. At oras untop ng alas 6 sa kagabion, pag-shoutout ka sa mga Aida, Adria sa Kabawan, Maribuhok, Bohol, Pangihan, Porok, Shetty, si Wentel Aifan o Laifan. Ramil Abing, good afternoon. Nagtanaw na minaw sa diri sa Digital Morsha, Negros Occidental, greet lang ko sa akong family, Dahili, Mambinay, Negros Oriental, Family Abing. Ayun ang pagpaminaw ninyo din ha.

0: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
1: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
2: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
0: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
1: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
3: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
0: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

扭手。

0: pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismidurias kababayanan, katul-katul. Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema. Zed Liniment Oil Rai, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay ng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Makoy Tagasan Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radio
3: ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month kape.
3: Naayo na ako.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
5: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
6: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
12: Biotrope Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
16: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: kasutran, oy, adlaw karubibis mong bata, ha, nya, uy, ako na ipaibaw ninyo, nga karupit sa witinuibi, anata sa ilang Kapitan Earl Tapayan sa Tulo-Tulo. Oh, magkita atin nyo riyak, Tulo-Tulo konsolasyon, ha, sa drama, sa Tarnambakak, ikaw at tinood. Murag na uli-uli, ah, naman na yan itong lawa sa mga kakigol. Di na makita, ay, kakigol, mga kasama. Di na kita murag medyo mabarag-barag, okay na kayo. Nya, salamat kayo sa tanan itong kaigsunan, diha sa Bohol. Salamat kayo, nya. Karupit sa 14, magkita, tanin nyo, ugma, di ay. O karun, di ay, mga bata, magkita, tanin nyo, diha sa Batuan. Kaparidudong, pintado na sa tanang bakak ikaw ang tinuod gihapon aton drama niya. Nahala, aniya kita sumpay sa kung aso ninyo. Ermitanyong diwindi.
1: Oh, tuod. Sige, paklay, sige. Mupusta ko.
2: Kala ba? Sige. Unsa may numero nimo? Be inging, be sa numero nimo.
1: Maguna una na sa ko. Ya ako lang ning irambol.
2: Ani na lang, kun unsa imong manunaan, irambol ha?
1: Oh, irambol. Ay straight lang uy.
2: Pila pila. Pila, kuwarta magini.
1: Ihurot ni nako akong kuwarta. Nako 50.
2: 50.
1: Tapos ang kuwarta lang gini nako. Ihurot na.
2: 50, 1450. Suban. Sigurado ka? Ha? Sigurado ba ka?
1: Lagi. Sigurado lagi. Ihurot na.
2: Okay, okay, baby. Ikaw good? Kadiyot. Asir ko. Siwanti ka. Samtaw ka eh. Asir ko.
1: Hindi magigugunaan. Ang taan ni Sukal eh. Pero yung si Impong ako. Huwag niya ako
2: pinginabuhi.
1: Ako maunaunaan ko ng buhaton. Para magkakwarta ko. Matuman ko, no? Suwayan na rin ako.
2: Oh, Jose. Ampui ka na muda og ha? Ampui na.
1: Ha?
2: Ampui.
1: Salamat.
2: Oh, sige. Arin ako.
1: Yep. Paibaw adan ko ha? Kung bugawas na?
2: Oh, siyempre oy.
1: Sige, hey, salamat.
2: Ako.
1: Salamat ha. Ay, may tagmulaw to. Aron nga, ma-birthdayan ako ng akong anak.

0: Kabertinak.
1: Salamat, Papa.
2: Kumusta, Jose, ha? Nakanganda ang kahoy?
0: Waanggi.
2: Unsa? Nga naman. Wala tayo balik niya ron.
0: Pasensya na gid, Angki.
2: Hala, ay, gitiming man nga birthday pagid ni Nina. May nalangunta to, makahalin tabi sa gamay. Makapalit man ng tagpan o gamay pansit para sa iyang birthday.
0: Kining, Angki.
1: Unsa man?
0: Kuan ba kining?
1: Sige lang, ma, pa. Manimba na lang ta. Sagdi na lang ugway pan o pansit kod. Ang importante, birthday na ko ron. Mag-thank you ko ni Papa God.
2: Kaputan kis atong anak. Sige na, pag-ilis na ko si. Kay mag-andam na sa mini Nina. Aron manimba ta, sige na.
0: Sige. Maligo sa ko.

0: Huma naman ang misa. Mamaulit na ta.
1: Nag-thank you ko ni Papa God kay birthday na ko ron. Ug na ang akong mama o papa. Bahala og pabrita. Basta na lang akong mama o papa pirmi.
0: Nina.
2: Mga unta.
0: Ha? Mga un? Asa man ta mga un?
2: Sa karinder yan ni Pilar.
0: Nya, asa man ta ibayad?
2: Eh, ako na ibahala na. Tara.
1: Sure ka, Papa? Oo, aman tay kwarta.
2: Pasagdi lang, nak. Si Papa ray bahala. Birthday marunay mo. Parehas agod sa miaging tuigod sa imong birthday. Mo kaon rata sa karinderya. Unsaon man nga, wa man makapangahoy og daghan si Papa. Dili ka hinuon na mo mandaman alang sa imong birthday. Sorry kay nak, ha?
1: Okay ra, Papa. Uy, ayaw na ko kagool, anak. Good. Ang importante, healthy ko. Wa ko'y sakit. Di ba, ma?
0: Buong tangan kayo ng among anak ko, eh.
1: Mamanipirme na kung madunggan ko ninyo, kung birthday sa ninyo, bahala o guway kwarta, ang importante, buhi o guway sakit.
0: Maugit na.
2: Kumusta naman ka itong akong gipusta ni Paklay, eh.
0: Uy, masaya naon sa mga. Natulala ka man o kalitiha, nga naman ka, ha?
2: Ha?
3: Sa dili pa ko padayon mga bata pahinumdum sa ta.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinung

0: ang kunini ang panyawan herb, garlic ug banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Said panyawan garlic capsule maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila Intinado, Puro Patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte.

0: Ni kumabutas yun na. Klaro na yun ako. May na yun ako pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interregyong. Dangot lang mo sa makabuhay. Kaya mo rin makatabag sa atong kinabuhi.
1: This Time Check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
3: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
4: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
3: O libre pa agyod ang Senior High School sa ACT.
4: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
5: Oh, sige pa! Hindi na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
3: Oh! Ani mo, pretty?

0: karunan ng supay sa akong asoy kaninyo.
1: Nang Pilar, nang pautanga sa kubi.
2: Na, naapabay kay utang diri Jose. Wa pa to ni mo mabayre.
1: Ako lagi nang bayra nang. Kining mahangyo lang ko nimo kay birthday sa akong anak ko. Duwin taon kayo. Huwag ikaw kwarta kay huwag man ko kapangahoy. Malalang yung taon nga, malipay ang akong anak nang makakaunog lami-laming pagkaon sa iyang birthday. Lami, bakit ng imong mga sudan.
2: Naisos! Atikan pa man jugod ni mo. Ay, Jose! Parang lang jug ka makautang. Sige. Pautangon te ka kay birthday mas imong anak. Kay luoy san. Buotan baya taon kay ng imong anak. Pero oy, bayarin ni gurot ng utang ni mo din ako, ha?
1: Ula ginang. Salamat yan ang ha. Anggi, Nina, dali na mo. Yan na, pagbili mong sudan.
3: Yay! Sigurado ka, Jose. Hala, lami aana pa, oh.
1: Dali nak, pagbili kutub sa imong ganahan. Oh, dali na mo. Manood na ta.
3: Yay!

0: Nabusog ka na?
1: Opa, busog kayo ko. Lami aoy. Thank you, Papa.
0: Hoy, sapayan na. Kadyat doon saan ako si Nang Pilar. Nang Pilar, salamat ang ha.
2: Psst, oy, ay kalimot ha. Bayre taon ko.
0: O, lagi nang. Bayran ta ka. O, si Paklay. Bay! Bay, dali.
3: Bay, dali.
0: Arita diri. Hinayan ang tingin mo. Pagkadungog ang akong asawa, anak. Masuko na ko si Anggi kung may pusta ko, anak. Swerte, swerte.
3: Masuko pa si Ani nga. Nidaog man ka.
0: Sigurado ka, Paklay?
3: Ay, ula kay. Pwerte sigurado ka. Straight yun.
0: Sa? Nidaog ko? Tinood eh.
3: Ay, tinood lagi. O, niyay mo madaog ko. Madaog niyo mo.
0: Tinood ka din. Kay, na may kwarta. Ha? Salamat, Diyos ko. Salamat. Salamat, Ibu Impong.
3: Impong? Kung sa Impong?
0: Ha? Ayaw, aoy. O. Imo na, o.
3: Ay, kini barato. Salamat ni Bayosi, ha?
0: Salamat, Sad. Bay Paklay.
3: Okay.
0: Anggi! Anggi! Dina, Anggi. Ato tag birkado. Mangumpra ta.
2: Oy, Jose, mangumpra ka? Una de que kwarta di ay. Bay risa ko, oy!

Adunay ko si Impong. Unsa ganito iyangan? Ay, lisura sa to eh. Ah, Impong na lang yan. Magpasalamat ko niya. Kamidaog ko. Nakakwarta gyud ko. Nakapangumpra gyud in taon. Alang sa birthday sa akong anak.

0: Diyan ako sa bundo. Ingol man to siya. Nasa diya magpuyo. May buntag, Impong. Impong. Si Husini. Impong. Impong. Huwag man siguro siya. Dili na kasi magpakita. Paabot lang ko kamay. Basin o di dayan siya magpakita. Impong! Impong, magpaabot lang ko diri. Anin ako din niya? Una ko mangahoy. Gusto lang at ako magigsulti ni mo.
1: Jose!
0: Oh, ay, ungo! Ah, ungo!
1: Ah, ungo ko taon! Jose, ungo ba?
0: Ay, sorry. Pasensya na kayo, Impong. Nakulatan lang ko sa kalit ni mo pagtunga ba.
1: Unsa imo tuyo, Jose?
0: Niyago kay gusto ko nga magpasalamat ni mo, Impong.
1: Ha? Magpasalamat?
0: Oo, Impong. Midaog ko sa sugal gahapon, Impong.
1: Oh, unsa? Dili ka mayo ang sugal, Jose!
2: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas fast o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
8: The right hydration matters.
9: To perform.
10: To win.
8: To rise above challenges.
11: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
8: Fuel your peak.
10: With the right hydration.
8: With the right minerals.
7: Drink up.
8: Summit Natural Drinking Water.
12: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
13: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: supay sa kung aso ninyo ning sibunaw na nga naguluhan ermita nyo ang diwindi din nilang sa mga aso ni Kuy Guli at kinitanan dalit ka na to sa Arimen Drama
1: to ni tatay mo tuman
0: ang putang nga bata
2: RMN Newsbreak Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadien. Sa tuwang malitatod ka na sa said marketing, ang tigamaw tigapura po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugong epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, ipanglantawang musulbong ang rice import sa nasod ngayon sa mas taas ng 5.6 kamilyon kamitrikong tonelada sa tuig 2027. Taliwasan ang kataas ng demand ni ini ug populasyon. Base sa Wahing World Markets and Trade Report na mahayag ang USDA nga ang rice import sa Pilipinas gibanaban ang amuabot ngadto sa 5.5 ka milyon ka metric tons karong tuiga ug mulambo og balik 100,000 ka metric tons sa 2027 tungod sa nagataas nga populasyon sa nasod ug padayong pagkonsidera sa bugas humay isip staple food sa mga Pinoy. Katong mga balita, gihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Mas Bate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay.
6: Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas.
5: May kasakit.
7: Nabagi ko diri, ma. Pahit ko kayong pagdiri.
5: Kasarangan nga kasinatian.
7: Lalo diri kong lab.
6: Sure ka?
7: Magkasalita.
5: Nakadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama Presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo.
11: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting awa. isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
13: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sadkod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
14: The original Koi Herbal Capsule.
15: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay yung kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasingan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original Koi Herbal Capsule.
14: The original Koi Herbal Capsule.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagid po nabili. Dahil pagpag-abli, moto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Samok nga ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran.
4: Tusiran Forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Can't stop scratching because of dandruff? Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is with regular use.
1: Sway it with SunSilk.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
3: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kay pertig yung ninduta.
2: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Mao ba? O niya, okay ra siya dito?
1: Ay, okay ra man ko no siya. May pa mga apply ka gingon ano, aron maluwas mo sa kalisod.
0: Bitaw no? Ah, makatabang ka na ako?
1: Oh, pwede ra so. O ba na din ka sa agency nga, gi-applyan sa kong magguwang ha?
0: Tinood ka? Tabangan ko ni mo?
1: Ala na, sige bali.
0: Oo.
1: O lagi. Kana, kung interesado ka, ha? Kay basin og, ifak-yofak lang tao ganto niya, ang ending, going raw. Hmm?
2: Ma, muler ka ka?
0: Ah, kuan anak. Musuway ragod ko apply sa iyang giingon. Basin dig madawat ko.
2: Unya, og madawat ka? Muli ka na kasagawa sa nasod. Malayo na ka na mo, ma?
1: Oh, inday. Ikaw ara nang malayo si Arms ninyo. Ay, basta maluwas lang mo sa kalisod. Magkakaon mong tarong. Makaswela pa mo, tiwas. Kaya saan hira sa inyo? Kaya saan hira ninyo yung mama? Nga, mapasmuan mo. Hmm? Nangaulser pag yun. Oh, di ba? Asa makaano?

0: na gini? Di na ba gini mo sa pangimunaw na?
1: Dili na, Harry. Kay gayon na nani nga gihatag sa Ginoo nako. Nato, nga makalarga ko og manarbaho sa Kuwait. At least, arang-arang ang swildo nga ako madawat. Makapadako ninyo din hiog, igo-igo gid sa mga panginahanglan. Makakaon ang atong mga anak og sakto.
0: Magkakaon ang gutag hapon din eh.
1: O lagi, makakaon lagi, pero daot kayong mga bata. Mapasmo. Maulser. Kay dili pa igo. Dili sa saktong oras. Managko na sanang atong mga anak, Hari. Magkaanam og kadako ang gastuhan sa eskwelahan. Dili mahimong ang pagkabalhabal driver lang nimo ang atong saligan.
2: Ma! Ma!
3: Ma, ani ka lang ta, ma?
2: Bitaw, ma. Ani lang ta.
4: Ilang larga ko?
1: Mga anak, sabi ko pag nakasabot na mo, para naman ninyo ang akong gibuhat, good. Dili ni para na ako. Dili ni para ni papa ninyo. Para ni ninyo. Nagtuumog sa'yo na di para na ako ang akong desisyon. Dili, mga anak. Bugat ni para na ako. Oot sa dugan. Nga mubiya ko ninyo. Pero antoso ni nako para sa inyong kaugmaon, mga anak.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. You nilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Anli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
7: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung moingon si mama nga,
5: sige ka gout, imnanani mong tambal.
6: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
6: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong aabot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
8: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nagpasalamat ka ni Manoy nga gipagamit ka ni Aning yung cellphone?
1: Siyempre. Di pa lang kung pagamihin ito nagbalik, mag-lits ako na text mo niya.
0: Sige lang. Inigswildo na ako. Magpada ako di ha. Parigoro og palit og cellphone ha. Kada lang kung paratuhon lang, good. Sakto lang makatawag ko ni mo bisanon sa orasa. Kaya maikog tang Manoy makahasulta oy kung manawag ko.
1: Oh, sige. Ya, kumusta naman gani ha? Kumusta yung mga mo?
0: Okay naman sila. Hinoon, bago pa man ko. Wa pa kayo ko makasuhito sa ilang batasan. Maniid lang gid ko.
1: Kumusta man yung trabaho diha?
2: Maugiday akong problema sa pagkakaroon.
3: Ha? Nga naman?
2: Grabe kadagan sa trabaho on, uy. Dakugod kayo ang bahay. Abot sa third floor. Kunya, duhara mi diri.
3: O may noon kayo na kay katabang sa trabahoan diha.
2: Dili man siya pwedeng mutabang sa kong trabahoon. Kay nani raman siya.
3: O si nani?
2: Yaya ba? Yaya ragit siya din hi. Mag-focus ragit siya sa bata. Kunya ako, di bahala sa tanang trabahoon sa bahay.
3: Buti may pasabot. Tibok bahay, first floor, hangtod na sa third floor. Mo na imong limpyuhan?
2: Oo. Oh, wag pala ilabot sa pagpanglaba o pagluto.
3: Mas ginuok ko ni Mia. Dili ka kabukog panit na lang niguli ni Mudre. Grabe na imong trabaho on diaw eh.
2: Maulagi we. Nahingang ako we.
4: Ni Mia!
0: Hari, putlo nuna na ako ha. Gitawag ko ni Madam. Naani isugo na ako.
3: Sige. Ay, gabiin ako. Suguon pa siya nga mo. Grabe. Uy, pahuwayin akong asawa.
5: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
12: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

0: Nabalata ko sa gibalita sa kong asawa nga grabe kaayo ang iyang trabaho. Dito sa bahay sa iyang amo. Tibuok bahay nga sirang usa ang maglihok sa tanan. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suatampo ni Hari dinhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kundunay kamo sigilanon sa OFW. Suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimong sad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertodaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Recanas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asam ta ani oi. Murag sigin bentak balik-balik sitong giagian. Alas libis gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong dia oi. Ay kog inang giminot ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausa na man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatumod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilok-uka!
4: Sa Diyos Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka-Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod ni Indapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Datominusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Taas ba ang imong blood sugar?
2: Ato na ka may diabetes?
1: Mag DTX 500 ka!
2: Ang DTX 500
1: ato na kini anti-diabetic property.
2: Sama sa
1: Charantine,
2: nagkapa mo buo sa gluco,
1: visine,
2: controls blood sugar,
1: o polypeptide,
2: kaparehong epekto sa insulin.
1: DTX 500
2: highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Mabalik sa pinagulong yung matigis sa sugar.
1: DTX 500
3: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
4: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
3: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX
1: 500.
2: Pumali sa mga butika.
5: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
6: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
7: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
10: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
13: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
14: Kargado!
15: MaxVit Kargado!
16: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
17: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: Sir, health testimonies.
19: Health testimonies.
18: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
20: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatikapay. Wala naman kung ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan.
21: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
22: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
23: May buhay sa makabuhay!

0: unsa? Dako kayong tingog, Mr. Millard, samtang nagsulti sila si Jo Marie?
1: Yes, Brenna. Wasa ko makaklaro sa ilang panaglalis kay kusog kayo ang bunok sa uwan. Unya, nagpanugdog pag yod, nagpangilat.
0: Maulaki, uy. Mayugani kay nito ang na.
1: Pero ang ikaguptan ka rin sa mga taga-tinhi, mao ang pag-ulbo sa baga kayong asog gikan sa ibabaw sa dakong bukid sa Olympus.
0: Tinuod ko di ay nga usa ka patay nga bulkan kanang Mount Olympus. Ug nahigmata kini pagbalik gikan sa pagkahinanot ni ini. Sud sa dugay na kaayong panahon.
1: Pana, nabalaka ko sa gipanulti ni Ashing sa dayon na tunggikan paingon dinhi.
0: Magampo lang ko ta. Dili lang kita pasagdan sa Ginoo.
1: Dili ka? Nga anhi na ta dinhi maabtan og makalilisa nga katalakman? Ug anhi na sab kita dinhi matapos, Prana?
2: Tagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
3: Pag may acid, Supra-Sid.
2: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
4: United Home. Unilab yan.
5: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home Fersulfate Iron with proper diet and exercise.
4: United Home.
8: Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home Fersulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home Fersulfate Iron with proper diet and exercise.
4: United Home.
8: Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home Fersulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
11: This news cast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
0: Kuno si pagpuot sa Ginoo, maugid ang matuman.
1: Husto ka. Wagit kita'y mahimo, kay wag kita'y katungon sa pagsupak.
0: Mangandam na lang kita kanunay. Ug ato pagyong pahugtan ang pag-ampo.

0: mami.
1: Hi, Krisha. Nakabalita ko sa mga paghitapo diha. Pag-amping gid mo diha, ha?
0: Yes, mami. Salamat, ma'am.
1: Si Brenna, hain man siya?
0: Nara siya uban na ako, ma'am. Kauban na bisa sa kayong.
1: Maayo hinuon. Ayaw mo pagbiya ni Jo Marie aron kun magkinaunsa na asiya nga makatabang ninyo ni Brenna.
0: Yes, ma'am.
1: Sige, maulang ka na akong tuyo. Kay busy pa sab kaayo ko. Daghan ko giasikaso. Usa na niini mao ang abduction case sa anak og negosyanteng Chinoy nga higala ni Brenna.
0: Si Vijay Sandivar?
1: Oo, iha. Ako mo'y gikuha isip legal counsel sa iyang pamilya. Og ako karon mo'y nag-follow up sa kaso.
0: Sige, mami. Ambig sa mong kanunay niya, ha? Uban sa mga katabang.
1: Thanks, iha. Bye.
0: Bye, ma'am.
1: Bisag-asa karong panahon, ha? Hinay-hinay nang nagpakita ang mga timailhan sa naghinapos ng bahin sa kalibutan. Kumaabot na yun ang bagong paraiso sa yuta nga giingon kadakon ni Menard. Amo ko niya ni Anang Higayuna ang Tierra del Sol. Ang balaang yuta sa adlaw alang sa mga piniling mga magtutuo sa matuod kayo na Diyos. Magdala sa balaang mga tatak na numero sa mapintas nga mananap ang 666. Hello, Menard.
2: Laida, yahay na panggawa sa mga sinyalis. Nga nagkaduol na giyod, ang gipanag na nga propesiya nga naisuwat sa gihup ka na tong libro. Pangandam, pangandam giyod kanunay, pinagi sa gitudlong pangadiyon kay ang matag loyal niya magtutuo, makamao sa maong pag-ampo.
1: Oh, mahal kong Menard.
2: Dinhi sa La Tierra, kalit lang nga nahigmata, ang nahikatulog na bulkan sa Olympus.
1: Naukay usab kami din sa syudad human masayon ni alang maong balita.
2: Karon lang yun. Nibugwak na sab ni karon og baga kayong aso. Nga kulor puwa. Kamoy hinungdan nga nagpuwa karon ang kalangitan. Og naputo sa bloody aspo. Ang palibot. Usa ka matang sa pinuminong. Gisukad masukad, karon lang gayon na sinati.
1: Gitamdan ko ang mga sinyalis. Ug nakita ko nga hapit na kinimatapos. Nagkaduol na. Ang Tierra del Sol masinati na unya ug makita ang kaanindot sa maong paraiso.
2: Ang gitudlo nga pangadyon sa matag individual nga miyembro sa kapatiran, sa espiritual. Ayaw hikalimti og ludhi gayod ang iyang ribulto. Yagipahimo sa sikritong dapit sa bahay. Buhat ang matagkaroon og unya. Aron pagpasalamat, pagdaig, o pagpasalamat gayod kaniya.
1: O, Menard.
2: O, ngolok, o ka.
1: O, ngolok, o ka. Arilok oka.
2: Rakutin dasan kap mane.
1: Rakutin dasan kap mane.

0: Ud sa balaanon mo kayong ribulto. Ongolok o ka, arilok o ka, nunga o buya, rakotindasan kampmane. Satano di Lucifero Solfatos, ubadi ako sa akong mga gimbuhaton. Ayaw ako pasagdi. Warap o ka, warap ibak oyak. Talahorong Satano di Lucifero Solfatos. Talahorong Satano di Lucifero Solfatos. Nagayukbo ako kanimo o Dios na mga matuod gayon gagamahanan gikan sa kinauyukan og matuod gayon gabayhon sa hiniusang kalangitan og impyerno. Lagbas na nga doon sa way kinutubar nga kangit-ngitan. Kami sa kanunay nagasimba kanimo, naghimaya kanimo, og amo kang balaanon sa tibuok namong kinabuhi, kasing-kasing og kalag. Ikaw ang Dios namo sa matag kangit-ngitan kanunay nga nagauban ka namo. Dios nga usa, sa malig-on mong sungay kami nagasalig kanimo. Sa imong ikog nga tampalasan, ikaw nagalig-on ka namo. Ongoloko ka, ariloko ka, nunga ubuyaak, rakotindasan kap mani.
1: This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
2: Ako si Cherry, isa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-an. Busa, sulay usab ang stress tabs.
3: B vitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple. Just consult your doctor.
1: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Ganit ako gusto magkita laki pang imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
4: Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
10: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
11: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 86 anyos na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
12: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bilabila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ah, hinoono na may. Basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
10: Sa Paragis Bilabila, tili na ka, mag-agwanta pa.
13: Luya ka ba?
14: Adun ako ikibati.
13: Way gana o masakiton?
14: Kalisod na ko.
13: Ang tubag sa masbuhi o lagsik ngalawas. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
14: Maraming maraming salamat po.
13: Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka, mag-agwanta pa.
15: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural, at original.
9: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
18: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
19: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Naana ang mga bisita? Gadget na!
20: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
21: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
25: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
26: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor, doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
27: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod ako blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
28: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
25: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.

ko siguryo. Ginaingon, saligi ang imong kaugalingon. Aron masaligan ka usab sa tanan. Mao kini ang nitabo sa kong kinabuhi. Gadili na ko mahimo may kalimtan.

0: Kita dek ka nga nagsulti ming Johnny.
1: Oh.
0: Nakasugat rami oi. Alangan man pudog muli kay ko nga wa mamila ing agianan.
1: O sumayin yung ipinagsultihan, Risa.
0: Ay nangamusta ra kun. Kung okay na ba kun no ta?
1: Mm, onya.
0: Akong giing na nga, perting okay ha. Malipayon ta o daghan itag anak.
1: Onya?
0: Smile ra pod siya.
1: Smile ha?
0: Mm, gikan ko no siya sa abroad oy. Nag-OFW siya sa Saudi o ulitaw pa ko no siya.

0: nagsilos ka sa kisulti ni Risa ni Mogoryo? Uya gano ako ba'y sultihan ni Moana? Atong Risa, ignag nagsilos ka.
1: Masuko niya si Risa na kuma.
0: Ay, bana ka, natural lang ang musulti kas imong asawa nga maon na imong gibati. Kapoy ni Mogoryo, oy. Mama ko ni Mudo, di ko ni mo asawa.
1: Ah, kasi mang sabni mo manulti maoy.
0: Oh,
1: ikaw ang tigang gisultihan, anagod.
0: Risa, bahimong magsulti ta.
2: Oh, maay, mahimo kayo. Bain saan sa man ma.
0: Likaye ang pag-atubang sa imong kanhing uyab nga si June. Kay nagsilos ang imong bana.
2: Unsa ma? Wa man lagi ko sultihan ng Goryo.
0: Nagpagoryo-goryo lang siya, pero dire sa ni sulti na ko ana.
2: Mao ba di ay ma?
0: Shh!

0: asawa ko ni Muguryo. Ako'y sultihi, dili kay adugas imong inahan.
1: Mauwaw mong kumusulti ni Mugud, Risha.
0: Ah, mauwaw. Misalig ka na ako. Saligpot ko ni mo.
1: Okay na ko dahi. Tara.
0: Asa man?
1: Dito.
0: Asan dito ha?
1: Ako man tay Guryo. Nagpaguriya-guriya man po ka. Sa itong kwarto ba? Aron, mapunana na nga itong anak.
0: Guryo. Dili ba yung kitaw na limang anak ha? Kuwang pa ng atong anak nga tulo ka buok.
1: Ay, galing mo sa panultihon. Go to the world and multiply.
0: Oh, sabi di ha, eh.
1: Tara ba? Tulit na, Risha.

0: Mauday resulta sa sigid mog silos kang Risa.
1: Ginahan ko daghang anak, ma.
0: Unya, di ka balo o isibok asawa nga kada tuig nagbusyad-busyad.
1: Undang na unya, mi ma.
0: Kanos ah.
1: Karang wanay mo sidlit, good.
0: Guryo!
2: Sidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muad to na ko sa ACT.
2: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
4: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
5: Sa gunso ng OT, ay buhi.
6: Kaya pa na ako.
5: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
7: Kaya pa na ako.
5: Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
8: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
9: Pirmi kapoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
10: Ug ang motabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana ang mga bisita?
15: Kajud lang!
17: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
18: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere!
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan!
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
4: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
22: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o proteksyon, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
19: Unilab quality yan.
23: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
24: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
25: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
26: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
27: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
19: Unilab quality yan.
27: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
28: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
29: Pag may acid, Supra-Sid.
28: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate. Ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
30: United Home.
25: Unilab yan.
23: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersid. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
31: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, it an kaayo ang kutis silga in as early as 7 days. Si Bianca de Verani, kitaan kaayo ang Kuta Silka nako with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
0: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
2: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
9: Best concert ever!
7: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Armor up for adventure with biogenic.
15: May sakit na sa dauntian ko rin.
11: Ipanuhot talaga ka. Ipanuhot sa kayo.
15: Sige lang, panuhot. Mga anak na tingali ko.
11: Pagpabuka lang kong luya. Kanya, im na.

0: Pero si maot mo na yung dagawin mo rin siya.
1: Ay, nag-anam naman hino, nagkasakit. Uy!
0: Ato sa kwarto na.
1: Ha?
0: Huwag tangon ko ng panuhot mo. Mikey ko ng pagawas panuhot rin sa...
2: Oy, si Risa man ron. Kabuang yun din kuryo. Mga nakay na si Risa o niya. Oy, paya ining duha, oy.
1: Nainay lang kuryo, ay grabe yan.
0: Paspasan ko niya. Paspasan ko niya sa... Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

0: siguro, Risa.
1: Ma.
0: Ako'y nabalakan ninyong duhada.
2: Nga naman. Nga naman.
0: Kada tuig namang mga anak ni si Risa, Guryo, oy.
2: O niya, ma.
0: Hain kahit maayo kung mag-control mo.
1: Guryo, ay.
2: Control?
1: Oo. Oh. Di masugot si Guryo, ma, ay, na mag-pills ko.
0: Di lang pills. Gamit mo kalendaryo.
2: Oh, unsa ma?
0: Maunay gamit na mong papa ni mo, Guryo. Maung duhara mong among anak. Gamit mong kalendaryo aron dili mo abot og usa ka dosena ang inyong anak.

0: Ikaw lang yayaroon.
1: Ah, natugpita ako si Risa, parikoy.
0: Eh, porbida. Bilibay ni Risa. Butun. Lusina yung anak.
1: Ay, di na ganang mahitabo, parikoy.
0: Ha?
1: Di ba ka gano'n?
0: Ha?
1: Itambagan mi ni mama nga, gamit mi kalendar method. Kalendar method. Gamit mi kalendaryo. O sana...

0: Riza, gidugo na ka?
1: Wa man ma.
0: Uy, ay kumpiyansa. Ayaw sa paggamit ni Goryo kay basi madayunan ka.
1: Ay, kailikay bitaw ko ma.
0: Adag yun. Unya na pahilabot kung 10 aw ng ihi.
2: Ang tinaw na?
1: Doon na pa'y sa guldo ko, inipangihit na ko.
2: Shush! No, saan mo din na mo tinaw?
1: Inulong niya to ko
2: eh. O, pagyapon! Ah! Biha siya na eh.
1: Biha bitaw. Eh, pagdali o eh. Di na balali magmabdos ha?
2: Ay, tulong na kabuhan, Risa. Wala! Pero tinagyong, may sakit rin akong pusoon. Pusoon naman. Ah, basta kay, kabutono na eh.
1: Pabuto!
2: Gamit ang kalendaryo na. Aron di ka mamabdos. Kaya di na ko kagwanta, Risa. Nia, ay, kabantay ka. Dagahan yun yung kalendaryo. Para sigurong di ka mamabdos. Tali na, Risa, tali na. Ihapin ka na. Na, yeah, si Aro, mamabdos ka pa, ana. Daghan ka ng kalendaryo yung akong gihapin.
1: Hindi mo man ang kamanin mo kalendaryo.
3: Ay, sige na ka, boy.
2: Aw.

0: unsa? Mabdos na nagkarisa.
1: Oh, ma.
0: Waday mo mugamit sa akong giingon nga kalendaryo, kanang kalendar method.
1: Gamit man, good me, ma.
0: Kunya!
2: Gamit mo, uy. Daghan gigay ko gihapin nga kalendaryo. Ibabaw sa mong kutsun. Ng jer-jerming risa.
0: Inyong gihapin ang kalendaryo. Maunay nasudlan na risa. Huh? Dili man ito na ihapin. Oy, kung dili, mag-ihap mo sa pizza sa kalendaryo kanus sa safety si Risa. Muna'y kalendar meton.
1: Oh,
0: mga paraw.
2: Ano, di mo?
1: Ayang mga.
2: Ano, di ay?
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo'y nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay, ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito niya sasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
11: Cargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat Cargado ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
12: Cargado!
13: Maxvit Cargado!
8: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
14: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
15: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
17: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: dili day ihapin ang kalendaryo. Kundili, ihap-ihap di ay ni sa pizza. Mabdos ka po hinungus risa. Naskamis risa sa kalendar method.
1: Mga katuma kasama ang kaagi ni Guryo dinhining tulumanon. What's the style? Kalendar method is style. Kini mo ang sugilanon gisuwat ni Cecil Danielsus Cabrera dalit sa RMN Drama.

0: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
1: Para sa manipyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduling butik sa inyong lugar. DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
3: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Hindi, andak. Nga nung masulubon man ganang naong ni mo?
5: Naluoy manggog ko ni Lolo, Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayoma. Mitaas pa yan ang yung blood sugar.
4: Lakaw na yun nga doon sa butika. Pagpalit na yun o Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
9: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
10: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
11: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Daganam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay nindot man.
9: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
12: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
13: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
12: Oo. Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
13: Asin? Okay. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
12: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
13: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
14: Oo.
13: Aha.
12: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
13: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
12: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
9: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee o Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis kinagis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Alarat, my love. Mungutana ko ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
15: Dili.
14: Puslan man way nagmahal, may pamatay!
16: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o bibingka.
14: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanan.
17: Paidigo! No. Banda.
14: Bati asa ni mo na umuhilak. May oy, masakang sa tadino.
17: Isamot ka bati mo na umuhilak ka ba jigaw?
14: Gikan ka ron. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
17: Dugo! Dugo!
14: Silan ko.
15: Di mo na ko check, oh. Pero, pakasli o na ko. Gato na agad ka.
14: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
15: Bunso!
14: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailain kundili si Takla.
18: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
14: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
18: Jeko.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot namig mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, git ka ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato gyud ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times idi kape gyud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heram Prausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello. Mga igala, kumusta? May nga adlaw ka na tuntunan? May buntag, may ngoto, may nga pun, may kabiyog, may pagyong kadlaon. Niyan sa inyo igalas kang inan Ray Arellano, bansa kong partner, wala yung guapos DYHP, Lloyd Gabiara, ang atong promoter sa atong produktong
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Ug ang bago natong produkto ang Avocado Coffee Mix and Guava. Palit mo ha.
0: Kunya ay mo galimot mga ikala pagpaluap na yun sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kawas nga pampalagsik, pampagano pa. Okay. Bueno, shout out time. Shout out ka doon ni Belen Alis na Lita Gripo, Lucia Buloy, Dela Rosa Calatrava, Dela Rosa Calatrava Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay? Nya laing shout out to sa ngadto nila ni Julius Coronado, si Melody Villamor Simbahon Naharo, Dr. Rick Samson, Mayor Rosindo Dodoy Labad-Labad, si Kisto Adelaida, Rapanil Istokuning Milot, si Pio Sol Idi Labandia, niya si Christian Tabakon o ni Manager Nilo Tadio gikan sa among Bisay Powder Bangog sa ilong wala nga among writer director Oji Kumpo Krakasa. Huwag yung umanusap laing shoutout diha sa Balirong Naga sa si Siding Kaskiho, Gali Kaskiho, si Jorge Pakit, si Bibing Pakit at Tubod San Fernando, Barangay Captain Alil Canoy. Gikan gini ni Pedro Pungasi. Okay. Bueno, mga igala, dito maglangan na ito na hinomdumanan na ngagi nga wa musugot si Captain Alan Malaran nga gamito ng helicopter aron makabalik sila si Bugart ug Lalat sa ilang dapit. Buot si Kapitan nga paaboton lang una nila sila si Don Arturo pero gikarnap nila ang auto ni Jigo ug mipalayo. Kaya samtang sa laing bahin usab, wa pa mabaliki sa panimuot si Harim BBT sa ospital sa mga duwindis. Kunya dito sa langob nga nahimutangan nila ni Jigo, wa na sila makasunod sa tingog sa langgam nga may na. O wa na sab sila ay makita nga mga kahayag. Ingon nining naitabo niya dahil ang sumpay ni nga itong sugilanon, bod-bod o bibingka.
2: Pulos ka lang. Ambot ni mo, Hercules!
3: Ngutana rin mo!
4: Nikita kayo ang palibot. Dili na gina ito magkita.
3: Buti pa sabot nga! Posibleng di na kita makagawas din eh!
5: Usa!

Tanah kaya kung saan ay napita? Huwag ka makabantay, Peter, my driver. Nakagita o welcome to Barangay Kiyot. Then ay napita, nagpuyo ang kanhi kapitan o karon Cebu City Councilor Francis Ilyaga Espares. Francis Ilyaga Espares. Ingon man ang daligyan o kanhi konsehal Alan Goliat na Korda. Og niya sabi ni ang anak ni Goliat ang umabot kay konsehal din sa Barangay Kiyot, Alduin na Korda. Ay lagi pagkwe-kwe ni ha, maan kang si Pedro Pusangi.

0: kay nakabantay ka? Ha? Uy, natukang ka drive?
1: Saan sa ba?
0: Nagyan na itong imong motor.
1: Apsag dito motor. Focus ko ni. Ah, makapalit talaga kita mas nindot pa niya ato. Ang importante, kakomportable taning nindot kayong auto nga itong sakyan.
0: Maoyod.
1: Ah, uy!
0: Oh, alam ka po, Clyde. Kisundan ka sa helikopter.
1: Di isay. Bayag sa ilong.
0: Masa may itong mga tuhay.
1: Baya, mura manig salida sa Fast and Furious.
0: Pwensay nga?
1: Pagukod na sa helikopter. Pagukdon ta na. Tanaw na itong magkaapas ba na siya. Sirita! Gukod! Gukura!

0: Chico! Di na pala tama pa tayo sa paglakaw?
1: Dili ba, Nonoy? Wa ta masayod kung unsay naas unahan. Ngit-ngit kayo palibot! Kuya, umadisgrasya ta!
2: Hosto si Diego.
3: Ingon diyan, nakabantay mo?
4: Ah, sa unsa diyan?
5: Eh, may nabantayan ka? Unsa?
6: Unsay sunod nga mahitabo?
7: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
8: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang nakuyig ipangbati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag-inom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghay natin nga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagyo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
9: Nay, tanda ka sa St. Louis Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
10: Katuhinan sa wala pa to magamit kape. Kaya unya, nalagi magsakit sa kong lawa. Nya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsan. Oh, bukid ro. Gani ay.
9: Bukid sa kulian?
10: O kato ganing ama nga mo rin na.
9: Bukid sa...
10: Ganing. Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka ganing ko. Maglisod
9: ko. Taka ka sa bukid, ikigol ka sa ka?
10: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iyahay.
9: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
10: Makakat-kat to ba?
9: Tanong mo yung
10: sa mga mga. Maglapag yung ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalungsong po eh, kanang, tiguang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
9: Hindi pa kanalim mo na
10: yun? Sion.
9: Lido.
10: Alberto.
9: Tuloy mo ito.
10: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
7: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
11: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting nga na ikuguan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
2: So, ingon na. Paragis bila-bila?
11: O, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma, ni duty jud ko. Kay, dili pwede mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
11: Ako, 55 na. Busa!

0: pagparagis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
2: Unsay imong nabatayan diyan?
3: Ingon siyan, ato tingog mag-iko-iko.
4: Bitaw, mauyod.
2: Nakabantay sad ko. Buti pa sabot nga, posibleng ni atas langob nga, lutsan na nato kaniya to sa pagsud na to sa kalibutan sa mga juwindis.
5: Ah, maure, ngit-ngit kayo ang palibot.
6: Asa naman day ang daghan kayong adinipot?
7: Ay mo kabalaga, ako si Hercules. Ako ang malalipo ninyo.
5: Ah, antok ka na sa Hercules.
8: Ngutana din mo.
5: Ah, otro sab ka to ko eh.
4: Utsa may buhato na to, bedigaw.
2: Ha? Wano kong masayod ba yun, Nonoy?
4: Ana?
6: Eh, langgap na biyan na nun.
2: Biyan.
4: Zero five.
2: Dali na kamo. Sundat ang tingog sa langgam nga tabian.
4: Oh, zero five.

pag-abot. Na mag-agad ka na kung iyon sa pag-abuso sa mahal na haring DBT sa iyang kalawasan. Kay kung sobra pag-abuso, nagpasabot na dugay usap ang pag-alim ni Ine. Yeah.

Unta bubuton ni batala. Wa kita'y mahimo.

0: Ricky.
1: Billy Bear, bang ray na tara.
0: Tiguang na in taon kaayo ang akong amahan. Unta, ni Asya sa atong gingharian. Uban sa iyang pamilya o mga higala. Sa mga nahibiling gutlo sa iyang kinabuhi.
1: Mauyot!
0: Mauba di ay kini ang ganti sa iyang paglaban sa mga matarong? Ha, Hariki?
1: Mangaray na tara!
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Pila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Pila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Pila-Bila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Pila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa akong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya kanod, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Pila-Bila Herbal Coffee o Paragis Pila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
2: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak, ana?
1: Sakit akong hawak, tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, yun.
2: Ano pa, murag magpangita na ka?
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila, kay parte yung nindota, 100% gito sa akong ibati, yun, wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang nimo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee og Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati o sa kabinayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon ug sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa, Kasayuran sa Maayong Panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
6: DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DGX 500.
7: Kulesi Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
6: DGX 500.
8: Pabali sa mga butika.
9: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Mayong adlaw, Sir JP, hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magbaitis yung alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
9: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nganong gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
10: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
9: Pasabot ana dok kung taas ang telomere, taas pud ang kinabuhi.
10: Yes sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
9: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gi-publish sa The Lancet. kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
10: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug examine gamit ang microscope. Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, ga-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay, Sir JP.
9: Sobra na.
10: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa dyan sa imong mighty seas, Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
6: DTX 500.
8: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
10: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabalaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mao'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
9: Mao
10: pa'y pag-address clinic, magpakonsulta, mao pa'y pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug Mighty C. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug Mighty C ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
9: Correct.
6: DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
12: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
11: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
12: tulo pod ka capsules sa gabi.
11: Sima na lang nawala jud ang sakit.
12: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. So, sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw. Nampuan na jud akong gibati nga anemic.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
14: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siya ang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
9: Correct.
10: Kasagaran, Sir JP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
9: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una?
10: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
9: Delikado.
10: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
9: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
10: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
9: Dili ka ginhawa?
10: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
9: Unay kuyaw.
10: Simple raman ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
9: Pusto.
10: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
9: Mojo, Doc.
10: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
9: Oh.
10: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
9: Bitaw sa
10: abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C, Sir GP.
6: DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong missis og DTX 500. 500 tulog ka kapsul sa buntag,
12: tulog pod ka kapsul sa gabi.
11: Simana lang nawala jud ang sakit.
12: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pabali sa mga butika.
10: Kunay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
9: Gusto.
10: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
9: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugar cane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, muna'y naa sa DTX 500.
10: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong giproblema, nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
9: Correct.
10: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
9: Bitaw sa.
10: Kaon pa jud ka? Kay lami.
9: Oh.
10: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapag gusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
6: DTX 500!
13: Ako sa Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500! Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Loida. Damay lang na abugog taligsi. Umunog sip-unon na ko. Pati ko Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abugog taligsi ko nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
6: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
10: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
9: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
10: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini protectionan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
9: Oho. Ay agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa, non-toxic.
10: Yes. So sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
9: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
10: Naay pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement. Ay? Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
9: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinuon. Frontal effect.
10: Hala? Tay, pwede ka na.
9: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
10: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
9: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
10: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
9: Kalami.
10: Unya, inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
9: Gusto.
10: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
9: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
10: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
9: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
10: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
9: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
10: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Mayang adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
9: Layo ka tong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
10: Nga naman, Sir GP.
9: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
10: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
9: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
10: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
9: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
10: In fairness food sa plain nga D3, makatabang man pud siyag promote sa good cholesterol.
9: Gusto.
10: Makatabang man pud sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pud sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pud tag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta. Napajoy nindot kayo ron. Katong S21, Sir GP. Pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa katong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Mopo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bayo og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naa ra jud sa D3 bios. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3bio sa imong selula tungod kay ang D3bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala sir GP.
9: Correct.
17: D3bio.
18: Ako si Aying, ganabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Gisulayan ako inom ang D3bio 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
17: D3bio. Ang D3 nga may visio. Ang Visio, gumay D3.
6: Pabalik sa mga butika.
9: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
10: wala na takdan.
9: Wala na takdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
10: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
9: Kanya,
10: patay ang virus, Sir GP.
9: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3bio.
10: Sa D3bio. So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyo sa D3bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3bio.
9: Correct.
10: Inom-dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
9: Asa?
10: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3. Ang MCT.
9: Na? Okay.
10: Ang medium chain
9: triglyceride.
10: Diretso na siya nga mahimong
9: energy.
10: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3bio sa dili pa ka mukaon sa buntag. Kabalo ka nga no, Sir GP? Hatagan kanya og energy or kusog.
9: Wow.
10: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3bio, walay oxidation nga mahitabo.
9: Munay dapat target
10: ang D3bio, adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
9: Muniwang da ika.
10: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
9: Wala
10: jud.
17: D3bio.
19: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3bio. After 2 months sa pagtayong, hinay-hinayo gamay. Epektibo kayo ang D3bio.
17: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
17: D3bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako di ay sisigami aluntaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Kanya natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Wala nag-cute ang perming ang pag-atake sa akong allergy.
6: Mighty C. Alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
9: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
10: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
9: Kayang-kaya,
10: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
9: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
10: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
9: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na dyan Clinica Deo Fresh.
10: Makapaputi pa dyan, Sir GP. Unya, naa siya'y mga skin whitening substances.
9: Tsakto dyan ka, Dok.
10: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
9: True.
10: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
9: Exercise sa kama ba, Dok?
10: Dala na natin sa GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
9: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Dok, kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni Papa.
10: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud diinom og kape, sabot na kung laay kayo.
9: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
10: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
9: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
10: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
9: of
10: pa.
9: Of course. Pero Doc, kung naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
10: Oo, nindot na.
9: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
10: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
9: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
10: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
9: No.
10: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
9: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sam si Dok Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
9: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
10: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fat.
9: Correct.
10: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
9: Kolesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
10: Correct. Kung wala ka gainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
9: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
10: Correct.
9: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
10: Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
9: Oh.
10: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
9: Oh.
10: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: D3 Bio.
21: Oh, si Richard, siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala na akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga publika. D3 Bio.
9: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
10: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3? Naiingon ana ang function, Sir GP?
9: Wala!
10: Wala, gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 bio. Mm. Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
9: Correct, jud, Dr. Ramil.
10: Kay ihatod man yan while ang HDL or ikining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay. Mm-hmm. O pag buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP. Ug ma-neutralize niya.
9: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
10: O, syempre, D3 bio gyud nindot ta, Sir GP.
9: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides. Gamoy, nagapadagan sa HDL.
10: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
9: So, unsa man ang mga trabaho ni HDL. Kung maba ang LDL sa imuang dugo, kay basically, kung daghan kag LDL sa imong lawas, pas-pas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
10: dako ang chance sa mahimong gallstone.
9: Ay! Kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
10: Pasabot, Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imuang vitamin D3, naiingon ana nga function?
9: Wala.
10: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
9: Wa na tay oras, ako si Jean Paul Generoso.
10: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
9: Ayaw abusuhon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon o sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mugrabi pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman o kilid sa Gaisano Main.
17: GX Coffee Mix!
15: Ako si Lin Lin. Sa una, mahal ko mga peak ay makulbaan mong hukodayon. Pagkadungog na ako sa DTX Coffee Mix sa radyo, nitilaw ko. Daho kay akong kalipay, kawala dyan magkuba-kuba ang akong dughan sa DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
6: Patayin sa mga butika.
17: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
6: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
17: Programa. Nga puno.

0: at Law. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa mga...
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko. Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod mahimong cashier. Padayon gihapon ko.
5: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
6: Kuyawang Dan uy.
5: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
7: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
8: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Og ang mutabang, aron healthy ang blood, og na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangisa sarap, bangisa sulit.
12: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
13: same nutrition, half the price,
12: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
14: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart, with a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
13: Same nutrition, half the price,
12: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
15: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu.
16: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
19: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
20: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Be extraordinary with MX3.
23: Samok na ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran.
24: Tusiran Forte.
25: Unilab quality yan.
26: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusenan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ubong makulit? Just stop it.
28: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat, mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Happy Fiesta!
1: Kinahanglan, extra ang handa.
0: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
0: Happy Fiesta!
1: Kinahanglan, extra ang handa.
0: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
24: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
29: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
30: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala kumustag mayang gabi kanatong tanan.
1: Sa pagkausap pa, welcome! Welcome og welcome ning atong tulumanun. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. May 14, 2026. Like so atang puno sa mga itong paghahatag at pagtagalan this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan og Nathalie. By understand by Nathalie, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml.
0: Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer,

minerals o niya makareduce sa hemorrhoids or almoranas, makabose sa immune system, makaprevent o anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, makareduce o cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, makakontrol o diabetes o ilabi na hypertension, makamaintain usab sa maayong nga pananaw o nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Og ayaw mo kalimot ang atong Nance Medical Mission. 2026, magsugod na karong May 30, diya sa Samoanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa May Petit Barracks, Barangay Zone 4 sa Samoanga City. May 31, April, Sibugay sa May Covered Court Population April sa Samoanga, Sibugay. June 1, Pagadian, Covered Court, Plaza Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave sa Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makogihon, Molave sa Buanga del Sur. Pagka June 3, dito sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno Front sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. June 4, Calamba sa May Barangay Hall of Barangay Solino, Calamba, Misamis Occidental. Pagka June 5, dito sa Roqueta City sa May Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan o Roqueta City. At ang atangyang atong mga medical mission tood kay daghan ang atong mga pa-premyo and labaw sa tanan pinaka-importante matabangan ang atong mga balatian pinagi sa atong health analyzer machine dito makita ang atong mga angay nga i-correct sa atong mga panglawas libreng masahe o uban pa. So again, kita-kits sa mga naka-schedule nga medical mission. Bueno, as well to stand by Nathalie alang sa imong suwata din is syempre sa atong tulumanon Sensor Lee, Ate Arlene.

Abin ako sa una, ate. Nga ang pinakalisod nga parte sa gugma mo ang breakup. Apa na sa iyo ko, ate. Kay mas lisod di ay ang pagpili kung kinsa ang angayan o kung unsa ang insakto. Itago na lamang ko sa pangalang Nathalie. 37 anyos ang pangidaron. Taga Tagum City. Malipayon ko sa kong kinabuhi, ate. Sadyang ikasalmi sa kumbana nga si Anjo. Ang lalaki nga kong gimahal sa tibuok na kong kinabuhi, ate R. Daw sa bago pa sa akong panumduman, sadyang nagkaila kami sa usa ka universidad sa Davao City. Classmates mi, ate. Nangulitaw siya nga rika nako og tungod kay nakita nako nga grabe ang pagporsige o pagkamatinud-anon. Kidawat nako ang iyang gugma, ate R. Saksi ang upat ka sulok sa among classroom. Sa among pagminahalay ni Anjo. Sadyang nakatapos mi sa kolehiyo, nagkabulag mi og dalan, ate R. Apan dili sa gugma kundili sa mga pangandoy. Nakabaton kog trabaho sa usa ka kumpanya nga dugay na nakong gipangandoy. Samtang si Anjo nakatukod usab og kaugalingong karera. Dili sa yon ang among mga giagian apan sa matag kalisod. Wa na mo buyi ang usag-usa. Humanamon at tuman ang among mga pangandoy sa muntag sa tag sa ka-career, ate. Nag-decision ming magpakasal. Simply, ang proposal nga nahitabo. Walay luhod-luhod, walay daghang drama. Og dinhi nagsugod ang bag-ong chapter sa akong kinabuhi, ate. Og dito nagsugod ang among kinabuhi isip magtiayon. Sa sinugdanan, murag perpekto ang tanan. Pareho mi og trabaho, stable ang kinabuhi. Og puno sa plano para sa umaabot. Pagandoy ni Anjo nga makabaton og daghang anak. Gusto niya og dako nga pamilya. Mahinungdan nga, naningkamot kami nga makabaton og anak. Sa unang tuig pa lang sa among pagpanag-uban, napakyas mi ate. Apan milabay na lang ang duha ka tuig. Miabot og tulo, miabot og upat, lima. Ate R, wag gihapon kami, gigrasyahan, ug anak.

Ako nabantayan nga sukad. Ngawa pagid mi nakabaton og anak. Ako gakabantayan ang akong bana. Mordawad an siya gana ate. Ilabi na nga gina-pressure na mi sa iyang ginikanan. Sige pangutana, kanos ako no mi, muhatag sa ilahag apo. Nasabdan ako sila ate. Tungod kay nag-inusara lamang nga anak si Anjo. Nangandoy sila nga daghan silag mamahimong apo. Samtang si Anjo, ako ang ihang ginamahay. Nagtuo siya ate nga doon ako'y diferensya. Ang kunan ko nga na ako'y problema sa akong monthly menstruation. Ugsagad layagan ko. Ugmao kini ang rason nga maglisod ko sa pagbuntis ate. Sa pagpangligid sa mga katuigan, miabot nagsiyam katuig ang among pagpanag-uban, apan wagi hapon mi nakabatunog anak. Siyam katuig ate. Og dini nakita nako ang kausaban sa kumbana. Dili na siya lambing sama sa una. Gikan sa trabaho, dili na siya moderetso pagpauli, muhapit pa kini sa ihang mga barkada. Hubog kini nga mapauli, ug ganun na yung ginasulti nako. Ngawa ko na nako siya matagaig anak. Akip yung parents, makadungog kong mga foul ng mga pulong ate. Ay haraon ta ko na kong ipakaslan, kung buntis na. Para ko na makasiguro nga makaanak yun si Anjo. Ate ni Higayuna, mura na kong bulkan nga mabuto. Nga ko pasensya, dili na nako mapugnan nga magawas. Nakita na ako nga dili na malipayon si Anjo uban ka nako. Busaw ano'y rason nga magpabilin pa ko sa among relasyon. Mutual decision namo nga magbulag na ate. Tuod man na naaw ko sa among panimalay o gipadayon na ako ang akong kinabuhi. Ngawa na si Anjo. Nagtuo ko nga di gid ko mabuntis ate. Samtang nalimbasog ko nga mahikalimtan ang tanan. Miabot sa akong kinabuhi si Vince. Siya ang akong nahimong shoulder to cry on, ate. Kanoy na ako siyang sultihan sa akong mga drama. Siya ang nahimong akong sandigan sa akong mga kasakit. Bisan unsa niya kabisi, kanoy na siyang dunay oras sa akong mga nonsense, ate. Hangtod nga nakapadayag siya sa iyang gugmang arikan ako. Sa laktod, nagkarelasyon kaming duha. Dati kayo na gusto lang nako nga na ako'y kauban. Kauban nga mukatawa, mag-enjoy sa kinabuhi. Na yung mga higayon nga malimot na mi sa mong limitasyon. Naging intimate na ang among relasyon. Kisultihan ako si Vince nga dili ko makaanak. Kinahinungdan nga nagbulag mi sa kumbana. Matod niya walay laing importante kaniya kundili ako. Pulong nga makapahalipay sa kasing-kasing ug makapahupay sa mga kasakit. Hapan at the end of the day, ato ra gihapong kaugalingon ng atong masaligan. Ate, duha ka bulan nga wa ko gi-menstruate ate. Normal kini kanako. Apan sa dihang maglahi nang akong ginhawa. Ug duna na ko'y mga morning sickness ate. Nagduda ko. Busa nag-pregnancy test ko ate. Ug positive. Buntis ko ate. Halos di ko makatuo. Naghulat kog siyam katuig. O karon gihatag ari kanako ang akong giampo ate. Apan ang maong balita ina nga makahatag kana kog galipay, naghatag hinuon kinig stress. Excited ko nga ibalita kang Vince nga buntis ko. Nagtuo ko nga malipay siya. Apan iya kong giignan. Ipakuha ang akong gisabak. Minyo di siya ate. Og naa sa probinsya ang iyang pamilya. Sa akong kalagot ako siyang gisagpa ate. Pangutahan ako siya. Ngano na kaya niyang itago ngari ka na ko? Ngano na makak siya? Apan hilom lang si Vince ate. Na-realize niya nga napasubo. O napasubo siya
samtang ako wa masayos ang ngayon kong pagkabuhaton. Isa lang ang ako sigurado, ate. Buhion nako ang akong anak. Miresign si Vince sa iyang trabaho. Nahadlok siya nga masayran kini sa iyang asawa. Wala na nako siya apasa sa sustento, ate. Kay kaya man akong buhion ang bata. Nga ako lang. Diyan ako gusto og gubot. Pagkasayod ni Andrew nga buntis ko, nagtuo ko nga masuko siya. Apan, baliktad ang nahitabo. Iya kong istorya. Willing ko na siya nga mamahimong amahan sa kong anak. Apan sa usa ka kondisyon. Amo ko na ipatuo sa mga tao, akip sa iyang ginikanan. Nga anak niya, ang akong gimabdos. Mibalik sa kong panumduman ang mga sakit na pulong nga gibuy-an ni Anjo kanako. Kung giunsa ko niya pagtamay, tungkol kay dili ko, makahatag og anak niya. Apan sa pikas bahay nakakatawa ko. Matod pa nila, the tables have turned, ate. Karon siya na pod ang naas akong lugar. Nakabaton siya og ka-live-in, ate. Sa diha nagkabulag mi. Apan, huwag gihapon siya makaanak. Ate R.

sa iyang pagduol na ako nasahid ko sa iyang tumong para matabunan ang kamatuuran nga usa siya kabaog. High pride si Anjo. Kabalo ko sa iyang batasan. Dili siya gusto nga may mahimong katawanan sa abang mga tao. O para mahimutang ang tanan, misugot ko nga magbalik mi ni Anjo ate. Tuod man, nagdako ang bata nga si Anjo ang nailhang amahan. Apan ate, ang iyang pagkaamahan dili tinud-anay. Isog kay siya sa kong anak. Kanunin niya kining singgitan, bunalan o kasab-an. O kini ang among kanunay nga awayan ni Anjo ate. Maluoy ko sa kong anak. O say, mangutana siya na ako nga, anak ba kuno siya ni Anjo? Murag kumuta na akong dughan ate. Dunay mga higayon. Nagusto ko na sultihan ang akong anak para masabdan niya ang tanan. Apan ate, nauna-huna ko. Makigbulag na lang kang Anjo. Tungod kay ang among panag-uli, dili tungod kay nahigugma siya kanako. Kung dili matabunan lang, nga di siya makaanak. Apan wa siya gugma sa bata ate. Ug maluoy ko sa kong anak. Unsabay ang ngayon ko pag-abuhaton. Palihog, tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Nathalie.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong hibatig doon pa ng usahay, ang akong bitin mo, tata doon, hindi ko gusto nga maghinsin ko kay mga para sa hibag nga gasalitong sa butika kay nadlok lagi ko. So, please po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mo tayo mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-trial ng herbal capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang ginintin, dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adilano, pagkayo ko din sa Purok Dos, Lies, Poblasin, Tidawi, Bukidnon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko, kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon, labi na sa panimalay, o manginabuhi pagyod. So, dili malikayan nga pagagabi eh, ubati yun o kaluya sa lawas, tungkol sa dagang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nans Liniment Oil, nawala yun ang panakit sa akong kalawasan, labi na yun sa akong likod, hawak o tuhod. O hangtod karon na senior citizen ako, nagamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok og reel sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
4: About po sa Evercare, ay disminuryahon po kayo. Pag mainam ko, anak, kusog din siya. Din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakuhan mang sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitake for one way. Kaluoy sa Ginoo, pagpotro na ugad po sa hospital, nawala na dahil akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni mo, Natalie, sa imo pagpadangat ni mo swatan pa ni atong tulumanon sa sensor di Ate Arlene. O sabay angay buhato ni Natalie. Tampa, o sa nitingog diha sa pikas bahin, ato sa daw ng pagkahinahinayan, be, ang volume. Anyways, o sa angay buhato ni Natalie, nga inay nga nag-uli siya, gipatuko sa ilang ginikanan ni Anjo, nga siya'y amahas bata apan di naman niya matikay. Dili man gid love ni Anjo ang iyang anak. Mugawas magid iyang natural nga pasakitan niya bata kay dili niya ni anak. Usay ang ngayang buhaton. Of course, kao ba nato? Deji Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Juno sa tanang mga suking tigsubaybay.
0: And of course, ang URP Professor Cap Junjun de Asis.
2: Yes, masurte ang adlaw Deji Nova and Ate Arlene.
0: Unsa may ang ngayang buhaton. Kung ikaw si Natalie, kaya ako na lang ba nimo para nga ang bata magdako nga dunay amahan, pero ang bata nakapanguta na anak ba ko ni Papa Anjo? Nga nung ingon-ani man siya mudala na ko. Did you know?
1: Naturally, isip po sa kainahan, dili naging kumuantos, ma'am. Kay ang kita mga inahan, pinaka-importante is itong kinabuhi ato yung mga anak. Correct. So, mugi na itiman ni Natalie. And, mahimbot lang ko anig yung kuan, ma'am ba? Kanibitong, once ang usa ka magtiayon kay dili makaana kay murag ang blame bitomatic kay sa babae dai no niya ni ka unfair ba nga murag wala nila nakita ang factor nga possible nga ang lalaki gyud ang baog. So
0: yes,
1: ambot lang sad nga no gina-assume na sa kadalasan karaghanan. I mean nga kung dili kay makaana kay babae din ang problema sa iha din ang basol kay murag matik bangat ang una
0: ang babae
1: yun,
0: din ang siya makaana.
1: Oh nya murag
0: taglain
1: take note lang mga babae no nga dili but pasabot nga dili mo mga kaanak, ako lang ni-insert mambanga. Nilibot pa sabot nga di mo makaanak kay ikakulang na sa inyong pagkababayi. Kay,
0: correct.
1: Again, namang yung mga, nangkita yung mga dysfunction ba, na yung mga babae nga, diligid kaya. Yes. No, kanang diligid sila, murag dilig, para
0: dali,
1: sa ala ha.
0: Makaanak.
1: O, oh, dili, dali, dali, dali makaanak.
0: Kaya binakaroon pa na muna nga, grabe ang picos, no?
1: Yes, murag common kaayo ang picos. So, dili gita ng babae, yan ang ibol nga magbuntis.
0: Yes.
1: So, dili na siya mao ang dapat nga, himuon na tong definition as a woman nga. Dapat kung babae ka, makaanak yun ka. Kaya, so, tama, namay po bang mga babae. Kaya, dagay kay mga babae, actually, gid nga, murag mo ni gaka-depresa nila, murag mo ni ilahang gaka, murag, gamay kilang pananaw silang kaugalingo tungod kay dili sila makaanak.
0: Yes.
1: Which is, unta, no nga, di, ato ning makuan ba, ato ning ma-change sa ilang una-una ba, nga, dilibot pa sabot nga di mo makaanak. Kay, kulang mo as, pag, as babae, pwede man correct. Mo may mong inahan in other ways, no? Dili lang sa, kanagikan yun sa inyo hang makuan, mga sabakan. But anyway, correct. Balik ta kang Natalie.
0: Yes.
1: Nga, again, Natalie, nga, gitagaan na ginimog chance si Anjo no niya ingana pa ang gibuhat. So nga namang mag-antos man ka. Nga, di ba kita inahan mas kung masakitan mi ta makita atong anak nga masakitan.
0: Correct.
1: Nya kanagari pabor na gani na kang Anjo nga gipasalo siya nga siya'y amahan kay aron kuno hay maluwas ang iyang dungog no.
0: Yes,
1: kay... Rondi makabalo nga siya di embaog.
0: Oh, correct.
1: Oh, so nya
0: garboso bi ni mga laki.
1: Oh, nya ang ending iya pang i ku ano ingana pa siya tratara sa imong anak. So dili niya deserve. So mo sigurong nabaog siya kay di niya deserve may imong amahan.
0: Ah, correct. Di siya kabalo. Kay kun tanaw mi tanyo, bisan dili nimo anak gani kanagani iro nga.
1: Yes.
0: Itoy nga masakiton maluoy mga ka tao
1: yes.
0: Pa kaya
1: so kung siya gusto gid siya mahimong amahan diba dapat mas kandili niya anak iya ginapalanggaan pero siguro pangluwas ra gid siyang garbong mo nang iya gitong gigustong kanang angkono ng anak ni Natalie so
0: pero dili niya mapanindigan
1: yes dili niya mapanindigan so ayaw na Natalie no pasagdain na si kuan si Anjo nga siya ni bahala magsagang siyang kaugalingon basta importante diha nga maprotektahan ni mimong anak
0: correct. Okay, dirita kang URP Professor Cap Junjun de Asis, bera.
2: Yes, Ate Arlene. Naragoy panultiyon kanunay nga balik-balik ko na to.
0: Unsaman.
2: Kari mga minyo na karong panahon na.
0: Aha, sa mga minyo na, okay. Kami Nova, dala.
2: Kung wala pa mo kasunod, ayaw lagi pagsunod.
0: Kung
2: wala pa
0: ayaw mo. Ayaw nag-inter.
2: Ayaw nag-inter. Mm-hmm. Kaya kung maka-inter na mo, dili na pwede iluwa pa.
0: Aha. Kanina hitabo sa ilang hakay, mura may naagi naman ni Sagliloa ay.
2: Minyo na mabot
1: sa plambalik.
2: Sa bata sa balaod, bata sa kahitasaan, dili na mo pwede bulagon.
0: Mulagi. Pero kay, kabalo ka, kung ang ama, ang isa ka tao di makahatag ang anak, rason ka na nga pwede mo magbulag.
1: Yes. Ground for annulment na siya.
2: Ground po na, for annulment nga, kalisod pa na kaayo. tagaig san sa ta, sa baka duwa, sa baka tulo. Pasabtar ko na si An,
0: si Anjo.
2: Anjo. Ma, masabtar. Kadang, paim na nagbigaman, perwinti imong ba na? Para, dili na sa anak ni mong paimutok, ikaw ang paim...
0: Dili, oy. Kung ang bata masakitan, ikaw sakitan, makapangutana na ko ng bata. Ako yes, ba ni siyang papa?
1: Kay, Louis, kayo.
0: Kay, di ba, lahigid ang pagtagad ni Andrew. So, nga nung isuffer man niya, tinood man na nga, ang dominion, dili perfecto. Mm. Sila, dili gid perfecto. Yes. Huwag sila anak gani, nagbulag sila yes. Tungkol sa pagpasakit sa mga sakit nga pulong ni Andrew. Kay di siya makaanak. Mm. Di mo do, nagbulag na lang gid sila. Pero kini nahitabo karon nga nakaanak siya sa gawas, gihangyo siya ni Andrew nga pabalikon, lahi na nakastorya.
1: Yes, di ba ulo sud kayo ma'am nga si Natalie ang napasangilan niya ba usay grabe grabing kuan sa iya oh. Mga istorya ba niyang ending di ato kay si Anjo di ato ang dili gid ka anak.
2: Kun sa man ka Anjo nga. Ay kabalaka Natalie. So good garon. Uh-huh. Pinangga na ni Anjo ang imong anak.
0: Sa imong aton.
2: Paim na lagi bigaman?
0: Dili lagi. Okay lagi
2: kulang na bigaman. Kulang na nagkarinyo ang imong bana Natalie.
0: Di ay,
2: i-try lang sa good ni good. Ay, dili good to. Kamu mga babae, mga good ka. Kamay nga problema. Bulag na yun ninyo.
0: So, dili man.
2: Kabalo ba mo kung giyon sa mo pag-amping sa mga lalaki na?
0: Bata ang gisgutan diri eh.
2: Mau man gani.
1: Basta mga inahan, basta
2: kaya
1: bata
2: pa bang
1: na gani.
2: Kaya i-resolve? Mm-hmm. Nga, gamay, I mean, yung advice na makibulag. Kabi ninyo sa iyo, nga walay bana ang tao. Kasi kadulo ka na karong gabi eh. Kung inyo kabulag.
0: Big deal, good lugar.
1: Ana, gini dapat gini na ikadulog ka.
0: Nadabi ako kay Lucy na katuin.
2: Kami mga laki, kakaya mga way kadulog.
1: Ah,
2: pero kamo nga mga babae, kamo mga babae, mamu, advice na dahil ninyo na siya natalig ka, bulag.
0: Oh, sa mga na lang dahil taan niyo, ote kadulog.
2: Dagan pa kayo gribidi, unya, si Natalie noon yung, mau bitaw na gingon sa primero, bitaw wala kasulod, nag-intra-intra, kanong naana karon di gamay nga problema, bulag dahil ng isgutan.
0: Sa ato pa, bisay dog-dogo ng anak?
2: Naman sila tali. Nga,
0: mau gani, nga di siya gusto nga dog-dogo niyang anak.
2: Eh, kanong madaw-daw mga duwa man sila sa bata, pulihan dahil nila na si Anjo, tanong tag. Bisa naman na si Anjo, duwa man mo si mong anak na tali. Siya yung dog-dog, ha?
0: Dila, deserve sa bata masayos ni noon.
1: Yes. And kaya deserve niyang kanang palanggaon siya.
0: Nakapangutana na
2: bitch. Mabot lagi ng panahon niya makaamgo na si Anjo. Ipakita lagi nga, bisan sa ingana nga kahimtang, love gyapon ni mo sa Natalie.
0: Di, ang sakto ganyang buhaton, dili siya mapapildi. Kung iyan daw nga bata, sutihan niya si Anjo. Anjo. Kung di mo ni tarong pag sutihan ako bata nga, dili ko amahan.
1: No, ignon yung kabaga. Kaya mo gnawo nga, awayon akong anak mo nga.
2: Pero dili tubag ang pagkigbulag. Kung dili, fight. I-fight mo katungod, Natalie. Kay kung magbulag mo ng isgutan na yun, pildi na. Pildi na, kaya wala naman sa ikaw bang lalaki.
0: Kadali, mangitak mo ito na hangihan. Mabitaw, nagkaanak siya dahil sa lahi, kay kita siya
1: yes,
0: dahil.
2: Nga, giunungan siya.
1: Yun wow, lang. Lahi,
0: at least kita gaadyag anak.
1: Oh.
2: Nga, kana anong
1: nga yung lalaki na naunan siya. Niya nga, dili di siya baog. No? Oh. Na-erase na siya ang naunan.
2: Ah! Kana anong baog. At to din sa kuha, klaro kayo nga dili ka baog. Kamugin mo, advice kit mo dahil sa mga pareha ninyong kababayinan niya bulag na abinigip sa iyon na kami niyo.
0: Dili lalimang good ang sitwasyon yes. Ni Anjo. Depende mo kung sa sitwasyon. Kung dili, kinala once and for all, kinalan higugmao ni Anjo kasi siya ang ni-offer ng
1: yeah,
0: mga mahan.
1: Siya yung nang hangyo no, ng mga mahan niya. Dili siya magpakaamahan.
2: Dapat. Hindi po naman ni Drisa to. Basig pag baka dungog karon si Anjo. Ikaw, Anjo, tuloy bagbag putin na ko. At ipa na na yung sus pastilan na Anjo. Lisod ba kayo mangita kayo ron? Kada pa noon ka package na. Wala na naglisod. Ikaw noon.
1: No, di na siya magtagbiyog ka.
2: Di na ka magtagbiyog.
1: Oh, di na magbilar.
2: Di na ka magingon niya. Ako, dili, ako, dili. Dili, dili. Kaya kayo na kayo.
0: At least kabaho na siya. Actually, depende na sa iyang pagmahal sa bata. Kaya kung mahatag niya sa bata ang pagmahal, wag ito na problema.
1: Yes. So, okay. Ikinaiya na gina niya.
0: Dawat ganyan nga siya anak mo, pangga lang siya tao nga.
1: Yes.
2: Basig insecure lang po siya. Ipakita ang tinod na yung love ko. Ikaw, mangun na talaga, may kuha sumbong-sumbong na yung kaabot, mangani ka din sumbong sa mga. Ipakisos. Makaya rin din mo nag-ipakita ang karinyuwara ko na si Anjo, good?
0: Kung sa bagi-angay buhaton ni Natalie, ipaglaban ba niya iyahang anak? Makibulag ba siya? Or kayaho na lang niya para lang doon ay amahan niyang anak? Stand by, balik naman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag to siya nga, yan na nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usapa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee sa akong asawa nga sa isa ko yun sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanak yung NANS Coffee ang mong gamiton. Pispos ninyo, dres sa kapang libungan o kutabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
8: Kaloy sa Ginoo, nagamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Medyo baligtapan siyempre ato sa Tibayaw na ato mga Facebook and YouTube viewers. Shoutout Ate Arlene, always naminaw sa imong programa kada 1 PM. Mag-open gid ko dayon sa YT para mulantaw sa imong live from Michael Sebi.
1: Good afternoon Ate Arlene, watching from Ozami. Shoutout sa kumaka kaigsuunan sa Misamis, always tune in from Melvin Chavez.
0: From Jonaline Mabansag, mayong adlaw Ate Arlene, de Genova o Cap June. Pero may gig kong kapaminaw sa inyong programa, bisan na ako sa trabaho. Shoutout sa akong pamilya diri sa Barangay San Isidro, Malaybalay, Bukidnon.
1: Maayong adlaw pa, shoutout sa Villorente family watching from Bukidnon. Salamat sa inyong pagpaminaw from Liza Ortiz.
0: From Ricardo Talisic, hello Ate Arlene, lingaw kay ko sa inyong istoryahan kada udto. Shout out sa akong mga or sa akong asawa nga si Marites ug sa akong mga anak nga nagtan-aw karon gikan sa Ormoc City Leyte.
1: Hi Ate Arlene, shout out sa tanang taga Kabadbaran. Your voice is so comforting. Bagay sa imong kagwapa from Diane Santillan.
0: Good day Ate Arlene, did you know about Cap June? Long time listener ko ninyo sukad pa sa una sa radio karon watching live diri sa Lake Cebu from Jenny Rose Calo.
1: Hello po Ate Arlene, shout out sa akong pamilya sa Lanao del Norte from Ivy Palma. Love you all.
0: From Marlon Digamon, shout out Ate Arlene sa tanang taga Balingasag, Misamis Oriental. Nagapaminaw karon labi na sa akong barkada nga diehard fans ninyo.
1: From Rose Ann Delisay, hi Ate Arlene, permijud ko gapaminaw sa inyong programa. Maklingaw kayo mo tuloy, especially kang Cap June. Shout out sa akong family sa Iligan City.
0: From Liza Maitre Franca, maing adlaw Ate Ar, ganahan kayo kumaminaw sa inyo ha. Daghan kong nakatunan. Hello sa akong mama nga si Inday Nena, gikan sa Bye Bye Later.
1: From Carlos Maglangit, good afternoon Ate Arlene, DJ Nova, Cap June, lingaw kayo mo tanawon diri sa Ormoc City. Keep it up and God bless sa inyong tanan.
0: Ate Arlene from Dubai, shout out sa tanang Tagamalaybalay, your program keep me company here, makawala sa Kamingaw, sa Pinas, from Gina Rose Calo.
1: Hello Ate Arlene, first time na ako makikita sa live. Guwapa man day ka ate, bagay kay sa imong maanindot nga tingog sa pagbasa og suwat tampo. Mm-hmm. From Janeline Fortuna, watching from Davao City.
0: Thank you.
1: And from Ronald Quirante, shout out Ate Arlene sa tanan mm-hmm. nako kauban sa work 3 sa Cebu City. Permimig nagahuwat sa inyong programang mga fan ni Cap Jun ni ako mm-hmm. mga kauban.
0: Ayan.
2: Si Ate Arlene na gidang guwapa ingon niya. Wala kay guwapa din siya. Pastil lang yung
1: tagalaba. Kapila po mininyo. Nabi kami din eh.
2: Grabe na akong kwan sa
1: kwan na parlor. Niriak na gigargayan si Cap.
0: Wako ni guwapo gimension. Pero kami di Gino pa sige mami kami. Tuod no. Apila po ninyo gimension si Cap June. Bitaw.
2: Sayang kayo ni Virginia. Virginia itong gajing may hati dito.
1: Oh, gajing kayo Cap. Sana all.
0: Jim yun. Anyways, yes, no. Sabi mo final para kay Natalie.
1: Natalie, no, again, sa kupang giyong kaganina, mm-hmm. nga, kita isip po sa kainahan, no, mm-hmm. ang ato arag yung kanabang ginahandom ang kanang kalipay sa tong anak, no, nga, ato sila maprotektahan na gikan sa mga tao nga makapasakit sa ilaha.
0: Yes.
1: Unang-una, Natalie, timani nga, sa wala pa kay anak, no, nga, lain na ugtratar or nalain, nalahi ang pagtrato sa imuha sa imong bana o ginun man sa iyahang ginikanan kay lagi di ka makaanak sa ilang huna-huna niya. Karon nga, nibalik ka, no, imo siyang gipasaylo ni try ka usab kay lagi mga mahan siya pero wala niya panindigi so wala niya na panindigan ang iyang hangyo sa imong mga mga mahan.
0: Yes.
1: So murag taman ra iya ba nga pangkuan ng bitaw pang facade or kanang
0: yes, para
1: pang, makuan sa mga tao nga na sila anak so
0: yes.
1: pangkuan ng depensa lang sa iyang kabaog so munang nangamahan di ay siya so unfair kay na siya sa imuha samot ng unfair sa imong anak so ayo tuguti nga kanang imong anak magdako sa usa ka sitwasyon nga kanang bitaw di siya maka-feel og pagpalangga kay isip mga bata no kanang or isip kanang para sa atong anak ba naghandom ta nga mudako sila nga puno sa pagmahal
0: yes.
1: and if dili na niya mabati ana nga pamuyo ayaw na no kay kinsa may mo protekta sa tong anak kita man
0: correct.
1: No kita labi na kita nga inahan kita gyud ang number one gyud yung protekta sa kana bang pagbati sa tong anak so again dili niya deserve ang pagtrato ni Anjo so kung dili magusab si Anjo or dili na niya ma-realize so dili niya deserve nga may mong amahan bala na lang na walay matawag nga amahan kay kitang mga kuano kitang mga babayi pwede man ta may mong inatay no ina na tatay
0: yes.
1: so pwede kay nato na kanang i-fulfill nga pagmahal kaysa
0: yes.
1: naman mag-antos ka kunuhay sa usa ka kumpleto nga pamilya pero lain ang pagtagad sa imong anak.
0: Oh, yes.
1: Sa kanunay no again Natalie protektari ang imuhang anak kay gikan gyud na sa imuha. Imo gyud gihandom baya sa inang kapila ka katuig nga naghandom nga na kay anak nga gihatag na sa imuha. So mo na gyud na ang imuhang kanang number one nga kanang prized possession ba nga na kay anak no finally so ayo tuguti nga mapasakitan siya sa laing tao.
0: Ayan.
1: As always kinang inyong DJ Nova de Marites ang Marinang Bayan.
0: Of course ang atong Cap Junjun de Asis.
2: Yes, Natalie, pinaka maayo siguro yung buhaton is tagad chance pag-usab. I-heart to heart imong istorya, imong bana, nga imong klarohon, ya, pasabton, ya, kinanglan nga tunan niya pagpangga ang imuhang anak. Kay siya man ang nihangyo sa imuha nga siya mga mahan niya nga aron nga sitwasyon ni ngani. Tagay lang ang importante
0: ka tagani mo. Ako nakita mo doon ay purpose ba? Ngano nga nagkabulag sila, nakaanak siya sa lain, naguli sila. Tung kay para matagaan sila ng anak. Kay kung asa sila nagbulag di sa mga anak.
2: Ya ikaw bahadi nang imong si Anjo nga kung dili gid siya mag-usab. Mapugos ka pagbiya niya. Siya ang mawad-an dili ikaw. Ingnon nimo siya nga ikaw ang mawad-an dili ako kay balag magkinahon sa Na ako'y kauban, mag-uban mi sa akong anak. Pero kung magbago ka, ipakita ni mo nga love, ni mo ang akong anak, manginabuhi tag, kanang happy.
0: Normal.
2: Kay, ina siya nga, kay kung dili bitaw ka mga mahandagan kayo, retired playboy nga mo ang kunin ni akong anak.
0: Yan ang napita.
2: Yes, mamanggod na nga mo ang ate, kanang mga...
0: Ito, mga masalubon nga mga babae.
2: Masalubon nga mga kababayinan.
0: Muna inyo nga mga kwan.
2: Come to RP. Come to me. Natalie, ayaw ka balakan, nami. Nga mo ang kun sa imong anak, mo hata og pagmahal, just text or call. Simple lang tawagin ako. Bisag aha ka pa, amo kang adon. Sa kaya po, kini si Kuya Kap, mayingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
11: Ninans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya, so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh, kuha na lang, kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagin siya alibyo. Kuha nga dya proven and tested yun na mo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, Diria, Purok 11A, Bagong Taas.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
12: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
13: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dini ako daling malimot o mo na daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gulnan City, Negros Oriental.
12: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
14: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami bagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe ka pa eh, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
12: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kanimo DJ Nova and of course Cap June. Thank you Natalie. Sa imo papadangat imo suwatan pa ning aton tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Well, alang ka na ako. Kung matinud-anan lang yun si Anjo sa iyahang gisaad nga na kanimo, nga mga mahal sa mga anak, wag yun tamo'y problema. Kay alang ka na ako, usa ka na ka, dakong regalo kaninyong magtiayon nga makabaton kag anak. Tuwag kay alang ka na ako kung nakapaminaw man si Anjo karon, ang pagkaamahan dili lang tungod sa imong dugo. Kundili kung giunsa nimo pag-amuma ang bata. The moment nga imo padakon ang bata nga imong gimahal, giatiman, gipangga, I'm sure. Labaw pa sa usa ka tinuod nga amahan ang iya ibalos kana kanimo. Apan magbisan og imo pa ng anak pero di nimo tarungon pagdala. Normal gid na. Nga walay pagbati, walay pagmahal ang bata. Muna kung naminaw man si Andrew karon, manghinaot ko nga unta. Hatagan yung chance nga igugmaon ang bata. Bisag dili iya, kay mo man iyang gusto. Dili kay fasad lang nga dunay pamilya apan dili di ay. Again, pwede nimo istoryahon si Andrew kabahin ni ini. Apan kung lisod alang kaniya ang pagmahal o pagpangga sa imong anak, well, muna giniingon. Sakit man apan kinahanglan nimo i-sacrifice. Tungod ug alang sa imong anak dili pwede nga magdako siya sa kabangis, sa kasuko ug pagpangdaog-daog ni Anjo nga to kaniya. Unfair para sa bata nga magdako. Sa susama nga pagtatar, Natalie. Okay, nagkasalamat sa imo papadangat ng imong sumatampo. Manghinaot kong nahayagan sa pagkakaroon. Huwag ang manghinaot kong onta, masulbad ang imong problema. Makaya ninyo ni Anjo nga ma-resolve ang imong problema sa pagkaroon. Ini si Ate Arlene. Ayon, magandang salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
3: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang Cervicare o dakudod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa Cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emeray Mundo, taga Milaya, Waola na del Sol.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
6: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
7: Protection?
6: Yako!
7: With 8 billion live LCS?
6: Yako!
7: That may reach the intestines alive!
6: Yako!
7: Helps improve digestion and boost immunity!
6: Yako!
7: With proper diet diet and exercise?
8: Yakult!
7: Kaya panalo ka dyan!
9: Samok na ubo, ubo, ubo! Undangi na! Tusiran Forte! Motabang magpaundang, undang, undang sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok! Pag tusiran, tusiran!
10: Tusiran Forte!
11: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it!

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung moingon si mama nga, sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
6: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspa!

0: Extra?
1: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humbado, bakadere.
2: Extra maayo, aron extra food ka. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kaubanan. Kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
9: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
10: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
12: Dagag na kaon nga oily food, maka-acid na.
13: Pag may acid, Supracid.
12: United Home Supracid. Sodium bicarbonate. Ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
14: United Home.
15: Unilab yan.
6: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Kuy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
19: Rexido Forte!
20: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
7: When you love, you caress.
17: Kuy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
19: Rexido Forte!
20: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Happy fiesta!
23: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
22: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
22: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra food ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Be MX-traordinary with MX3.
26: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
27: Oras tatag, alas 10:32 na sa kagabion.

Malibayo, God love, hoy, may sugbog, kiwi, sinog, Mindanao. Itya 14 na sa buwan sa Mayo, tuwing do smell, bite size. Kumusta ito ka mga tigpaminawan, mga diehard ng avid listeners? It is overall number one kasibiyan ng Kabi Sinog Mindanao, DYHP, RM in Cebu. Lalo sa ding adlaway galang pakigbiso mga tumago sa mga problema, maghasdanan, mga pag-antos. Dining atong pagpagabuhin, dining dunot ka sistema sa kalibutan, may gala. Kumusta itong mga tigpaminawan, diri sa may amenad gabayin sa lalawigan sa Sugbo? Diri sa may habagatan nga bahin sa lalawigan, kasadbag nga bahin sa mid-north area, kumusta ito ng mga kalungsuran? Atong mga kasilingang mga probinsya sa Sugbo, Baygala, no? Atong kasilingang mga probinsya sama sa Bohol, kumusta mga Boholano? Atong mga kaigsunan sa Leyte, kumusta mong tanan, probinsya sa Leyte? Diri sa Sikihor, kumusta? Og uban na lang ang mga lugar na mabot itong broadcast sa itong Sibya magigala, no? Kumusta mong tanan? Og manginaot bini sa DYHPRM in Cebu na muska piskay sa paglawas. Kabaskog sa paglawas, kadasig sa mga tubag sa mga problema. Og kahimsog atong masinati sa itong paglawas. Ang una na itong buhaton, pagmata na itong may gala, mawagin ang pag-ampo sa buhing Diyos. Na doon na tayo laing na naglong na itong bilhong kinabuhi, no? Hindi ka itong pagpapakabuhi kay tipik o kabayan kini mga problema sa itong pagpakabuhi. O nang pagpasalamat ang dako, no? Sa itong buhing Diyos ng kitagaantag laing kinabuhi. Hindi na itong pagpakabuhi. O nang inabuhi, taglang dito kabuyan. Welcome sa itong katulabron, straight to the point, evening edition. Sagan sa kinibok ag pwersa sa news department, sagan ni kasamang Radyo Manda Binji Tanghian. Ako si Radyo Manda Josephos J.Q. Kano. May makigobo niya makigoyo hangto talas 12, di gato ka panagoban sa commentary program. Straight to the point, mag-iskot sa mag-isong magkalabota ng haring lungsod. Mag-iisong na init pagkayo. Sit back, relax na mo dyan. Ayaw ko biyahin ninyo, ha? O, gato nagmataga ron. Kumusta? O, pamina lang mo di, ha? Samtang nag-uray-aruhay mo sa taksa-taksa nyo ka mga lawak di, ha? O, kwarto. O, niya kusugan nyo nga mga radyo di, ha? Ala, pamina lang mo di, ha? O, niya, kung wa mo yung radyo, namay may mga gwa, no? Namay Facebook page, makikita lang, official page na mo. Ang DYHPRMNC mo, pulos dagong litra. No? Onya sa akong personal account, may gala, naasabta, no? Live, gapotis, nga personal account sa Josephos, sa Bacolod, gihano.

0: Ubay-ubay daron is gutor may galing ato kapatagubas ato katulumanon. On sa kabilisan din is nakbay sa sugo medyo so far so good man. No way badag ko mga arma ron nagitubag. Ato ka kabilisan din is sa dakbay sa sugo Metro Cebu area may gala sa 12 kabaga police station din is sa dakbay sa sugo. Dito sa Bsala Bulapog Mandawi ug Talisay ang mga component cities do. Sa Toledo City ang ragwa sad no sa tuga monitoring may gala. Kagapog adlawa dito sa Balamban no babae mato ang gipusir patara bagyo di ay no. Kagabi ato tong gisgutan sad aton lakbit nga angol pa. No kay gidaman sa tambalan mga higala ang maong babae pero sa report atong nakuha sa pagkakarog adlawa patay gyud ang maong babae. No nadakpan ra ano ang suspects pagpamusil dito sa Buanoy Balamban Cebu. Onya, doon na may shout-out karon tao do. Atong shout-out ang nag-message karon sa comment section sa akong live. Live sub sa DYSP nga page may gala. Atong shout-out sa nag-message karon sa comment section. Aron nindo sa paminawag nga i-mention ba isyagit ang ilang mga pangaan. Atong i-mention on air. Sabi na kung DYSP mo yung na-mention ng pangaan. Na. Deepay to the max na. Deepay to the max.
1: Straight to the
0: point. 22 minutos, may gala, di pa bagala sa 11. No? Dinis ato. No? Padayon niya po natong madungog, mabasa, or ato makita sa social media, may gala. No? Lahim na may kalambuan na sa naitabong kagabi. No? So, mismo sa Senate building. No? Kagabi eh. Naanay mga development, naanay gitumbok, doon ay nadakpan, huwag dinisad mayang balita alang nito mga anti-Duterte.
1: Straight to the point.
0: Kaywa naman diya si Senador Bato de la Rosa sa Senado Bagaygala. No? Kagani ng kadlaon, may biya na. No? Daghang naglagot daw ko na. No? Daghang gianugnan. Dagang naganugnan og samot kalagot kato mga kritiko. No. Kay wa na si Senador Bato de Rosa diya sa Senado nga dunay gingong warrant gikan sa ICC. Dunay warrant o bas dunay arrest warrant may gala gikan sa ICC. Tungod sa iyang kaso nga tubang no atong crime against humanity og kasong murder, no. Mao nang naglungot-lungot gani. Niyatong duming Lunes, no? Mamatay unang higayon, mahigala nga. Murag, nakapahingang nga sa mga anti-Duterte, no? Sa mga pro-BBA, mahigala nga ni Buto og Kalit. Og sa may nakahatag og at matawag nga hero, no? Sa Senado. Aliman mo anag, may timing yun niya sa doon ay changes nga leadership sa Senado Baygala. Huwag siya magay importante, no? Sa maong changes sa leadership sa Senado. Huwag. Posible nga katong iyang pagbuto niya sa Senado Baygala for how many months, no? Pilag kabuan ang iyang pag-tago-tago tungod sa warrant of arrest gikan sa ICC. Puro sa akong tanaw po mission accomplished ang iyang gihimo kay kung wa siya mabuto niya sa Senado may gala, di kakuha og 13 votes ang black majority garon. No. Ang matawag na ito nga mga senador nga dapig sa mga Duterte. Nangalipay ang mga DDS, nangalipay ang mga supporter sa mga Duterte, tungod sa maong kalambuan o tungod sa maong changes sa leadership ni asasinado. So si Senador Bato de Rosa Ragan, may nakaingon atong tanan. So ang kalagot, ang kayugot-got sa mga anti-Duterte na agyapon.
2: Inverness ni Senador Bato de Rosa Baigala. Ug nganong mibiya asasinado tungod sa tabo kagabi. No. Dito basta-basta. Kalima mo ana, first time of the history, so sa sinit building doon ay buto-buto?
1: Straight to the point.
0: Oy, masoy.
2: Kanira mo'y administrasyon may galang na ingon ni ana. No. Pila ka mga presidente na ngagi ng labay din sa nasud na Pilipinhon, panahon dito sa mga presidente bagay sa may agi. Pero karon naunsa naman eh. No. Og posible nga nahuman ang misyon ni Senador Bato de Rosa nga makahimog makakuha og 13 votes diha sa Senado aron ila malangkat do ang changes og ang leadership diha sa Senado mga igala. Tanaw tali ni Senador Bato de Rosa mga igala nga nakuha na niya na-accomplish niya ang misyon no sa paglangkat sa 13 votes mga igala. Onya kagabi eh, no. Naa may buto-buto. Doon na may tension so sa Senate building. Manang nahibawa nato karon, no? Nga, ging usak ka volunteer sa NBI, maoy na dakpan, og maoy gitumbok, o maoy nagpabuto. Kagabi eh, no? Sa itong nasaran, sa statement ni NBI Director, Melvin sa ito yung pinitor, nalimot ko. Melvin Batibag, no? No, limot naman tayo nito. Sorry kayo, ha? Ang iyang statement gabi, mingon siya, no? Iyang hugot ni Pangyamangak nga dili iyang mga tao o dili mga sakop sa NBI og wagi ko ng NBI nga ni adto sa Senate building. Di ba? Kakakan mo ito? O niya, garong hapon, o kagandang hapon, doon ay presyon gi himo, si Matibag miingon, nga, dili sa kapag naad ay NBI ni atong kayo na. No? O niya, kang Claire Castro Begala, sa press conference gihimo sa palasyo, iya sa gisulti nga NBI agent.
3: Wa gabae.
2: No? Diba? Paminawag ko no ang guwan ni Claire Castro Baigala. Mingon siya nga nag-warning shot ang usa sa mga sakop sa Sergeant at Arms o ingon man ang usa sa mga sakop sa usa sa mga NBI agent. Naliman mo na.
1: Straight to the point.
0: Oy, masoy.
2: Nga, giingon man ni Matiba, may ngalag gabi nga, iamang hugot ni Pangimakak. No? Nagkadugog mo na gabi? Sayang statement nga gipagawas gabi nga, iyang hugot ni Pangimakak nga, why sakop niya o why NBI diha sa Senate building. Onya na, mandi ay!
0: Oy, masoy.
1: Straight to the point.
2: Oh, di ba? Onya, karong hapon, sayang priskon gihimo. Naamaday ko, no? Nag-drilling ko, no, dito sa Senate building?
1: Straight to the point.
2: So na, gandiy ay! No? Ang pagkutana niya nga nag-drilling dito, doon sa ikatungod nga mag-drilling dito, nga magbarina-barina dito so sa Senate building?
1: Straight to the point.
0: Oy, naon si na 12 na 13.
2: Murag magkaingon to may gala ba nga? Mabito na si Senate Presidenta Alan Peter Cayetano kaganina. Na-emosyon din siya, no? Di taas yung tingog kay... Ang pasangil ko sa uban, bisa gani yung mga media dito sa Manila, ang pangutana, makabukal og dugo, no?
1: Straight to the point.
2: Kay ang pasangil ko, ga-drama ra, guno? Motong nang nag-taas ang tingog ni Alan Peter Cayetano, ang Senate President mag-igala. Kay sila may nagipasinan nga, ah, drama na na ako, drama. No? Nga, sa sitwasyon ni Senate Presidenta Alan Peter Gaitano, may gana, wata kay ba ito, nagganitong sukoy-sungkoy siyang lawas ng Alin Gawas.
1: Straight to the point.
2: Hindi naman na basa-basa kung first time pa to sa Senado may gana tabo ang maong tensyon kagabi. So, ikaw may guwaon sa kalinaw, kanungog kag boto-boto niha, okay na taga Mindanao dito, kay so ito mga taga Mindanao, kay labi dito sa Basilan, dungog boto-boto dito. Unya, Senado institusyon na, may gana, Senate of the Philippines! First time pa ito na tabo, sold mismo sa Senado, bagay gana. Unya, pasigin lang ka niya, nga drama? Uy, masoy. Ato kami binawan ko na manay ko ang Rad, ang akadis si matibag, no? Kanay, ato ba binawan Rad? Kanay matibag. Ato ba binawan press con, be? Kaganina, o. Oh. Kagabi, bingos sa nga YNBI nga iyang ipada dito, why instruction ko no si BBM, no? Ato ko na binawan Rad, kanang Rad, be? Kanang video Rad? Kanay si matibag mo yung nasulot, eh? O, oh. Uwa may sounds? Rald? Kaya tatong ling... Oh, kanis si matibag mo yung nakita sa kuan mga igala, no? Kuha may sounds kakita. Nanay sounds, Rald? Matsuman? Oh, maning presko mga igala, no? Kaganina. Iyang gidinay kagabi, eh, no? Nga, why sa ibisag usang nga sakyo biha sa sinit bidding nga biyanto? O niya karon, iyang isulti, o iyang giangko nga usak ka volunteer ko, no? No? Volunteer nga, ni Kuyog sa in, mga in, taga-NBA, ang NBA agent mga gala. O niya, iyang iklaro nga, sa ila ko ng operasyon, doon ay mga force multiplier, doon ay mga volunteer, no? O niya, mauna. Nya, naay, yang ko nga naay, nag-drill ko no. They are the all sa my GSIS. Di ba, kabantay mo? Kaya nga no ko no, nag-drill ang mga taga-NBI, ang mga NBI agent, no? Kay, aron dili ko no, mga agian. You know, meaning, dunay plano.
1: Straight to the point.
2: Doon ay plano! Ngayon nabot mga taga-NBI ito nga nagbarina-barina dito so sa Senate Building! Unsa, panday na mo? Maunang ni tingkag ang dunggan ni Senate President Alan Peter Cayetano, may gala. Kay siya may, sila may kapasin nga drama ko, no? Labi na to mga kritiko sa Duterte, gato mga pro-BBM, mingon mga drama ra! No? Ay, nga nga.
1: Straight to the point.
2: O niya, karon, ang pangutana niya, ang sa may gihimo rin sa tanga, mga NBI agent dito nga nagdaan dito, nag-drr-drr dito so, sa Senate Building dool sa GSIS din dito saan ang buto-buto mga higala. O sa may gihimo nila, nahimo ng panday ang mga agent sa NBI?
1: Straight to the point.
2: Uy, masoy. Ang rason, may gala nga nag-drill ko no, ang NBI dito kay dili ko no, buot paagian dito mga tao. Hala, asa ding mintina sa Senate Building mahigala? No? Murag palpak ni nga plano? No? Manang mingon sa Senate President Alan Peter Cayetano nga under attack. Was under attack kagagabi, igyon. Niya, ang uban ni Maluka nga, under attack kong taon. Kanang buto-buto gani mahigala. Kanang dunay buto-buto nga diagay sa usaka institusyon nga for how many years pila na katuigan first time pa to diri sa nasod nga Pilipinas sa nasod nga Pilipino nga dunay natabo ato nga ingon ato nga tension so sa Senado no kabantay mo kadaghan na dunay impeachment natabo ano mga kondiha no mga kondiha sa Senado may galawa man karon ra makagabi ra man mautong tungos na ito, entabo doon ay daga mga grupo, daga mga tao, nga daghang mga reaksyon, daghang mga opinyon, gikan sa langon ahon, nagkatalay mga opinyon. No.
0: Uy, masoy.
2: Mauna nga, atong sundon, no? Atong i-recall sa nahuna ni atong adlang Lunes magigala. Ang video nga ito nakita, no, sa CCTV camera sa Senado, gigukod si Senador Bato de la Rosa. Kinsa matong nagukod ni Bato? Kinsa nagukod? Mga kuwag na mga graba ng mga batong gagmay?
1: Straight to the point.
2: Mga kuwan? O sa patong ikot? Police? Marine? Kaano kayo? Tanawag ko itong video, no?
0: Oh.
2: Gigukod si Senador Bato de la Rosa. O kinsa matong nigukod niya? National Bureau of Investigation Agent Magigala. NBI! No. So meaning, wa sila respetar sa senador o aristo damax ang ilang toyo o tumong.
1: Straight to the point.
2: Ang ilang tuyo og tumong aristohon si Senador Bato de la Rosa og posible kagabi naglungot-lungot sila kay wa nila madakpi bisa nagkanagpa-nagpa na si Senador Bato de la Rosa pero gigukog yun nila. So meaning wa sila respetar sa maong senador mga igala o posible ila tugimo gabi igihapon ang maong pamaagi.
1: Straight to the point.
2: Tanawa ko, no, kung imong unanao, no, giyon sila pagkukos si Senador Bato de la Rosa. Senador o niya PNP chief, former PNP chief, scout ranger, pero gukod to the max yun.
1: Straight to the point.
2: Ang instruction na ito posible, aristo to the max yun.
1: Straight to the point.
2: No? Wow, yun! Unya, paltos man.
1: Straight to the point.
2: Wa magin maaristo, magin nila madakpi kay insa man si Bato, no? Usa ka PNP chief, scout ranger, no? Wa magin nila madakpi. Og maoy hinungdan nga nakabot si Bato, og maoy nagdaa og kalipay sa baga DDS.
1: Straight to the point.
2: Kay pag-abot ni Bato sa pila kakabuan nga nagtago-tago mga higala, siya ragay may nakakuha sa 13 votes alang sa changes sa leadership sa Senado mga higala.
1: Straight to the point.
2: Og diha ni samot kalagot kayagot-got ang mga anti-Duterte.
1: Straight to the point.
2: Posible pagkagabi, doon ay direktor, doon ay instruksyon nga aristo to damang siya. Kwao doon, bisag kinsa pa niya ang mubabag.
1: Straight to the point.
2: Og tungod ni anak nagahigala, posible na karoon na si Senador Bato de Rosa nga dilit na ni maayo, kaya ang bisag sa soo sa Senado, wa na'y respetar. No, kabantay mo?
1: Straight to the point.
2: Wa na'y respetar sa Senado, sa Senate of the Philippines, may gala, o posible nga nakadawal silang intelligence report, posible nga na, 100%. Nga tungod sa gihimo ni Senador Bato de Rosa, mibiya siya sa Senado, may gala. Kay kung di siya mabiya, aristo to the max, yun na. Kwaong yun na siya. No. Manang posible nga nibiya siya og misibat sa gikan sa Senado. Posible kita, no? Mao na makaingontang naunsa namin ni ang gobyerno, naunsa namin ni ang nasundon nga Pilipino. No? Di ba? Sa inyong huna-huna diha. Nga nung nibiya si Senador Bato de Rosa nga bisa tong Lunes, pagkaugma, wa mang yun. No? Wa sa nibiya, kay basi posible doon ay laim pang plan B, kay ang plan A, palpak man.
1: Straight to the point.
2: Kabantay mo? Palpak. Wasa makuha, wasa maristo, wasa madakpi sa NBI. Unya, wa man siya makuha. Sa plan A, kagabi, posible, plan B.
1: Straight to the point.
2: Palpakyapon!
1: Straight to the point.
2: Perting palpakyag yun, no? Unya ang mga liar, evil, mga bakako ng gawas.
1: Straight to the point.
2: Doon ay posible nga instruction yun mahigala. Di lang tamo mention kinsay mga instructor atong tanan. Ha? Mabitaw na kaulang ako gabi, walang na ako sa gimension kagabi kita may nagdaan na yung maong programa mahigala ang Straight to the Point Evening Edition. Puro, gitimbang-timbang na ako. No? Nga tinawag ito alito nga NBI maoy naghimog kagabi. At anagyang ko naman gani ni Director Melvin Matibag Baygala sa NBI. Ang NBI Director, iyan naman giyang ko nga na yung mga NBI sold sa premises sold sa Senate Building mahigala. Unya yung gisulti, volunteer na ang nadakpan. Tanong nadakpan na ilhan nga usaka volunteer sa NBI. Pero kinsa man sa koyog, mautahan ako. Koyog siya sa police, koyog siya sa mga marine, koyog siya sa mga staff sa mga senado. Kinsa yung magkuyogan? NBI.
1: Straight to the point.
2: Bisag volunteer pa na siya. Bisag driver pa na siya. Bisag kinsa pa na siya. Basta iyang mga kauban, mga NBI agent.
1: Straight to the point.
2: So doon ay NBI girl. Unya na palpak man iyang statement gabi, mingon sa Wakman. Di ba kamantay mo siyang natubang gabi iyang statement? Nga why mga taga-NBI nga ni Anna sa Senate Building? Naunsa naman na. Unya, karon sa karong adlawa na amandi ay. So, palpak.
1: Straight to the point.
2: Nga, mingon pag si Claire Castro Baygala nga nag-warning shot lang. At yung ano, Sergeant at Arms, nag-una yun ng warning shot. At yun, ang ano, ang NBI agent.
1: Straight to the point.
2: Naunsa naman na. No? So, ni naagi na yung NBI. NBI agent ang ginitok ni Claire Castro. Dili di ay volunteer, dili driver, NBI director, matibag, sir! No? Dili di ay NBI, gudi ay! No? Gilitok ni Claire Castro nga nag-warning shot lang. Nag-una kunog pagbuto, ag-warning shot ang Sergeant at Arms sa Usa Bagaygala o ni Baos na kunog ang NBI agent.
1: Straight to the point.
2: Tanaw bito na ako may gala na unsa naghanag comments ito nga oy huwag mo huwag may gipanganak ka ron oy.
1: Straight to the point.
2: No? So posible yun. Manang in fairness na Torbato de la Rosa may gala tungkol sa tensyon kagabi eh or posible na kadawa silang intelligence report nga kwaong yun siya so sa Senado. Tungkol sa tabo kagabi. Tanaw ko na nag-drilder dito mga NBI dito so sa Senate Building, di ba? Kasi may nag-drilder siya kay ang rason ko nung may galamato ni Matibag. Nga di ko nung angay pagyon sa mga tao dito. So may pagyon. Posible ilang gilak dito aron kung doon na sila i-kuala nila, i-action na nila. No? Kung ingon na nag-guna, awan ay makagawas doon, matrap na. So meaning matrap si Senator Bato de Rosa, aresto to the max na.
1: Straight to the point.
2: No. Unya garon kay mura talang ilagi understatement si Senator Bato de Rosa, na palpak mo sila gabi mahigala, unsay buhaton sa tao kung ang instruction yun sa Osaka instructor mahigala, kung katong giingon ni Senador Amy Marcos Baygala, kung maoto, nga bisag kinsa diha, hala, unsa may buhato ni Senador Bato de la Rosa, magtago lang sa Senado? Mapaduding-duding-duding lang sa Senado? Mauna, mibiya sa kaganinang kadlaon sa Senado, may gala. Kaya base, katong gisulti ni Senador Amy Marcos, nga bisag kinsa, basta makuha lang ang misyon nila nga makuha lang yun si Senador Bato de la Rosa, wa na. Bisag kinsa maligsan, laliman wa na.
1: Straight to the point.
2: No. O nga nagsulti kinsa man, igsuon ni BBA may gala. No. Klarong magkayagot kayo na, na makakamagod sila. No. Mata may ngusla nga, ah, mayroon ko, rasya gipada ang mga taong NBID ha, kuya din ito, gisulti dahil permero ba nga? Pag pangutana siya ha sa mga media may gala, iya mangipang makak nga way sa isakop nga niadto sa Senate building, di ba? O sa ito, managong nitro pa ito sa TV may gala, kadungog ko? O. Oh. Naintay siya musulti din unta, nga, nakoy gipada niya, pero nagdrill ito, doon na sila gihimo niya sa loob sa Senate building. Doon sa may GSIS. O, di ba? Iyaw tatong gisulti lang ba? Wasa mga himakak. O niya, sige, mga himakak sa gabi nga, why sa igipada, why instruction ng presidente, o why bisag-usag, kung ako nangyak ko nung giyap, ang kuhan, wak ko nang bisag-usag, asakom sa NBA nga ni Anto sa Senate building. O niya, karong hapon, sa press con game mo, giangkon na, pero volunteer lang.
1: Straight to the point.
2: Volunteer lang, driver lang. Nay, nakita nga nagdagarmas niya ay, eh, sa di ba kuno na mga operasyon, mapadalong-dalong ko na pagunitan o garmas, ha? Daghanag rason, oy? Rason na ba nga digid nga rason pagay nga hilaw kayo?
1: Straight to the point.
2: Rason pagay nga gaan kayo? Murag plastic makagaan? No? Laliman mo na nga, may ningong may nakakita na kuno nga nagbit-bit ka ng nadakpan kuno nga volunteer sa NBI o garmas. Nya gingon dai ni NBA director Matibag Begala nga iya ganggon oh pero igo ra sila mugunit pero sa operation ha balik na ko nang armas. No Sharo gini mga Ante Duterte di kahunahon nagsakto kung ilang mga damdamin may ilang kon ha ilang tumanon. Dungo silang kalagot mga higala. No? Marang, karon ni Bia si Bato, lahat sa bilang kuhan ay, lahat sa bilang kuhan. Anak ko no, ilang gibaso si DLG sa John Wick Remulia, ayaya ko nung agi, hindi ko no, di ba si ko no, DDS na si kuhan, may kuhan ko no si Remulia mga higala, may pagka DDS na. Kini nga akong analysis, my God, kini akong opinion. Dili ingon nga DDS ko, ha? Dili ingon nga kuan ko. Ang nahitabo lang ni gabi, eh. No? Wa ko ilabot ang kusa mo niya. Ako, wa magiko mag-ingon, kaya di magani ko mo kuan butar gani. No? Natay opinion, no? Datay analisar gabi sa natabo. O sa mga gitimbang-timbang nako, kagabi o hangtod kaganina nga mga balita na may mga lapses, doon na may mga buslot.
1: Straight to the point.
2: Doon na may bakak to the max.
1: Straight to the point.
2: Na may namakak, nagiyahay na nag-aligasyon, eh, nagpanasangil. No? O niya, na-appel pa si Senate President Alan Peter Cayetano nga nasayod man ta siya pagkatao. No? Nahimo nagbalik-balik sa Senado may gala o niya o matakadugog ang kaitano nga abuso na abusado na nga senador. O, murag tanogan nga murag huwag ini apil-apil galing sugal o ka na. Ayaw nga hindi lang tamag kawal pagkaprang ka niya to eh. Kana mga kongresista di ay. Huwag mo ka kung ng kongresista? Eh, sugawa sa kasino ay.
1: Straight to the point.
2: Mabita makingon kung may gala nga nurag nito o naku ano yung dagha mga buhay rin sa mama di ay. Mabita na pag-ibisigar sa Committee on Justice ni VP Sara, siyang sal-in, siyang amlak. No? Makaingon ko nga, si Sara Ramaygi, kuha sa sal-in o sa amlak, what about sa bang mga politiko? What about sa bang mga public official? So karon, Nadawat ng Senado Maigala ang Articles of Impeachment gikan sa House of Representatives, gikan sa Kongreso ug naana sa Senado Maigala ang Articles of Impeachment. Atong paboton unsay mga development nene karong Lunes Maigala, sugda na ang pag-deliver, pag-isgot sa Articles of Impeachment against ni BP Sara. Mubalik itong tulabaw, mubalik ang Straight to the Point, mubalik ka si Radyo Manjikyo, humalamang sa mabubulawan ng pahinunong. Please, stand by.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalamig nga black coffee. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
5: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
6: Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad ug barato ra nga tambal, ipugos ug pangayua. Basta Right Med. Kay gusto namong maulian kamo.
4: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
5: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na! This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Kini mahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas ug sa abroad isip kabahin sa cancer prevention ug treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation ug gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
8: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus Reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals
7: Sugdi ang imong kabuntagon, pinagi sa pag-inom sa Vita-D Plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita-D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
9: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinaka-ingrande Bingo Plus Night 2026!
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
12: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural, at original.
15: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Happy fiesta!
21: Kinahanglan, extra ang handa.
20: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
21: Naana ang mga bisita?
20: Kajut lang!
22: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
21: Wow! Mas maayo pa?
22: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
20: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
22: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
23: Unsa ang ambisyon ni mo?
24: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.
25: Ipanong.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sadkod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
12: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutundan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
13: Tusiran Forte.
9: Unilab quality yan.
14: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ubong makulit? Just stop it.
16: Oras tatag, alas 11:17 na sa kagabiyon. Bueno, balik ta sa ito katulubang ubaigala, straight to the point, evening edition, Radyo Man JQ, gabon nyo, inyong kaoban. Nandito alas 12 sa tugang gabi, ni katong kapag-uban sa ito katulubang nun. Mabita na maigala nga, nunod sa maong hitabok kagabi, karong adlaw o kagandang gadlaon, ni Sibat Senador Bato de la Rosa. Kaya na may dagan sa nga nag-yaw-yaw di hanga tungod kuno kang Bato, nagkaguliang ang Senado, may pawala kuno may boto si Bato, kay linaw na kuno ang Senado, pag-abot kuno ni Bato, nagkaguliang ang Senado. O niya, kung makadungog, makabasa na si Senador Bato de la Rosa, noon siyang imoon niya, mangita siya bagi mo biya Senado eh. Kaya siya mo na yung ipasingin lang. No? Sa inyong una-una, tungod ka niya maong kaguliang gabi? Or katong biyaging adlaw, adlaw galones? No? Ngayon din naman ito, wato na lang, gawas siya. No? Di lang ito, isakto ka ng pag-serve sa Wardo Baris? No? Giklaro mo ito sa ICC, giklaro mo ito sa DILG? No? Ngaway, why aristo, dili dakpon si Senador Bato de la Rosa? No. Kay kutong at naktong natabog kong pagkalunis, mauto atong basihan, may galak kung unsa ka gigamit din ang pag-abusar sa katungdanan.
17: Straight to the point.
16: Diba? Senador Bato de la Rosa, senador sa Republic of the Philippines, magigala, yan tinundunan sa Wardo Baris. Pero kung imo lang nunao lang iyang war taurus, yung arrest war by gala, di raba na agi ka sa itong nasod ng Pilipinhon, di raba na sa itong nasod na korte by gala. No. International court by gala. Tuwa sa Netherlands, The Hague. No. Unya, ang gusto mo dakop niya, Filipino. Si Bato, Filipino.
18: Uy, masoy, naunsan mo itong gobyerno karon ay?
16: Manang sa tabo god ni presidente a former presidenta Rodrigo Duterte maigala. No nga kabantay mo tong mabitaw ngang uban wingo nga gikidnap gidagit si digong ato di ba? No. Gipasakay diretso sa aeroplano, dala diretso sa Dahig. Manang uban kalabi na to mga supporter ni Senador Bato de la Rosa di na mahitabo atong natabo kang former President Digong Magigala. Mabita itong ilang katka kay Kuya Umanto kung di ilang patong nilagayon, di ba ito nilang ingat itong ilang pamagis pagdakop ni pag-aristo ni former President Digong Magigala? Mulbo mo ito ang mga DDS, mga supporter ni Samo Duterte. Matong ilang kalit-kalit, mga kidnap pa. No? Mga ilang gidadari sa atong nasod, ilang gisurrender dito sa laing nasod. Maayo ka na, kamukong yun ako na dihabi.
17: Straight to the point.
16: Diba? Mayo ka na? Ang inyong kaglingong dugo, kaglingong Pilipino, inyong iana?
18: onya presente sa una? No. Kamu kung niyon hauna dia. Siyaro umay conscience?
17: Straight to the point.
18: Oh. Kani presidente? Og sa tadang may aging presidente, nga nung dagang naglagot o gusto ko ipapreso si former President Digong Maygala. Ha? Sa tanan nga, kamo ko na yun ako. Di ba? Nga naman yun? Kunya, doon na yung mga isyo against niya, pasangil against niya. No, kabantay mo? Nga naman, dagang naligsan si former President Digong Maygala diyang siya palmaoy presidente ng atong nasod ga Pilipinhon.
17: Straight to the point.
18: Tang nangaligsan! Drug lord! Mga dagkong negosyante! Di ba kabantay mo itong iyong ipangugog ng negosyante? Doon na sa kadakong network na nasira Maygala? No. Og labaw sa tanan ang mga politiko nga doon ay politikanhong tinguha o nawagtang ilang buhay-buhay panahon sa Duterte administration bagigal.
17: Straight to the point.
18: Mauna! No. O niya karon, na may survey, trust rating, may deklarar na nga mudagag presidente sa 2028, dili Quijano, dili Humisilio, dili Albios. No. Duterte. Duterte ang mudagan 2028 onya winnable. Taas ang rating sa survey Maygala. Unsa mahimo sa mga kritiko? Go to the max.
17: Straight to the point.
18: Go to the max. Og pangitag paging nga ma-impeach Maygala o di-single out ang Office of the Vice President Maygala nga na may dagang unta nga angay sad embisigaron.
17: Straight to the point.
18: Di ba? Flood Control Project, PhilHealth Maygala o doon ay pasangil nga insertion diha sa Kongreso.
17: Straight to the point.
18: Diba kabantay mo atong gihimo ni former Speaker Martin Romualdez? No. Doon ay 18 ex-marine watagda. Flight Control Project watagda. Mao nang ilang gusto impeach to the max yun ni VP Sara.
17: Straight to the point.
18: Kay Duterte siya.
17: Straight to the point.
18: No. Basi ko nung may tabo ang gihimo sa nga man, iyasang himoon, lahi man. Hinoon, muto o man tanang unsay bunga, unsay kuan, punuan mo unsay bunga.
17: Straight to the point.
18: No. O niya, daghamang ganahan ni former President Rodrigo Duterte Maygala siyang admission sa una. Di ba ako na itong gi-mention gabi, ako na itong gi-discuss gabi. O nga nung dagang ganahan. No. Ang iyang gihimo karon mao na rin ang iyang sakripisyo na tuan ron sa sadahig. Pero dili tungod siyang kaugalingon, dili tungod siyang interes siyang kaugalingon, kundili interes sa nasod o interes sa mga Pilipino.
17: Straight to the point.
18: No. Wa siya mo himo o mga pangpangaboso. Bikan mo ingon nga kriminal. Mangutana kinyo kriminal. Nakakita mo siya gay ni posesa sa katao?
17: Straight to the point.
18: Court ni Akbagay siya nakita na ba ninyo nga siya ni Kutlos kinaboy sa tao? Verbal ra o instruction? No. Verbal. Niya mo ingon yung kriminal? Niya doon na paipasangil nga protector sa drug lord din sa Pilipinas? Oh, come on. Mabitag din nato ni Babasol ang mga DDS Maygala, no? Nga, kung doon ay mo against, kung doon ay kritiko sa Duterte, ingon na yung adik.
17: Straight to the point.
18: No? Kabantay mo? Mukomins ka diha. Ah, doon ay nag-video diha. Mga doon ay mga vlogger diha ang magkukuhan sa mga pro-BBM. Ah, doon ay mga comments ang agin sa Duterte. Ay, no, nagka, ah, wag ka matukhang, adik ka.
17: Straight to the point.
18: Nga naman, tungod kay ilang na sinatog, ilang na feel ang safety, ang kasiguruhan sa atong nasun. Bisag ako, isip mo sa kapulis, reporter na feel sab nako panahon sa Duterte abisyon ang way kay kulba, di ka babalaka, di ka mahadlok, o busog ang mga dapit nga noon kay dagang drugs, dagang mga adik, nagkinto o nagtago-tago ang mga drug user o mga drug poser ni Atong Higayuna.
17: Straight to the point.
18: O na-feel na sa mga tao. No? Na-feel na. O niya ato mabaso sila nga grabe ngayang suporta sa mga Duterte. No? O imong timotimbangon sa nangagi mga presidente, di ba kamantay mo? Panahon ni Fidel Ramos, ni Cory Aquino, ni Gloria Arroyo, Joseph Estrada, ni Pinoy, mga igala. Pag undang nila, pag human nila silang termino, no? Doon na bagya po yung ingon na nga, kual? Pinoy, diehard supporter? Wow!
17: Straight to the point.
18: Doon na ba yung mga grupo na ang ingon nga, Gloria, diehard supporter?
17: Straight to the point.
18: Only former President Rodrigo Duterte may gala nga doon nagay DDS diehard nga mga supporter maghigala. Nga naman na! Di ba sa nangagi mga presidente, nga naman wama na, ingon na tungog kay na feel nila kung sa gihimo ni Digong sa Pilipinas. Mayroon di na ito mabaso sila. No. Dilita mo ko ang ina mauna. No. Nga, nagpanatik sila, nausapan na sila, ang ilagi ay dulayagin si Digong. Kaila magod nakita og na feel sa mga Pilipino kung unsay ang kasipti, no? Kay kahibaw ta, grabe ang pagkuyanap sa illegal drugs dinis sa tong nasod. Bisag asang lugar, doon ay mga adik, doon ay mga tigamitan, doon ay namaligya, og illegal drugs magaygala. Di ba? Unya usaman sa mga tinguha ni Digong Maygala nga masumpo. Tinuod na, mingon siya tulog kabuan. No, nakadungog. Tanang Pilipino nakadungog. Pero iya minanggi, explain, no, na dili day basta-basta kining illegal drugs sa atong nasun. No, dili basta-basta. O iyang gidawat nga, ang iyang promise, iyang panumpa sa mga tao, sa mga Pilipino nga sud lang sa tulog kabuan. Pero natugkan niya ang tanang gini di ay basta-basta ang pagsumbo sa legal drugs. Sige naman! Daghang mga dagkong protektor sa tong nasun.
17: Straight to the point.
18: Dili basta

0: Doon ay mga, ala, daghan. So, iya matugi ko gani, nga, na, luwasay mahimo, no? Dili mo ito ingon nga, nang hambog sa katulog kabuhan na masubo niya. Iya matugi ko nga, dili day basa-basa ng illegal drugs itong nasod. Kaya doon ay mga protektor nga naka-uniforme, doon ay protektor nga mga politiko, bagay gala. Mga nagkaw mga ranggo. Oy, masoy.
1: Straight to the point.
0: No? Manang di nato ni mabaso lang uban ng mga Pilipino, ang mga tao na diehard din silang supporter. No? Kining DDS bagay gala. Di ba sa maagi mga presidente, wala ba ingon anak ng grupo? Wala. Di ba kamanday mo? Nahuman ang termino nilang ni Fidel Ramos, wa magay badong na to nga Ramos sa diehard supporter, di ba? RDS, ato nang RDS kay Ramos diehard supporter. Kining DDS may gala kay kuan man Duterte diehard supporter. Og nganong naa man na namugna man ang grupo. Bikam og inhaw na di abi. So daghang ganan og na-fail sa bataw ang gihimo ni digong sa atong nasod. Unya karon, naunsa naman eh? Wa mo maloy?
2: Wa naman.
0: Ngadto sa gitaral sa laing nasod bagay gala nga naa man tatay balaod na patay korte sa Pilipinas. No. Ato ta maglugat og police clearance og kwan dito sa Daheg.
1: Straight to the point.
0: Maglugat og police clearance dito. Mga clearances dito sa Daheg na lang. Oy, masoy.
1: Straight to the point.
0: Ahay, buhay, tunog si Dagit Pagkalaway.
1: Straight to the point.
0: Ako day, shout out si Bus Benz, Benzel Estologa, no? Karong, Bus Benz, kumusta niya, no? Akong BFF, akong partner in crime, Bus Benz, Benzel Estologa, o niya to, shout out, direkta na sa akong live, kadiyot, ha? Kay alas 11:31 na. Reigns Edward Agapito, thank you so much for watching, Reigns, no? Chuna Bergen Narciso, good evening, kasama, okay? Nestor Lopez, Maestro, kumusta? Igso Zini Hidayawan, tagyo, salamat so, no? Nasa gawas ni siya. Dubai din ila, iyang ikuan, no? Si Igso Zini Hidayawan, di sa kulo ni ila, malbago ba na Diyos si mo? Luwet to Rafael, Kadogong! Pasataw tayo, Jekyo! Salamat kay Kadogong, Luwet to Rafael, no? Maning amigo ni Bus Bins, ni Binsel Estologa, may gala, iyasa ni kumpare. Okay. Mm-hmm. Ako kumparing Guapito, Bong Rebilla of Cebu. Paring Wendell Valmores Go Ligaspina. Pre, kumusta pre? Mayong pagpaminaw ni mo dia, no? Sa atong baluarte dia. Cobra, Ariel Berdon, thank you so much for watching. Wisan, Aninyon, Julia. Yeah. Lin Quistas Abatayo. Ed, no? Linlin og si Ed, akong mga second degree cousin, no? Nagtanaw sa akong live karon si Donske Merafuentes Hermoso! Donske! Amigo sa ni Bus Bins, no? Ni Bus Binsel, ayan, classmate din eh, sorry. Classmate din ni Bus Bins, ni Binsel Estologa, si Donske Merafuentes Hermoso. Marian Bihag Duat, good evening, sir. Good evening, Ma Marian. Louis Torrefel, basta tao talong JQ. Okay. Paring Wendell, lamat pre, pagtanaw ni mo pre, no? Diyan sa 888 Disco, no? Diyan sa Shanko, Maygala, sa downtown area. O, kamong hilig mo diyan mga Dwijuki o disco-disco diha. Diyan, tulang mo sa 888, no? Disco bar, Maygala, diyan sa Shanko. Pagitali yung 888 diha. Mawala na, no? Bus bar, no? 888. Panagiyan ni sa kong kumparing kapitong Aragbong Rebellion Cebu. Paring Wendell Valmores Go Ligaspina. Pre, mayong gabi ni muna pre. Joy Riyad, mayong gabi kasama. Salamat kayo ma'am Joy Riyad, no? Maminisan ni Cummins gabi nga naputulong akong kuhan nga. Wadahin ko kadayon og shout out, no? Si ma'am Joy Riyad. Riyad na nila. Mayong gabi kasama. Maminisan mingon nga, asa namday si BBM sa natabong tension gabi iba. Dugay man nakakuhan nga dayon, no? Ikaw ang may leader sa nasod, ikay amahan sa nasod, no? Hinay man kayo maragwa. Huwag yan. Kaya ngunta na kuwan ba?
1: Straight to the point.
0: Kabanday mo?

0: Ay, buhay, tunog si Tanggit Pagalaway.
1: Straight to the point.
0: Okay, no, mauna, ato ning putlog ka dito atong live sa kong personal account magigala kay mo, ako, mo, mulilis ako sa tubasahon ng mga message sa comment section dito sa page sa DWSP, ha? Kay kagabi mo rag hinera ba kayo loading kung atong kuan live sa page, hinay kayong kuan niya. Pila to kabukan nag-comments, ako nabasa, burag na po, ra, or kabot na po niya, hinay na kayo. No, nag, padong naman tag, kuan na to, panamilit, pero kini, ato ning, kuan na, i-close akong live, no, sa akong personal account, magigala niya, mupusin ko sa page sa DWSP, kaya ako sa to i-shout out ang nag-comments dito, nag-message dito sa comment section, ha, maura na, niya ako lang patilingogan, salamat ninyo, please react, share, sa akong live, sa akong personal account, no, onya ako ning i-close kay mo balin ko sa page sa DWSP kaya ako sa to i-shout out kay gipot atong oras ba dali ra kay ang oras no 20 ko lang kay no 25 minutos o no 35 minutos may gana no alas 11:35 do na tayo 25 minutos dali ra kayo di ba oh ilang kana na kay atong ni shout out tanan bay atong ikon atong i-review kay base na wala atong mo shout out Lloyd Rivel, mo shout out tayo GQ, salamat Lloyd no. Wala, Rins Edward Agapito, Birada GQ. Okay, lamang kay Edward. Rins, Rinsoy. Okay, wala na, no? Salamat sa pagpalingog nyo niya. Salamat sa inyong pagtanaw niya. Player, please react, share, no? Sa akong live, kaya mubaling ko sa Pinsa de Wetspe. Ako ni i-close. No? Thank you, thank you. Ito ni Kuan sa Kuan. Pinsa de Wetspe kay ato sa shout out dito kay dalira ba kayong oras, paigalan. Oy, ah, naranda na. Oh, kisa may nigran lang, singiwi maday na.
2: What the
0: fuck? Nigran na. Nigran na naman na. Nadunggog mo na. Ito sa pinsa ni Vince Vigadiot. Ah, dere. Itong isya tao na rin sa itong kuhan ba sa pinsa ni Vince Vigadiot. Nagtanaw rin sa itong programa may gala, no? Ayun na ito. Ay, guwapo mo yung tahuan na nag-onboard ka ron. Guwapo. Ilang bus? Eh, okay. Shoutout na ito. Ano? Nagtanaw. Asa ito? Huwag tangman. Tawa ko pag-open sa akong Facebook. Ang ngiwi ba ito ninyong ngaran? Si Bato, tiyan ko nga itong nitabo itong Lunes. Mga gugon si Bato niya. Ang ngiwi. Run! Para nag-shooting mga ano siya, director. Kamanday mo. Pag-open sa akong Facebook mo, may na, kunday na ako din, gawas din sa akong wall. Shout out, Idol GQ, Jumel Torre. Ay, Mel! Kumusta, Capital Side, Cebu City, ha? Yeah, nauli na ikaw, nakarin din sa kilid niya bahin sa Sibianan, ha? Jumel Torre. Okay, lamin ka, usan na ako ng interview, Miguel. Usan ni kaya nung magbubuhis. Sa ni kaya nung Pilipino may galas Jumel Torre? Ako nag-interview tong impeachment ba? Itong pagkalunis. Silang reaksyon sa impeachment trial or proceedings ni VP Sara. Ako sila gikuha mga reaksyon. Di ba? Mga abutog na po akong interview live there's the witch space sa alas 5 to 6 p.m. to. Tulunis. Wag yun. Nayosaray. Ako usara nga no comments. Sagad yun ako na-interview. Against yun. No? Waka o yun. Mauna diha. Unsa kay reaksyon, unsa kay gibati sa mga Pilipino. No? Pero kini mga kongresista magigala. No? Sayod man ta nga, kung mag-iskotag kamara, mag-iskotag SOR, panahon karong, panahon na karong administrasyon na may gala na man na nagkuyanap ang malitang-malitang kwarta.
1: Straight to the point.
0: Di ba? Na may mga issue against nila, man ang mga tao, mas ni pabor sila nga ang ilang kongresista no to impeach ni VP Sara. Tanawag ko nang sa 4th District ko, sa Amoa. No? Sa 4th District ko, sa Lawigan, Sugbo, may galamong kongresman ito si San Simora. No to impeach siya. Murag halos 4th District ko, giganahan o nakaoyon siyang no to impeach magigala. No? Nga, ang mga kritiko, wingon rin ba na yun nga? No? Nga, Nga kana dai kuno si Jonas, kana si former mayor Jonas, si Radasa, giisa man ang mga kamot ni Duterte kuno, kana si Mike Rama, nganong napildi na parot man na tumiaging eleksyon. Mao dai nilang kuan. No? Onya si Governor Pam Maricuatro, giisa ni Duterte, ni daog daw. No? So, ang Duterte kuno may nakapadaog ni Gov Pam. No? Kamu mo to sa inyong reaksyon sa inyong unahon na, tinoon na, de. Posible, nakatabang. Pero din, ingunta nga, tungod sa mga DDS, nakadaog si Gupam. Posible, nakatabang, o gamay. O di gitanan, no? Di gitanan DDS, kamay nakakuangan ang kadaogan ni Gupam tungod sa mga DDS. No? Abi ninyo, kinsay, usa sa nakatabang sa ang numero nung sibianan, no? Kay halos tagaan lang itong isgutan ni sa among station manager si Attorney Rafael Fernandez Manyo, no? Kay labhan masyad sa egsoonan eh. Nga dili opisyal, dili politiko. So ang iyang gihimo ni Attorney, ang iyang egsoon nga mao'y kasamtangang gobernador na ito'y gayon ah. Di ba? Tagaan lang sumsuman, tagaan lang isgutan magigala. So, kaya ba umanda unsa ning DYS space sa probinsya sa Sugbo, sa Mindanao, Visayas, Maygala, o sa kalungsuran na rin sa probinsya, kung mag-iskot na rin sa may South Labahin, sa North, na Mid-North area, na rin sa may Amihanan, no, sa Bagatang Bahin, sa Lalawigan, Maygala, ang pertigusoga sa DYS space, o niya tagaan daw at isgotan ni Atty. Rafael, no, against ni former Governor Gwen Garcia. Posible sad, no? Dili ta magingon nga only DDS ra, no? Di tayo nga DDS ay nakaingon ato. Nakatabang ang DDS. Por dili kay tanan DDS mo ay naka himo og gumoy na kaingon sa kadaogan ni Gov Pam Maricuatro. Di ba? So dunay gamay nakatabang. No? Tinuod na. Tungod na to igyo na kay kusog pa man ang mga Duterte ato. Bueno, 19 minutos, ipapagalas 12, mabalik ko, mabalik itong tulumanong Straight to the Point, malamang sa mga buluanong pahinomdo. Please, standby.
2: Tungod lang sa utang sa legal nga drugas o sa kakwarentaan nyo sa kababae.
3: Happy Fiesta!
4: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
5: Kargato!
6: MaxFit Kargato!
7: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
16: Rexidol Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
16: Rexedal Forte.
17: Mas paspas, banat sa upat.
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy fiesta!
19: Kinahanglan, extra ang anda.
18: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
20: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
23: Mga ka-BP! Handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19th! Live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
16: Rexedal Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
24: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Oras na tag, 13 minutos may gala sa di pa mag alas 12 sa tugang kagabion, no? Radyo Man JQ, gabon yung ikaoban. Tulang i-shout out na nagtanaw no, sa itong live, karon sa itong Facebook live sa page sa DYSP by gala. Jumil Turi, shout out, Idol Jik. Lamag kayo, Jumil, no? Lose Elivera, good evening, sir. Oga sa tanan, ayaw sa diha. Kajik, Jumil Turi. Brandix Bandoy, Erasmo Maglate, Magali, GQ, apila sa godi ay, kasaba ay, para happy ta. Again, Bungkawel Insyo. Good evening, kasamang GQ, pa-shout out, there is Basay Negros Oriental, Neni Salvador Baharias. Sumaning ko, natuklaw niyo sa niyang apelido, gilbik eh. Hindi man makikin, good evening, Sir GQ Guapo. Always watching and listening. DYHP, God bless you always from Bangka, Lapu-Lapu. Doon sa Kawamuha, no? Naman ako sa Dikawan, Manamuha, no? Agus Road, Babaw, no? Pero marigun dun sa ako. Didi, or Odi, or D, Echirik. Echinirik. Sana yung grido. Good evening, Sir. Watching here in Busan, Sawa. Maulay ni, basi ko, ni. Pero, Bisaya man. Kuya sa kapilido eh. Baski bali ni Baker. Baski bali ni. Krinitsi. Excuse me. Garot matututunan asa itong tubig. Good morning, sir. Watching here. Busan, South Korea. Nagtrabaho samtang na mina o DYHP. Pawa sa homesick. Money, no? Kining DYHP may gala. Maulman ni... tanawon sa mga OFW na itong mga Pilipino, no? Itong mga OFW diya sa gawas naso by gala nga tanawag sila page sa DWHP, YouTube, no? May nagkanindo taning DWHP kay Bisag Kuan. O ba, natabaw ka rin si ED, no? At ko nag-ED kay Moragibali mo niya pangana Kirinichi. Nasa South Korea siya. Nagtrabaho ko nun sa samtang naminaw sa DWHP lamang. Para ko pawas homesick. shout out, DJ B, solid supporter sa DWHP. Watching from Santa Rosa, Laguna. Ah, Laguna ka. Kayo dyan, ha? Salamat po. Good morning, balik ka ni. Good morning, sir. Watching here in Busan, Korea. Gika ni, kuan, ED. Hindi. Epi Davin. Good evening, sir. Watching from Tulik, Argao. Shout out. Shout out ko nilang Dida 3. Lindy Junjun og Mirna Istumago. Padigos from Imelda og Nito Kabalkinto diri sa Barangay Bais, Bunga, Cebu. Salamat, good night, sweet dreams everyone sa mga inanok karon. Michelle Cabosas, mayong gabi, sir. Unsang pizza ha, magsugod sa ang burnout, sir. Ano, asa man dapitan niyo, okay. Knowledge ano yung mag-burnout, diri sa Cebu City? Namin sa Cebu City, ma'am. Asa man dapitan sa lugar? Mayong gabi, sir, unsa pizza ha, magsugod sa burnout, sir. Wag gabi. Siya, pagtunin muna ko, man, si Biko ko. Okay, dali sa mama. Di naman napita, ma'am. Basilainan, sayot ka niyang kuhan, dali. Lahat dali ang ki-address na iyang pangutana. Dilitali dali sa DWHP, magdali na ako. Imelda Cabalquinto, good night, sweet dreams, ma'am. Okay. Hello, gikan ni kuhan. Chichi! Chichi Farchi! Musta mag-achi? Okay, GR Sinyaho, na DGQ, shout out rin sa Suntungan, Basak, Lapu-Lapu. Joel Aligado, mayang gabi, sir, idol ko po, GQ. Odilon Kaklavano, kining sige gyaw-yaw, noon sa ang nasod na to, no? Mauna po ning mga tawhan ng puwerteng sagit o BBM sa una. Gadapya lang na inyong... ilong murag lapalapa sa itoy. Lahat sa rin mo, sir. Excuse me. Tis Barliso Caballero Tis. Okay. Watching Middle East, mayong gabi, idol. Lama kayo, ma'am, no? Asa dapat sa Middle East niyo, ma'am? Tis Barliso Caballero. Kinira ba sa ning atong sugatan nga ni atong nasinati nga oil crisis pagigala, no? Mabito na nga, pag uminto sa produktong petrolyo, murag laks-laks lang atong kuan, atong presidente, atong mga sa gobyerno, atong gobyerno ng nasod, murag walay na tabo nga pag uminto sa lana. Kabantay mo?
0: Wa gabae.
2: Nagwalang ba? May nga pagani nga, di mabala ka. Kaya naatay sakto nga pundo nga gasolina. Nya, sunod, taga Martes sa pagani, basta Martes, kuyawan tayo eh.
3: Straight to the point.
2: Every Tuesday ko na, doon ay mga balita nga wadito adere. Doon ay rollback, doon ay hike. Every Tuesday ko na. Nya, at umiagi mga simana nga, sige mag-hike, sige mag-uminto ang presyo sa produktong petrolyo. Naabot na gani 100 kapin ang krodo, naabot 20 kapin ang gasolina. Nya mura kita rin muragwa man lang. No? Ako kuyawa, kung nabasang lana gani may muuminto, may gala ang produktong petrolyo. Natungod rin sa tensyon dito sa Middle East. No? Kay ba umatang ato to mag-angkatan magkuano to lana dito sa Middle East? Yung sumaya itong siligan ng mga nasod, hindi haram ito sa Middle East. No? May gani, kay murag na, kuan-kuan nga, doon ay rollback, malipay-lipay lang taga, may mga yanong Pilipino, malipay lang tayo mga pobre. Labi ito mga doon ay mga motor-motor, doon ay mga sakyan na no? Kaya doon naman ay domino effect, bagay gala. Kung musaka gani ang presyo sa gasolina, musaka gani ang produktong petrolyo, di gina nato yung sapayan, di gina nato kanon, ato gina tayo sulbaron. No? Kaya doon na ay domino effect. Kung musaka ang presyo sa produktong petrolyo, musaka gida ang mga palaliton, ang nagunang palaliton may gala. Di ba? Inyang maingon na tag, no problem, no problem?
3: Straight to the point.
2: Ignore na tag, wa di ta mabalaka? No? May ganit, ito na rollback. Nagsunod ang rollback. Mahalang ginagmay, basta gamay tuting, basta na rollback.
3: Straight to the point.
2: No? Nalipay lang tayo mga pobre. Kay, dili man na, ingon nga, pasagda lang ingon, ana, nga doon ay hike ang atong gasolina, may gala, ang atong produktong petrolyo. Kay doon na doon ay domino effect. Laras ginatanan. Managunang palaliton, mga palaliton niya, ang atong inadoanlo, nga gamiton, mga igala, musaka gud na sa ng presyo. Kaya nga naman, ang gasolina gamit na sa transportasyon. Ang usa ka negosyante, kung naggamit o gasakyanan, naggamit o transportasyon, gamit o gasolina, unsa may buhato sa usa ka negosyante? Maorga po ng presyo sa mga produkto? No, dili. No. Doon ay na-domino effect, mga igala. Tanawag yapo na, kamahal yapo na kutsinta ka, pwede ah. Ang imong 100, ako lang gani, nagmotor-motor ang mga gani ko. No? Nakoy, multi-cab, pero ano, digin mo dahak, kaya ngayong 500 gasolina, lamyon rada yun.
3: Straight to the point.
2: Na, motor-motor ko, kaya makasib-sib na gamay, kaya motor, ngikan rin sa pula po, badong rin sa sibianan ng diwetsu sa Iskaryo. Madadarang smile.
3: Straight to the point.
2: Pero mag-forwards ka diha may gala, no? Ah, dili, madag smile, makahilak kang popcorn.
3: Straight to the point.
2: Popcorn kang gaya-gahin yun. O niya, crisis mo na. Bisan nito mao na ang maong oil crisis, may gala, padayon japon sa politikanong tingua sa mga magbabalaod sa higihimong impeachment trial against BP Sara. Di ba? O nga nung gihimo na sa kamara. Nga nung gihimo na sa House of Representative. Second time, first time, gi-impeach kin si BP Sara. No. Nga naman na. Tungkol kayo doon na kuno yung mga balidong nga mga ebidensya, ligong ebidensya against si BP Sara. Katong iyang pagsulti nga iyang patyon si BBM, si First Lady, si Romualdez. Iya rato dipinsa. Kung iyo mo lang tanawon katong words magigala, kung doon ay mahitabo niya. Di ba? Kamantay mo itong iyang kuhan. Kung doon ay mahitabo niya, iya sa pamatyon sila si kuhan. Mauto. Gihimo mo ng against niya. So, ang Committee on Justice nakakita og probable cause Nakita niyang probable cause nga ang gigiimpit si BP Sara Maoto nga giato sa plenary. Sa plenaryo nga dunay 318 ka mga kongresista maigala ang mubutar sa yes or no. Yes or no? No or yes? Og diha, gida sa plenary maigala. Kaya ang Committee on Justice kuno nakita og probable cause maotong ni atong adlaw Lunes. Dunay butasyon og nigawas nga na-impeach gyud si VP Sara. Pero wa damha sa mga kritiko, wa damha sa mga anti-Duterte nga duna sa naitabong changes kausaban sa liderato sa Senado og maotong itabo ni atong Lunes nga nagginukdanay si ugyukod si Senador Bato de la Rosa og bisan pa niana mission to accomplish. Mission accomplished kid ang gihimo ni Senador Bato de la Rosa kay say nakamugna o nakahimo og 13 votes, 13 kaboto aron dunay changes, dunay kausaban ang liderato sa Senado may gala kay tanaw sa uban dali. No, nga nagyaya mini nga tong Senado sa. No, about sa flood control project anomaly. Mato ba sa uban na ya tinoda, dili minong pasangal, dili ingon nga tumutomo, tinod nga dunay anuman losong transaksyon sa flood control may gala din sa atong nasud na Pilipinas.
3: Straight to the point.
2: Di ba? Naanay may nga priso, naanay gipasarong kaso, so dili ni pasangil, dili tumutomo, naagyoy dako nga kaw-kaw sa kaban sa atong nasud na Pilipinon.
3: Straight to the point.
2: No? Na! Dili may nga, namasangil rata. Naan namang yun. Doon na nabilanggo na sa Lapu-Lapu Stigil. Nakakover mo yung Arby Biloso. Kato mga engineer sa DPWH, ng mga kontraktor. O gitawag sila ng mga putput magahigala. Isdang nagagmay ra. But what about sa real mastermind sa maong anamalusong construction magkakaw. Anamalusong transaksyon. Oh. Diba? Kinsa maka kanara ba ka ang mga engineer? Kanara ba ka mga contractor? What about naba kanay? Diba? Makahimo ka sila ni ana. No na ginay blessing from who? Mao na atong kanon kinsa? Unya ang gihimo nga independent nga mo imbisikar may gala sa maong ano mulusong transaksyon ang Senate man ang Senado niya tanaw soban nagyaiya mang agi. No? Wa man matumbog kinsay mastermind. Diba? O panahon niya diyang nakon ang fake news itong giingong nadakpan si Saldi ko dito sa Czech Republic mahigala. Nagpagawas mo nag-video si former speaker Martin Romualdez. Nga namang ka to? Kanakanadaan nga namang ka? Mura na kuyawan? Na? Nagkabantay mo?
3: Straight to the point.
2: Oh. Nga nung wa na giseryoso pang ibisigar. Og uban pa nga mga isyu nga angay gudunta nga dunay interest ang mga Pilipino. Di ba? Mao na nagkayagaw, nagkaguli ang unahuna sa mga tao karon. Og dunay nakasaway sa admission karon tungod ni ana nga dili fair. No, dili fair ang gihimong imbestigasyon magdala nga daghang unta mga isyu nga angay sulbaron og angay tutukan magay gala.
3: Straight to the point.
2: Mao nang didato ni mabasa lang uban nga wa makadaig sa Marcos admission karon, no? Sa administrasyon ni Marcos Vegala. Tungod ni ana, no? Ang mga insertion sa GAA, ang PhilHealth, doon ay 18 ka ex-marine nga unta, may bukan, wa sa tagda, di baliwala, ang PhilHealth, ang flood control project anomaly, og daghang pa mga isyo nga may karabutan ang mga taxpayer ang magbuboys nga mao'y nagsweldo nila nga mao'y unta, mao'y alagaan og sibrosyuhan ang mga tao nga may nagbutang sa pisto, ang mga tao nagbutar og unsa man, nagsweldo kay kitang tanan mga tao nagpuyo sa Pilipino, mga magbuboys, mga taxpayer nga mao'y atong gisweldo ngadto nila.
3: Straight to the point.
2: Ating ang oras, may gastro ka pa nagobas sa Lumanon, straight to the point, evening edition. Ako pa sa mata ko makubanan dere sa OBS na Matsuman with 120 pounds from the Red Goddard, Gerald Albios. Onya kung partner si kasamang Radyoman ni Sir Basilio the Trepentar, the tallest man. Murag mo uli na to kay kondisyon na kayto. Kanya ang mupuli niya, mas kondisyon ba gani kay murag gikan dito sa balay. Kondisyon kayo, smiling kayo. Murag naka-score na nila. Nya kami pa daw ba mo score? Ah, na lava, kung gana ko i-shatad akong commander niya kay lab, padaw na ko lab, handa man na niya. O sa ating condition, wala naman eh. Niya kaming ni Sorani, padong pa mi. Padong pa mong iskor. Buenos ka nga si Kinabukang Persa sa News Department din sa DYHP Armin Cebu. Saga sa mong program director kasamang Radyoman Aida de la Cruz Tampo sa mong decision manager kasamang Radyoman Attorney Rafael Fernandez Banyo. Ako si Radyoman JQ Josephus JQ Gano. Dagang salamat yung pagpaminaw. Dalagang Diyos. Tatak RMN.
3: DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
0: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol.

0: ang puwersa sa News Department din sa DY HP Armin Cebu. Saga sa mong program director kasamang Radyo Man Aida de la Cruz Tampo, sa mong decision manager kasamang Radyo Man Attorney Rafael Fernandez Banyo. Ako si Radyo Man JQ Josephus JQ Gano. Dagang salamat yung pagpaminaw. Dalagang Diyos, Tatak RMN.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: Ako eh, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol.

0: ang puwersa sa News Department din sa DY HP Armin Cebu. Saga sa mong program director kasamang Radyo Man Aida de la Cruz Tampo, sa mong decision manager kasamang Radyo Man Attorney Rafael Fernandez Banyo. Ako si Radyo Man JQ Josephus JQ Gano. Dagang salamat yung pagpaminaw. Dalagang Diyos, Tatak RMN.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: Ako eh, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol.

0: Day, sugta na taon ko, Day.
1: Pahuway diha.
2: Mga higala, karong mga panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa magyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas. Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb. Maong nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong, puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisa nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Philippine Standard Time at 4:33.
5: Headlines karon.
4: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Philippine National Police nag-imbestigar karon kung dili ba stage o tinuyo ang nahitabog at kagulian sa Senado sa regang gabi.
6: Senado matag na sa Lunes pag-convene sa impeachment court alas sa reklamo patong ni Vice Presidente Sara Duterte.
4: Sa mga balita lokal, sa Mr. Ernesto Archibal, niangkod nga nagatuwang na og karon og problema sa tubig o kuryente ang dakbayan.
6: Kapitolyo ni Gahinog Kapino, 20 milyones ka pesos pag-repair sa naguba ng mga taytayan natul sa linog sa Northern Cebu.
4: Balita gawa sa nasod, U.S. President Donald Trump o Chinese President Xi Jinping nagtagbo na og bitukay og laom nga mga isyo.
6: Sa negosyo, business and civic groups, doon ay panawagan sa Senado nga gitakdang mo convene ni PECP Impeachment Court.
5: Headlines karon.
7: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
4: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
6: Mabuhay, Pilipinas.
4: Tugtong na mga mahinong danong, ganyan mo na radyo.
6: Unang balita.
7: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Hato na mga impormasyon nga ganyan mo masairan.
6: Agayari mo madunggan.
4: Una sa radyo.
6: Una sa balita.
7: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
8: Number one.
7: Number one. Yan ang DYHP.

0: Chuck Ottoman. Radio mo nationwide. Nationwide. Nationwide. TYHP. Unang radyo. Unang balita.
1: Gising na.
0: Bango na. Sa unang radyo. Unang balita.
2: Adlaw na may galang Biyernes. Pitsa 15 na may galas buwan sa Mayo 2025. Sa ngan sa kiritubog ang paro sa SWHP, aramin sa bukani ang mga tigbalita.
3: Good night, Radio Man, kandali niya.
2: Ako sa Ibi Radio Man, Arlo Samante. At ang tamay galas sa Rasay, Santak na sa Butang. Paghatod ka rinyo sa mga labas, nagkisikisipang ang mga balita. Magbuntag, sugbog, kabisay na Mindanao, narapod ka adlaw may galas sa tunga papanaguman. Ang adlaw ka na may galang Biyernes. Thanks God, it's Friday! It's payday! Sweldo day! Bayad sa utang day! Uy, katapusan akong utang, bayad ko utang na yun. Wala ka makaginawa, ginawa na taga maili ka sa mangkin, nakabayad na sa utang!
3: Ay, tinuog! Yes, huwag ko napunta sa Singapore.
2: Napatagi, napagigibayran,
3: ay! Ay, importante! Ang importante!
2: Makabayad!
3: Makabayad!
2: Makabayad!
3: Makaupang
2: ah,
3: na
2: po. Ah, importante makabayad. Mas may nang makabayad kaysa di makabayad.
3: Bayad na saan, yung utang na saan.
2: Sa utang, ala raman na.
3: Ala,
2: ala man ang
3: side. Kaya kita magkasama nga, ano, gawa lang, nagsalig sa...
2: Sweldo.
3: Oh.
2: Nagsalig sa... Nagsalig sa...
3: Sa uts.
2: Ana man ang kinabuhi.
3: Ang gitao. Ito yung patuyo ko, manggut ko ng kwarta.
2: Cycle ba? Cycles kinabuhi ba? Ah, di man ka mabuhi, bega nagwa kay utang, sa may tao nga may utang. Nga mga tao nga may utang, no? Kaya mga dat, labisan ka rin ang mga bilyonaryo. Ang ilang kwarta, mga ikala, di na nila kwaon, di na nila kwaan sa bangko.
3: Hmm,
2: ah, sige, sige na sila lagsod. Sige na sila lagsod. Pasod, pasod.
3: Ang dugang investments na nila kasabag Arnold, ah, credit na ilan na ng
2: utang. Utang, utang nila na. Ang kwarta nila diha may galang na sa bangko, ilan na nang papatubuon, ang sigig pasod, sigig pasod. Ang ilang i-invest, ang ilang utang. Ya kita di mata pwede mo utang bangko ginana kada mga dagko kay wa man tay.
3: Wala man tay negosyo.
2: Wala tay negosyo. Gawas ka mang negosyo ka, no? Ah, mo utang baka 1 billion. Kinahanglan makabayad ka na. Sa imo hang ginegosyo nimo. Anya, ang imo hang 10 billion nga gibutang sa bangko, kinahanglan di kita siya makuhaan. Pero may ginay siya madugangan. Kaya kita, kaya di man pwede na kayo awatay. Sus, ginoo ko.
3: Kaya nga ito, pinatuyok-tuyok ni kasama mga Arnold. Bayad ka ron,
2: utang
3: mo. Bayad ka ron, utang mo.
2: Lagi upang ganyan kasama ang Ken nga. Ka, utang diri, kaya ibayad sa utang diri.
3: Uy, ginoo, realidad ba yan na?
2: Oh, realidad na ay.
3: Eh, wala mo sa takibaw sa ilang mga circumstances.
2: Pero, pero careful, ay mo, ayan niya na i-practice ha. Ang uban, nihimo na lang, pero na, naputo sa utang ka sa mangke, no? Ayaw niya nagbuhata kay, labi na ng inyong iutangan, 10%. Kini usa, 10% siya. Ang uban, 6%, 7%, 5%. Muda ko, manimuhang utang.
3: Sabi na gigarap itong dagko kay ginan sa kasamang Arnold. Kanang 20%.
2: Ah, grabihan na sa na. Grabe, tulis. Tulis naman siya.
3: Sa kagiluok na nun, anay.
2: Wa na, ay, ligiliog na ka na.
3: Ano lang minimo mang utang?
2: Ah, ato lang kami. Ano
3: lang yung minimo?
2: Ato lang ka rin to sa kanang tag. 5%, 3%. Namay o ba 3% kasamang ka, no?
3: Nagaling ba 2%?
2: Ah, na 2%.
3: Tabang lang yun ba? Tabang lang, ah.
2: Ah, pero ay kumpiyansa anang, ano ba niya ko, ah, kanang 2% per month. Kusay mo din itayin sa samangkin. 5-6 mo na ighapon.
3: No, okay. Ito. Ilang mo na ikaw? 2 times 12. Anak ihapon 12%.
2: 12% ihapon.
3: At sa pilihan itong kuhaan ka ng 2%
2: per anong
3: kinatibukan.
2: Kaya 2% per anong. Okay na.
3: Ayun itong kuhaan monthly. Ano ito po, Lenny? Monthly man. 2%, even 12%?
2: 12%?
3: Ah, pagyapo na po
2: 15%. Nabihas, nakuha sa dayan ni Tubo. Ay!

0: Nana man kita pangaygala mo mapugos kita ag kuan kini nga duol na nga mga magpautang real palabi kay mga putos ta sa utang aning kalakiha wala tay mabilin sa tong pamilya. May buntag, may buntag, may buntag sa itong mga kagsunan dali sa ato, sa surad, sa sugbo, sa itong mga siningan, mga nakbayan. Nakbayan sa bandami na pulapot, tuloy na talisay, nagakarkar, sa nakbayan sa bugo. Sa itong mga kasikbit, na mga lalawigan. Lito si Negros Oriental, Negros Occidental, si Kihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinakamayan, may gala sa Western, Eastern Visayas, Kanigurasa. Naminog, namati na may gala sa tulungan ng unang radyo ng balita. Nado, itawag nila o protective. Masabi pa ko na, protective, no?
1: Protective.
0: Protective custody. Mani ang termino may galang igamit ni Senator Alan Peter Cayetano, ang Senate President, mga kasama. Yang i-explain kanong inana, nga ilang proteksyon ng si Bato. Considering si Bato, wala pa man may galay nadawat nga formal nga warrant of arrest. Gikan gud mga igala sa legit nga local court. Kay mamani giingon mga igala ni Cayetano nga kinahanglan na dunay warrant of arrest. Kinahanglan na i-serve ang warrant of arrest o makikoordinate sa Senado. Pero wa man. So iyang gi kustodiya si Bato. Uy, pagkakadlaw na wagtang man si Bato. Ang ako rin na ito na libang raman to. Diba, gisunod-sunod to siya sa mga reporter. Saan ka, sir? Saan ka? Saan? Lahi mga reporter dito. Ay, kanang moraog kung anong ka ba? Kanang itri. Saan ka? Saan ka? Saan ka?
1: Ano, saan ka magpunta, sir?
0: Saan ka magpunta?
1: Sir Bato, saan ka magpunta, sir?
0: Tatay ako!
1: Nagsapanong siya ang restroom, pero ibong sila nilabay raman ko na sa restroom.
0: Nilabay na sa restroom, pero dito pa ko na sa kuan, lobby.
1: Yan, nilakos dayon dito, padong nagawas.
0: Nama ko ni lobby na sinita sa kuan, no? Sa kanang fifth floor. Tuwa dito, may gala si Bato. Pagkakadlaon, mga higala, human sa buto-buto. Mga ansa itong urasa ang buto-buto, alas utso. Uy, nawa man si Bato. Kini si Bato, may gala din eh, basta-basta. Nag-grabig training, ano kikwa man eh, Special Action Force, man eh, kasamang Ken, o na Ranger pag yun.
1: Bitaw, no? Pero kasamang Arnold, ginterview bitaw tong Sergeant at Arms sa Senado.
0: Iyan, classmate ko na eh.
1: Di man si ko, no?
0: Murag Mao.
1: Ahead ko noog.
0: Di, 19, kwan siya, 1987, si Mao. 86 man si kwan. Si,
1: murag nag-unho sila, no?
0: Pero, originally,
1: classmate sila.
0: 86 sila.
1: Ah,
0: 86
1: so,
0: originally.
1: Kisa may nawahilan
0: turn
1: nila
0: back
1: kamay.
0: Ni si Mao. Turn back. Wala siya ganang wabitaw. Originally, 86 siya. Nag-graduate siya og 87.
1: Murag naawit gamay, no? Para ba na itong college sa sauna nga. Kasi mauwi ta gamay kay wata ni load ka ayo. Nag-underload ta.
0: Kana. Mura siya gana ay...
1: Ibalik na ay gibalik.
0: Ay mga kaso. Na, kung na kasamang kayo, nakakaso ka diha sa sulod. O niya...
1: Murag na disrupt imong pag-skwela, no?
0: Nakuha ni mong skwela. Na hunong. O niya, ni-turn back ka, ni-balik ka.
1: Ni-balik ka, ni-return. Pero kasamang Arnold, ingon si Kuan ba, General Aplaska. Basi ko na sila mga CCTV camera. Wa masag ko ningon na nagtago-tago si Senador Bato. Kalmado raman ko nung kayong nalaknenaog.
0: Mama?
1: Kaos gawas.
0: Wa, tingali, wa, nangatog tingali mga pulis sa Kuan sa gawas?
1: Murag, at inana siguro.
0: Wa na inspection?
1: Ingon, ang iyang explain kay Kanaday ko ng ilang mga guards tungod kay naibaw na sila nga mga sakinan sa mga senador ang
0: gawas. Dili
1: na kay sila mo inspection.
0: Pero naman to yung mga pulis dito kasamang Ken nga mag-inspeksyon kato mga naagi sa gawas ba?
1: Mahalagi. Wala na lang siguro kay Kuyog Masad si Senator Robin
0: Panilla. Nisakay gini sa sasakinan Robin Panilla.
1: Sila ko na mo'y nagkuyog. So ano na, napag-confirm nga ning lakaw na pero di ko na to escape. Oy, kuha man tingali good ang
0: di pala kao lang kanang
1: mamagunay na mamagunay actually mamagunay termino gigamit sa wife ni Kuan Senator Bato nga nagpost siya na siya nagamit dito nga kanang ni-escape na lang pero ingon si Senate President Alan Peter Cayetano usay man good kung dili kahit ta particular sa word ba ang kanang paglakaw marag atong gamitan og escape
0: parang ko na sa Kuan kanang
1: kay protective custody raman ko no ang gihatag sa iya ha so anytime nga feeling niya murag ganahan niya yung putlon ang protective custody nga gi-accommodate sa iya ha pwede ra gihapon
0: para kun anang kuan na intercept dil na hindi na, wala na magpasabot nga nahuli na

0: instead, kunili na-intercept lang.
1: Na-intercept, na-hold.
0: Ah, para tayo yung anti-clear ba? Castro nga, si Saliko, hindi nahuli. Ah, pero ang sabi ni BBM na nahuli, hindi yun arrested.
1: Sa isa ba ko nung ang nahuli sad kay nan-late? Depende na lang sa paggamit.
0: Daming ibig sabihin ng nahuli. May nahuli na arrested, may nahuli na...
1: Nahuli. Nahuli? Nahuli? Nahuli?
0: Depende sa pagbigkas yan. Sa taman nga si Bato ni ikaman si Bato nga di siya magpadakop lagi ko no og warrant of arrest gikan sa ICC.
1: Kung gani ko na day kasamang Arnold no na ngayon nakadungo ko na sa Plaska katong pag-atubag na ni Senator Bato og ni Secretary Rimulya.
0: Dok, natin mga footage na dong naglakaw-lakaw si Kwan, si Bato. Natin mga footage
1: na. Ang iyang day tinguha kasamang Arnold nga mga isang custody sa Philippine National Police.
0: More story na lang na. Parang pahupay ba sa kuan ba?
1: Pero basig wapo tingali tanduaw rapo sa ligi mo na nga kuan na lang siya.
0: Okay, sige mag kuan ito god. Kaon-kaon si Jun Vic Rimulya og ang Senate dito sa babaw kasamang pagabot ni kuan Rimulya.
1: Pagkahuma naman to.
0: Huma na to.
1: Picture huma na to. Kato na tong na-pacified na. Unya ipadto si Rimulya
0: og si Abirin.
1: Para i-secure ang mga
0: Nartates.
1: Para i-secure ang mga kuan, mga senator so gumampag naa sa Senate building.
0: Ikuan ko nito katong ka mga video niya doon, katong na lakaw-lakaw sa bato dito, madong siya nga to si Tana. Kumplito ta na, tanan. Documented ding, kuan na ni, wala na bato niya doon. Si Nartates na ni, o nakiksabot siya sa kang John Vic Rimulya, o sa kuan kining Senate President. Kisa man yung babae nga kautubang ron nila, morning asawa ni kuan Bato o asama ni? Kuan ni may galang tensyonado na. Humanan ni sa tension, humanan ni sa buto-buto dito. Kay mamanin yung panahon na may galang nga nanggawas na ang mga unanaog ang mga senador gikan dito sa ibabaw kay nag-caucus lagi sila. Onya naabot po may galang sila si Secretary John Vic Rimulya. Asama ni si Pengon si Kuan? Nartates? Asama siya? Ato ko ng audio nung ano. Okay. Padawang siya nga tos Kuan sa Senate. Okay na si John Vic Rimulya. Ano? Kiyang-kiyang si John Vic. Mura gi-arthritis ko lugar.
1: Kuan ba? Limping ba?
0: Kuan na? Kaya nag-arthritis na? Arthritis? Sakit tiil ba?
1: Uric
0: acid. O, katabi itong ni Kuan siya, ni Padong siya sa Senate kasamang Ken. Napas siya sa gawas.
1: Kailangan niya siya yun.
0: Napas siya sa gawas. Nagpaagak. Uy, sakit tigali yun at tiil.
1: Taas din kayo niya kasamang Arnold.
0: Taas din siya.
1: Kabat na yung anay niya sa personal. Taas din. Kay ka na Senator Alan Peter Keita, maghangad na kung Kuan na.
0: Kay pirmi man ako niya sa mga kuan, tika na sa Piero 7, na yung mga PNP, accomplishment no, ang Piero 7. Na yung mga nagko nga accomplishment, mo anha magina siya, na yung panghatag ang Campo Crami sa mga sakinan. Wanha na si John Vic.
1: Nagitaas na siya, oh. Kay ka na si Senator Pili at Alan Peter Keita, no, taas na gugay na. Itaas pa siya, oh.
0: Tiyaw mo na.
1: Pero artetison lang.
0: Artetison lang. Kinala, minom siya, kuan, kanang gilngig tamang.
1: Ito yung mga endorse ka sa mga Arnold.
0: Kato. Koy, Arnold Capsule.
1: Naman siya kay Pawa pwede sa arthritis.
0: Pwede rin sa itong kaan. Katong
1: Life extension.
0: Vitamin D3.
1: Pwede lang sa asay mo.
0: Haom ba?
1: Or mo oyon sa ilahang lawas.
0: Pwede siya sa Life Extension Vitamin D3 o pwede po Koy Herbal Capsule, ang labing epektibong herbal capsule sa Kabisaya ng Mindanao. Saan mo ito mo?
1: DTX. Karapang arthritis ka sa mga Arnold. Sa daghan ng mga tungod na sa mga toxin sa
0: toxin
1: lawas.
0: Toxin sa lawas.
1: Pwede siya mag-GD Toxpon.
0: Kompleto mi dere
1: mai kompleto mi kompleto ero dilim aron di magbahay kompleto na lagi ni mai no pero taas kay si ko ano
0: John Vic
1: ko kikita taas ani lang tanan
0: dili ra ba kay si ko an karon no dili kay sa pare kanang tubang kanang isog na kaayo basa antay admin ka o nara hindi ato ay sa balik ka kini ato balik ko marag wa nang suod ang ko tingo Kini niya, di na kagamahay. Di ka kaduda na nga yan ang ginana mga polis. Yan ang mga tao ka dito. Deputy for operation. Matana sa ano nang position mo ngayon? Deputy for operation, sir. Tiyaw mo na. Kini si Bato din, basta-basta. Kwani, ranger. Niya, PMAR. Nahimong sakop sa Special Action Force. Onya niatong 1980s, human siya ni graduate megala sa Philippine Military Academy dito sa Davao. Gi-assign niya sa bukid sa kwan sa Davao City. May mga bukid niya megala nga perting naghanag mga NPA. Gi-feature niya sa Osaka Canadian kwan, kanang reporter ba. Nakay-nayan sa YouTube, tanawa sa YouTube. Giyon sa siya megala pag-feature. Nga sa Pikas sa Pikas Buntod NPA sila diri may gala sa Pikas Buntod nana may gala ka kwansi Bato de la Rosa yang anak nana sad yang anak karon pero ang yang anak karon PNPA na Philippine National Police Academy kini sa PMA Philippine Military Academy nga nag police morning naong ni Bato de la Rosa may gala sa dihang nagranggo pa ni siya og kuano kanang captain o lieutenant pa ni nanang ranggo captain pa oy. Captain pa ni. Ang ihang ranggo mga kasama. Special Action Force. Scout Ranger. Tiaw mo na mga higala. Unsa na siya kakuan. Di lang ka basta-basta mga higala mo. Dakop aning kuan. Di ka ka basta-basta dakop aning. Ang iyang anak na hagbo. Actually, dahil naman siya buhok sad kasamang Ken. Si Bato pagkuan ni pag graduate ni sa
1: Philippines. Alam mo siya mga picture no nga daghan pa iya.
0: Murak anak ba tele niya dong? Murak anak dili, anak niya dili.
1: Anak na niya.
0: Anak na niya.
1: De la Rosa.
0: Anak na niya. Dili ni dili ni si Kuan Bato.
1: Dili nas Bato pero natay nakitaan sa una nga napa siya buhok ka sa mga Arnold.
0: Talawa sa YouTube, talawa ang kuan kanang feature ni De la Rosa sa katong usa ka Canadian reporter. Ato na balikan ka tatawad ha. Labi na may galang kay daghan ang mga nagkuan, nasagmuyo, ang van may gala, nalipay. Depende lang sa imuhang mabasahan may gala sa Facebook. Agatong nga mga anti-administration, lipay sila may gala nga na nakalaya si Bato de la Rosa. Ang katong nga mga pro o impeachment, anti-Duterte, mato sila may gala ang nasubo. Ilahang gi nganlan may gala ang mga senador nga may majority labi na ning 30 ka mga senador nga mga hudas. Nay usa ka pare mga igala ni ingon hudas kuno ni sila nga hudas. Para mag sulik waot pa min basahon may gala nga pare mo yung nagstorya unya mo na iyang gawas iyang ba. Ato sa check mga lasa kasama ang gadget sa samampong sa rito mga mga presyo sa mga nagunang paralitong sa Carbon Public Market.
2: TYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Kasama ang Jesse, good morning Jess.
3: Yes, mayong buntag kasama ang Arnold Dog kasama ang Ken. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon TYHP Arimel Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro. Huwag mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay. Presyo sa mga klasik-klasing mga lamason ng atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Ahos, 51 kilo. Bumbay kuwa, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Luya, 120 ang kilo. Pitsay, 70 ang kilo. Repulyo, 60 ang kilo. Sayote, gis ngadto sa 30 ang buhok. Carrots, 140 ang kilo. Patatas, 75 ang kilo. Silikulikot, 200 ang kilo. Silispada, 80 ang kilo. Siliaksal, 160 ang kilo. Bumbay puti, 110 ang kilo. Kamatis, 40 ngadto sa 50 ang kilo. Limonsito, usagatos ang kilo. pipino, 70 kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kauban din sa Arimen Patrol, Radyoman Gene Delgado. Ako ang inyong Radyoman, GC Sumampong, DYHP, Tapak, Arimen.
4: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o pold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
0: Salamat kasama ang Jesse Samampong, gikamigala sa Carbon Public Market. Kagahapon adlaw may galaw na tong naging gabi si NBI Director Matibang. Ni makaksa may galang na ay NBI dito may gala sa namisway o glusob may gala sa Senado. Bisang gani may gala kuno sa GSIS sa compound, wala kuno may gala NBI dito. Doon ay NBI, nasa gawas, pero wak kuno yung mga armas. Uy, pag-unsa, pag-investigar, may gala sa polis, na may NBI dito. Gani sa press code may gala sa Malacanang, ningon yun siya may gala nga wala, diyo kuno, wala. Sa interview po sa media may gala na ng gabi, walay NBI nga nagdag armas. Wak kuno yung nagpabutong NBI. Oy, pagkahuman sa investigation may gala sa polis, ang unang nagpabuto ang usaa ang sergeant at arms mga gala sa Senado. Mga kapila to nagpabuto niya, nagpabuto po ang NBI base sa investigation, ha. Dinhi may gala sa interview din mag press con kagahapon murag na kwan man na murag nausab ang tingog ni kwan ni Matibang. Atong paminaw, no? Kini. Atong paminaw ng mga istorya ni Matibang, ne?
5: Binalidate po namin yung pong aming records ng aming pong mga ahente at mga employees. Siya po ay hindi po official na empleyado ng
0: NBI. Ah, katuloy yung driver.
5: Kung nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer. Kasama po ng mga ahente po, no? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak.
6: As a driver po
5: nung grupo po. Yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation.
0: Pwede na eh.
5: Po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating po publiko, lahat po. Pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa ating mga operations.
0: O, kabaw, tana! Pero nabulabog na ni Maygala, tanihang ipangutan ng magdag armas.
5: Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alasing 5:08 PM po kahapon mula po kay GM Wick Veloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng pang, ano po tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms, ano po.
7: Bakit po may drilling involved?
5: Nakita po yung video na yan at kung makikita nyo naman po, mga, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate.
0: Klaro ni mo mamakakin ba?
5: Po, sa Senate, ang gusto po niya, isa na po yung lugar na yon, kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao, hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So, yung primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video drilling, tapos hinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po makamadaanan na yung lugar po na yon.
0: Mahotamay ka ng pamahayag ni Batibag. Pero ang lahi ang iyang pamahayag ha, ka netong kuanggit, pagkagabi-igid may gala sa buto-buto. Sa interview may gala sa media dito may gala sa kaulohan, iyang gibutyag, gawa dyan ko rin ito, NBI, wa, gud, bisag ko sa, why armasan? pero na footage may gala nga, tuwa rin ito, hindi na gani, dala, itong papinawin may, dala. Higit ko na, Nims. Katong kang Jen Hernandez. Oh, kaysa man eh. Mga NBI man eh. May mga sniper ko no. Lahi po niya. Kasama niya yung nagdagan? Oh. Mura maglain ng audio? Mura mag-kwan? Sayahan yung kamera? Oh. NBI. Wala na eh. Nabalik na eh. Wala na yung NBI. Na likod sa kwan. Nay NBI sa likod. Oh. Mura manig si akong kwan. Mura mag akong amigo. Ano may gala mga NBI? Parang wa magka-dimao ang tubag ni Matibag. Ang unay na istorya, Megala, wala NBI. Wala mo pabuto ang NBI. Unya sa investigation sa polis, Megala, pabuto ang NBI. 27 lang sa, kuan, sa habig sa Senado, no? Sa mga, sa kuan, sa kining... mga sergeant at arms. Murag kuan kamok, 20 city kapabuto. O niya, upat matingal ito sa kuan? Sa NBI? Lima o sa ng NBI? Lima. Lima kapabuto. So, nagpabuto, gihapon. Aon niya, sa usaa kay 20 city. Wala may gala ang ihap. Boss-boss pa sila. Nag-boss-boss pa sila nagpusil. Una nga na musil, Megala. Nagpabuto ang usaa. 32 gudi ka mga bala ang nakuha dito, no? Kay 27 man. 27 man ka sa usaa niya, di ba, sa NBI. So, 32 ka mga basyo sa bala ang nakuha sa Soko. Dito, Megala, sa Senado. Sa building sa Senado. Kining og sa side pond, Megala, sa GSAS compound. Nahala, ato aling, alam na, asa man to, atong paminawan to, si, kasama to, si Kwan, si BBM. Eka tong naibidyo ni Zen Hernandez, may galang nga marasag-sag Kwan eh, kanang nagsunod-sunod siya sa NBI, may gala, o niya, di, kanang bitang wak kamaanan, o ganang buto-buto, sus, mura ka, Kwan eh, kanang mura ka, usapin may tabuan eh, ma-appeal ba Kwan eh? Lisang kay ba? Lisang. Practically sang may gala ang reporter may gala sa usa ka net dakong network dito may gala sa Manila, ABS-CBN. Sekundi bataksan, perting lisanga murag kahilakon. Sama ni end of the world na niya. Di na ko ano, hindi na kami kasamang Ken sa PNP Press Corps na inana, ang mga reporter, murag okay ra, murag dili kay may lubat-lubatan na na, kay pirmi man may makanoog, sahay, buto-buto di eskampo. Kaya na may firing range niya, o sahay, pamagamulitun may armas, patsuwayon may pagpabuto. ana, kung ang uban mangod may galang, awak kay maanad, uga, kanapit taong dungog og buto, sus, makugang ka, oy. Paugpot ka. Yeah, babae pag yun. Oh, babae ang reporter dito, kasagaran. Ah, ang imong buhato na may gala, magsige nila kagsingit-singit. Mara may gala, nahitabo dito sa Senado. At oras may gala, alas 5:06 na niya. Standby sa dugang mga balita may gala, human lamang sa pipila ka mga bulawanong pinumdum. Alas 5:06 na.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
10: The original Koi Herbal Capsule.
11: Ko si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo, niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklagsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
10: The original Koi Herbal Capsule.
9: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
15: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalala. Laki man o babae, mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
17: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to roon eh, ganyan eh. Sa diya nga nagmintin ko, ano, ay, pagkong iyaha.
18: Pwede na, makasakit.
17: So, anak ko, 90 na ko.
16: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
19: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
20: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
22: Karong May 10 to 15, 2026.
23: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
21: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
2: Said. Health Report.
24: Nagpa-laboratory ko.
1: akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Ba, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
4: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
7: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Hindi na naman po na ko Zed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato na ka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur, 40.
24: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
25: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
26: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown.
27: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
28: For 15 years po kayo na bedridden.
29: 15 years, oh.
28: Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
29: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
3: Life extension, vitamin D3. For longer life.
30: Igala, nakakape na ka? Kaybo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
31: Welcome to our reunion!
32: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon!
33: Tungod na sa Super Fiber!
32: Unsa?
33: Super Fiber!
31: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
24: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
34: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
35: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong i-try. Dinitilo siya sa tiyan, hindi siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang nakakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
24: May buhay sa makabuhay!
36: Kidney care time!
37: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
38: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
39: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
0: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, agitabuhan ako tumor. Didiagnos ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Diyos, nga ayaw nang akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 nga makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nagmindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko po sa tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mamunay tinilibri ang akong kalipay, kasadya. Karon napasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo ng tambal sa lawas sa tao. Karon nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayo na ako. Kamo nga wapa mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, balit na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako nga karuyan sa Ginoo, sa karon na mayroon ang lawas ko. Salamat po, Ginoo.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niborot akong tiyan, akong naungsad, murag niborot. Ya pag kumang kumangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkawaman kay... Ya niagto ko sa doktor, ya ningon ang doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero mura ramig na pagwala. Naurot na gid akong kwarta. Tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko, okay na. Makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya, gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, asa pud akong hubak, wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven ko niya.
0: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: Oras sa mga kasama, alas 5:18 na.
9: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.

0: karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang National. Nagtingwa si Senador Ronald Bato de la Rosa nga mopaubos kini sa kustodiya sa Philippine National Police. Ibot niya kini ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Umarigawas na si de la Rosa sa protective custody sa Senado. Bato de Aplasca na dunggan niya ang hangyo ni de la Rosa. Bihang nakatubang nini si PNP Chief Police General Jose Merencio Nartatis Jr. Kauban usab ni DILG Secretary Jun Vicrimolia. Si De La Rosa nibuya sa Senado alas 2:30 kagahapon sa kadlaon. Uman sa tensyon sa Senado, gingong nga kauban ini sa pagbiya sa Senate Building. Si Senador Robin Padilla.
1: Samtang sa dugang balita, miduso na usab ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa og lain nga very urgent manifestation ngadto sa Korte Suprema human sa gitawag og mga supervening events sa manifestation nga giduso ni Attorney Israelito Torreon. Ilagisubli ang ilang prayer alas sa temporary restraining order batok sa implementasyon sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kon ICC. Sa iyang social media post na nawagan si Torreon nga pabahaan og pag-ampong kalangitan para dunggon ang ilang hangyo sa Korte Suprema. Samtang laing post sa partner nga abogado ni Torreon gipasabot usab nila ang katuyuan sa manifestation nga gumikan sa supervening events o insidente sa Senado. Apil na ang presensya sa National Bureau of Investigation kon NBI sa GSI's building nga moy nahimutangan usab sa Senate building.
0: Gibisigar na karon sa Philippine National Police ang naitabo nga kaguliang sa Senado sa daghang gabi aron pagsuta kung kini stage o tinuyo ba o dili. Matod ni PNP spokesperson na Police Brigadier General Randolph Tuanio. Tanang ang gulo ang nga madawat sa PNP ang ilang susihon aron pagkampot sa kabatuoran sa natabo sa pagbuto sa arma sa Senado. Gitumbok ni Tuanio ang pagkwestiyon sa PNP Directorate for Investigation ang taas nga trajectory sa mga igo sa bala. Matod ni Tuanio nga ang makatubag lang niini mao ang forensic report kung gikan pa sa sulod o gawa sa Senado ang mga buto-buto sa armas.
1: Samtang sa dugang pambalita, wala magkapugong sa Senate President Alan Peter Cayetano og pipila kay gayon nga midukdok kini sa rostrum samtang insister niini nga under attack ang Senado ni atong Miyerkules sa gabi. Si Cayetano ditubag sa pagkutana kung giconsider ba niini nga under attack ang Senado diyang nabati ang mga buto-buto sa armas taliwa sa tensyon ni atong Miyerkules sa gabi og nasayran nga ang Senate security personnel may urang nipasalba gato sa nagpailag ang mga taga National Bureau of Investigation kon NBI og mibaw susab kini og warning shots. Mato ni Cayetano sa initial nga investigasyon sa Department of the Interior and Local Government kung DILG, 32 kabuto sa armas ang nahitabo atol sa shooting incident. Sa mong ginaghanon, 27 niini ang gingon nga gikan sa personnel sa Office of the Senate Sergeant at Arms. Kuno saa samtang ang uban gikan na sa NBI personnel. Gingon nga ang usamoy unang mitira sa warning shot apan ang laing armado ng mga tao nga gito ang miyembro sa NBI. Nihimo sab og warning shot og dito na nahitabo ang pagbosbaw sa pabuto sa ilang armas sulod sa 3 minutos.
0: Alas 5:22 na, giklaro sa armado kusog sa nasod, gabaray bisan usa ka sundao nga apil sa nagpabuto sa Senado sa usa ka insidente nito nga Miyerkules sa gabi. Mato ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Kaga mga Marines nga nakita sa video sulod sa Senado, gideploy isip kabahin sila ng regular security duties. Nilabi ni Browner ang commander nga sa mga Marines nga naa sa sulod sa Senado, giklaro nini nga ang katuyuan sa laga presensya maulang ang paghatag og suporta og dugang security sa building. Gipasabot ni Browner nga ang mga miyembro sa Marine Security and Escort Group giassign aron paghatag og seguridad sa mga pasilidad sama sa Senado, ubos may balaoranan, Department of Foreign Affairs ug ubang buhatan sa gobyerno.
1: Katapos ang balita, gikan sa kauluhan, mukunvina ang Senado sa impeachment, isip sa ka-impeachment sa court. Karong Mayo 18 para sugda na ang proceedings, batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Mao kini gibuti ang Senate President Alan Peter Cayetano human sa nitabong atensyon sa Senado katong Miyerkules sa gabi. Sa iyang suwat kato ni House Speaker Faustino Budjidi III, formal nga gila ni Cayetano nga nadawat na sa Senado ang articles of impeachment batok kang Duterte, apil na ang mga annexes ni ini. Ang impeachment court gitakdang mukonvene alas 3 sa hapon karong Lunes sa Mayo 18.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ito nga pabarigoban, may galing palanta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original Koi herbal capsule, suplemento gagikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya, ginseng. Gamay muhatag, may galing kaligong sa lawas, kaligong sa atong immune system. Ano nga dito, nalang masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karon, bata sara. Ang pag-inom sa original Koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule, nga mabatok, may gala sa mga baratian. sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagkabag sa mga atay. Ang original Cuerva capsule, bumatok sa nimigala sa pagwagtang sa tanan ng mga baratian, ug usab buhatag nimo og immunity protection gikan sa bisan unsa nga matang sa sakit sa lawas. Gikan sa mga vitamins nga naa nini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron ug thiamine. Ang original Cuerva capsule aprobado kini magala sa Food and Drug Administration. Inyuring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kini magala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisara Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roosevelt Pharmacy sa Batolete. Mahimo sa ninyo may galang mapalit ang original Koi Herba Capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drug, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Cabotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zare Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo ba?
1: Taas, bomb presyon, si Budigoy, kabadunay, hypertension, basin tayo si may sugar, o basin may diabetes, kanyo, ara kamay baw, ang taas ng level sa blood sugar, magkapaghikin is arterial wall, sumapalapot si Budigoy, ang sana karason, ngayon magka-hypertension ka mo taas sa imong dugo, ang diabetic hypertension, resulta kayo sa pagkabuta, pagkadaon si imong kidney, o daghapang mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad, pagkaputol sa tilubisan gani, ang impotent sa mga lalaki, busa nagpabuta, gabo grabe ng imong kondisyon, mag DTX 500 na matagad now, ang DTX 500, dili kini charantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar katulado sa pag-imong BP ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw magkapalindot ni simong katulog ug makapugong pagit sa hyperacidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia ug uban pa DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension ug bisaw sa magklinika de alternativo medicine and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer na kini mimutang ni sa media Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami na nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins na Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nakakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo na itong atong immune system. Kaya kung taas ang levels sa vitamin D3 sa itong dugo ang atong mga immune cells, makafunction na sa kinig maayo, makaproduce kinig mga panagaang, mapatay kinig sa mga viruses, sa dili pa kinig magsulod sa atong mga cell wall. Muna ka nalawag na pag-inom, o 2 to 3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na sabi kinig sa mga medical doctors. 100% kinig mo sa America sa Life Extension Foundation. O number 1 kinig atataka, vitamin D3 din sa Pilipinas. Oye, kalimot ha, kay karoon na ning Lunes, Mayo 18, lain na sab nga mid-month sale sa mga Life Extension Medical Clinics, makavail kag 10% nga discount sa tanang mga produkto sa Life Extension. Nabinagin ang Life Extension Vitamin D3. Diyan sa mga klinika, din sa Cebu City, o ingon man diyan sa Konsolasyon. Unya, ang unang 30 ka mga pasyente nga makaabot sa Cebu City nga Life Extension Clinic, doon ay libre nga ECG. Ang unang 20 ka mga pasyente nga makaabot dito sa Life Extension sa Konsolasyon, pwede mo avail usab sa libre nga sugar test o niya katong uban pa nga mga free consultation magpadayon ra usab. So ang kalimot ha, mid-month sale karon na ng Mayo 18 adlaw nga Lunes. Alang sa inyong dugang pag mga pautana, pwede nyo makontak ka mga Life Extension Clinic alang sa inyong dugang pautana. 4161655 o gang 0917-318-1161. Samtang sa pikas gabay ni kumakadunay nga makonstipated, pag inumaning super fiber kay number 1 kini nga pangontra sa constipation. Pagkuala kagos sa kabasong at tubig o niya imong imix dito ang sige gyud ka sa Shea sa Super Fiber. Pwede kag mo inom kunari sa buntag before ka mamahaw, kunari sa gabi ka nang before pud ka nga makatulog. Uya para mas nindot ang epektos pagtik nimo sa Super Fiber. Lungani ka nang inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit ka na sa mga butika, apilo sa dinas sa Life Extension Clinic.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Oras sa mga kasama, 5:29 na.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotroph Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
12: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules.

0: cap, sini, tibu og barato.
1: Ahoy! Kidney Care time!
2: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandi sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh. Wala naman kong ibatid. Nakahantog ka rin, nagmimitin ako. Antog ka rin, ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isay sinta na kapin. Sabay na bis ka.
7: Said Health Report. Health Report.
9: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
1: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
2: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
3: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
1: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
3: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
5: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Daghan og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Oh.

0: na gyud akong gibati.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta
4: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
6: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
5: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
6: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
7: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
5: Oh, ang imo pretty, ay kalimti.
8: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
9: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing,
2: kidney,
1: atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas.
2: Sukla nato ang diabetes.
1: Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo.
2: Rekomendado sa mga medical doctors.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, Si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
4: Mga higala, karong mga panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa magyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas. Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb. Maong nga salig yun ko ani. Ang Herba Strong, puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisa nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ora sa mga kasama, 5:45 na.
6: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kini para pagpaligon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce kini panagang, makapatay sa viruses sa di pa kini masunod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw ug duha nga tuod sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dinis sa sudan sa Sugbo, na aninimutang sa Osmedia Boulevard, dool sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church. Dito sa Konsolasyon, nasa Dimegada sa ADM Building sa Barangay Kansaga, sa Konsolasyon at Mang sa Jollibee. Onya dito may gala sa Dakbayan sa Dumaguete. Ay mo mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street sa Barangay 8 dool sa Kamanhag Terminal. O niya ipahibaw may gala nga ipahigayon ang mid-month sale sa Cebu Life Extension Clinic. Karong Mayo 18 ni 2026 karong Domingo or Lunes. Doon ay 10% nga discount sa tanan nga mga produkto sa Cebu o Consolacion nga brands. Niya doon na po'y kaygayon nga free ECG test alang sa 11 nga 30 ka mga pasyente sa Cebu Branch. O niya doon ay free sugar testing alang sa 11 20 ka mga pasyente dito sa Consolacion Branch. Ang location may gala nani sa Cebu Doc Health and Science Building sa Osmeña Boulevard, Capital Site, Cebu City. Ang ipaygayon nga free medical check-up kada adlaw. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: Atong sugatan atong kabuntagon pinagis maginom sa lamian og healthy kain kape kining Vita D plus coffee mix. Kinoy pinakaunang kape nga dunay sagol nga vitamin D3, mao ra makakapina ka maka vitamin D3 pagyud. Plus dunay kini rishi mushroom extract kag dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga gitawag kining mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix dunay pagyud kini mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress so kini dili ka pagadaos sa atong mga cellula gumikan usab sa sobrang feel radical sa atong lawas. Mao na mga piganita sa iyo sa buntag. Ang atong imnon magid ang Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, makavitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika, pilaw sa dina sa Life Extension Clinic.
6: RMN, DYHP, Police, Platter, Ronda Presinto.
7: Ngayon sa kababay, yung doon ka mga lalaki na dakpan kini sa anti-drug operation sa Mambaling. Kasama mo sa balita ron naman po, Lauro.
6: DYHP, Tatak. RMN Report.
8: Radyoman Ken, Radyoman Arnold, alas 12 Jesne, kaganiyag itong ang gabi sa Alaska Proper, Barangay Mambaling, Ningdak Bayan, Sugbo. Ang nagadakpan, mao sila si Rasil Apurado, alias Langlang, 43 anyos, o Minyo, na nagpuyo sa maong lugar, Eldred Dinoy, alias Ed, 38 anyos, nga taga Mambaling nasab, o Nelson Istan Medes alias Nelson na taga La Libertad Negros Oriental ang totoo na nga dakpan diha sa lugar atol sa gihimong anti-illegal drugs operation sa kapulisan. Nadetain na ni sila karon sa Mambaling Police Station 11. Sa Mamus Mambaling Police, ako yung Radyo Man O Lauro, DYH Itatak, RMN.
6: Radyo Mo Nationwide.
5: Samtang kung sino sa sudad sa Sugbo, nagtinguhan nga matamnan o nga mga kahoy nga nara. Ito taning nara, ha? Agad dakbayan kasama mo sa balita na Jaman Elib Bulonos.
6: CYHP Tatak RMN Report.
9: Gitinguha sa konseho siya na Sugbo nga matamnan o mga kahoy nga nara ang dakbayan. Sa Council na agi ni Konsyal Alvin Arcilla, gusto nga kini mahimong kabahin sa flood mitigation, environmental protection, beautification o tourism development initiative sa syudad. Pipila ka mga bahatan sa kagamanan sa dakbayan ng Sugyo de Arcilla nga mahimo o comprehensive plan alang ini. Kinilakip sa Sesenro, DPS, DEPW o CPDO. Pinagis pagpakilayon sa Department of Tourism o sa mga ahinsya sa nasundong kagamanan. Ang kamarangayan sa dakbayan maunyay tahasan pagtudlo o mga rapit sa ilang lugar nga haom tamnan sa nasundong kahoy sa nasud. Kinisang tangilasik usap de Arcilla ang privado sektor o grupo pagsuporta sa mass production o pagtanom sa nara tree sa syudad.
10: Mo-cooperate lang sila. Nara sa tedagang seedling sa City Agriculture's Office na sa reclamation. Diregid sila kapangayo kung gusto sila mananom.
11: Anong nara yun ang kahoy itong itanom?
10: National tree siya, no? Niya ikaduha po, nindot siya muda o bugnaw ang yang shade ba?
11: Ligon siya kaya nga kahoy?
10: Dili siya matumba during sa bagyo.
9: Si Konsehal Alvin Arcilla, kas sama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
6: Radyo Mo Nationwide.
5: Ang kasama ni pag-usap-usap sa dekat sa panahon, di ginato balik yan nga masubawan ka. Hindi ka adlaw, pwerte initas panahon. O niya, magkalit na Miguel ang usap, magkalit ang sabugulan. Resultaan ni may galaw ang ubong nga perting gahia o sipon nga labihan kapilit ang plema. Dito may ging adlaw na sinati na ito ang pinakainit nga panahon sa gawas o pagsunod may galaw sa opisina. Bugnosan may galang aircon. Ang resulta, perting ubuhan na hinunako. Niya inig kagabi eh, kailang panong na ka may galaw matulog, mugara rabagin may galang ubo. Ang resulta, di ka makatulog sa kakatol sa imong tutunlan. May na lang, kay gipalitan ko may galaw sa akong Mrs. o Myra Kaff. Kay epektibo ni pagwagtang sa ubo og pilit nga plema. Kay sa ubo og pilit nga plema, kinahanglang Myra Kaff. Ang Myra Kaff sa kamikulitik nga makatabang sa pagpahumok sa pilit nga plema og dali kini nga mapagawas. Tabang para sa kahupayan sa plema sa presyong abot kaya. SRP 8 pesos lang kada tableta. Inom lang og usa ka tablet nga Myra Kaff kada 8 ka oras. Tabang sa pagtangtang sa kahasol sa plema og ubo. Unilab quality kini, Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myra Kaff. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Dugang balita, gisugda na sa Bohol Provincial Government sa pagkabunubod o Jessica Biakilo ng Abuga Sumay ngayon sa mga beneficiaries ubos sa Rice Distribution na Program sa Lungsod sa Panglao kagahapon. Kasama mo sa balita ang Radio Man Raymart Pugo.
6: CYHP Tatak RMN Report.
12: Kininga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, gisugda na sa Bohol Provincial Government ang pag-apod-apod sa 10 ka kilo sa bugas humay ngadto sa mga benepisyaryo ubos sa Rice Distribution Program sa lungsod sa Panglao kagahapong adlaw. Ang maong programa gipunduhan sa National Government kaadunay kinitibok ang pondo nga 196 million pesos. Nagpasalamat si Bohol Governor Aris Aumentado sa mga ahensya ug LGUs nga mitabang sa pagpangandam ug pag-validate sa mga benepisyaryo ilabi na sa lungsod sa Panglao. Gitinguha sa maong programa nga mapagaan ang panginabuhi sa mga benepisyaryo samtang gisunod ang mga giya sa implementasyon ni ini. Subay ni ini, gikatakdang ipadayon sab ang distribusyon sa uban pang mga munisipalidad isip kabahin sa province-wide rollout alang sa food security o social support sa tibuok lalawigan. Kasama mo sa lalawigan sa Bohol, Radyo Man Remart or Stila Pugoy, DYHP Tatak RMN. Ang maong balita hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot og ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika og sa tanang Life Extension Pharmacy ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
6: Radyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
7: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gidayon ni Chinese President Xi Jinping ang new era sa relasyon tali sa Amerika o China. Kini pinaagi sa pagulagway sa maong leader o stable nga relasyon o naduma nga kompetisyon. Pinaagi sa paragsabot o ba ni US President Donald Trump sa Beijing. Nasuta nga ang duha ka mga leader nang hisgot og pipila ka mga issue diin ipasidaan si Xi kan Trump nga ang Taiwan mao ang labing importanteng issue sa relasyon tali sa duha ka mga dagkong nasod ug posibleng mamugna ang gihulagway niining very dangerous situation kun dili mahandol og tarong. Nasayra no sab nga ang duha ka mga leader mitukoy bahin sa krisis sa Middle East diin malaumon si Trump nga dasigon ni Xi ang Iran nga kaalyado sa China ang subling pagbukas sa Strait of Hormuz. Kasama mo sa abroad ngayon ginayo Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usa ba mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Radyo mo nationwide.
5: Oras, alas 5:59.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jedetox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jedetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mabalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
14: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
6: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
16: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
6: Life Extension Vitamin D3.
17: At Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
18: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
17: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
18: Problema ba nimo pagpaliwang og pirmi lang dili ma-achieve?
17: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines.
18: Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaliwang, dapat hinluan ang imo colon.
17: Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
18: Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika sa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
5: Oras, mga kasama, alas 5:58 na.
6: TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
5: Mga kasama, di mapugnan nga mutaas ang atong edad. Nailan na to, may galang umailhan na to, nga idara na ta, kay nanatay masinati ang mga sakit sa lawas. Kaya nato, sa batanon pa ta, wa, kita may galang makasinati, anak. Musakit na atong hawak, sakit atong likod, dili na ligo na atong panuhon, sakit ang tangkugo o taas, kay taas na may gala ang atong blood pressure, blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang mga lutahan. O nga, mapiktuhan na magigit may gala ang atong mga buluhaton. Kaya na naman tayong ipamati may gala sa lawas. Dili sama kaniyan to nga sa bataon patasos, daganon na nato may gala ang taas ng hagdanan, oy. O ang bukid nga wala kapoy. Maunang nagkinahanglantag ngilngig nga maintenance. Baguhay pa lang akong nasinati ang pagpaminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton na matag-adlaw. Ingon na na Diyod siguro ang magkaidara na. Ilamin akong may gihambin na nga baratian sama sa diabetes o high cholesterol. Maunang magnagamit ko o maintenance medication. Naginom ko granular. Kay doon na kini 5B vitamins in high level. Vitamin B1 o B1, B6, B12. Makatabang proteksyon, may dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Maunang ipangutana sa inyong mga doktor, kamahin sa Vanular, 23 pesos lang matang tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Samtang durabay mga panahon ngay batani mo sa buntag burakaga magpanglipong lapoy kayo luya ang imong lawas murag wa gyud ko ang kay kabaskog dili ka maka-focus ni ana sa trabaho kun mo grabe pagali na lagmit maka-absent pa ka ni ana o nya lisod na sa atong pagpanarbaho labi na kun kita may gisaligan diha sa atong pamilya busa labi na sa atong mga kababayen ano mga girls kinsa ninyo din ha usahay batiog kapoy gyud kayong itrabaho biyahe ko lang sa tulog usahay gumikan po na sa dili husto nimo nga pagkaon kulang kag iron mo nang dali kang kapuyon maluya unya makalus pa bagin sa panit ako adlaw-adlaw kong nag-inom og United Home First Sulfate Iron aduna kini igo nga iron nga motabang sa lawas sa pagimog healthy nga dugo with proper diet and exercise para sa nang kugihan nga kababayen ani inom dumi ang first sulfate 2 pesos per tablet SRP alang sa himsog nga dugo nga himsog nga glow sa panit walay pagpangluspad with proper diet and exercise iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: Dugang balita sa Bunsiri Councilor Cecilio Andales ni question sa opinion sa City Legal Office. Kasama mo sa balita, Radio Manili Bolono.
19: CYHP, Tatak. RMN Report.
20: Gi-question ni Subsuri Councilor Cecilio Andales ang usa ka opinion sa City Legal Office kini makalabutan sa gikatahong earth moving activity sa PLD construction sa barangay Binaliw sa siyudad. City Council una nang niawag sa City Legal Office pag-issue og cease and desist order batok sa resultang construction firm. Kini tuod yang gihimo ni ni giingon kalapasan sa executive order nga giluwatan kadto ni kanhi Mayor Michael Rama. Hapalang resultang buhatan ni refer ni ngadto sa Cebu City Mining and Regulatory Board yun CCMRB alang stok mang lakang nga himuon.
21: Understand the City Legal Office. There's too much delay on this matter. Puro mag-ilang gi tagagay nga susyoko. Since this is already na to, there's a legal under squabble.
20: Si Konsehal Cecilio Andales, gipasabot hinoon ni Konsehal Dave Dumulak, na nilikay lang ang City Legal Office, gandun ay may tamong duplication sa function sa CCMRB.
22: To avoid duplication of the function, the City Legal Office respectfully recommends that the issue be first referred to CCMRB for its comments, recommendation, and appropriate action.
20: Si Konsehal Dave Tumulak, ang konseho na ngayon nag-update sa CCMRB sa lakang naghihimo nini batok sa resultang construction firm. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
19: Radyo mo nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
7: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga maultiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nanawagan ang mga business ug civic groups sa nasod ngadto sa Senado sa pag-convene na gilayon isip impeachment court alang kang Vice Presidente Sara Duterte nga puno sa dungog ug integridad. Kini naman sa pasidaan sa mga grupo nga ang rule of law dili angay muhatag og kahigayunan sa political interest. Sa ilang joint statement nanawagan ang mga grupo sa mga senador pagtuman sa ilang constitutional duty og muhimong patas impartial og transparent trial base sa ebidensya og balaod. Ang maong pamahayag sa mga business og civic groups reaction kini nila human nahitabo ang shooting incident sud sa Senado nitong Miyerkules sa gabi hinungdan nga napaubos kini sa lockdown human naduso na ang articles of impeachment batok ang VP Sara.
0: Kasama mo sa negosyo ngayon, gini yung Radyo Man Marisa Abadies. DYHP, tatak, amen. Katong mga balita, hatod ka natong sa set panyawon herbal capsule plus mangustin, set liniment oil, celebrity beauty kojic soap, set kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang set panyawon coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa panyawon coffee mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang panyawon coffee mix? Kinitumot kay ang set panyawon coffee mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawon nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalikon sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa set panyawan coffee mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong Said Marketing, Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
19: Radyo mo nationwide.
5: Samtang Cebu City Mayor Lester Archibald, yang kun nga nagatubang nakaroon og problema sa tubig og kuryente ang dakbayan. Kasama mo sa balita na Jamani Libolonos.
19: DYHP, Tatak, RMN, Report.
20: Giangkon ni Cebu City Mayor Nestor Archibald nga nakatubang nakaroon og problema sa tubig og kuryente ang dakbayan. Ang mayor nangayo sa kooperasyon sa mga Cebuanon nga magdaginot pagamit sa tubig og kuryente. Kini dili sa balay kainit sa panahon. Ang syudad una na nagproblema sa supply sa tubig apan kini nadugangan tungod sa nagkuwag na nga supply sa kuryente. Matuod ni Archibald nga ngayon masayod din ang mga mulupyo sa kabarangayan sa dakbayan.
1: We need to bring this down to the grassroots kay aron makabantay din sila. We have problems of electricity and we have a problem of water. We need to reduce or we need to say efficiently use water. We need to use energy efficiently. Bago ginangang yun yung tanan.
20: Si Mayor Nestor Archibald, kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radio man? Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
19: Radyo mo nationwide.
5: Kinanglan nga masayod mo kung unsa ka importante nga dekalidad ang imo ang paliton. Usahay akong sawayon akong nga misis. Dugay kay makapili may gana sa palitonon kay nangitag barato apan dekalidad. Pero nakita na ko nga o nakita na ko nga sakto di ay ang akong nga misis kay para sa sad sa namo ng maong iyang paliton kay magamit man sa namo. O nga hinungdan, dugay madaot. Nindot gamiton og labaw sa tanan, garantisado. Kung mupalit ka, sigurado ha gyud nga dekalidad gyud. Unya barato ha, dapat mangutana ka aron na makasiguro ka nga wala ka makapalit og kanang bukot-bukot din ha, kanang ubos ang kalidad. Daghan diha sa mga tindahan may kalang aligo ng mga produkto unya barato ra. Tungod kay daghan na ang nakasinati ana og misalig sa mga produkto. Nasayad ba mo nga mga idol aron nahuna o akong nahuna-hunaan nga importante ang pagpalit og dekalidad. Kanang nga makaingon ka nga quality good ba. Labi na sa mga tambal nga atong imnon syempre. Kinabuhi upang lawas na gud ang nakasalalay ana di ba? Dapat sigurado ta nga quality gud. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins labi na sam sa mga pampagwapa. Dili lang basta mosalig bisan kinsa. Maong dapat ay ha ka mopalit, dapat sigurado ka sa quality mga idol. Dapat mangutana usa ta aron atong mabantayan ang quality. Pangutano nato, nasulayan na ba na? Epektibo ba na? Nestudyohan ba na og maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga idol, nasayod naman ta nga adugay na nga gisaligan ang Unilab. Para dali na lang nato nga mahinumduman, kini na lang ang atong ipangutana sa butika. Unilab quality ba na? Sa among pamilya, sukad kaniadto Unilab nami. Ngano? Kay akong naibawan nga tanang mga tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab biagi sa upat ka marka sa quality alaga. Una, subok at napatunayan. Ikaduha, ayon sa standards. Ikatulo, sinuring mabuti. Ikaapat, gawang world class. But pasabot o bay-bay ang giagian nga proseso sa nga ang giagian sa matag produkto sa Unilab. Aron nga masiguro nila nga quality good ay hapamabot sa ato gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage.
7: Samtang sa pikas nga bahin, kumusta sa ato mga igsuon din ha nga mga nagbata na karon sa iyo niya. Nagandam na para sa ilang mga gimuhaton, labi na kay kagtong taon, padung na sa ning manarbaho. Kadtong mga physical nga kusog yun, mo'y ilang gigamit sa ilang pagtrabaho. Usahay, dili mo malikayan, pabatiun ni mo ang sakit-sakit din na si buwang kamot, maglisod kag pangusog, magbanhod na, labi na diri stiil, doon ay murag magpanusog o ka muscle pain. Dili ka na angay nga baliwalaon ha, kay kusog rabay imong gamit din sa imuhang trabaho. O niya, ayaw paapekto ni Ana. Busa sa mga kugihan na ito ng mga listeners, nakabati na ba mo niya ng pagpaghawoy? Tusok-tusok o pagpaminhod? Siguro daghan sa ito, dun ay ingon ni Ana para gantos lang tungkol kay dili mamahimo nga mundang sa paginabuhi. Alas sa kaugalingon ingon man sa pamilya. Mga advice na ako sa inyo, mag-Farix B Complex adlaw-adlaw. Dun ay igo kini nga B vitamins base sa DOST FRI PDRI 2015. Tabag para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Kaya itong kapapanaguman, may galagi pananta sa labantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Original Koy Herbal Capsule, suplemento gagikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyag, ginseng. Kami mahatabi, kaligun sa lawas, kaligun sa atong immune system. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
7: Mga timailhani, kung doon ay daghan toksin si Mulawas, mundili ka regular, magpagawas yung muhugaw, doon ka may lisa, mabuto din muntian, baka sinati kag insomnia, kanun ay magsakit ang imong ulo para kinsa kalawas na nuglutahan, o yung dili pagidhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problem, sigo na pagkaluya sa imong lawas. Busa, huwag tanga ka mga toksin sa imong lawas para imong maangkod ng maing nga panlawas, pagin mo tagadlaw, OG, Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
5: Oy, wala man tayo oras, begala, sa itong pagpanaguman. Sa nga na lang, may gala sa kanita mukhang para sa Sariwa HP. Aramin sa buk kami ang inyong mga tigberta.
7: Kinangin ni Radio Man, Kandalinea.
5: Ako sabi Radio Man, Arnold Lusamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw hang turugma sa samang takna o sa samang sibianan. At ang may gala sa kasama, Tordero Phil Fernandez Banyo, kamasunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, patangalang mataraan. Daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Happy weekend. Saba ka dali, saba ka dali.
19: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapat siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexidol Forte!
23: Mas paspas, banat sa upat!
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
25: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
27: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
26: Ay, malabo.
27: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
26: Para malinaw.
28: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
29: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
30: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali!
31: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
32: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
33: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay. Na okay gid ni para nako. So ay ipod ninyo.
34: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
35: Your bill, sir.
36: What? 14,000 pesos for dinner?
35: 1,400 only, sir.
28: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
35: Your bill, sir.
36: Order for more. Dessert?
28: EO, love your eyes.
32: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulata nga mo, grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
4: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: CAD broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: bitin ang birit, parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
4: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
5: Wala kayo sa baon ko.
6: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
7: Lady's Choice Ham Spread.
8: May yummy na egg, yummy na ham, para omega sigla with proper diet and exercise.
9: Patikim!
10: Mmm!
11: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
12: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
2: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
13: Sa opisina, pirmi ba kang nakatuwang sa computer?
14: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
15: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
16: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
14: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
15: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
16: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
17: Available na sa Mercury o mga suking butika.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
19: Oras sa DYHP RNN Cebu, la size 18.
20: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
22: Ang oras atud kaninyo sa di kalidad ug barato ra nga tambal, ipugos ug pangayua. Basta right med kay gusto namong maulian kamo.
21: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
22: This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
21: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
23: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
21: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
21: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
22: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
21: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
22: That portion was brought to you by Joy.
21: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
22: That portion was brought to you by Joy.
21: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
22: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
24: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
25: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
19: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili aron sa pagdapig sa kamaturan.
0: Straight to the point.
19: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan, kutob sa mabot sa tungsibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
19: Kinigya po niyo po sa kalagad sa kahanginan, kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw kalamahigala ng Biyernes o Pizza Kinsina, buwan sa Mayo tuig 2026.
0: Straight to the point.
19: Yan na gyud mahigala, adlaw na gyud ni Manuel, ha? Bisan pa man sa mga kaguliyang karong si Manaha mahigala dito sa Senado. Gikan pagtapaspasas mga panghitabo, gikan sa adlawng Lunes. Amurata nagtanaw og teleserye sa Senado mahigala nga bidang paspasas mga twist sa mga panghitabo. Lunes, pag Martes, Miyerkules, Huwebes karon Manuel na gyud na, adlaw naging Manuel do. Pero adlaw sa dimaning, ang adlaw sa maningilan. Yagi tala sa katawa-katawa mga higala kay bida. O nagtanaw ta mga kaygala ang salida ron, mura gyud mga kaygalaan ba og kananaang medyo dunay pagka, probinsyano kasama nga kay... Murag action movie na itong itanaw. Action movie, sagol po love story, kay nagkaguliang po mahigala si Kiko Pangilinan o si Robin Padilla sa Senado. Murag dako-dako siguro matabang si Sharon Cunita mga kagalaan nga mag-uli sila sa maayong kabubuto. Ato lang ay agi katawa-katawa mga sukintig paminaw kay porbida na yung mga panghitabo karon mga kaigalaan. Ang ato mga nagunang balita, Senador Ronald Bato de la Rosa, nakabiya na sa Senado, alas 2:30 kagahapon sa kadlawon. Kauban mahigala matod pa si Senador Ruben Padilla.
0: Straight to the point.
19: Kagantanig pagtagad rubuntaga mga kaigalaan sa atong pagbanuban ining atong tulumanon o inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
19: Gihimo na po ning dakong isyo mga higala, pero duha kakampo. Lain-lain magyud mga kaigalaan o kinini ang mga katarungan, lain-lain mga higala o mga pamahayag. Ang mga against mga kaigalaan ni Bato, kato mga antay ni Bato mga higala, maingon yun nga nung naka-escapo man na nga doon na may warrant of arrest. Nga nung naana man na, nga nung nakagawas man sa Senado.
0: Straight to the point.
19: Kato sa dumadatig ni Bato, maingon mga kaigalaan nga wala man na may escapo. Kanang pulong escapo, dili na mao. E kanang pulong iskapo, kanang doon na ay legal basis nga nung naakas o sa kalugar, naakadihang lugar, o niyan iskapo ka, ni-escape ka mga kagalaan. Kini nilakaw lang. Si Bato mahigala nilakaw, nibiya lang sa Senado, kay wala man mga higala legal basis. Kay kanang giingon nilang warrant of arrest may galagikan sa ICC, wala man ganit makakita mahigala ni ana ang Senate President.
0: Straight to the point.
19: Wala man na mapresentar. Istorya pa malana mga sukitig paminaw. Pero, may confirm ang ICC nga, may issue kuno sila o warrant of arrest.
0: Straight to the point.
19: Pero kanang maong warrant of arrest, dili man mahigala na ma-implement direkta mahigala sa atong nasod, samtang wa pa mga higala ay court order, wa mo agi mga kagalaan o scrutiny sa atong kaugalingon mahigalang judiciary.
0: Straight to the point.
19: Equivalent siya nga, why warrant? Laman na nga, milakaw si Bato, gikan mahigala sa Senate, ni hawa lang sama sa mga senador uban nga na mauli sa ilang panimalay nanara. Kanta ni pagtagad rubutaga mga kaigala, ito i-explicar lang napita ha kay unsa man din ang warrant of arrest sa ICC, ditso na bagi dai na or dili.
0: Kanta
19: ni hatagag pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
19: Samtang ang Senate Sergeant at Arms nga si Mao Aplasca ni Butiag nga si De La Rosa nagtinguha nga mopaubos sa kustudiya sa Philippine National Police tungod kay nabalaka kini sa iyang seguridad didto sa Senado.
0: Straight to the point.
19: Samtang sa laing bahin, Philippine National Police nag-imbisigar na kung dili ba stage o tinuyo ang kaguliyang nga nahitabo didto sa Senado.
0: Straight to the point.
19: Angay gitong imbisigaron mga sukitig paminaw, no? Kay ngilad kay paminaw nga Senate of the Philippines. O niya, mauna mahigalay lugar din, anha mahigala ang pagpakita sa demokrasya, mahigala sa Pilipinas. na adiha may gala ang mga balaod nga paghimuon. Unya na unsa bang hitabo ang makigala na himo mang dawal zone na tumilabay ang gabi
0: eh.
19: So angay ganang imbisigahon na napita mga higala. 37 ka mga buto ang nahitabo, matod pa. Din 27 ninigikan sa Office of the Sergeant at Arms sa Senado ug ang 5 gikan sa habig sa NBI.
0: Straight to the point.
19: Ano niingon naman to si Matibag, ang direktor sa NBI nga wa dito ang taga-NBI. Pero dito sa GSIS building, dito man mga higala mga taga-NBI na may mga videos nga nakita. Talatanig pagtagad sa karong nga buntaga sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
19: Samtang sa pikas nga bahin mga sukit di buminaw humans kaguliyang sa Senate building, gikatakda na sa Senado ang pag-convene. Isip impeachment court karong Mayo 18. Adlang Lunes, alas 3 sa hapon.
0: Straight to the point.
19: Samtang balik din sa Sugbo katong 68 anyos nga senior citizen nga gidakop kay giingong nagpakilimos. Gibuhian na nga wa mahigalay piyansa. Oga ato tong gipakuyugan kagahapon sa tong reporter dito sa korte. Oga nakauli na gyud ngadto sa iyang pamilya.
0: Straight to the point.
19: Samtang sa laing bahin na Cebu City Mayor Nestor Archibald ni Angkon nga nagatubang karon og problema sa kuryente ug tubig ang dakbayan sa Sugbo.
0: Straight to the point.
19: Sa abroad, US President Donald Trump nibutyag ni pasalig na si Chinese President Xi Jinping nga dili muhatag og military equipment ngadto sa Iran.
0: Straight to the point.
19: Si Jinping mahigala mao ni sugat mahigalan Donald Trump atol sa state visit ni Donald Trump dito mahigala sa China, ha? Mao na tong ginaingon mahigala nga ang China ug Amerika mga higala bida. Dili na to masabot sa nila mga kagilaang mga panag-amiguhay. Sports lang mahigala or unsa ba ang ilang relasyon. Ingon man kini mga dagko mga nasod man ang kitang mga gagamay-gagamay mga nasod maniid ta. Kay bisag presidente sa Pilipinas muadtog Amerika or muadtog China, di man ka masugat og red carpet in dekin. Pero si Donald Trump niya tog China, atua na red carpet mga sukitig paminaw. So, unsa man naman, kunta na sila or dili? Ano na yung mga dapita mahigala nga atong tanawon ang geopolitics, sab, ha? Kanto bitaw mahigala sa Vladimir Putin, ato mahigala sa US, red carpet sad. Hasta si Jinping, red carpet sad mga sukit di paminaw. Pero atong presidente sa Pilipinas, gani mahigala daw, daw-daugon lang inikabot dito. Ato lang ni Agi Katawa-Katawa, mga kagalaan. Kinig-uban pang mga isgitanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.

0: straight to the point.
1: Kuy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o kilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit, busa, maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may gala size 33 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Ato sa dawaton may gala ang report karon sa kauban on board sa patrol na ibabay nga manglibot og isda gipusil sayo karong buntag sa may 3 de Abril diri sa may Labangon. Paminawon taon na ang kumpletong detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Jane Gallardo.
3: DYHP. RMN Report.
5: Yes, Radyo Man, Atty. Rufiel, naangol o na landig yun sa Tambalana na ang kining senior citizen na babay na usa ka manglibod o isda, Atty. Rufiel, human kini na igo sa iyahang luyo, lapo sa iyahang li o dihanggi pusil siya sa so, wapang mailhing riding in tandem, Atty. Rufiel. Karon, atong gianhig yun, ginhit sa may 3 de Abril, Barangay Labangon, Atty. Rufiel, ang nahitabuan sa pagpamusil, diin, gikordo na po ni karon din sa ato ang mga kapulisan tungod kay doon na sila ay nakitaan diri nga usa ka balas at ni Rufiel nga posibleng mo igi nakaigo gyud ni atong maong manindahay og isda gani sa ato ang mga kahinabi diri nga katong driver kay kaning senior citizen at ni Rufiel sa 63 anyos na ni siya taga Buhisan, nagsakay po ni siya og habal-habal. Nagiluyo ni siya at ni Rufiel, gisunda ni siya, sa luyo siya na igo. Matod pa sa driver na nakahinabi na ito kaganiha at ni Rufiel, kay gidala naman siya sa ako ang investigator, din sa may barangay Labangon. Gikan sila sa Buhisan, siya ang gisakyan, kay padungunta sila sa Pasil at ni Rufiel, kay mga mumpra og isda. Mangumpra pa unta ni siya gisda mga alas 5 pasadyo kaganihang sayo sa buntag. Apan pag-abot din rin nila sa may area diod sa naitabuan sa pagpamusil at ni Rufiel. Nakadungog matod pa ang driver o usa ka buto pero gatoo siya nga ligid at ni Rufiel. Pero sa pag-lii niya sa iyahang pasahero, wala siya ga-expect diod. Ngayon di ay itong pasahero ang gipusil. Gani ni nangayo na lang ni og tabang ang kiningiyahang pasahero at ni Rufiel. Nung gana, nakagidala niya din sa may back gate sa may CIT at ni Rufiel. Iyahang dihunong, iyahang dipalingkod rin tungod kay nagkadubo namang yun ni ang kining maong biktima. Nung gana, dali po sila nga nang nawag o rescue po di ato ni Rufiel. Minunggan nga gidala po ang mga biktima sa CCMC. Sa pagkakuha po na ito o informasyon na ito ni Rufiel, matod pa, nailhan ni ang kining maong biktima nga si Elena Bascon taga Buhisan ni siya at ni Rufiel kay diri man to pod ang iyahang anak ka ganiha nga misaysay po dati ni Rufiel nga wala matod pa walay kontra ang ilangang inahan na so wala pa sila gid sa hiba wala pa sila kalibutan nato ni Rufiel kung unsay hinungdan

0: ining pagpamusila sa maong biktima. Naaan lang ba kahapon niya ni Rufil ang usa sa mga gitanaw pod karon sa ato ang mga kapulisan ilabi na nga ni sayang anak nga wala kini kontra. Pero padayon gihapon ang pagpakigsusi, ang investigasyon sa ato ang mga kapulisan manitungod ni ining pagpamusil ato ni Rufil. But so far, mauna ang ato ang nakuha sa pagkakaroon ng impormasyon na muhatay lang yapon tagdugang pagtagad ni ini, labi na good. Makuha na po na to ang kinatibukang istorya na itungod ni ini nga pag...
1: Kuya, magod kayo kasaman din kay babae manggod ng buhat?
0: May babae kayo niya. Senior citizen pa gida to ni Rufil.
1: Oh, babae, senior citizen pa. Grabihan naman sa nao eh.
0: Sayo hayag na gina tayo ni Rufil kaganihan na itabo niya. Matag sa driver nga nasakyan ining biktima, kaya nag-half-face nga helmet ra ang kining mga suspitsado ato ni Rufil, pero nagbangot. So wala kaayos siya naka-familiar good sa naong kay ang mataraman ang nakita. So pag humanilagpaktamo sila ato ni Rufil, ni U-turn dayon. Dali-dali ragid kayo ang panghitabo. Una na itong gikuha natin ni Rufil kay Basin o tulis. Pero wala may gikuha. Wala may gikuha. Ang kwarta sa biktima, ang katong iyang galang balde nga, posibleng maugid iyang butangan gid sa iyang isda. Kompleto raman, naara iyang mga gamit at ni Rufil kay paguman sa pangpamusil, dali man na misibat ang mga suspitsado. So, unsa pagkakagyod ang bug-up na hinungda ni ini at ni Rufil, pagkapait ng ginunaw-naon kung tinuod ako itong naalaan at ni Rufil. Mauna ang susihon po gidro na sa ito ang mga kapulisan ni Noong niya. Nagsubay na po sila karoon na ni Rufil kay doon na may mga CCTV camera diri sa barangay. So ilaha po na susihon kay basin masuta po nila or mas naklaro sa kuha sa ilahang CCTV kung asa pa ingon or ang identity po na itong mga suspiksado ilabi na gid kung unsa gyud motibo aning pagtamusil at ni Rufil. Kaya di naman mamili ang mga suspiksado maski senior citizen na babae at ni Rufil. Pero ako na kay Bao kung unsa gyud ang hinungda ni ini. So mauna nga itong Tagalog pagtagad at ni Rufil labi na gid nga makahinabi na to kung kumusta po na ang investigasyon na sa ito ang mga kapulisan sa pagsubay po dyan ni ining maong insidente ato ni Rufil. So far, mauna ang atong nakuha din higikan sa Maitres de Abril, Barangay Labango, ng Dakbayan sa Subo. Kauban ako sa itong Armen Patrol at Speed Pilot, Rajuman Jess Sumampong. Ako ang sabangin nyo, Rajuman Jane Galliardo, DYHP. Tata, Armen.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rajaboy, nationwide. Okay, salamat, Jane Yalardo, sa imong report. Naghatod sa oras, may gala size 39 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Standby, may gala, balita rin tataon human lamang sa pipila ka mga pahinomdom.
3: This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Sa gunso ng OT, ay buhi.
5: Kaya pa na ako.
4: Nagsigi og biyahe. Padayon lang.
6: Kaya pa na ako.
4: Patong-patong ang projects. Sige lang.
6: Kaya pa na ako.
4: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
8: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaxan. Extra maayo na! New Alaxan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaxan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereka.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaxan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailan ni mong Alaxan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles. 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex is a generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
20: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
21: Same nutrition, half the price.
20: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
22: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advanced na.
21: Same nutrition, half the price.
20: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advanced, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
23: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
24: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
25: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
23: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
24: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
25: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
23: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
25: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
12: Ahoy! Kidney care time!
26: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walag yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
27: Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
3: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
4: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
5: Kuyawang Dan, uy!
4: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
2: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
6: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
7: Pag may acid, Supra-Sid.
6: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
8: United Home.
9: Unilab yan.
10: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
12: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for sulfate iron. With proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
14: Atong attack na alasayos 47 na. Mga higala sa Wanuban, kaloning atong tulumanon, inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
14: Now atong balikan, mga higala, ang mga panghitabo sa atong Senado, mga kahigalaan. Pulbidang grabiha. Pag Lunes, mga kahigalaan, ginukdanay, dagan, sibato, padong, mga higala sa session hall para makaabot sa session hall. Duha guni, actually, duha ni kabok, ha? Kung atong tanawon yun. Ang kining maong insidente, mga higala, ang pag-implement sa warrant, gikan sa ICC, gusto yung i-implement o panalitan lagot kang bato, gusto yung ipa-implement. Bahala na din mo agis ng kurte. Kato mahigalang okay mahigala ni bato, dili na ma-implement kaya kailangan mo agis sa tong kurte. Diha na ang dapita mahigala, no? Ikaduha, makapiktar maguni sa number of senators sa pag-change og leadership diha mga higala sa Senate.
15: Straight to the point.
14: Monay, ang timing ba? Grabe ang mga timing ani. Monay, laing dako nga tanaw nun. In fact, karon, nakalakaw na si bato mahigala gikan sa Senate. Ila to mahigalang dunay nasuko nga nung nakalakaw si bato. Doon na po'y uban mahigala nga marag okay na lang nila nakalakaw. Kay ang ilang tumo nga mailog na sad ang leadership diha mahigala sa Senate.
15: Straight to the point.
14: Panangi pangutana Senator Alan Peter Quintano nga very thin ang majority. Ito bag si Peter Quintano nga mas may bitaw ning thin lang hinuon kayo. Ano nipis kay ba? Kay sila bitaw sa una baga-baga sila. Pero nakuha man gyud. So karon nakalakaw na si bato ang posibilidad mga kaigalaan nga ilugon o balik ang Senate leadership. Kanunay guna mahigala nga naana diyan dapita ang pag-inilugay sa leadership. Dako man ang butang. Kay kung mailog ang leadership, ang problema mo guna mahigala karon kung dili ni mailog ang leadership, mahatag ni Marcolita unya ang Senate Blue Ribbon Committee. Kay katong gabi una mahigala nagbuto-buto, momento nga nalangan ang mga senador kay nagpaabot sila sa articles of impeachment. Ikaduha, nag sabot sila sa chairmanship. Malagmit kining Senate Blue Ribbon Committee, mabalik ni Marcolita ni, or kinsay hatagan ani nga committee ba? Importante man ni kay maumani mo imbisigar mahigalas flood control projects nga mga anomalya.
15: Straight to the point.
14: So kadtong minority karon, mangita gyud pa maagi nga mailog og balik ang leadership mahigalas sa Senate, labi na karon nilakaw si bato. Dako man kayo nga factor ang kang bato nga presence. Kay na, siya may nakapadaog yun. Siya may nakapa 13. Mabita to yung Peter Quintano, manifest siya nga nanami numero, nanami 13. Numdo mo? Importante mo na kayo. Unya, ang tradisyon, ana, before sa Senate session, Imo na sulti anda na Senate President. Para nga di po siya magkulat ba. Sports lang ba nga, naanami number, naanami 13. 13 is the magic number. Kaya tungod sa 24 senators, ang simple majority is 1 half plus 1. So 1 half of 24 is 12. Plus 1, daog na. Og wala si Bato, mahigala di man gusto kakuha og 13, bisag kung saog ihap nila. In fact, ato na ganun nag-analyze din nga, malagmit si Alan Gion mga ilang ibutang as Senate President. Na tinuod ato analysis, no? Nga nung si Alan man, because kung si Alan may mubutang niya, 2-in-1 na daan. Si Alan mubutar mahigala, naana siya ang buto daan, counted siya as usa ka buto, although, ang tradition sa Senate, si Alan mubutar ni Soto, si Soto sa mubutar ni Alan. That's the tradition sa Senate. Why, wala, no hard feelings sa gina. Pero counted na siya, no? So, si Alan mga higala, usa ka buto na daan, makabira ang gisa ni Pia, kaya iya ko nang igsuon. So, muna si Alan may ilang ibutang yun. Diya si Lorin Tandugunon, kay tungod mga higala ni iyang anak Congressman Libiste, nga ayo sa dedikulata sa lower house. Tandugunon na. In fact, katong analysis may higala, JB Ercito Tandugunon sana. Di Agus Jinggoy sa Pikas. But si JB may higala, o sa ngipon pa ni, wa ni ma tarog bang, wa ni ma hingo, bitawa ma hingo, nagtarog-tarog pa lang. Kaya naman magiging sa mahigala, wala na sa speakers, pero nasa sa tunga-tunga, kunuhay, nasa mahigala sa neutral siya ni Abstain. So, wala siyang butar ni Peter, wala po siyang butar, kunuhay, Tito Soto. Nasa sa tunga-tunga. Morning, JB is the good one. Nag-abot sa panahon na ni, mapugos man gini, ayaw pag neutral-neutral niya, pagklaro, og, sa imong pagtuo, maayos Tito Soto, butar eh. Sa imong pagtuo, mas maayos kay Tano Butar. Naakas tunga-tunga, bida. Lisod ka na naakas purgatorio, pero may nagkalakihan. Ato lang naging katawa-katawa, mga sukit ng paminaw, ha? So, kining paglakaw ni Bato, di man na termino mahigala ni Iskapo. Sa may iskapuhan ni Bato, mahigala. Nilakaw sa gikan sa Senate. Sama sa uba mga senators. Kini, dako pa rin diskusyon na ito, ha? Kung sa man to, drama na ba ito? Katotoang nahitabo sa Senado, buto-buto? Or tinuod to? Tinuod to mahigalang attempt yun nga kuhaon si Bato, napalpak lang ang pagkuha, or drama na to. Nang kung drama na to, kinsa may naghimo na maong drama. Si Bato ra, aron nga, diversionary tactics nga, inikagubot, musibat si Bato. Or, lahi tong pagka-dramaha, kung drama magaling. Kaya nga naman, nahibawaan nila nga ang mga senador mga higala sa minority, pulos na nakauli sa ilang bahay, ha? So, pambuto-buto, hindi kini. Buna na'y nagpahibaw nila nga hawa na mo kaya na'y mahitabo diya. Ayay, muna, nga klaruhon yun pag-imbisigar ni. Ha? So, nahabilin dito, nag-caucus dito, may galak itong majority, muna ang pagbuto-buto, sila na'y nahabilin. Gitiksa naman daan kay, o ikaw, senador, kay nga hawa na diya, kay na'y mahitabo. O na'y ginahitabo, tinood. So, unsa may connection aning mga tawhana ni adtong mga nag-chat, kabantay mo, ha, naman din ha ang mga senador ng mga nasa minority. Nga no mana. Na timing lang kani ay. Na kini mga netizens no grabe abte kay muhimo ko sa imong inani oh. Ah, na ako lang ipakita sa ninyo. Kinsa may wa na diha? Ha? Kay gipahibaw na daan matud pa nakadawat og text message nga uli na mo kay naay mahitabo. Oh. Si Win Gatsalian, si JB Ercito, ang duha katulfo, si Tito Soto, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Lito Lapid o Ping Lacson.
15: Straight to the point.
14: Ang nangahabilin dito sa Senate, katong mga majority, katong mga nibutar mahigala ni Alan Peter Cayetano.
15: Straight to the point.
14: Na, karon, unsa may implication na ni. Kini paglakaw ni Bato, mga kaigsunan, ang magulbol yung uban ng ano nakalakaw man to, ano man tong kuan. Ang uban, murag dili kay bagulbol kay kutal, okay lang to, sige na lang magkalakaw. Wa may, wa man siya gisupak nga balaod nga nilakaw siya. Because kung balikon ka ng warrant of arrest may galagikan sa International Criminal Court, doon na pa'y pending question ng Supreme Court. Kaya nga ito mas bato Supreme Court, huwag imo nang i-implement, sama sa nahitabo may galito, usa kagabi nga, doon na gisay plano nga ilang implement, usa ka na ka binastos nga pamaagi. Why? Kaya nga itong Supreme Court ni order naman o 72 hours na patubagon kini mga tawhana. So while patubagon ni Order Supreme Court, inyo dahil dakpo ng subject anang document nga gikan sa foreign country.
15: Straight to the point.
14: So kanang lakaos ba ito? Nilakaos sama ba sa mga senador o ban? Huwag may nagpugong niya. Muana sa Senate. O mugawa sa Senate. Wala nagpugong niya. Ang problema lang, o dunay warrant o palis may galigikan sa ICC nga ilang implement, bahala na o huwag muagi o korte sa Pilipinas. Nga in fact, ang Rome Statute mismo, niingon man mga kagilaan, ang Rome Statute ha, under Article 59, itahod sa itong korte. Nga inighuman, at tugidad on sa korte mahigala sa Osaka custodial state. Pero kining kalakiha mahigala, sama ito ng tabok ng Duterte, huwag ito mafollow. Inigabot dito mga kagalaan sa ICC, imong questionon ang jurisdiction, imong questionon ang warrant, awala na di na sa maminaw. Di na sa basta-basta ka ng ICC. Once maabot na ka dito, medyo lisod-lisod na yan. Dahil. E talawal ko na, kanag kung Russia day, Russia, Israel, dili ko na under, wala ba yan ang appeal sa Rome Statute? Kanala ko example ha, kita Pilipinas, naka-appeal man kita, pero nigawas ta. Muna ni question tas jurisdiction kaya nigawas ta. Even ka ng mag-advocate sa residual jurisdiction, dako pang questionable. Naka-appeal ta pero nigawas na ta Pilipinas. Wala na tayo labot. Pero, ang ICC may gratiman iba ya, ni-issue ba ya sa warrant, bisa ni Putin nga way appeal ginang Russia. So, mangangkon yun jurisdiction sa ng ICC day. Si Netanyahu, gisuhan og warrant. Si Ayatollah Ali Khamenei, ano man to issue warrant.
15: Straight to the point.
14: Ano, matay na hinoon to mga sukitig paminaw. Muna nga, si Senator Ronald Bato de la Rosa, sa iyang tanaw mga kagilaan niya na among, muna ang gi-take sa asawang Ronald Bato de la Rosa nga, naka-decide siya nga muhawa siya sa Senate. Kaya di sa gusto nga maamong ng ubanday. Kaya mula man og, dahil mga kahambaton mga higala, unya mulusob siya sa Senate, dagan pa'y maamong mga sukitig paminaw. Muna nga sa iyang kababuton, nilakaw siya mga higala. Moni ang text message sa asawa mahigala ni Bato ngadto ni Alan Peter Cayetano atol sa press conference kagahapon nga si Senator Bato naka-decide mahigala nga mulakaw gikan sa Senado alas 2:30 des kadlawon nakalakaw tungod kay iya mahigala ang gitan-aw nga mas maayo og mopahawa siya aron nga dili maamong kanang uban mga kaigsuonan.
15: Straight to the point.
14: So kanang paghawa ni Bato diha mahigala sa Senate, why problema? Kay, as of now, dili man mahigala enforceable ng warrant sa ICC. Giklaro pa man na, makagalan na po may pending question Supreme Court. Ni-order naman Supreme Court na within 72 hours na patubagon ni mga tawhana. So, pabuto na to na. Ang Supreme Court, kung timbang-timbangon sa nila, di po lalim na mahigala ang ilang buhaton sa Supreme Court sa pagkakaroon, kay limang ka na, constitution ko na imong ko ng timbang-timbangon. O di po lalim sa Supreme Court, ha? Under this administration dahi, nga muhimo ka, mahigalag, mubarog ka, unsay gikuan. Ang ato lang, unsay decision Supreme Court, ato lang tuuhan, o ato lang mahigalang tahuron. Regardless, kung saning kalakihan ni ron mga sukitig paminaw, under the Marcos administration, at takasabot, unsay mga pressures. But actually, ang Supreme Court, di isa na lalim pala nila. Kaila po nang gitimbang-timbang o maayo mga sukitig paminaw, because constitution na mga higala. In fact, ang mga jurisprudence, mga kagilaan Supreme Court, nagklaro yun niya kung doon mga treaty nga mo run counter the constitution. Ang itong constitution is the supremacy. Bisan ang mga full-size students, inakinahalan ko anang kay balik tag basic lang. Daghan kay mga yahay lang mahigalaghimo o mga opinion na okay lang, no? Kay kanana ang prosman mantigo mahimog theory lagi ng abogado. Pagkabantay mga abogado, lain-lain mo ng mga... Kung mauna, ang mga abogado mag-debate, Diyos Korte. Ganong mag-debate kay... Tungod kay kamauman manghimog mga theory. Pero ang ato may galas DYHP, ato mong tagaan o husay, labi na para man ito mga listeners, back to basic ta. Di ito lisuron-lisuron, may galay. Complicate, magiging muna nga, aron niya, nagiging niya. Ito, ngayon mo complicate pa na. Bisan ang mga full-size students, bisan na lang kay subjects political science, ipa-explain ni mo. Explain ko no, briefly, the supremacy of the Constitution. Very simple kayo nga.
15: Straight to the point.
14: Explain, unsa man ang supremacy sa Constitution? Ha? Kay mo gamit sila, may kailangan. Naamay 9851, Ayan na tuyo kong mamantanaw na ito ni Bakal Supay. Ito itong tuyo ka kay matagag tas katunggan na ni Classic. Ayaw na, ayaw na. 9851, money mo na, ang ICC. Ang ato may galang, ang supremacy of the Constitution na klaro yun. Nga bisag unsang balaod o bisag unsang treaty nga mo run counter the Constitution, ang Constitution na ito maugi pinakalabaw. Ha? Sovereign country man ta. Dili pwedeng diktahan ta sa uban. Bisag unsang treaty. Back to basic lang. Kaya i-complicate pa man yun mga sugit. Ipo minang muna, dadon kag explanation nga, i-complicate ka muna kag ituyok-tuyok, mag-ituyok-tuyok. O atunan mo yung bakal sa paayat, nag-tuyok-tuyok ka kay ma-lambod ka na sa katunggan. Ayaw na, simple na kayo. Ang constitution muna'y fundamental law of the land. Muna'y pinaka-supreme. Muna, ang uban, may galing na, 98 RA 9851. Bisa pag-ukuro na ito, i-mudib dahil ta sa 9851. Yeah, remember nga, mubasa kag balaod may gala, under sa rule on statutory construction, always go back to the constitution. O muingon ganay may gala, bisag unsa na mubangga ka sa constitution, buak yun ang balaod, di yun sa magkalupig sa constitution. Inanay mo, simple mo na, example, ordinance. Kanang ordinance mga higala, balaod na ang gihimo sa city, or balaod gihimo may gala sa siyudad. Once mo conflict na sa balaod na gihimo sa Congress, pildi ang ordinance. Na karon balaod gikan sa Congress, mauni ang giingon sa balaod, unya, ni conflict sa Constitution, pagbangga na pildi ang balaod nga gihimo sa Congress. Mausag ka ng mga treaty nga giapilan. Pagtanaw mahigala nga mo conflict sa Constitution, pagbangga na buak. Kanang treaty di magsilbi. Ang Constitution may pinaka-basic, may pinaka-ligon kay supreme man ta. Why? Because nasod man ta, Pilipinas man ta, sovereign country man ta. Nga naman nga, imagine ka mga sus Ginoo ko.
15: Straight to the point.
14: Mao na bitaw nga ang Lady Justice may kalagi butangan na og kana na ang blindfolded.

0: balaod nga gihimo sa Congress. Mausad ka ng mga tweet nga giapilan. Pagtanaw mahiga na nga mo conflict sa constitution, pagbangga na buak. Kanang treaty di magsilbi. Ang constitution may pinaka basic, may pinaka ligon kay supreme man ta. Why? Because nasod man ta, Pilipinas man ta, sovereign country man ta. Ngano man nga imagine ka mga sus Ginoo ko.
1: Straight to the point.
0: Mao na bitaw nga ang Lady Justice may galagi butangan na og kana na ang blindfolded na.

0: on kay supreme man ta. Why? Because nasod man ta, Pilipinas man ta, sovereign country man ta. Ngano man nga, imagine ka mga sus Ginoo ko.
1: Straight to the point.
0: Mo na bitaw nga ang Lady Justice may kalagi butanga na og kana na ang blindfolded na. Di ka ga? Okay. Sige, standby lang sa mahigala. Tumbalikan na yun.
2: Eh, wala tayong gagawin pag-arsto o anumang pagpasok sa Senado sapagkat inirerespeto nga po natin.

0: Ito na nagsulat ng pansamantalang pagkawalan ng supply ng kuryente. Nararapat din na lamang anya na magkaroon ng buong transparency sa mga insidente na nagsulat sa ng grid alerts. Inatasan ng NGCP na sumunod sa lahat ng reportorial at regulatory obligations nito. Kasama mo sa DZEX and Aramen Manila, Radyo Man Gerald, di ulit patok, Aramen.
1: Thank you, Gerald. Mga balita sa lalawigan.
2: Sa Barangay Del Flor at Barangay Santo Angel.
3: Pinagawa ng Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office 10 ang payout ng cash relief assistance sa pamamagitan ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX para sa driver ng pampublikong sasakyan sa Rion. Inihayag ni Oliver Odileo, ang Regional Information Officer ng DSWD 10, na target sa turang payout ang may kabuang 1,058 na mga jeepney driver na nagmula sa lungsod ng Iligan at talalawigan ng Lala del Norte. Bawat isa sa mga beneficyaryo ay nakatanggap ng halagang 5,000 pesos bilang one-time assistance mula sa gobyerno upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at krisis na kinakarap. Nilinaw ni Inodeo na ang listahan ng mga driver na nabigyan ng nasabing ayuda ay opisyal na mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ang naturang listahan ay isinumitin sa DSWD upang isailalim sa cross-matching at verification. Layunin nito na masiguro na tama ang mga makatanggap at may iwasan ang duplication o ang pagkaroon ng mga driver na doble na ang natanggap na tulong mula sa ibang programa. Nagpasalamat ang mga driver sa Iligan sa natanggap nilang 5,000 piso na cash relief assistance mula sa gobyerno na malaking tulong sa kanilang gastusin sa pamilya. Kasama mo sa RMNDXIC Iligan, Radyo Man Jado Barco Tatak, RMN.
1: Abangan niyo po sa aming pagbabalik. Nabalitaan niyo ba ito, yung sa Cebu City, yung lolo ho na ikinulong dahil daw sa panlilimos, tumutugtog ho siya ng harmonika. 68 years old na pong lolo. Ba't naman hinuli? Napaka puro tapang, walang malasakit. Eh nakabalik na raw po sa kanyang pamilya. Abangan niyo ho yan sa pagbabalik ng
4: RMN Network News. Mayubutag Pilipinas sa Idupos.
1: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Pamalat
4: Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
5: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMM Network News.
6: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
7: Apat ang arestado sa paihimo.
8: Impeachment complaint.
9: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
6: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
4: RMN Network News.
1: Sa Cebu City, isa pong lolo ang ikinulong dahil sa panlilimos. Subalit siya po'y nakabalik na sa kanyang pamilya. Kasama natin sa balita si Radyo Man Ken Galinea ng RMN Cebu.
10: Hindi alintana ng isang 68-anyos na lolo ang init ng panahon, kumita lang at maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan kung kaya't gamit ang kanyang silendro, tumutugtog ito upang makakuha ng kahit na barya-barya mula sa dumadaan ng mga tao sa Colon Street sa lungsod ng Cebu. Ngunit hindi inakala ng senior citizen na si Ireneo Selma Vidal na ito ay mahuli ng mga personnel ng Cebu City Anti-Mendicancy Office dahil sa sinasabing pamamalimos nito na isang paglabag sa Anti-Mendicancy Ordinance ng siyudad. Ayon kay Vidal, sa interview ng DYHP Armin Cebu, tumutugtog ito ng kanyang silindro sa tabi ng kalsada at hindi naman ito nanghihingi o kaya'y namimilit sa mga tao na magbigay ng pera. Ngunit ayon sa Executive Director ng CCCamo na si John Lumayag, ilang beses na nilang nahuli na nagpapalimos si Vidal kung kaya tinuli na nila ito hanggang sa masampahan na ito ng kaso sa korte. Dahil dito ay umani ng batikos ang CCCamo mula sa mga netizens na hindi man lang nagbigay ng humanitarian consideration sa matanda, lalo na ito rin ay isang PWD dahil sa kanyang problema sa pandinig. Humarap na kahapon sa korte si Vidal at dahil sa kanyang edad at maliit lang na violation, nagdesisyon ng korte na isailalim ito sa summary proceedings at hindi na ito pinagbayad ng 3,000 piyansa para sa kanyang temporaryong kalayaan matapos mangakong dadalo ito sa kanyang mga hearing. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Mancan Galinea, Tatak, Arimen.
1: Walang puso. Ito lang ho sa Pilipinas kapag ikaw ay mahirap, kulong agad. Pero pag ikaw ay nasa kapangyarihan, protective custody. Balita pa mula sa lalawigan, lalaki patay ng barilin ng tanod sa Naga City. Suspect patay rin matapos barilin ng sarili habang tinutugis ng mga pulis. Kasama natin sa balita, Radyoman Paolo Papa ng RMN Naga.
11: Patay na ng matagpuan ang isang lalaking namaril ng kabarangay nito sa Kararayan del Rosario Access Road sa Zone 1, Barangay del Rosario, Lungsod ng Naga. Ang lalaking ito ay pinakilala ng mga otoridad bilang Federico Tanod ng nasabing barangay. Ayon sa Naga City Police Office, bumaba lang ang biktimang si Arnella, 49 years old, mula sa minaneho nitong truck sa lugar nang basta na lang itong pinaputukan ng suspect sa noo gamit ang di pa malamang klase ng baril. Ayon naman sa isang witness, tumakbo palayo sa crime scene ang tanod patungo sa madamong bahagi ng barangay kung saan naman ito tinugis ng pulisya. Ngunit bago ito mahuli, binaril nito ang kanyang sarili kaya natagpuan itong duguan at wala ng buhay. Agad namang dinalang biktimang truck driver sa malapit na pagamutan kung saan ito dineklarang dead on arrival. Kasama mo sa Lungsod ng Naga, Radyoman Paolo Papa, Tatak, Arimen.
1: Muling dumulog sa Korte Suprema ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa para hilingin ang paglalabas ng temporary restraining order laban sa ICC warrant. Ayon sa abogado ni de la Rosa na si Attorney Israelito Torion, nagain sila ng very urgent manifestation kasunod na nangyaring putukan sa Senado. Nais umano nilang ipaalam sa Korte Suprema ang tensyon na naganap na bilang ng umano'y presensya ng NBI ang pagpapaputok ng baril na actually Senate o Saa din naman pala ang nanguna. At yung lockdown sa loob ng gusali. Gitnang kampo ni de la Rosa, kailangan ng mas agarang paglalabas ng TRO dahil sa insidente. Ginit din nila na anumang warrant laban kay de la Rosa ay dapat manggaling sa korte ng Pilipinas at dumaan sa tamang proseso ng batas. Pinalaga ng New Senate Minority Bloc ang aligasyong nakatanggap sila ng tip na magkakagulo sa Senado kaya nagsiuwian sila ng maaga noong Miyerkules. Ayon po kay Senador Risa Hontiveros, kinailangan niyang umalis ng maaga dahil lumipad ito patungong probinsya bunsod ng isang commitment sa isang conference. Nanawagan naman si Hontiveros na tigilan na ang pamumulitika at binibigyan ng malisya ang maagang pag-uwi ng minority senators. Maaga rin nag-time out si Senador Kiko Pangilinan dahil may pupuntahan pa itong meeting. Maliwanag naman ni Senator Sherwin Gatchalian na kaugalian na nilang umuwi ng maaga dahil hanggang alas 7 lang naman ng gabi ang office hour sa Senado. Hindi rin nagpalipas ng oras si Senador Mig Zubiri sa Senado at umuwi matapos mag-adjourn ang sesyon dahil hindi naman siya imbitado sa caucus ng majority black senators. Una rito sinabi ni Senador Amy Marcos na katakataka ang maagang pag-alis ng ilang senador sa araw na iyon dahil may caucus pa niyang iba sa kanila habang inaabangan ang pagdating ng articles of impeachment.
12: So, ang nabalitaan ko mula sa aking mga empleyado, ang ating mga abogado sa LEGI, sa opisina namin, sina Senator Gatchalian at Senator Zubiri, nagbabakate na daw ng premises nila. Kaya nagtaka kami, bakit alam ba nila ang mangyayari? Dahil kami nagkakaupos at inaabangan yung pagdating ng mga articles of impeachment kasi talagang determinado kami na talagang mag-convene ka agad para walang masabi yung tao na pinagtatakpan o dinidelay. Gustong-gusto namin na tanggapin na yung articles of impeachment. Anong kami mahinahon na nagkakaupos at nag-uusapan kung anong dapat gawin, biglang ang balita, pati daw si Rules Secretary, si Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, magkakagulo. Bakit alam nila?
1: Si Senador Amy Marcos.
13: Network News.
1: Nanawagan ng Philippine Military Academy Alumni Association sa mga miyembro nito na maging matatag at kalmado sa sitwasyong kinakaharap ng kapwa kabalyer o kanilang mista na si Senador Bato de la Rosa.

0: yan, makakagulo. Eh bakit alam nila?
1: Si Senador Amy Marcos. Network News. Nanawagan ng Philippine Military Academy Alumni Association sa mga miyembro nito na maging matatag at kalmado sa sitwasyong kinakaharap ng kapwa kabalyer o kanilang mista na si Senador Bato de la Rosa. Aywas ang magbiro ni MMDA General Manager Nictori III sa social media patungkol sa kinakaharap ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa International Criminal Court, sa Facebook nagpost po si Tore ng picture na kunwaring inaaresto si retired Navy Commander Ferdinand Dino Juan na may pagkakahawig sa ilang features ni De La Rosa. Ayaw nyo pang sabihing parehong kalbo. Pareho pong walang buhok. May caption pa itong, sa pangungong pag-aresto, umakto lamang, batay po sa iniutos ng batas. RMN Network News. Pinagkukomento ng Korte Suprema ang Senado kaugnay sa petisyong inilabas o ilabas na ang report ng Blue Ribbon Committee sa investigasyon sa manmalyang flood control ayon kay CORRO at status quo anti-order. Sa kabila nito, positibo si Aceron

utos ng batas. Pinagkukomento ng Korte Suprema ang Senado kaugnay sa petisyong inilabas o ilabas na ang report ng Blue Ribbon Committee sa investigasyon sa manmalyang flood control ayon kay CORO at status quo order. Sa kabila nito, positibo si Aceron, Tinwaldez, dating kongresista na si Zaldico at ilan pa. Naharap sa patong-patong na kaso ang ilang matataas na opisyal ng Surigao del Sur, personal na nagtungo sa

0: Representative Romeo Momus Sr., Second District Representative Alexander Pimentel, Governor Johnny Pimentel, Carrascal Mayor Vicente Pimentel III, at ilan pang mga opisyal ng DPWH at COA. Idinidiin si Congressman Momo at ang pamilya nito sa koneksyon sa 300 million pesos na halaga ng kontrata sa Surigao La Suerte Corporation na pagmamay-ari umano ng kanilang dynasty. Nag-ugat naman ang ikalawang reklamo sa 497 million pesos na halaga ng kontrata na nakuha ng LCT Construction at Jenny Pimentel Construction na pagmamay-ari din naman ni Governor Pimentel. Ayon sa mga nagreklamo, ipinagbabawal sa mga umiiral na batas ang pagkakaroon ng direkta o hindi direktang ugnayan sa financial interest ng gobyerno ang mga nakaupong lingkod bayan. Maaari nang italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga natalong kandidato sa nagdaang May 2025 midterm elections. Maliwanag ni COMELEC Chairperson George Irwin Garcia, natapos na kasi ang one-year appointment ban sa mga OLATs. Itong mga natalong kandidato alinsunod sa saligang batas. Ayon kay Garcia, layo nitong maiwasan o layong maiwasan ng appointment ban ang pang-abuso sa kapangyarihan sa pagtatalaga ng mga opisyal at masigurong may patas na oportunidad sa serbisyo publiko. Ibinasura ng Korte Suprema ang apila ng ilang mga religious at civil groups na magkasaang COMELEC ng manumanong pagbibilang sa balota sa halalan. Ayon po sa Korte Suprema, may kapangyarihan ng COMELEC na tukuyin ang mga pinaka-epektibong pamamaraan upang magkaroon ng patas, maayos at mapagkakatiwala ang halalan. Punto pa ng Supreme Court, hindi rin minamandato sa automated election law ang sabayang manual counting at sa halip ay magkakaroon ng voter verifiable paper audit trail para makumpirma ang dami ng balota. Hindi rin makatwira ng argumentong inoobligahan ng batas ang chairperson ng Board of Election Inspectors na bilangin ang mga official ballot sa precinct level. Giit ni Supreme Court Associate Justice Maria Filomena Singh, kung babasahin ng kabuuan ng Republic Act 9369, layunin lamang ng batas na gawing moderno ang botohan sa pamamagitan ng automated election system. Labis ang pagkadismaya ng panig ng mga biktima ng war on drugs sa pagpuslit ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos kanlungin ng Senado. Sinabi ni Attorney Nery Colmenares, ang ICC Council to Families of Drug War Victims, marapat lamang ang masusing investigasyon sa pangyayari. Nakapagtatakaan niya na hindi maaresto ang senador na tinukoy na kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong war on drugs kahit na ito ay may warrant of arrest na.
1: Hindi katanggap-tanggap na may warrant of arrest ay hindi pinatupad ng isang institusyon katulad ng Senado. Nung si Senator Bato de la Rosa at si President Duterte ang presidente, gusto ni President Duterte hulihin si Senator Trillanes. Inuli sa loob ng Senate premises. Walang problema. Isa nang gusto ni President Duterte at Senator Bato de la Rosa na hulihin si Leyla de Lima. Inuli sa loob ng Senate premises.
2: Uh-huh.
1: O pwede naman pala. Bakit nung siya na, nung sila na, bigla na silang nagbago ng ihip ng hangin, hindi kami pwedeng hulihin dito.
0: Nagdududa rin si Attorney Colmenares sa nangyaring putukan sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi. At kalaunan ay lumabas ang ulat na nakalabas na nga ng Senate building si De La Rosa kasunod ng kaguluhan.
1: Dapat maibistigahan ito ng mabuti.
2: Mm-mm.
1: Kasi grabe ang paglaro mo sa isipan ng taong bayan. Grabe ang pagnilaro mo ang lahat ng mamamayang nanonood ng araw na yon. Kasi ang parang ang paliwanag, inaatake ang Senado. So siyempre, sasabihin mo, grabe naman, inaatake ang Senado. Tapos nalaman mo, wala naman palang ganong ataking nangyari.
2: Okay.
1: So para sa akin, dapat may investigasyon dito at malaman kung may nagkasalan ng obstruction of justice. Kapareho ng ibang mamamayan, dapat may parusa din yon.
0: Si Attorney Nery Colmenares sa panayam ng RMN, siya po ang isa sa mga abogado ng pamilya ng mga biktima ng war on drugs.
3: RMN Network News.
0: Balita sa mga lalawigan.
3: RMN Police Report.
0: Mahigit 800,000 pisong halaga ng shabu at marijuana nasamsam sa Mariveles, Bataan. Kasama natin sa balita, Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
3: RMN Network News.
4: Arestado ang isang 42-anyos na lalaki matapos masakote sa sinagawang bypass operation mga otoridad sa Santo Domingo Village, Barangay San Isidro, Mariveles, Bataan. Kinilala ang suspect na residente ng Santo Domingo, Barangay San Isidro, Dinalupihan na naharap sa kasong paglabag sa Section 5 Article 2 ng RA 9165. Pinangunahan ng Bataan

0: Police Provincial Drug Enforcement Unit katawag ang PDEA at iba pang law enforcement units ang operasyon matapos umanong benta na suspect ang posture buyer ng isang sachet ng hininala shabu kapalit ng Mark Money. Sa isinagawang body search, na-recover pa ang isang malaking sachet ng hininala shabu, isang brick ng marijuana at isang cellphone. Tinatayang aabot sa mahigit 100 grams ng shabu na nakakahalaga ng 680,000 pesos at nasa isang kilo naman ng marijuana na tinatayang nasa 120,000 pesos ang kabuang nasamsam. Sa operasyon, sinagawa ang on-site inventory sa presensya ng media at barangay officials alisunod sa Section 21 ng RA 9165 habang kasalukuyang nakadetine ang suspect sa lock-up cell ng Mariveles Municipal Police Station. Kasama sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
1: Pope Leo XIV nagtalaga ng bagong obispo sa Diocese of Bacolod. Kasama natin sa balita si Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
2: Opisyal na pinangalanan ni Pope Leo XIV si Bishop Louis Galvinez bilang bagong obispo ng Diocese of Bacolod kapalit ng nagretero na si Bishop Patricio Buson na nagserbi bilang obispo ng Diocese sa loob ng 10 taon. Si Bishop Galvinez, 59 anyos, ang pinanganak sa Sagay City, Negros Occidental, ang nagtapos ng kanyang philosophy at theology sa University of Santo Tomas Central Seminary sa Metro Manila at inordinahan bilang pari noong 1994 sa lungsod ng Bacolod. Ito ang nagserbi bilang deputy then at Spiritual Director ng Sacred Heart Seminary at Chancellor ng Secretary of the Diocesan Korea. Nag-aral din siya sa Roma at Pontifical University of Santo Tomas Aquinas para makuha ang kanyang licentiate and doctoral degrees in Sacred Theology noong 21. Nagserbi rin siya bilang collaborator sa Bishop Conference at naging rector ng Sacred Heart Seminary at Vicar General ng Diocese of Bacolod. May 28, 2018, siya ang inordinahan bilang obispo sa San Sebastian Cathedral at kasunod dito itinalaga siya ni Pope Francis bilang obispo ng Diocese of Kabankalan. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatak RMN.
1: Sa ating balitang sports, Heidi Lynn Diaz target ang European training knowledge para po sa mga Pinoy athlete. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
3: Target ni Heidi Lynn Diaz na palawakin ang kanyang kaalaman sa larangan ng sports science at athlete development sa pamamagitan ng pag-aaral sa Europa. Ayon sa Olympic champion, nais niyang mag-aral ng mga programa kaugnay sa high performance training, coaching at sports development upang mas makatulong sa paghubog ng susunod na henerasyon ng mga atletang Pilipino. Dagdag niya, malaking bagay ang exposure sa international training environment para mapaangat pa ang antas ng local sports programs. Bukod sa pagiging weightlifter, aktibo rin si Diaz sa grassroots development sa pamamagitan ng kanyang weightlifting academy kung saan layunin niyang makalikha ng mas maraming world-class athletes sa Pilipinas. Iniulat din na nakatuon ngayon si Diaz sa long-term development ng Philippine weightlifting matapos niyang magtagumpay sa kampanya sa international stage. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN.
1: Sa ating entertainment news, iconic youth drama film na Bagets, balik big screen. Kasama natin sa balita ang Bagets na Bagets na si Myra Jane Nasayaw.
4: Batang 80s, mag-ingay dahil nagbabalik big screen ang coming-of-age classic na Bagets para sa A Rewind Initiative ng Viva Films. Sa halagang 99 hanggang 180 pesos, mapapatrip down memory lane na ang mga batang 80s dahil ipapakita ng pelikula ang timeless themes of youth, friendship, first love, at self-discovery. Mapapanood ito sa mga piling sinihan sa bansa hanggang May 19. Ang Bagets ay maituturing na isa sa mga most iconic youth drama ng Philippine cinema na pinagbidahan ng mga matini idol na sina Aga Mulak, William Martinez, Herbert Bautista, JC Bonin, at Raymond Lauchenco. Una itong pinalabas sa big screen noong 1984, pero noong January hanggang March ay nagkaroon ito ng theater adaptation na pinagbidahan naman ng anak ni Aga na si Andres Mulak. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
1: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab. Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Na ibagabigat yung amin mga kasama.
5: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Headlines sa ato mga balitang lokal. Konseho sa Dakoy sa Sugbo, mag-ayo na o period report kalabot sa scholarship program sa Dakoyan. Alas sa mga magtutudlo, ingon man ang mga school heads ni ini. Babae nga gipusil patay sa lungsod sa Balamban, gumikan na matudpas sa dakong utang sa illegal ga droga, suspetsyado, daling nadakpan sa kapulisan. Kini ang headlines sa ato mga balita.
5: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
7: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
9: Isip ko sa kamagsisibya, ani, doon na dayon tayo madangpan New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis, bilis, bilis, kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X sa kalamion sa cheese and crunch. Mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu.
15: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na po kay mag-eat at home o mas pirme na po maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason ang number 1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
16: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex with generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
19: Unilab Quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
7: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
21: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
22: The right hydration matters.
23: To perform.
24: To win.
22: To rise above challenges.
25: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
22: Fuel your peak.
24: With the right hydration.
22: With the right minerals.
21: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
0: Summit Natural Drinking Water.
1: Summer heat is on. Mag-summit ka muna.

0: The right hydration with the right minerals.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
2: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Nasayod ba mo mga kasama? Akong nahununaan nga importante ang pagpalit og dekalidad. Kanang makingon ka nga quality good, labi na sa mga tambal nga atong imnon. Siyempre kinabuhi og panlawas na good ang nakasalalay, ana, di ba? Dapat sigurado nga quality good. Kinahanglan nga atong sutaon na pagpili sa mga tambal o vitamins, labi na sa mga papangguwapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa. Maong dapat ayha ka mopalit, dapat sigurado sa kasa quality mga kasama. Dapat mangutana o sata aron atong mabantayan ang quality, pangutan-on nato, nasulayan na ba na? Epektibo ba na? Nasudyuhan ba na og maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga kasama, nasayod naman ta nga dugay na nga gisaligan ang Unilab. Para dali na lang nato nga mahinunduman, kini na lang atong ipangutana sa butika. Unilab, quality ba na? Sa among pamilya, sukad ka nato, Unilab nami. Ngano kay akong naibawaan nga tanan nga mga tambal, vitamins ug papangguwapa sa Unilab, miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pa sa buot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality good ay hapa mabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage.
4: At oras karon, alas 7:50 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, dira tayo dugang pa nga mga reminders para makabatun kita kanunay og maayong panlawas. Sino sa inyo ang sumsum sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang araw-araw ang kain mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan din ang buong katawan. Mag-multivitamins Minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Alas 7:51 na ugaras detalye na sa atong mga balita. Ang konseho sa Dakbayan sa Sugbo, mangayo nag-periodic report kalabot sa scholarship program sa Dakbayan alang sa mga magtutudlo ingon man ang mga school heads. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
6: DYHP, Tatak, RMN, Report.
7: Mangayo na ang konseho sa Siyudad Sugbo Periodic Report labot sa scholarship programs Dakbayan alang sa mga magtutudlo og school heads. Ang city government mugasto sa 1 bilyon ka peso sa maong mga scholar nga makuha og masteral og doctorate degree. Gusto sa konseho nga masiguro nga ang gahin sa scholarship program makamit sa tanang teacher scholar beneficiaries. Sa city council pinaagi ni Consul Dave Mulak, mangayo sa periodic report gikan nga Shirley Otadoy, ang executive director sa Cebu City Scholarship Program.
8: Submit periodic reports validating actual disbursement against projected costs to ensure proper safeguards. Fiscal discipline and equitable benefits are provided to all identified teacher scholar beneficiaries availing of the scholarship program with aforementioned participating schools or universities.
7: Si Konsehal Dave Tumulak na sayalan nga labing minus 5 ka mga kolehiyo o universidad sa syudad ang accredited sa kagamanan sa payan alang sa nisutang programa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYH P. Tatak, RMN.
9: Radyo mo nationwide.
10: DYHP, RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
11: Radyo mo nationwide.
12: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa ug Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinagihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
3: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
4: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
5: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi nako pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. Bag!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cup. 45 pesos lang.
3: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
5: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
6: At oras karon, alas 7:57 na. Padayon ta sa ato mga balita ni Ay Babay. Gipusil patay kini dito sa lungsod sa Balamban. Tungod batod pa sa utang sa ilegal na drogas. Apara suspechado, dali rasad nga na dakpan. Huwag bitugaan kung kinsa may nagsugo kaniya. Bugti sa akong kuwarta. Kasama mo sa balita, Radio Man, Arnold Bustamante.
7: CYHP, Tatak, RMN, Report.
8: Tungod lang sa utang sa ilegal nga drugas, usa ka 40 anyos ka babae ang gipusil patay alas 3:40 kagahapon sa hapon sa barangay Buanoy, lungsod sa Balamban, probinsya Sugbo. Ang biktima gila nga si Annalie Antiga Labustro, 40 anyos, taga sitio tuong nga barangay Buanoy sa mga lungsod. Nadakpan hinon dayon sa mga tao sa mga repeat din hitabo ang pagpabusil human gitabangan kini sa pagkukod. Ang suspitsado mao si Rolando Gastador Linabog, 54 anyos, taga barangay Lorega San Miguel sa siyudad sa Sugbo. Sa imbestigasyon sa Balamban Municipal Police Station, kini base sa pamahayag sa saksi sa krimen nga samtang nasiya sa usa ka motorcycle shop karit nang siya nga nakadungog og sipa nga buto sa armas, dali siya gabiduol sa repeat din gikan ang buto ug yang nakita ang suspitsado nga nagdagan bitbit ang armas niini. Aga mga tawo nga naa sa repeat ang nalinggit nga dunay nakapusil dungan sa pagtudlo sa suspitsado nga nagdagan sa kilid sa National Highway. Gitabangan dayon ni sa pagukod hangtod nga naabtani og nadakpan ni Eduardo Villarmilla Umayan, 23 anyos, taga alang-alang barangay Buanoy og Mark San Habasa, 18 anyos, taga sitio Kamangahan, barangay Buanoy. Nakuha sa mga nakadakop ang 9mm krimen ng bitugan kini nga gisugo siya sa ihang amigo nga patyon ang mga babae kay nakautang matod pa kini og illegal nga druga sa iyang amo nga naa sa sulod sa bilangguan. Gipasaligan sa nila nga bayaran og 100,000 pesos kung iyang mahuman ang iyang tahas nga mao ang pagpusil sa biktima nga si Labustro. Nagkaistorya sila sa iyang amigo nitong Martes og pagkamayo 13/2026 sa man siya hatagi og hunagway sa iyang biktima nga gipadala sa messenger. Bibiyahe din sila pa sa lungsod sa Balamban. Sa wala pa himuwa ang krimen, gipasuyo pa siya ni ini og Shabu nga mubador sa 1,000 pesos aron nga mukursonado matod pa siya. Apan dako na lang ang iyang kasagmuyo kay humana niya mapusili ang biktima. Gibiyaan lang siya ni ini og wala siya tagi sa saad nga 100,000 pesos. Giang kursap sa suspitsado nga nabilanggo na siya kani adto sa kaso gihapon sa legal nga drugas. Nagpadayon pa ang gihimong imbestigasyon sa Balamban Municipal Police Station, ilibina sa pamahayag sa suspitsado labot sa nagsugo kaniya og sa mastermind ni ini. Kasama mo sa Balamban Municipal Police Station, inyong Rajaman Arbo Samante, DYHP, Tata Carmen.
7: Radyo mo nationwide.
9: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
10: Radyo mo nationwide.
6: Kadto ba nagtapos ato mga balita ni mga orasa niya, standby karon taon-taon yung mabati pagbalik sa Attorney Rufil Fernandez Banyo. Aroy padayo na yung mga isyu ug mga komentaryo. Uban ako diri sa control kasamang